0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Ato ang atak nga alas 8:05 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
2: Anya karon taw-taw ato ang i-check ato ang makaubanan. Dito na kay naabot na sila sa area. Kun asa mananom og kahoy. Para sa ika-74 nga anibersaryo sa makasama sa Radio Mindanao Network. Apan, ato asang basahon, no? Ningniang balita, mga sukindig paminos dumanho. Kay matod pa padayong imbestigar sa Municipal Health Office ang reklamo sa usa ka inahan sa City Ani, sa City o Pito Kabulan. Ang bata nga namatay o gibasol ni ini ang bakuna batok sa measles o rubella. Sa usa ka statement gikan sa lokal na gamhanan sa lungsod, nagipahayag ni ini nga wala pay konklusyon na kung may koneksyon ang vaccination sa kamatayon sa maong bata. Amo ni ang pamahayag sa Municipal Health Office sa lungsod sa Dumanhog. Ang Department of Health sa Central Visayas sa ilahang bahin na mahayag nga ilusad usab ang gitawag o adverse event following immunization investigation aron pagsuta kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon sa pito kabulan nga bata. Sa usa ka post sa social media, usa ka Lucel Zuzubrado ang nibasol sa bakuna nga nadawat sa iyang anak niadtong Agosto 10 nga hinungdan nga namatay kini niadtong Agosto 24. Ipasalig hinoon sa Municipal Health Office o sa Provincial Health Office nga ilahang imbestigahan o tarong ningni ang maong hitabo. Kung malaumon usab ang pamilya sa bata nga makakabot sila o gahustisya sa maong panghitabo. Samtang ato ang i-check ro, no? Ato ang makaubanan dito sa pananom lang kahoy dito unsa mga kahuyan ilang gitanom kasamang nens. Nakitaan to sa video ni kuan man to, murag unsa man to, santol ba to, ha? Santol ba to nga kuan na? Pero mas maysa no nga kanana ang ato itanom ba kanto mga prutas pwede sa nangka, siko, kasamang nistor, mga abokado, ana dugay lang kay ni mga tubo-tubo. Ang siko medyo dali ra nang siko. Kana na santol do gay man ang santol abokado do gay sad kani mga siko nangka kani dali dali ra ni bulahan na munsuro itas bukid kasamang ni soritos busay naputay madala inig pauli ha. So muna ang kanang kuan kayo sab to ang mga nindot sab no nga kana na ang sundo ni sa uban nga mga kuan usab. Sundon mga sukidig paminaw sa uban nga kanang na ang mga organisasyon labi na sa tuang mga politiko sana. Okay, nana si Kwan, na Radio Manpool, kasamang names. Kasi may pwede makuan ka na to, si Consul Francis. Ah, Si Kwan ka, basig si... Kwan ba ka? Kutob lang dito, kay ubay-ubay man to sila dito. Si... sama ang Radyoman Jane ba? Pwede si Jane, si Remart, o si kasamang Paul ba? O baka ha, si Kwan, Idol Tweety dito. Ani Marilyn, arisa ta tong greetings ginagmay kay Kwan man. Kana na ang anniversary bitawron kasamang Nestor, kasamang Arnel Uano Cubo, naminaw na to. O si Marilyn Lanorias Masikampo, kasamang Arnel Uano dito ni Sigihulngan. Ani Maria Elisa Navarra, o si RG Gada Anyura, o si Nida Khan, o si Ann Mahal Arillano, o si RG Gado Anyura, o si Alan Navaja. Happy 74th anniversary DYHP RMN Cebu. Karon way labot sa DYHP ani RMN lang no. Ang nag-anniversary ang DYHP sunod bulan pa. Ang Narcisa Tiopis Amistad daminaw sad nato. Okay, onya mo kwan sa ta break sa ta gamay kasamangke. Okay, standby lang sa kadali wa kasama ha kay sumpag balik ato ang hatagag pagtaga dugang nato mangisgutanan ato ang mga issue sad mga suki indig paminaw standby. Alas 8:10 na sabuntag.
0: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus Bonus data pang internet, longer validity ng load, for select sa G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 0272139999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
4: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 D3 level sa dugo ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapuglan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers na labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob, sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikay ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaeng nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: Straight to the point.
2: Ato ang attack na alas 8:18 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
2: Onya sa ato ang mga naminaw, no? Ato ang mga sukindig paminaw sa diha. Onya ato nagtanaw sa ato ang YouTube channel. mayong buntag ninyo diha nya kuani lanta ka sa mga names sa screenshot lanta sa mga pwede na to ipang greet sa desa tuang nagmonitor si YouTube onya diresad sa tuang Facebook at is makita na to ito ang text line makita sa dato dire onya ana okay na sa mga nestor ang kuan na sige ato lang kuno na to ang makauban dito no masigoy signal sad. Pero messenger murag messenger na ara kay murag pwede tingali messenger lang no gilang mga naminaw na to so mga kauban dito nga kana na ang basin maka report sila no nato sa ilang gipang tanom dito sa Bukid Town. Okay, so atong hatagag pagtagad no ni ato lang insert karon taud-taud mga sukindig paminaw. Ato asa nga tagag atong balikan do atong gisgutan ka sa mga nestor pero ha kanang naang kabahin ani bang sa impeachment o niya kanisang ang gatuang ipebalo daghang mga nangutana nako kabahin aning sa baboy no kanibang sa ESF no niya katupong sa issues dumanhog ato ang kuhaag pagtagad doon mga sukindig paminaw po ning niang issues dumanhog nga kaning ni andiya kani bata lagi human bakunahi sa kaning ni ang BHW kasamang nestor nga kuan ko no kana na ang gipasangin lang sa maginikanan kaning measles and rubella nga vaccine kana bay turok bitaw sa ato ka sa sentro asa kani sa sentro baka ni bakunahi or sa ilaha baka ang RHU kasamang nestor. Oh, so ang katong sa baboy update na to ha mga nangutana na to ako mga kababayan dos Negros ha onya mga taga Negros Occidental Oriental Siquijor ha so wala pay kuan ato untang pizza 20 sa kanang naang Agosto pizza 21 ha nahuman na unta ang 45 kaadlaw nga pagban sa mga baboy nga makasod sa Cebu so pagkahuman sa Agosto 21 pwede na unta nga makasod ang mga baboy sa Sugbo diresibo pero gi-extend no gilugwaya ni Governor Pambre 4 tungod kay duna pa may hulga sa ESF dito sa Negros so gidungagan niya og laing 45 kaadlaw nga bawal musulod ang mga baboy produkto gikan sa baboy ang mga karne kasamang ni Sorgikas Negros paingon diri Sugbo so laing 45 kaadlaw so og imong kwintahon gikan atong Agosto 21 22 sa Agosto nya 45 kaadlaw adto pas bulas Oktubre ha unya pa sa unang semanas bulas Oktubre mahuman ang maong kamanduan so watak kay balo og pirmirong semanas Oktubre og mahuman na ang iyahang kamanduan nga 45 kaadlaw og wala nay ASF no dihas Negros wa nay ASF kasamang nestor mo na nga makasud na pero naa pa gani posible sad nga ma-extend malugwaya na pod no pura mo na nga atuang hangyoon sab nga kanang naang i-fight sa atuang gobernador Negros kasamang nestor kay dili man tanang lungsod ang naay sakit sa baboy kanya kibalo beta nga usa sa mga paningabuhian taon sa mga negrinse kaning baboy gawa sa pagpanguma dunay mga baboy nga usa nga mga gipanguhaan paninguhaan nila paningabuhi para makapaeskwela sa mga anak unya dito taon ang baboy barato kayo mahal kang law mahal kang pasaw okay ra unta og kanang naang barato ang baboy barato sad ang law gaw sa to pa kanang makapildi-pildi man gani gamay lang pildi karon mahal kang law kasamang nestor unya ang mga baboy di makasud ha dinhi sa Sugbo pero nanay uban nga nanay ka istorya nako kasamang Benji kawat-kawat ra magsakay pambot nila. Ngon ko madahan di man pwede kay madakpan na kuyaw na og madakpan na pero namay kanang bantay dagat na kana na ang namay mga bantay dagat na to di lang mo mag di lang pud mo mag kanang na ang sulod-sulod naapay kanang restriction kay lisod kay musulod ka sa mang nestor nga balitag madakpan ingon sila nga mas maayo kunoy maghimo sa kunog vaccines baboy kay namay ang taon ay vaccine sa taon na putay vaccines baboy unya ang mga baboy pwede pud magpa face mask ning bitaw kana na ang ares kulo komedya banga paagi niya okay na kasamang nestor wag yot so sige so atong hatagan sa pagtagad ha ning ato ang gisgutan mga sukindig paminaw dito sa pero kaning ni ang sakuan ba na kuan ba to ang katong official statement sa kanang na ang dumanhog bitaw ha sa dumanhog kanang na ang natoy kuan kasamang names pwede ba to nato ma kuan ka no kanang na ang kay daghan mo nang utana pugod nato nga unsa man ning hitabo sa kanang dumanhog nga kuan man ang uban na hadlok manoon sumuna nga ayo sa mugka hadlok pudayon ang uban no dili gyud kalikayan mahadlok pero mo na nga mo konsulta mo dito sa inyuhang mga pinakaduol nga kanang na ang mga baka dog na doktor or adto sa kanang na ang RHU gyud mangonsulta unsa man ni nga bakuna ang iba bakuna ha kay ang uban nga hadlok naman gud tungod aning ni ang nahitabos dumanhog pero ningon ang taga municipal health office sa dumanhog nga wa pay final wa pay conclusion nga ang namatyan sa bata kadto gyud to ang vaccine mga sukin dig paminaw. So dunay official statement no ang kanang na ang na dumanhog kwan kanang na ang municipal no dumanhog primary care facility o kaning dumanhog office municipal health office sa dumanhog ha. Oh so muna ang ilahang kwan muna ilang statement ha katuntuan sa nagananawag na to no nga kana na nga sa mani magbabakuna ba luwas man ning bakuna so wa ta kayo mo kagat ato kasamang listor kay naabi po yung mga daghan yung fake news niya muna nga kuan so at least ang dumanhog pasalamat sa tas dumanhog nga ilahan ning nga gi aksyonan no gi aksyonan nila kay ato pong kuan pug ayo in town oy nga mahatagan og hustisya ba kanang kamatayon sa 7 ka bulan nga bata ha usab mga sukin dig paminaw so duna sila official statement ha niya ato ni basaw no karon to taod nya to ipakita to ang bata ang tiluya taon oy sa bata nga namatay mga sukin dig paminaw basig dunay laing sakit sa no ang bata ba niya na trigger ha pag kuan sa bakuna pero ingon man tong inahan tog amahan ka sa mang nistor nga kuan kuno kana na ang himsog ra man kunong bata ha ato lang kuan ni ato ni nga tagag pagdagaro standby lang sa ha alas 8:25 na sa buntag.
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
13: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
21: Kailangan ko mag-withdraw.
22: Himala, may BPI dito.
21: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI partner stores.
22: Isang Himala.
23: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central de Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
24: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nya ubhon ta unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako dunay ubong moabot, modali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
20: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
19: Smart
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
19: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
19: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
26: ACS.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
27: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
28: ACS.
29: Pagkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
30: Straight to the point.
2: Ato ang takna alas 8:31 na sa kabuntagon. Balita makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
30: Straight to the point.
2: Now, atong atagag pagtagad, no? Kaning ni ang sa di pata mo balik sa impeachment mga sukindig paminaw. Ato sa atagag pagtagad kay aron nga mahupay ba tao, no? Mga kaigsuunan tao na to nga ingon nga hadlok na sila ng bakuna. Ayaw lang sa kay kanang na ang wa pa may kwan, wa pa may final nga resultas investigasyon ang ato ang otoridad na kung ang kinibagong bakuna maoy nakaingon, no? Pero ang uban, daghan naman ng mga nabakunahan ni kasamang listo. Gani, dugay naman ng bakuna sa kaning rubila o kaning naang sa measles, ha? Dugay naman ng kanang bakuna, niya, basig na, kuanan lang yun. Ha? Kanan na timingan lang yun ba nga, kuan? Pero muna, dili pa na ito mapasanginlan kay wapay investigasyon. Mahuman, mga suki, di ko, pero ang uban, di yung kalikayan, hadlok yung uban, oy. Hadlok yung uban, kaya ingon nga na, dili lang yun lalim paghimog bata, tao. Ato sang itsek si Radio Man po Lauro mga sukindig paminaw be kay nakasanbay na speakers linya aton so taon karong ilang pagpananon bidog kaho. Yes, Radio Man Paul, kumusta dia?
30: DYHP Tata Paramin Report.
31: Kasama ang Benji, again happy anniversary na to.
2: Happy anniversary. Oh.
31: Oh, ika-64 anyos na nato to ay kasama ang Binji sa Radio Mindanao Network atong anibersaryo karon. Nagpahigayon tag trip planting headed by our as atong station manager attorney sa DOE IFM si Idol Boyke Brent Linus, atong mga ka-idol o atong mga kasama o atong mga drama talents sa admin o sa research, no? Ni ataron sa sityo Tupas kasama ang Binje, takop sa barangay Tap-Tap, di ata magpahigayon karon. So, ika 74th years anniversary sa Radio Mindanao Network sa atong tree planting activity. tagil na na sage, no? Lain ni siya klasis mga tunuan sa atong gitanom ang bahin ang idiri sa magbindi. O dili ka pariyag sa patos ako nga ang lapalapa mo rin piloder.
2: Ah.
31: Ma-slide.
2: At sa mga imong klase sa patos, ano na, kuha na, burangkol na, dili.
31: Ano, dagog spike akong sa patos nga.
2: Ah, dagog spike.
31: Hindi, kay kuha man, bakilid man siya, mga 11 o'clock ang imong dulmog.
2: Ah, mura rin nagligid sa bulldozer.
31: Oo, mura rin nagligid bulldozer. Sa kanaligid bulldozer nga, mulugbong siya o lapukon niya yuta kasama ang bindi.
2: Ah.
31: Itong sa patos. So, nga itong mga kaubanan, yan, sa patos, huwag ka na mura pang jogging. Medyo naka slide-slide gamay pero manageable ra ang pagsulhog nila dito subos upan sa atong station manager so nakaugsok pagtagilma ka mga seeds no atong gingan na natay interview diya sa taga diri kasama ang bindi dunay abukado ginausa ko mga kahuya patong iyang gipanganlan
2: oh do, sa kung nakita ginas video dunay abukado dunay santol
31: santol abukado ara punuan sa kahoy, no? Nga, usapin nga na ito, punuan sa kahoy, basta, yan lang ito sa ating interview na tayo, tiguan nga mo itong...
2: Ang ganang imong gibitbit, mura malagi na ugkuan, mura malagi na ugmaliti na imong gibitbit. Asa imong sapatos, may ipakita, imong sapatos, may ipakita, kung nabay, kaya nagaman nag-ingon nga, asa man sapatos ka sa mampul, bay, kay, aw, kana, hala, grabiha, deg, grabiha, ngipin na, ah, ngipin, ngipon na naoy, mura mag-ngipon sa buaya, ka sa mampul. So mo ni dai mo gi sapatos dia so. Oh, so kuan na bakili dan dia.
31: Ana nawag si kuan dia, si ikaw man nawag jiran. Si jiran na nawag sa Sugbo ito bago no para natay video diri sa.
2: Ah, sige to kuno kuno video kuno diha kay ate sa bisag bisag wala mi diha at mura na migna dia makita mi yung video pero ganahan ko ni mun sapatos di man kaka-order ani mun sapatos.
31: Factory dyan yung kasama ang binjit, no?
2: Ah, sa factory yung nagikan, di ay?
31: Kanay, kanay, kanay, talawa, talawa.
2: Oo. Oh, mura ka to. Ay, sa, ay, sa, kana, kana, kana, oh, kana, kana, oh. Oh, grabiha, di, sapatos, no?
31: Malaking na sa mga binjit, kay, nilubong rin na siya sa lapukon, uga, humok na yuta, di, mas buntod, no?
2: Oo.
31: Nilubong siya, kalawa, binjit. Ato mga kaubanan.
2: Pero wag ka mo ato dito, wag ka mo ato sa bakile, di harakas patan.
31: Dito.
2: Ah, dito ka, so ni...
31: Ang mga video niya, ang boto na...
2: Ah, so kana, kana, oh.
31: Ato mga kasama, o mga ka-idol, o mga ka-drama talents, nga nagsige pa o pugsok sa mga dipanggap.

0: Tunggu tamnan?
1: Sityo, tupas di siya kasamang
0: binigay. Tupas.
1: Takop sa barangay Tap-Tap.
0: Ah, sa barangay Tap-Tap. Oh, layo gini ay.
1: Oh, home din barangay ni. Unahan pa ni sa Ayala Heights kasamang binigay.
0: Oh, layo, layo. Oh. Unsa man na, unahan pa na sa kuan? Ayala Heights, unahan.
1: Una. Ato mga sakyan, along the road, kita mo inisuot dito pa doong smukin. Pa doong durog para iugsok ining mga seedling, ining mga lasi sa gitang pangtanom na to kasama ang binje, no?
0: Oh, so dunay kuan diha, dunay kuan diha, dunay kanang naang. Unsa man yung mga kahoy gipantanom, mga prutas kasama ang pool, o dunay po'y kahoy nga sa Mas Jimilina, mahugani, pag-ulingon. Kahoy.
1: Japanese.
0: Oh, Japanese.
1: Di ko na ito batilis. Ha? Ah, bambinak eh. Sito-sito.
0: Ah, sito man is bambinak mga kahoy. Unsa man na, pag-ulingon ba na?
1: Oh. Ani money? Money ka huya oh. Eh, dako na kayo ni siya. Kung purun-purun, mutubo to. Sige, ako under eh. Ah.
0: Oh.
1: No? Ah, dali rin pagtubo.
0: Unsa man ang kahuya nga? Mura man nagbiyante ng kahuya lagi. Pan man na, ka nang nanggabukon man na.
1: Dito ka pala yung sa tumaan. At rin tawag doon si Kolo, si Tatiana ni. Si nag-jacket. Sir Labitad, do. Sa asa ni siya gani? Sa MCWD. Sir Labitad, sir.
0: Ah. No. Ah. Makuha na ko doon yan. Naabay ka ho yung binunga. Ah, kaya kanang na ang binunga, ang andahon sa binunga, lapad man na. Mamanay kasagaran, gamiton kasamampol sa unag na ay mag, kanang mag balak-balak, magbalitaw dito nga kanina yung ako ang gugma, puston kunis dahos binunga.
1: Ipag-uksok na ito, magamit din sa mga background sa balak-balak, tinood kasama ang DJ.
0: Oo, oh, oh.
1: So
0: imuha pila ka, matag-usa na ito diya kasamampol, nagtanom og lima ka buok, lima ka sidling.
1: Oo. Oh. Tada tao, buto, pila ta, alam ko kaya po ni pila tatanan, naghan kayo.
0: Oh, nag-ubay man ta.
1: Adali lang, sir. Ay, ikalay do all the reserve kay, kamay lang, sir. Mr. Labitad sa MCWD.
2: Okay.
1: Uh-huh. Sir, unsa ni mga tanong mga dyan, sir, at yung gitanong?
2: Na ay santol, rakata, o lumboy.
1: Lumboy.
0: Lumboy.
1: So, ang prutas, ano yung kinira, santol?
2: Santol, lumboy.
0: Kaya lumboy, prutas man, lami man ng lumboy, sad ka sa mampol, kay...
1: Oh. Lami ng lumboy, no?
0: Oh.
1: Labi na din ang balbangaan na, sir.
2: Ayun.
1: Oh. Ito oh. Sila kadali, pagtubo na, sir. Dali ra ba ni siya mo dako gyud og labi na mag-uwan-uwan.
2: Siguro mga tay dia no ang lumbong ubo. Karon
1: kini uban mo saka na sad.
0: Mm.
1: Salamat kay sana.
0: Itong usa. Unsa tong usa ka sa mampol?
1: Hindi ka sa bindi no. So oh. Human na tagtanong ka sa mang bindi sa pagkakaron naro na diri ni balik ta kada plin sa daan para sa pagpanakay na sagbalik nato. Unya si Attorney Rufil ay mensahe. Ah, kanila lang ha.
0: Abi ko na, ito ko nung paminaw sa Tony Rufil ko na diya. Oh. Oh.
1: Lala.
3: Ikaw, pila may mo. Marag lapas to lima, pero hisap-hisap ra.
1: Oh. Ano? Yung nga, alit na yung mga ko. Alit lang ha, ato lang pa. Bono si attorney diya.
0: Oh.
1: Kanila lang, kasama ang Binji ha, kay hindi na ito, mapadool ang location ni Binji kay gamit mo sa ato kahimanan niya. Medyo ato lang ikuan. Okay na. Sila to ka siblings tanan sir? Atong among natanong? Sa gilimalim na mga
2: 300 plus dito sir.
0: 300 plus? Oh, daghan na kayo na.
1: 300 plus sa mga kuhan ka sa mga binji, no?
0: Oh, daghan na kayo.
1: Kaya si Attorney Rufil nun sa iyang mensahe, no? Sa pagkakaroon.
0: Kanang lumboy ka sa mampol, kuhan na, kanang duhay dala ng lumboy, andahon, pwede... Pwede ni mo ta ikuan ni mo.
1: Pwede tabakon.
0: Tabakon, oh, tabakon.
1: Pwede tabakon sa binje, no?
0: Oh, tabakon. Oh.
1: Oh. Ilikit mo na siya?
0: Oh, kana, mo na. A problema ana og dili ka ka ba ang muligis. Ha, mo na problema po.
1: Ano na piknik?
0: Oh, naman ay piknik kay dili man na kuana kanang na may kinahanglan muligis kag lumboy imo nang usay arikas gabi kay humok o baka arikas sa kadlawon. Di man kapod patakag ligis anang udto kay og panita gahi kay na mga lugti man.
1: Oo.
0: Oh, unya kanang bunga pud ana ka sa mampol kanang bunga.
1: Bunga to.
0: Oh, kanang bunga, makaon ang bunga mo to sa una nga elementary mi sa una kasamampol, mukating classmate sa di mi mosulod sa klase kay pabayloan ang magpapil ng bunga sa lumbot.

0: kering bola ni lupa di depan ni mesti kisikan oh kadang buat aku.
1: Oh, pwede. Pwede po, no.
0: Ya, bila balbalaan ya pai ka uli mana pero dili je nak limo maapil lang.
1: Liso, dili limo kanong liso.
0: Dili. Iluwa je na liso na.
1: Kada santol po, lami po na santol, ah, pero sa una, kasamang pool nga, tunlon mo na mo ng liso santol, mo gawas raw. So, na yung mensahe sa Atty. Rofil, pero madungo ko naman, pwede raman, o kanang, ang audio lang, kasamang pool.
0: Ang station manager, ato na yung kanon, napanitay kay Storya kadali, sa taga MCWD dire, ato na yung patagaon sa iyang, minsahe kasama ang bindi kadali lang kayo no kay
1: unya ko sa matong imuha gi kwanto nimo naga unsa may gigamit nyo pagtanom ato bara or guna or
0: kamang gi kwan kasama ang bindi gibangaga na ni daan sa taga diri
1: nanay bangagdaan ang inyo ha igo lang pagbutang
0: bangaga na ni taga diri ugsok na lang sila kita ato gi pangbit dito mga kaubanan ato mga kaubanan nagbit dito sila ila so dito na lang siya dito sa panapangad kasama ang bindi, no?
1: So, kinahanglan man ng ilubong o kwan? Kinahanglan ng ilubong o laom-laom?
0: Kaniyat lang kasama ang bindi, si Attorney Rupil, no?
1: Kani. O, na.
0: Si Attorney Rupil. Kasama ang bindi, si Attorney Rupil. Attorney Rupil, lang itong activity karoon, natapos na.
1: Yes, Attorney.
0: Salamat kayo, kasama ang bindi.
1: Yes, Attorney Rupil.
0: Salamat sa sabag, gabi ko sa programa karoon. Kaya itong gituyugan dito sa mga kaubanan na pinagsibukang pwersa sa DYHT Alamen Cebu kay FM sa atong gihimo nga trip lang ting sa paglaom, no? Kusa ka meaningful kayo nga buhaton na ining atong ika 74th, ika 74 nga anibersaryo sa Alamen. So, third generation na, no? Ang atong kumpanya, gikan sa atong founder si Henry Canoy, arin na dayon sa mga anak, pinanguluhan ni Sir Eric Canoy, niya karoon nga rin na ni Sir Enrico Canoy. Unya, nagtanong kahoy kay kiniusaka, simbolo sa paglaom, simbolo sa padayon pagpaglambo, no? Kaya kahoy mutubo man siya. Inala ko sa ang atong kumpanya sa Arimen, nga padayon ang iyang pagtubo, kumanday ka kasama binji, ang atong radio nagananta ni Inuvit Santa, o mas isa mo ito kaligun. Ang atong programming, ang atong pag-innovate, ang atong mga pamaagi sa programming, o karon ni adapt na sa ta sa kinabaguhan sa internet, ang atong traditional transmitter, ang traditional media, medium as radio padayon, plus nadugangan pa ang pwersa na ito gumikan sa atong pag-uso na sa internet, sa natin mga social media platforms. So magkabantay ta, inana ka paglambo ang atong sibyanan, ang atong kumpanya. Muna nga, atong ikuyugan gyud diri uban pod sa MCWD pasalamat ta ko nga naka implementar ta sa atong trip lang ting activity karong butaga.
1: Pila man ka kwan pod sidling imo natanom Atty. Rofil?
0: Lima ka sidlings kasama binji, lima.
1: Lima unsa man tong kwana?
0: Sa uban gay para nga kwan puhutbog pananom murag ma.
1: wa na boy tanom ang uban unsa man tong mga prutasa imo gitanom?
0: Dunay santol, dunay toy kasama binji anak kanindot kay Riba no santol dula poy lumboy kay niyang bunga ana mura na siya kanang violet niya mura julin ba mudako na nga kahoy anak kanindot sa lumboy kasama binji kay duha gawas nga mudako kahoy mahimong nga mapasilungan ikatlo ang iyang prutas lamig nga kanon ikatulo ang iyang dahon lamig tustuson
1: tinuod na onya
0: mag carbon na.
1: Tinuod na. So, nga tuang ang mga tagadiha o panlitag mudako na napuhon o kana na ang ilaha ana nga magkamao silang mulikit ana makakwarta pa sila.
0: Makakwarta po. Dagay baligyan sa karbon. Bitaw, sita kaya itong sa itong radio diri kasama midyay kadaghan kita mga listeners din na pita.
1: Buyag.
0: Ito mga migayad na ito nga taga MCWD. Sila si Mr. Labitan, sila si Sir Nonoy. Grabe sa diay ka mga listeners na ito sa atong sibiyan ng DYHP o Gay FM.
1: Okay, sige, isa mong katapos ang mensahe na lang, Atty. Rofil.
0: Salamat sa makausap pa. Happy 74th anniversary sa RMN, Radio Mindanao Network. O, of course, ato pasalamat sa tanan, sa Ginoo, labaw tanan, sa atong founder, Mr. Henry Canoy, o sa mga Canoy family. And of course, natong mga kawani o mga tagdumala sa DYHP RMN Cebu IFM o sa tanan ato ng mga listeners na padayong buhi, padayong active ang atong asibianan, ang atong kumpanya gumikan sab sa kaaktibo sa atong mga tigpaminaw kasama ng BJ.
1: Okay, salamat attorney og sa tuang mga kaubanan dia oh. Kasamang Paul?
0: Kasamang DJ ang atong station manager attorney Rupil Fernandez Pagno sa pagtapos na nato sa atong tree planting activity. Nindot kay ang panahon kasamang DJ kay dili init, naglandong-landong lang yun diri, no? Landong-landong lang yun diri kasamang DJ. Nindot kay oh, ni abagyot ang kahimtang panahon sa wa kayo ta kutasi sa pagpananom kay hindi man init ang sitwasyon diri, landong nindot ang huyuhoy sa hangin.
1: Ah, inyo magkatong kikuan ka sa Mampol. Radyo Mampol.
0: Happy 74th sa anniversary sa atong mga kaubanan sa Radyo Mindanao Network. Yay!
1: Yay! Kuan na na, ayuhan lang nagtabon ha, kay basig mabanlas po na sa uwan ka sa Mampol. Bitaw, so nindot kayo, no? Ang atuang kuwan. Kapag tanom nito, mga sukindig paminaw, so maori available nila dito kasamang Nestor ang kaning ni ang kuwan dito, Lumboy o Santol o katong usa. Ang santong usa, wakay ko kaklaro atong usa. Ha, kasamang Nestor. So nainingon nga, pwede nindot ato buongon, nangka, apilan po na niya. Kung maori available, kay ang uban, mao po ipananom sa uban. No, ang nabilin, mauna lang na. Kay doon na po yung mga grupo dito di ay, ha? Ano po yung mga grupo ng ilang ipili? Siko, nangka, mga buungon na kasamang Nestor, ayan ng kapayas, ayan ng kapayas. Oy, kanino na ng kapayas po? Kaya mautan man na kasamang Nestor. Pero, ha, kanina na ang ayan ng kapayas, maroon na garden naman taan. Sige, o ni, saman, ni Sinyas ka kasama ni Son? Ni Sinyas ka, wapa, ha? Ha, okay, so balik na karoon tataon mga kasama. Atong balikan, atong mga isgutanan sad, ha? Adres sa tuang pagkulo kabildo karoon tataon. Sanbay lang sa kadali, ha? Alas 8:48 na sa bunta.
2: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw palang kay daug na. With Norris Sinigang Mix.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
4: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Mga kasama, sa trabaho na to, ilabi na kong padayon ang gibuhaton. Dili pwede nga basta nalang buhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno na to, ang upan, pasagdan lang una ang rhinos o pag-atching. Tubig-tubig o natural na remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, mag-Uzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-Uzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayo sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalang dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Uzep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Uzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uzep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Straight to the point.
11: Ato ang attack na alas 8:54 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Now atong hatagag pagtagad sa ni Hakay ang Dumanhog Health Office nga sa ilang statement mga sukin digpaminaw atong basahon ni kay aron ba nga ang atoa nga mga opisyalis o otoridad ilahan ng tinuod og imbestigar kasamang nestor. Nga unsa bagyo ni ka tinuod? Ha, og dili bagyod pero pagkakaron ha wa pay finality. Wa pay conclusion ha base sa official statement nga gipagawa sa Municipal Health Office aning pagkamatay sa 7 ka bulan taong bata. So atong basahon ni sa di pa nato basahon ning ilang official statement. Ato sa ipakita ang bata taon kasamang nestor pagkabata pa di ay no. So nang kag 7 ka bulan pa. Ha? Babae ra ba ni bata kasamang names no? Ha? Pwede ba na to makuha ni mapakita ning ni ang kuan in town ha kaning ni ang maong bata kasamang names no kay ha luya in town sa kuan oi kanang na ang pero pasin og duna ni laing sakit makaha. Ha? So muna nga ang pamilya ato ang gi kontak ang pamilya ani kay base og ma kuhaan na to og pamahayag ang pamilya unsa ni unsa man do na bay sakit ang bata or wa ba may na nga makatubag sad ang mga ginikanan ani kay mga batan-on pa ni maginikanan ani kasamang nisto so maunay ang bata di in town oh sus kanang na ang kakuan oh may ra bagit sura ang bata kasamang nisto oh ha? Ang bata makasama maunay ang niya sa litrato nga ato nga gi pakita o niya kana na ang kuan kayo tao no kanang na ang may gitsura ang bata babae ni mga sukindig paminaw ha babae ning ni ang bataa di ay oh. So kaning niya nagkugos mo ni yang mama. Nato lang nga ikuan lang i-blur lang sa nato gamay. Ha? Pero mo ni ang kuan di ay no. Oh, so kaning ni kuan ni siya kanang picture ni sa wapa na wapa pang hitabo taon. Nga luuya pud sa bata nga 7 ka bulan taon no. Ha? So katong kuan ni siya kanang naang taga dumanhog mga sukin dig paminaw. Ha, taga dumanhog ni o niya mo ni ang bata taon di ay ha, sa 7 month old ang bata kasamang ni Stor ang nakabsan in taon sa kinabuhi di ay. Oho. So katong to ang kuan kasamang nim. So naman to pwede ba to na to mapakita tong video? Ha, katong video ba nga kanang murag ba na to ang pagkuan tingali kasamang ni Stor? Mo ni ang bata o? Ha? Oh, marabuyang ang bata o kanang hingatawa din bata kasamang ni Stor. Muni ang kuan sa bata taon. Muni unsa man ni gitabang ni nila? Unsa man ni pagka kuan as video bi kuno ato ko ni kuano ni bi. Oh, tanaw gi kuan ni taon oh. Sus kaluoy taw sa bata oy. Oho. Oh, so, kuan ni siya kana na ang sus. Uyawa ang taon oh. Duuya taw sa bata. Muna na gawin ni katong pagkuan, ha? O, oh, mauni ang... Sus! Pamuning uban ang hadlok taon ani? Luuyas, kuan, o? Aba, una ni tingali ang pagkuan, kaya nun ang hilak maning nagkugos. Sus, luuya taon, no? Mao na ni ang kuan kasamang nisto. Ah, kanang na mo ni ilang bata in taon nga kato na tingali ni pag-atake na tingali. Sus kaluoy ba in taon? Wa na ni madali dai sa ospital. Naluya taon sa kuan no? Ha? Kaluoy ba in taon sa bata po taon oy nga ha, 7 pa kabulan taon. No. So kani mga ginikanan na guitaw ni niya nga naghilak nga gihagkan ang bata. Pero katunan yung pagka grabe nas bata tingali. Oh, sus. Kaluoy ba taon kasamang ni Stor? Ha? Sunan ka og 7 ka bulan pa wapay tuig. Ha? Wapay tuig taon ni bata. Ah. Oh, nga kanang naang na matay mga sukindig paminaw o niya ang ipasangin lang lagi sa mga ginikanan na pasangil noong paning ilaha kana lagi ka itong vaccine ha oh so muna ang kwan pabistigaran ni kay kung sa baka tinuod basing doon ay underlying kwan sa kasamang istorba condition ang bata kay pero sa picture base sa picture sa o gapos sa mama nga kanang na ang kuan man tao na kanang na ang himsog man kunong bata hinga tawa na moni in taon oh sus pagga kanaluya taon sa kuano sa bata taon oh so moni ang kuan di ay ha moni makasama ang hinungdan ani o niya ha oh hinungdan wa pa na to makuan ha og kuan bagyod kanang na ang katubag yung vaccine pero gimbestigar naman kuno hinoon oh susluuya sa bata in town oy pagka kuan pa man ani kanang naang puti pa in town pagkagamaya kasamang ni Stor ha puti pa in town pagkagamaya ni ining bataa taon mga sukin dig paminaw ha kaluoy ba in town nga kuanon oy kana naang ha palandungon taon oh so ang kuno kani murag inahanin ang gakugos taon unsa man ni dito ba ni sa ospital or sa ilahang balay ni ha? Sige, dala pa nila sa hospital, tao. Ha? Kakuana, ani, no? Kanang naang, muni in taon ang katong 7 kabulan mga sukindig pa ng bata dito sa dul-dul dumanhog. O, giyapyod-hapyod niya kasama ni Sir. Kaya kuan man kuno, ang mata ba? Kuan nagkuno ang mata taon? Ha? Nag-sigara ito, nagbuka ba? Nagbuka rin taon ang mata. Ha? Sa bata mga sukindig paminaw. Ha? Sus, sabiha aning kuhana, no? Oni ang kuan in town ang bata mga sukindig pawinang namatay. So muni no ang bata makasama og ang ginikanan sa bata dito sa duldul dumanho. Ilang gikuha ag video ang maong panghitabo. Kanya ilahang nga gipong sa social media arong ma kakabot sila og gustisa. So manghinauta o niya manghinauta po awhago na to si Mayor Gungon nga kanang naang atuan tabangan Mayor no nga maka nga kabot og gustisya ang pamilya taon sa kaning ni ang bata taon no labi na maginikanan. Kay murag first kwan pa ni nila di ay ha first baby pa ni nila kasamang Nestor. Ha? Kaning ni ang bata taon usus. Ha? So ato ko nung kwanon di ay kanang video kasamang names no nga katubig ka nang lasa kong gisend nga video. Atong basahon kay doon ay post ang mama kani-kani mo ni ang post sa kwan ha sa mama. Mo ni ang post sa mama o niya ang katong kwan sa papa. Medyo detalyado tong kwan sa papa kasamang names si sa ubos lang. Sige, padayon ang video. Ay padayon lang ang video kay dunay kwanto sa ubos kay ang papa unsa gihinungdan ani pag-adto nila dito sa sentro ha oh nasa ubos sige ubos pagyod ha kay aron nga makuha na to ni kay sus ha aron ba nga ma tabangan nato ang aton taga DOH kinahanglan nga mo imbestigar ani dili ni tulog-tulogan ang atoang taga kani mo na no, kanana mo nang amahan kana si Kent na kana akikadiot lang sa tumasahon na unsa ginahitabo dito magkasama. Pag-adto nila sindro sa mga hitabo di ay ha sige karon taud taud ha ato ang basaw na karon taud human lamang sa importante kayo alas 9:03 na sa buntag.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
12: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
13: SM 3-day sale.
12: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026. It's a Belly Francis.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
4: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Straight to the point.
10: Ato ang atak na alas 9:09 na sa Kabuntagon. Halik na magkasama diri sa tuang Bagulo Kabildo karong buntaga.
9: Straight.
10: Now atong hatagag pagtagad niha kay aron kani dili na ingon nga og unsa pagdaot sa vaccine kay wa pa man ma patud-i nga vaccine bagyod. Di man ta dayon makakundrod pa nga mo gyud na matyan ang vaccine. Ha? Kasamang ni sir labi na kay duha pa ka semana usa pa nahitabo nga namatay gikan sa pagbakuna so wa pa. Ha? Nga dili pa ta maka hukom karon nga ang namatyan vaccine gyud. Pero muna itong giauhag ang ato ang mga otoridad nga imbestigaro ni Lagtarong o kung sa bagyo na ingnan. Ha, kung sa bagyo hinungdan aning pagkamatay sa bata. Kanibang vaccine na gituhuan sa mga pamilya or dili ba? Ha, so manginaot ang lahaning imbestigaran. O niya may pagpaminaw sa day sa caretaker, dito magkasama sa ilang gitanuman si Aladino Burris. Og si Violeta Arcelia Burris. Ha, may pagpaminaw nyo diyan, may buntag nyo diyan, sir. Ha? Okay, atong balikan, mga sukin, dig paminaw, ha?
9: Straight to the point.
10: Asa man to kasamang names, ato kunong i... So, katong nagmas na sila, na nakakuan din, na nag-chat na to nga sa kuan dito. Dito na to sa hospital, di ay giyod kasamang listor. Ha? Nadala pa sa hospital ang bata.
9: Straight to the point.
10: Ha, kay Moraga ni Akso na ba, o kanang kuan, nadala na dito sa hospital. Now, atong balikan kay ang... Gapost ng asawa, katong nga video gipost sa asawa. Ni comment ang bana, ni padayag mga sukindig paminaw ang bana og unsang hitabo dito. Sa wala pa vaksine ang iyaha nga bata. Ha, bekono kani ipalito padako kasama ni sa masahon be. Amo ni ang kanana nga moning hitabo adi ay. Ha? Ato ning ko ano na ato aning hatagan og pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kanang na ang aromatagan ba o kanang katinawa no money ang comment sa bana nga si Kent na Bayawa o si Kent John Bayawa so ningon siya nga hu na iya asa ni nang Naya si Naya o money ang iyang comment sa po sa iyang asawa nangaghoy taw ha nanaghoy siya nga matod pa si Naya na Naya kalit nangita taog kalita nangita ta gustisya inday immunize ra ang giadto pulyura imuha nga schedule pag August 10 ha giinsert ang MR siya or kaning measles rubella ha nga vaccine ha. Oh, so, kung na kuno pulyo ra na kuno tong schedule kasamang ni store pero gi-insert kuno. Ha? Ang kaning ni ang maong vaccine makasama. Ha? O niya, matod pa nga sa wala sa wa pa ka injiki. Ha? Pag temperature nimo ni ana ang BHW nga butang-butangi lang. Ha? Butang-butangi lang na og pilay temperature. Uy! Ha? Ningon na ha? Mo nagingon sa bana ka sa mga misuro sa mani, tinuod ni nga. Ningon, butang-butangi lang kuno. Og pilay ibutang sa temperature. Ha? Ang BHW mo iniingon kuno. Uy, madahan. Ha? Madahag tagnatagda ra gumahon. Ha? Sa ligay nakita na nila nga himsog ra ka tan-aon. Kay sige ra ka gatawa. Dapat i-temperature gyud unta kay wa ta kahibalo na ay init sa sulod. Di na ma silbi ang ilaha. Kinabuhi inyong gikuha. Dili lali mawagtangan og anak. Amonay ang sumpay sa comment ni sa amahan in town. Dugang niya nga mensahe dia. Ningon sa isip usa ka ginikanan kamo. BHW mo kamo daw bi. Inyuhang 7 months old the 7 month old pa-inject mo. Og duha ka tusok og makaya ba? Ha, mo nang gingon ka sa mga nisor nga bi kamo kuno bi. Ha, pa-inject mo og duha ka tusok kakaya ba mo ana? Og musugot ba mo? Ha, nga dunganon dayon pwede ra tuog pulyo. Ha, din sunod bulan or kanusa ang para sa vaccine sa kaning ni ang vaccine sa kuan ka sa mga nisor tipda sa manay nga kuan na lang diha. Ha? Oh, pwede ra kuno ba sa isunod lang, sunod si mana ba, inana, okay ra unta kuno niya. Ang nakaapansad, wa mo nag-orient sa mga tao if musugot ba or di. Ha? Ang tao magpa-inject, ha? Dapat inyong explainan. If unsa gyud ang side effect sa vaccine. Akong bata, nang lagom dayong ni Violet. Ha? Nang lagom ni Violet ang mga kamot hastang kuko. Muragi hiluan. Sus kaluoy ba in towns bata? Ha? Kana naa nga nang lagom town kuno kasamang listor. Ha? Nang lagom kuno ang bata. No, nang lagom ang bata mga sukin tigpaminaw. Oh. So, nadire aton tiwason ha. Nang lagom ang bata ni Violet ang kamot hasta ang kuko mura gihiluan si Inday. Okay raman unta year kapina among bata. Di man sa ingon nga dili mi musugot. Ha?
9: Straight to the point.
10: Moni ang kanana ang ihang post ka sa mang listor. Ha nga akani mo iyang comment ba? Moni iyang comment sa post sa iyang asawa nga kanana musugot man ta may basa. Unsa man wala dai na unsa dai paagi aning inject ka sa mga nistor. Dili di ay mo explain nga o kaniha nga bakuna para ni sa kuan mo ni mauna. Ha? So mo ni kinahanglan nga ang atoa nga RHU sa Dumanhog. Ha? To nga Municipal Health Office. Kinahanglan nga inyuhang mapatawag ning both parties paimbestigar ani unsa ka tinuod nga una diha wala man kuno tirahig temperature check wala kuhae og wala ko ani og kanang temperature check ha kan mo ingon ko na butang-butangi ra na diha ha butang-butangi ra kuno diha kasi mang mister unya wa kuno pasabta ang ginikanan og wa pud sila sultihi nga tirahan dai anang klases bakuna oh pero naman toy sa report ni Radio Man RV sad nga kanang naang murag dunay ang sa kapitol bato nga site ha usab mga sukin tigpaminaw kay no pero muna nga doon naman to iniingon nga ang kana kunong injikan kuno ana ka sa mang nisor kana kunong noybi anyo anoybi siyam kabulan ha kana kunong siyam kabulan paingon na sa 1 year ana pa kuno usa i-inject nang naang kanang naang maong vaccine nya kani 7 kabulan pa mani. Ha? Dapat na kuno dito sa form batong ilang gi-fill outan nga kananaa nga dapat ang bata nag pinaka maba nga edad 9 kabulan ngadto sa usa ka tuig kasamang nistor. Ha? Muning atuan ning kuanon kana ipasubay nato kay ipasubay nato kay kanang naa nga kuan ba. Ha? Lisod pug ayo og at least mag-abot sila dito, kinsa nagsultis tinuod, kani si Kent, isulti bas tinuod, ang BHW, pananglitan og tinuod, magaling gisulting Kent, nganuman nga naka, sulti man ang BHW, anak, isa may nagsugo niya. Ha, basi gisugo ra po dyan siyang labaw kasamang nisto. Ha, kay kun mauhuni nga, sus, ha, kakuan ba po, kanang naang, doon na po yung manubag, ano, sa proseso lang daan, ha, palitan sa proseso lang daan, doon ay, kakulian sa proseso. Ha? So ato ang gikuanan, ato ang gisoyan pag contact ang maginikanan mga sukindig paminaw aning ni ang bata tao. Ang pito ka bulan pa. Oh, so muna nga ang kwansa. Ha? Ang na ano asa man tong kwan gud? Ibalik ko no tong kwan sa bata kasamang names big. Ha? Kaluoy 20 taon pud atong bata taon nga nang lagom di ayto. Ha, nang lagom kuno ni ang kamot kuno ang kuko kuno mura kuno gihiluan taon kay nang lagom. Ha? Grabiha ani no, may kuno bino, only di ay taon oh. Sus. So mo ni ang kuno puti luuya taos bata oy. Ha? Lagi kumo to ang kana na ang kasing-kasing aning hitabua kasamang ni Storoy kagamay pataos bata. Ha? Unya mauna ni ang gidangatan taon. Ha? Mo ni gidangatan taon nga namatay mga sukindig paminaw muna nga ang kaguol sa ginikanan sangko sa langit taong kaguol kani silang pagpadayag sila nga Facebook Facebook accounts nila na kuan gud nato nga di lalim bisag kinsa man naman tingali ha kasamang nisod mo nakasabota sa side sa ginikanan taong kini ngum sila himsog man ang bata wa may sakit ang bata. Oh, munang uban ang hadlok kasamang nisod nawag nato diri nga sumang pabaksin. Ato yung nga, ina lang ang kuwan diha, ang doktor, og dunay doktor diha, og dunay taga RHO, dunay taga municipal, kuwan lang diha, kay ato lang mo pangutan na giyod sa doktor, ha? Oh. Kay kuwan man taon, may hinaot na nga tinod, o niya, si Mayor Gun Gun Hika, mang hinaot na nga mo, kuwan sa ani mo, tabang siya og paimbestigar, ani, o baka ha, ang ato ang provincial health office, unya ilahan ning imbestigaran. So dunay statement no karon ang or official statement ang Kapitulyo mga ang kanang naang ang municipal health office ani. Ha? Oh, so dunay kuan ani. So mauna 9 months ang bata tagaan sa anak nga bakuna sir, maubaso maogi kunoy kasagaran di ay. Ha? So maogi kunoy kasagaran kinahanglan nga ang bata siyam kabulan, maunay usa pa bakunahan anak ka sa mang listor. Ha? Siyam kabulan, nga sa katuig niya, nga nung pito pa man ni kabulan. Ha? Kinsa may nagsugo sa BHW, ani, buot-buot ras BHW, or doon ay nagsugo niya. Ha? O, so, dili po tingali kumutuo nga ang BHW, magpataka, arapog panturok niya, kikinabuhi, baya na, naanak ka, taya niya ka sa mang listor. Ha? Di po tingali tam, ingon po, nga nakalimot po dagoy ang BHW. Ha? Di po dagoy ginana nga nakalimot ang BHW nga kanana ang dapat siyam kabulan. Ha? Pero muna, tanaw ni, o ginsay, dunay lapses ani ang head ba sa kanina makunahay o kanibang taga BHW. Ha? Kay kanana ang, muniklaruhon nga, unsaman, tinuod ba nga siyam kabulan regyod ang minimum nga edad sa bata nga matusukan anan ang bakunahay? O niya, nganong, nga ni ro nga sibi kwan pa 7 month old pa nga gitusukan na kasamang ni store na ato pa kana na unsa man ingon ana ka kwan ninyo ang taon ang kinabuhi nga luuya po daw no pero na dia sila statement ha dia sila kana na ang statement ato sa masaon ang statement kasamang names be ha sa
11: straight to the
10: municipal health office makasama no mo ni amo ni ilang statement pwede ipadako lang kasamang names para kanana ang makuan sa nato mabasa o niya makita sad sa ato ang naminaw. So money official statement. So the Municipal Health Office of Dumanhog expresses its deepest sympathy to the family of the infant in Barangay Duldul who recently passed away last August 24, 2026. So matod pa nga ang Municipal Health Office sa Dumanhog ni padayag o ni paabot sa ilahang kanang naang kinasing-kasing nga simpatiya kasamang nistor o pakigunong sa pamilya ni ining bata in town nga namatay sa barangay Duldul, ha, nga namatay ni atong Agosto 24. We are aware of concerns raised by the family regarding the measles rubella or MR vaccine received by the child on August 10. So, nasayod sila, niining maong or naabot nila ang maong concern, pinaagis pamilya nga kabahin aning ni ang measles rubella nga na-receive sa bata o nadawat sa bata ni adtong August 10. So, gi-confirm dire sa official statement nga ang bata na bakunahan gidi ay. Ha? Pagka August 10 ang bata na bakunahan gidi ay sa measles rubella nga vaccine mga sukin dig paminaw. Ha, standby lang sa kadali, ha, standby lang sa kay Sinas kasabang listor. Alas 9:23 sa buntag.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system, magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
6: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyo, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Armor up for adventure with Biogenic.
15: Set living testimonies.
16: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
16: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
17: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
15: Living testimonies.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Pila Pila Win! San Miguel Pila Win!
3: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Straight to the point.
6: Ato ang takna mga sukindig paminaw alas 9:28 na sa Kabuntagon. Ani karon do taod ha ato ang makauban ang apuhan mga sukindig paminos bata. Kasamang Nestor kon mahimo sir og naasad ang mama or ang papa baka ha. Pwede rasad no nga kwan taon at least maka konsilyo sa mga hitabo ato mataakay. Karon ningon pa man nga di pata mo tuo anak. Ningon ang otoridad nga di pata mo tuo anak kay wa pay final result sa investigation kung ano matyan, mao bagyod to ang bakuna. Pero muna, mangutana ta nga, sa wapang bakuna, doon na ba'y sakit daan ang bata? Unsa may sakit daan sa bata, kasamang listor? Ha? So magkatubag, ana, ang ginikanan, kumaka ang apuhan nga naa dool sa kanang naang kuan, ha? Kanang naang sa ilahang, labi na, dool na diha. Ha? Sige, ato lang kung anong sa, ato ang kadiyot sa kayo ha kay ato para nga makuha na to kay to dito naka standby no karon sa pikas mga sukindig paminaw no nga linya sad nato ang papa no ako lang ang lolo di ay no lolo nga listener sa kay nato dinhi kay do nato igreklamo sad sila kasamang Nestor na kabahin sad atong kuan ha kanang kabahin kani Sir John ha kanini akong gikuan nimo sir o kana na kana akong gi send nimo nga messenger kana maoy apalyo kog accept pa na sir para matawagan kang kasamang names this naminaw sila nato day kasamang nisto ha naminaw kanini amoy kuan ni sir kanay maoy chati palihog para nga ma kwanta kana na nga ma kontak kana mo ni kasamang names kadiri sa kana na nga messenger ayo lang sa dito sa page sa DYHP kay kana na nga kamiran tulo diri mo nabilin. Katong gikuan ni mo sir katubang messenger niya gisindan ni mo langaw pero nakita na mo diri nga nakakuan ka no nakay reklamo ato sa kanang kuan langaw pero sige nya kuan na nakita na nimo kasamang names kana na ang Sir John kana akong gisay ni mo nga kuan messenger salamat kayo kay kuan ni taon kayo ni kanang na ang listener kayo nato kani si kanini ang mga pamilya ani mga sukindig dumanhog sipa kasi dumanhog kasamang ni Storbia ha probuyag sipa ta sa dumanhog so at least kana na ang makuha na to karon tutod makauban na to kay ani chat at least chat na to dire unya pwede sad ang aton taga RHU o aton taga BHW o mo chat atong messenger o baka mo tawag sa telepono para mo explain sa ilang side pwede sad para nga mabati na to ba ha mabati na to para sa kanang apuhan ay nakuha na ko ni contact na ko nga kana na ang pwede ba nga makuan sige mas maayo hinuon nga kuan ha ato nga ma kuha ilang side sa na so makita na ka sa mga names ha si kuan kaning ni ang maong messenger ni sir oho so dire mas akuan ni kuan ha kadiot sa Sir John ha kay nga kana na ang kuan kanini ang messenger akong gisend ni mo sir na kanini WHB Sugbo ba niya ikuan i-click lang Sir John na i-click anak niya na ay messenger diha ha para makuha na to kanang na ang makuha na to ang imuhasad niya kuan kanini akin ng gisend ako ni mo nga kuan kanini maoy palihog tao kuan ani kana maoy kana na ang chat or accept kay nagchat naman ni mo si Kwan kasamang names bot. Okay, so mo ni ang Kwan ha ato sang kanon kanang na ang samtang nagandam pa makasama taon dire. Karong ma, masayod sa taon sa man ang bata. Taon sa may gibati sa bata taon. Kay nagamang interesado mga naminaw anay kasama ni so labi na tunay mga bata taon ba. Ang gagmay kayong nangahadlok in taon ang ubat. Ha, ang hadlok tang uban so manghinao taon tanga kanang na ang masolusyonan in taon ni. Ha? Oh, oh. So ari sa to sa ni usuntog basa tong official statement kasamang ni Store no katong official statement sa kanang na ang buan sa municipal health office no atong ko anon kanang na ang tiyosuntog basa kasamang names asa to ilhang kanang na ang official statement tong ikuan sa tubi kay para nga makuha na to ang official statement mga sukin dig paminaw ha so na kanang tataw dato lang ko ano kay kanang na ang tupang giandam din eh usab makasama no kay kuan kayo kanang dito sa saot kasagaran to saot or paminaw na ko lay kasamang ni sobrang nahadlok na sang ubo muna nga manginaot nga dunay resulta sa imbestigasyon para kung samang yun pananglitag mingon DOH nga ha mingon ang DOH or taga provincial health unit nga dili maoy kwan dili maoy hinungdan aw okay para mawala ang pagkwan sa mga tao pero mingon sad nga duha-duhaan pag mo hinungdan so at least dili na na ikwan oy dili na to na ihunong sa nagpamakuna kung maoho kay kanana ang kwan man sad dalisod man sa gayo og ang kanana ang kinabuhi bay nakatayaan ni taon so, kung nagikaingon gani ha nga matun pag sa manis o dili gidalim taon pag himog bata be. sige atong kung anon lang kanana ang gi-contact no money ang official statement niya samtang nagpaabot ha nga makontak na to ang puhan ng kwan. Pero pwede naman sa tingali og di gyud makuan kasamang names pwede na sa messenger lang aka nang cellphone naman sa gihatag niyang number ha kana na ang nato dire pwede ra po tingali sa may mayo pero og messenger og kusog na signal sila ha dito pwede ra sad ha okay so muna atong tiwason tong kuan B kay aminado ang municipal health office nga ang bata mga sukindig paminaw na bakunahan gyud og measles rubella vaccine ni adtong Agosto 10. Sumuman din rin ha. We are aware of concerns raised by the family regarding the measles rubella MR vaccine received by the child on August 10. So kaybalo sila. Kinana siya pikas linya mga sukin dig paminaw. Ang apuhan sa bata no gikan sa asan sa dumanhog batingali ni sana nokad garon. Si Sir John. Sir John, maayong buntag ni mo, sir. Live daron sa DYHP. Arimin Cebu og sa IFM, sir. May buntag si Radio Man Benze Tanghia ni sir.
7: Sir, good morning.
6: Sir John, unsa man baka, kuan ra kas complete name ni mo? Pwede ra, okay, mention imong complete name?
7: Yes, sir. John Bayawa, sir.
6: John Bayawa. So, ikaw ang papa sa o apuhan sa bata?
7: Bali sir, ang apuhan gid ni sir akong maguwang bali sunod na maguwang gid nako nya lisod magud kontakon din sir kanato bukid ako na akong city karon.
6: Okay. So lugar imuhang kuan ni kanang apo na pero apos pag umangkon.
7: Pag umangkon, yes sir, tama sir.
6: Okay. So kaning ilaha sa duldul dumanhog yun no?
7: Yes sir, bukiran sa dumanhog sir.
6: Bukiran sa dumanhog.
7: Oh, naasad ko ibay dito silingan me nya. Mauli ko actually padong ko dito sir, mauli ko.
6: Okay. So naa kay knowledge ani sir naka gipahibalo kag unsa ginahitabo aning sitwasyon sa bata?
7: Yes sir, kay grabe man gud katap man gini sa kwan sir, na trending man siya.
6: Na kwan gyud, na viral.
7: Pero at least ma-aware po ang mga katawhan sir ba nga dili gid ingon nga diha dayon pag humagbakuna na dayoy reaction bitaw. So actually before rin nahitabo sir, nagsuka kalibang gid ang bata. Mao gyud tinuod.
6: So pagkahuman na pagbaksin.
7: Mga pila ka adlaw sir kay August.
6: August 10 man to.
7: Oo, so ang nahitabo nga nagsuka kalibang ang bata dere naman sa Moragait

0: Tapos pagka Sunday sa morning, wala pa gito na lang ako hospital kay murag na agatog, natural lang ako ba ana.
1: Mm.
0: So murag na giladala lang mo to nga pagka Sunday sa morning, akong manghod isa niadto sa ilaha, ninawag man ang istorya mismo manghod nga iya nang giingnan nga ipadana gyud hospital kay luya na ang bata ba nang lawom na ang mata.
1: Mm, so nadala nila dito Lunes na or ana na Domingo?
0: Domingo sir, Domingo.
1: Domingo sa
0: hapon na.
1: Ah, hapon na nadala.
0: Oh, hapon na siya nadala. So kanang medyo para pud sa ko ako isip apuhan na daghan apo koy apo gid sa kuha nga part.
1: Mm-mm.
0: So pag dehydration gali sir, murag lisod jud labi na bata.
1: Tinuod. Oh. So pagdala nila, asa man nila gidala nga ospital sir?
0: Sa Barili sir, Barili.
1: Sa Barili. Okay, mo may dool-dool.
0: Mm-hmm. Mo may dool nga ospital na mo.
1: Oh, so pag-abot dito sa Barili ang pero pagdala nila ang bata, kuha na unsa man grabe na ang bata pagdala sa ospital?
0: Dehydrated na gid ang bata sir, so tinuod lang. Kanang nang lawom na ang mata, so ko nakuha na gid akong manghod kay lawom na gid ang mata, luoy na kay ang bata ba?
1: Sus, biya kuha na no. So pag-abot dito sa ospital, mga pila ka oras sir, usa siya na okay, kuha naman Domingo, so abot pa rin sa pagkaugma. Kay Lunes man na.
0: Naabtan gi siya gugma. And then, wana sir, kanang murag igo na lang gyud nakaabot sa ospital.
1: Ah, mauba di ay?
0: Kanang video ha. Ang papa na, gikan pa na nag-duty sa Gaisano Dumanhog, nitagbo na lang sa ospital niya. Wana gyud.
1: So wala na niya na-update yung anak in town? Nga buhi?
0: Murag wana gyud siya.
1: Ah, so kaning ilahang pagkuan niya, kuha na di ay ni, kanang naang, kaning murag pagkuha na sa bata, paghagwa na sa bata, or kanang murag ni haploy sa bata, ang bata wala kinabuhi ani, pero murag magnagbuka pang mata lagi.
0: Nagbuka ang mata, sir, pero wala na sir.
1: Mm-hmm.
0: Wala na, tungod kay dehydrated, magandang bata, siyempre pag dehydrated ka, yung mata di magina mo, kuhaan kay,
1: dili
0: mo close ba, pero wala na siya.
1: Murag mga batanon mang kaayo ang maginikanan, sir, mga pila edad ani nila?
0: 20 pa ginna sir, kapin. Bago pa lang ginna nagkuan, dibo.
1: So first kuan ni nila, first child din nila?
0: Oh, first na nga apo sa kong maguwang sad.
1: Uy!
0: Mm-mm. So sa ako ang park, katag magini sir no, nga vaccine, pero ako 50-50 kuan na sir sa kuwa kay ako mga apo, bakunado maginatanan, pero dili na po na ito ipagkuan nga kanang ipawala sa kuan nga about sa vaccine, dapat lagi kuan po, kanang investigation nga klaro ba?
1: Tinuod. Tinuod. Mm-hmm. So 20 ang edad sa imuhang pag-umangko na kaning
0: 21 na sir, bago na gadibo.
1: Ah, 21 kaning laki. Ang babae?
0: Di ko mga pareha ra sana sila.
1: Pareho ra sad. Okay, so first baby nila ni. So kanang na ang nahitabo ani di ay so atong Sabado, medyo nagguan ang bata, pwede na sa mga nangaon ha, kanang pasintas sa mga nangaon. So atong Sabado, naglain ang lawas dayon sa bata kay nagkalibanga ang bata taon unya pagka Domingo gidala dito sa Barili District Hospital dayong anang pagka ugma
0: Domingo sa hapon na sir.
1: Domingo sa hapon gidala. So namatay pagka ugma na. Okay. So kaning ni sir anang pagka Domingo sa wala pa sa nabakunahig kaning ni ang measles rubella o kaning sa polio niya kay murag gidungan man kuno ni unsa may nakasulti ba nimo ang kaning ni ang mga ginikanan o katong apuhan yo dino igsuon nga unsay sakit sa bata?
0: Wala gid sir, ako saksi ko ana kay bago sa mga reunion kanang healthy kay nga bata bukod as in kuan kayo kanang malipayon kay nga bata kanang kuan kay ba bibo jud kay ba.
1: Mm-mm.
0: Wala jud na, wala ginay sakit nga gibati sa tinudanay lang, wala gina. So dito lang na pag sa third day mo to, na yung gibati siyang panglawas na kuan to the LBM ana. So kuan, mauto siyang kuan yun nga, nasakwa pa na so far, wala gina na sakit nga bata.
1: Okay. So kaning ni, nga, anang pagka pizza jis, pagka 11, 12, 13, 14, 15, abot pa pizza 20, wala pa'y na matikdan ang maginikanan nga ang bata, marag doon ay laing ipamati.
0: Wala. Human sa bakuna, wala. Dito na yun, pagsugod na sa kuan, mga katong Sabado.
1: Pagsabado na dayon. So, dili po to ingon nga dunay nakaon baka ang bata o galing kay di pa man imong kaon in aning idara de guayo.
0: Actually tutoy man siya sir, natutoy pa bidbiron na kay siyempre nagtrabaho ang mama ug papa na.
1: So dili, so sa inyong bahin, mga pamilya, dili ninyo mapasanginlan nga tungod ni sa

0: bibiro ni ikutaw sa pagkaon baka.
1: Mao na akong ginahon na karon kung doon ay sobra tong gatas nga ilang ipatutoy. Wala pa sir may makahistorya kaya pa doon pa manggugo uli, sir.
0: Oo. Oh.
1: O, mao na yamo ang akong ginahon na nga. Kung doon na pati sobra ang usang gatas ilang gamit, pwede siguro to mapa...
0: Oh, mapacheck na to.
1: Mapacheck, oo. Oh. Basin, kaya wamang siya ilang gikuan ka gatas raman, kaya gigatas man gina siya, kaya katrabaho man ang kuwanan na, ginikanan.
0: Subita, so katong balitag na nabilin dito, mga kuwan na to, mga...
1: apuhan
0: ba kaysa nabilin dito mas maayo nga dili nila yabo
1: ang tagad gina ng bataas sir ang apuhan nga babae asawas kong maguwang kaya akong maguwang ga drive man adres syudad so nga naa gina gapuyo sa ako ang akong magwa asawas kong maguwang sa bahay nila kana bataa mao gi gatagad
0: So kwani kana na muna nga makwan na to para masuta na to kay unsa man ngano unsa may ngano na kalit man kaayo ang yahang kurang insigida kay ba nga nanda kalit kayo
1: kami na nasyak gid me man gid sir niya pag kuan gid sa kong manghod nga mao lagi naga kuana na nagibati sa baddo pa lang nga kuan ko nga dili siguro 100% nga makaingon ta bakuna kay although bakuna August 10 pa siya na dapat sabi na naman gina reaction ng bakuna either hilantan ka or something na ikuan
0: na mga adverse effects niya
1: adverse effect pero katuntaon naman good nga katunta ramay gibati. Kuan lang ato murang na kuan lang murang na connect lang ba? So pero di mo pawala ang kuan pod sir nga dapat na lang gi investigation nga klaro lang pod kay wa kita kay balog unsa gi tinuod nga hinungdan.
0: Kay kaninong ang mga adverse effects sir dili man nimo kuan dayon dili man nimo epekto dayon 3 to 5 days dili pa man mo kuan na mga adverse effects.
1: Dili pa so.
0: Kana hakon dunay mga adverse effect or mga negative
1: kana,
0: effects. Okay. Pero kung wa, so muna nga okay na katong gatas o sa to kwanto pananglitan og naay sobra naay sobra baka o unsay ipatsekto o niya o sa lain nakaon sa bata o dool dito sa butanganan. Kay kanini pagkasabad do nya tan-aw nga murag ang bata nga nagsigi na og kuan lain ang lawa sa bata og may pagidali to og dalas sa tambalanan basi og makuan pa in taon to dogoy
1: mao lagi kay basta ingon ana nga sakit jo dil bin kita gani nga mga dagko nga medyo
0: tinuod oy
1: mao to yung gikuanan sad nganong wala madali ba nila og dala didto
0: kay nakuan og maan pa man nya sa baddo pagod nya ila ra ko intawin ko as bata nga may ning bata labi na di mo na magkasulti nga murag lain ni kong lawas
1: listen sir mahudan tag fluids di gyud di
0: gyud tinuod tinuod
1: so medyo na alay problema po dito nga park so wala may makuan kay basin nang unsa wala po sila ko kabalo unsa gay sitwasyon nila dito nga wala gid madala dayon ba
0: pero imuhang mga apo imong bayan imong apo og imo mga anak sad sa una nakaagi og bakuna ani nga measles and rubella nga vaccine.
1: So grabe ni bakuna ko mga anak sir kay sa private hospital mga booster kaning ana 5-in-1 6-in-1 pati nagana dunganon. Kompleto ni siya sa mabakuna niya. Kani akong aporon na natirahan man sad ni ani nga bakuna.
0: Kani sa kuan na measles and rubella.
1: Natirahan ni sila.
0: Oh so pure buyag okay ra man sad.
1: Barbuyag, okay raman, you know, wala may problema.
0: So muna nga kaneng na ang kuan, da mauni ang, pero sa imong kuan kya sir, imong tanaw ka ani, unsa man kaha gihoy, kuan ani, muna tingin mo gani ha, nga murag 50-50 ta maka, kuan sa bakuna.
1: Sa ako alang part, siyempre, apuhan, masajid ko ani, igsuon na akong apuhan. Di pod ko kabasol sa ako ang igsuon nga, mailang pagkuan nga naagid sa vaccine, pero kung ako'y pangutanon sa ako ang part, 50-50 jud ko kay siyempre hulaton man gid nato ang
0: tinuod og investigasyon
1: nga oo unsa gid tinuod nga kuan di kita ka ingon nga 100% bakuna ang hinungdan
0: okay. Sa part okay pananglitan og ba eksperto mo ingon nga ang adverse effect or mga side effects ani mo ning ang bata magkalibanga ba or unsay kuan sa bata kay pwede nagkalibanga unsa may hinungdan sad sa iyahang pagka
1: daghan magod hinungdan siyempre ang kuan magoning kalibanga kay siyempre sa depende na sa pagkaon or unsay na inom ana so usa lang diha ang bakuna nga moy gikuan kay siyempre bag-o man siya naturukan pero mao na giingon ako sir ako 50-50 ko sa ana nga part karon nga dili pa wala pa gay tinuod nga resulta ba gikan sa kuan a laboratory or unsay buhaton nila na
0: So, kwan siya in town? Luoy po ng town aning...
1: Luoy kayo siya, luoy kayo. Bibo kayo na nga bata niya. Nga nang asin pinangga, diga na sa puhan.
0: Mm, kanino kay kwan man niya? Pinmiro pagong apo?
1: Oh, pinmiro. Oh. Kwan yun, tagad yun na. Actually, tagad yun ka. Tagad yun kayo na sa puhan kayo mo ikabantay, ana. Mm. Mao lagi, disgrasya man yun. Magintay ma, kwan.
0: Mao, mao, di man ito matagna yun ang kwan. Ha? Pero, oh, sumuna nga kwan eh. Pero, basin, og dugay na yung naadto dito sa hospital kay Bukid, Pamanggod Town. Basig, ilahapan na
1: kwan kwan. Mao, gin sir, kay kwan man, kanang, kani po daw ako, kani ako iso, na mo gini mga anak, anad naman siya aning mga inganing sakit-sakit po sa bata.
0: Mm.
1: Kurang, kung anong po ba nga, ako atol na siguro na ito ni, kung basig mga kuan na, madara kung sa ilang gipainom tambalan eh, papugko kabalo.
0: Mm.
1: Basig na sila gipainom ng tambal, sumutong patpaabot sa nabay kuan yung mauna. Di magandid ka kumpensahan, basta kuan sir, kani yung unani, dehydration.
0: Mm-mm, maulagi, kani kuyaw ni. Kuyaw na, mahutlan kag fluid tuod, unya, una nga, kanang na ang maluya na kaana, manglagom yun ang imuhang kuan. Ha, manglagom okay. Imuhang. Pwede nga litungan ingon man, katong comment ni Kent ba sa poseng asawa nga nang lagom kuno ang kamot o kuko. So, muman ni ang usa sa mga kanang ipikto, no? Kanan na ang sa dehydration.
1: Yes, sir. Kabalo yun ko na nga maudyo na usasad nga kuan. Makita ni mo ba? Sa ipik sa dehydrated ang bata.
0: Ganun nga man dayon to madala sa hospital, sir? Nakahibalo managoy ang ginikanan ato dayon.
1: Mao lagi na iklaruhon ako, sir, kay mao to akong asumbuan sa akong ako ang manghod isa nga buntag sa Domingo nga sige na siya kuan nga ipadala jud kay at least madextrose ba. Oo nya. Ambot usay problema nila dito kasakyan ba or unsa? Wala ako pa po nang klaruhon jud dito kay padung palagi ko uli karon mo ni parking lang ko kay tungod sa interview. Oo, so ana sir, mao nay kuan gyud mur nga agi gamay diferensya ba? Anong wala na dali bitaw.
0: Oh, kay kana nang atis ma kuan ba taga na to og ma fair sad gay ba Bulahan, akita igo patas tagna ani gyud o kana na ang Pamasin ba? Nga sa Bagyo ka ha. So at least karon mo bitaw na nga giswaya na ko og chat kato si Lucille og si Kent. Dawa pa man pud ni kuan, wa pa man poy reply.
1: Lisod magod dito kontakon sir, lisod jud siya kay Bukid.
0: Ah, may Bukid ay.
1: Ang paagi sa wifi dito sir kana bitaw butcher.
0: Oo, oh, oo. Oh.
1: Oh, mag-apalit kag butcher niya mao nang makakonek ka.
0: Mm.
1: Oh, gawas dito sa kuwa sa balay sa ubos kay nami PLDT niya layo-layo ra man sad mga 200 meters man sad gikan sa Muapa dong sa Ilaha.
0: So muna muna nga kuanon kay ang ila man pong kuan nga ang kani kuno nga vaccine dapat 9 month old ngadto sa 1 year usa pa kuno turkan ani. Unya muna nga 7 months old pa man ning bata, muna nga tanaw sa nila nga basig usahin daw makayas bata. Pero muna ang doktor, ang doktor man gyud makatubag ana
1: kay ang doktor gyud makakuan ana sila ra gyud kay sila may before na gi kuan na nga vaccine, syempre na amo gyud mga guidelines.
0: Oo.
1: Oh, unsa gyud pwede eh, so di ko kakuan na ng 9 months ba gyud ang turukan.
0: Oo, oh, oh, kung... tinuod oh, unsa gyud mga guidelines ana?
1: Oh, unsa gyud guidelines ana kay daghan pa kay nagsikitos usapan na ipagawas sa public na nga vaccine. So, sila gyud kabalo ana. Dili lang kumukomment ng 9 months nga kuan nga maogyo dapat.
0: Bitaw. So, kani kanus amang kuno ni kuan in town? Ilubong ni bata at town, sir?
1: Karong Domingo sa hapon, sir. Lubong ano, diharapod sa Bulak Cemetery. Eh, part mami sa parokya sa Bulak, Dumanhog.
0: So, ang ilahang kuan, sa imong nahibawaan, doon na ba yung mga complaint nga gihimo ang kaning ginikanan, ani sir?
1: Karon murag wala man ko pa kabalo nga nagkuan sila complain basta kay naibawan ako diha na ang taga Dumanhog nga kuan health dito na wala ko kabalo kung silang gisabutan kay na-inform raman ko kay nagistorya sa mini base mayor gahapon kay nawag siya nako kay kita mi dito kay na alarma po siya niya migo man ako na sila god sila
0: so si vice mayor kay balo na si Mayor Gongon kay balo na ani
1: oo kabalo na sad si kami ni Vice gahapon istorya may mag-aabot mi dito karong gabi.
0: Kay kuan man nini ang immediate cause no kay immediate cause na nasa iyang death certificate acute respiratory failure no so murag lisod ginawa.
1: may surgyo ginhawa, sir. Kaya kung ano mahudan kag fluid, saan pa may ginhawa ni mo, sir? Wala na, Jod.
0: O niya, ang iyahang antecedent cause, septic shock. O niya, underlying cause, status, epilepticus. Unsa man ni Dokin nga epilepticus asa ni kana kwan ani kun nakwan na ani kanirang acute respiratory failure ang kanang murag sa baga ba nga murag lisod og ginawa ang bata taon luyas bata sir no nga
1: dogay kasi ra isus magtanaw lagi mi bisag sus luya gid sa bata luya kayo
0: okay sige so pero ang kwan ani ang imo na lang kwan magistorya mo dito wala pa mo naka wala pa ka nakauli dito ngon ano nga nagkita mo sa kwan sad diha magginikanan
1: oh padong bako sir gapon palarga lang sa kyanan pada akog mga parang pang snack ba lamay dito ako ang gipauna ang sa kyanan isa karon maapas nako karon padong sad ko dito
0: sige no sige sir salamat kayo ha kay ni kwan yugan ni chat kanako natis na batayan okay. Ako imo ang kanang
1: listener magita sir among sa kyanan way pang pahong ning dewa HP ani
0: mao ba salamat kayo ha kay kana na ang kwan niya kumusta naman tong kwan dito kanang langaw dito sa to langaw to
1: oh mali problema namo kada harbi sir grabe ha mao na usas sa mong problema dito nga kwan kanang sa barangay Duldon
0: unya si vice mayor wa na mo mapaabot na diay ni di kwan sad mayor
1: kabalo man sila kabalo man siguro sila ana pero di, ambot unsay ilang kuan na ginaksyonan man na nila ang mga kuan niya mao lagi mawa siya sir after harvest ni harvest balik mo ni problema jud kay namo eh
0: so kuan dia ang taga kuan dia ang taga DOH so di mo susi ana
1: so far wala pa taga radio na abot dito sir
0: taga DOH sana sa Department of Health ba
1: sa region
0: yes sir oh
1: wala pa yung region nga naabot dito nga DOH. Mapasad na o wala pa yung nagkuhana na dito.
0: Sige, so salamat kay Sir John ha sa imuhang gihatag panahon no, nato diri sa DOHP at least na natay kuan natay nakuha na to nga ang bata mo na nakuha di ay ni kana na ang naglibanga taon ni pagka Sabado o ni kanang na ang kuan taon.
1: Amo na giklaro lang ginana ko sir bakay basin magtuo bitaw ang uban nga ni daritso lagay ng nana nga way kinungdan lain.
0: So, kunya muna, tanahon sad nato, kay palitan og nagsuka. Nagsuka po dyan, sir, ula ra.
1: Suka kalibang yun,
0: sir. Suka kalibang. Muna'y tanahon na to, unsa hinungdan sa yang suka kalibang. Sad, palitan, ang suka kalibang siya. Unsa may hinungdan, ah, magyunay, kana na ang kwan na nato, ganun, nagsuka kalibang man ang bata.
1: Oo, siyempre, yung nga kay nakaon nga di mayo.
0: Nga kay nakaon, baka ha, o, doon na ba'y kwan ka? Sige, unya mga ilimin mo update sir, abot na dito sa kuan. O unsay sunod update ani. Salamat kay Sir John ha, may buntag.
1: Sige mo. Sir. May buntag sir, may buntag.
2: RMN exclusive. RMN exclusive.
0: Okay, moto makasama ang apuhan no sa bata. Onya kwanto siya kana nga igsuon sa amahan sa papas bata. Si Sir John Bayawal, sinin kay nato kasamang kin nagkuan sa nako, nagchat siya. Ha nga magkuan sa at least na dungog sad nato ang iyang kana na ang pamahayag onya mas maayo sad nagchat man tanoon sa ginikanan po para nga makuan nato. So kuan din siya. Acute epilepticus. Sana na ang pasabot ani dega seizure ang bata. Gakuan kanang naang murag nagkumbulsyon siya no. Sumuna nagkumbulsyon sa kasamang listor nag nangurog ba? Ha nagkurog-kurog ang bata. Mo ni ang kuan kana may kopya diri sa death certificate in town. So muna nga sige lang atong huaton ang investigasyon na usab ani mga sukindig paminaw sa DOH o sa Provincial Health Office sa Kapitolyo unsa gyoy kanang naang hinungdan ani kay palitan ang bata og nagkuan siya nag LBM siya unya plus nagkuan pa gyud dugwa pa gyud anang Sabado unsa may hinungdan unsa may nakaon niya unsa may last nga nainom ha nainom kasamang nisto ha or unsa may hinungdan gyud na so muna dili baka adverse effects sa ani ni ang bakuna og unsa baka na muna nga kita igo tas mga pangutana karon nga matagag katinawan kay aron nga uban na itong makaigsunan o pananglitan o dili magyud galing ang bakuna mo hinungdan at is makuha nagkatinawan mula ang mga tao dili na mahadlok nga di madlok pa ba kay kanana nga importante sa bani nakasulay kag babakuna ana Moderna kanang sa measles sa rubella o oh, sa una oh, bata pa dugay naman ni bakunaha ha dugay naman ni nga bakuna pero si Kwan si Inday Maris adlok ka da ko sa bakuna Agadyo tansa magkasama sa to ang pagbalik laing hisgutan na tuhat dagang pagtag. Sanbay lang sa ha? 3 minutos sa di pa mag alas 10 sa bunta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante na ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan na. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
7: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with new zip for kids para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocysteine is the generic name of Soul Mucs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: sakit. Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imong ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imong ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uyan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Straight to the point.
0: Ato ang atak na alas 10:03 na sa kabuntagon. Balik na magkasama diris ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
0: On your happy 74th anniversary, ha? RMN, Radio Mindanao Network. Salamat sa mga nipaabot sa ilahang kanang naang greetings sa kasamang nistor. On niya, kanang naang pasalamat sa kwan pa na, sa apuan sa bata nga ni contact sa nato na hinabi nato din ni gitagaantag oras address DYHBIG sa IFM og pananglitan ang mama sad og mapaabot sad kasamang nistor ha ang mama og ang kanang na ang papa sad sa bata or katong apuhan gyud ba mismo na okay ra pod no ato ang tagag pagtagad og ang taga kana na ang BHW kay sa mato katinuod nga kana ina butang butangil na diag temperature na may kwan sa bata so kanang na ang kwan da wa pod na dali og ospital og adto ba nga naglain ang lawas sa bata muna sa mga naminaw na to labi na og ang bata ninyo nag tanaw nga mura og dili na normal ba ang gipamati mas maayo dali on yog dala sa ospital labi na bata mangud nga labi na og bata dili pa ugmaan ay na pa ugmain ni New Town oh kay nanlang nga moadto og ospital kay aron nga mientras dili pa magrabi matabangan pa dayon matabang pa oh nya kanang na ang og panlitag mo grabe na so din na kayo matabang pero og munay atong pangutana sa Subic sa Bulyo unsa man katinuod nga wala sila istoryahe nga bakunahan day atong measles rubella wala day kuno ingna sila nga munay ibakuna kay ang ilang pagtuo nga katurang sa polio nga bakuna kay moy naka-schedule na kinanglan po tingali pasabton unya maginikanan og dili gustong babakuna ilang anak di po tingali pugson oy na di lang sa pugson kay kanang na ang katungod muna sa ginikanan sa mo pa bakuna sa dili nga tuwa igo ra magita pag encourage igo ra magita pag auhag nilang bakunahe para malayo sa sakit malayo sa tipdas unsa pa nang sa nagkuan sa kuan na measles rubella unsay kanang na ang sakop ana niya nga sakit madir kana sa tipdas mga bungag singot nana kanang naong hilanat ana mo man pero tipdas bungag singot samua kasama ni sir basta dunay tipdas ito sa una murag tayhupan pag sa nambal o kanang dili ra pahanginan unsa par kuan nagbuhok baka kana na ang nambuhok nga taas ba to mo man ikuan ana sa muna nga kuan taon na oh kana mga tuo-tuo ba nga kuan ana kana na ang urpabutangan og ga kaya kung nga piskat, apil lang piskat, ana, o ilabot, tingali piskat, ana, no, nga. kanang tipdas, malitag tipdason ka, kasamang nisir, ay, dili ko ka maligo, ang naitipdas, kaya malunod-lunod, ana, unya, ayaw ipadulog humot, kaya malunod. Kapitaw na, sa una, nga, kanang naitipdas, ay, kanang naitipdason, na, nga, kanang na, nga, kwan, na, kasamang nisir, na dili, kanang lang, ipalayo sa humot, na, mamanay, kanang pero tinuod gyud na sa na tinuod na patutuon na nga tinuod na totoo no nga kana na nga ayaw ipaduol sa humot unya kinahanglan nga dili pagyud bas og tubig di ka magbasag tubig sa mang nistor magbasa magaling ka kanang init-init tubig kay delikado kay malunod na ha sa maon na yung bakuna ha kanang bakuna ha nga panghatag nila para na panalipdan nga dili ka magkasakit-sakit ingon anak kanang mga pagpaglibagha mga kuan sa panit ana moning ni ang mga bakunaha in town. So at least magpaabot ha, sa ato ang investigasyon lang sa kanang na ang RHO o sa provincial health office, no? Health unit o ang DOH nga mo investigar ani usab, no? Daghang mga kwan rin, daghang mga comments na to down ha, sa ato ang kuan nga diri sa Facebook, diri sa YouTube, ha, ubay-ubay, no, nga mga kuan sad mga sukin dig paminaw town. Oho, kay ha, muna pero tanaw na to ni og kuan lang kay uban, nagna kuan namang uban, na balitag dili pa bakunang uban ato pong kana na ang agnihon sila, pero og dili na gani gyud sila mo kuan, ha, dili na gani mo pananglitan og dili mapakuna, ayaw lang sa dagoy ninyo og kuan, ayaw lang sa pugsa na. Ah, dili pagyo kuno pakaano pakaunon og munggos, ha, dili pa mo ka og munggos, dili itlog, ha. Oh, bawal, bawal ang itlog, bawal ang munggos, ha. Ah, pero sa una kito kung lolo manambal man to kan juman ken natong kung lolo sa una, ha, tutuan na to kasamang nisor niya, kursa na to kastol. Ah, bawal nang kwan sa manang bawal ang mukaon og munggos, ha. Okay, musikad na mo kwan kono, mo kwan kono kanang murag mo musikad ang butoy-butoy Spanish. Ah, so muna ikuan nila kana na ang maunay kwan sa atua sa una. Karon na, kwan naman, ato ang ospital ng uban, ha? Amatod pa kasamang Glinda Masunglago sa di kuno pagkanog munggos o itlog, ha? Oni, tanan na lang nga naminaw na to. Salamat kay ninyo, ha? Tangi ang sunod nga tulumanon. Ato pa man to itong padungog si Congressman Joel Chua o si East Barbers, mga sukindig paminaw nga murag, murabag sa imo, sa ilahan tunada ba? Aksyon silang kabalaka kung ipatawag si Colonel Chica. pero ingon good sila nga, sige lang, wala pa tayo maabot diha, pero tulad na ipatawag ko niya, pero sa pagkakaroon, murag, wala pa tayo nakita ang basihan, nga itong ipatawag sila chika. Pero manghinao tahanga sa prosecution, labi na doon ay mga kaila dito sa kongreso, mga kongresman, ipatawag sila chika. Ay, patawag si Latsika, ayaw tong uban ng mga EFE officer o saan niya, labi na, ipatawag niyong PSA. Ay, patawag yung taga-PSA niya si Latsika, dili niyo ipatawag. Binauhag ng klasiha sa... Ay, patawag na sa, ipatawag na si Latsika o niya sa Martes or Merkules, ha, para aligre mga sukindig bawin ng impeachment. Huwag matubag ang pangutana ni Rafi Tulfo, ang ginganlan raban niya istupido o tanga ang mga hostile witnesses, ha? Okay, so salamat ka lang na lang kayo ninyong tanan, ha, sa mga naminaw na to. Ato ang mga naminaw sad karong buntaga. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Okay, ato ang kuha na lang, ha? Tanan na maminaw. Muragdaghan magkaayos sad ato mga pang-great, no, dirin. Sangalan na lang sa ganito kong pwersa sa DYHP Arevin Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banio. Ani akong kauban din sa Masin Kontrol, si kasamang Kisos Minea, kasamang Nisor Humisilio, kasamang Nemskin Yunes. Nabot na sa dito makaubanan dito nga, atis dali rin yung pagpananom dito, no? Ani sila ni kasamang Gulyat, ha? Dali rin lang pagtanom dito, basi igor niyong gibutang o gitabunan niyo. Tabunan yung sakto. O, tabunan kasi magbabanlas. O, niya, tumban pagid ana, o, para mo ugda, mo gahi ba? Okay, at niya, ako nalang yung boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpo Sangian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o maayong buntag ka na itong tanan, ha, o niya, again, ha, happy 74th, no, anniversary sa RMN Radio Mindanao Network. Salamat kayo, may buntag ka na itong tanan, Tatak RMN.
13: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
15: Pastor Tihon. Ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
16: Kun ako sa Pastor Tihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
15: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
17: Home of Filipino feels and playtime entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me?, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasi man ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me?, made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
19: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: It's Melly Francisco.

0: Bygone 100% Knockdown. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: DTX 500, ang tubag kontra sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, dua lang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
9: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen.
6: natin. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: Hi! Hello mga kasama. Kinigil po ninyo Kuya Joel Bensikaw at sa kong partner Andy Tayad. Mag-umusta ka ninyong tanan. Usta ng mga kaigsuna mga kasama. Auhagong ko kamong nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan na Melissa. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kigalaan ang ato magtatampo si Melissa.

0: isa na.
1: Ay, nay!
0: Na, si Melvin.
1: Ha?
0: Si Melvin na, ah.
1: Ay, palawas lang din sa veranda, nay.
2: Sa iyo, na misitas ka na, han, ah. Na nasa tingali nila kaurong gabi, eh. Munang karong adlawa na misita. Nay, ni Ana, ay.
3: Day.
1: Sa iyo, agad ni mo. May lakaw ka nyo.
3: Oh, day.
2: Wala naman lang ka manawag sa cellphone. Uy, ano ni Ani, pamanggit ka? Naghago lang git ka.
3: Ay, sas, manantang personal gita kang ika-talking-talking. Noong isang taon ka, ay. Mas nindot, pangulunan ka ng mag-atubang tando ka. Nga, manangin ko ni mo. Parinig lang ka, ako. Doon ay bahon nga kiss.
4: Huh?
1: Ba, anak ni Ay?
3: Ah.
1: Time pa asa, day ka.
3: Kwan, mag-process po sa akong mga papilis, day, para sa barko.
1: Ah, mularga na kidi, ay ka?
3: Ah, dili ba? Nagsabot naman ito, anak, di ba? Sabot naman ta. Og, ay, kabala ka. Ano, prasin ako. Og, sa di pa kumularga na yun, og, isa na ko ni mo nga, sa di pa kumularga, sa di pa kumusakay barko, pakasal tang duha.
1: Tinood ka dong?
3: Yes, tay, saan ko na ni mo? Kaya kini akong paglarga, kini akong pupanakay barko, para ni sa atong furniture.
1: Furniture?
3: Ah, future, future day.
1: Ah, sige dong, salamat ka ayo ha.
3: Gusto gina ako dahil nga matagag karuhay ang atong pagpuyo.
1: O, ako sang isaad ni mo dong, wala ay makapanag-iyan ng akong kasing-kasing.
3: Salamat tayo. Naata ko yung isulti, pero may nga mag-icing sunod na may lamay.
1: Ah, hindi tayo lamay. Ay, na lang, kapatid ka ayo.
3: Kapatid ka ayo. Pero nagulin ako, gikan mo process para sa akong pagpanakibar ko. Kayon ko dahil ang ato ang kasalday, ha? Ah, naman kayo gamay tinigom diya, no?
1: Ako?
3: Oh.
1: Ako naman, ako may naitinigom?
3: Ah, ikaw, ako, naaman ko'y gamay tinigom.
1: Ang klaro, ha?
3: Oh, lagi. Oh, lagi. Mga, mauna itong gusto kasal na to.
1: Oo, sige dong. Lihukon tayo na nga itong kasal.

0: Unsa? Magpakasal na mong Melvin?
1: O, Nay. O, mo'y among sabot. Kasi dili pa siya makasakay o barko. Kinanglan nga makasal na mi.
0: Aw, mas mayo hinuon. Aw, ako magkipagsupak ng Melvin. Kabisan og siga nagmatap, pero buutan.
2: Uy, i-apil pag
0: ko manaway, ha?
2: Na, wa ko na siya manaway. Di man asigag mata si Melvin good. Kapundiro namang gani ang mataan niya.
0: Huh? Ganun kapundiro man?
2: Ang-ang, magsige magpirat-pirat. Murag suga nga kapundiron.
3: Huh?
1: Musigala ng mataan na kung sa puto na siya, Nay.
0: Nahala. Sige, larga. Magminyo manggagka mo. Nahala, sige, larga. Pero para good na ako, no? Mas tindot manggod ng naara ang ambana na to sa bahay. Kay makadugdog. Unya, ingon ana, nga wa di ang imong bana magpundo sa bay. Masiga na lantag kuan, masige lantag panghuyab ana.
3: Huh?
0: Sige lantag kabuhion, kay way mo doot.
2: Asa naman taong panay, uy?
0: Ayari ko sa gawas, uy.
2: Asa day ka?
0: Ares gawas. Mangitag kinsay makamaong mo doot sa panuhot.
2: Bungod sa ito, eh.

0: Congratulations, Pemilbin! Tol! Congrats ninyo ni Melissa, tol! Nakasala yun mo!
1: Salamat ninyo, mga tol! Pasensya na kayo mo sa akong handa, ha? Pinubririg yung tao ni amo, ah!
2: Way problema na, tol! Ibao na kayo ni mo mga barkada! Mga tunay kayo ni! Dili na importante na mo ang bunda! Ang importante, malipayon o kumplito, ta! Congratulations, tol! Welcome to the club!
1: Salamat, mga tol!
2: Oh, ang sorpresa ni Tol Kevin! Ipagawa sila ninyo!
0: Yara, tol! Bugnaw pa kayo!
1: Wow!
2: Naibaw na bitaw ka? Nadilita kumplito kung wala ni ang atong bida!
1: Wow! San Miguel Pelpilsin! Kini ang bida para nako! Hinaot nga naapo din eh! Inigsakay na ako sa barko poon! Oh, unsa pa ikipangabutan to? Ablihin na ninyo! Sukdan ta na

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
10: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
9: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
10: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may gusto mo yung tanggi pa matinig na rin.
9: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalan ko mo inom ko. Koy, para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang uwa ko kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa mahapsay nga pagkaliba,
15: Super Fiber.
14: Super Fiber.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
20: Bio Draw Herbal Capsule.
21: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
20: Bio Draw Herbal Capsule.
21: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
20: Bio Draw Herbal Capsule.
21: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Market Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
20: Bio Draw Herbal Capsule.
22: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
22: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
23: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
22: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Oo. Nagmata na di ay kanak.
1: Oh, nay.
0: Si Melvin.
1: Ay, ito apa, natugpa.
0: Di mo sa tingaling palabaan na, noy.
1: Wa, nay, uy. Kagid nay, ay.
0: Di ba, nalabaan na nag-inom gabi, eh. Kay nag-inom ang kaanak sila.
1: Ah, maugyod. Pero sige lang. Papahawaya lang sa ito siyag maayo. Kasi sunod adlaw, mularga na raban na siya.
0: Oh, madayon gudi sa glarga.
1: Oh, nay. Nakaschedule naman na iyang paglarga.
0: Paita sa dana, no? Mo pagani pagkahuman sa inyong kasal, biyaan ka.
1: Ay, dili manggod na mo biya, nay. Trabaho manggod na. Para raman po na sa among kaugmaon.
0: Oo, oh, hinoon. Nala, sige. At bagay hinoon ko dinis ko si Inabi mag-andam sa atong pamahaw.
1: Ay, ako na lang, nay. Pahuway na lang. Ako rin magluto og sudaan nato. Natuman gid ang among plano ni Melvin nga sa dili pa siya mosakay sa barko magpakasal mi. Una tuman gid ang tanan, unya miabot ang adlaw nga mularga na siya. Dong, pagamping ba dito ha? Hinamdumi nga nagpaabot ko ni Mudiri.
2: Olay, mas dati man ikini ha. Kini akong pagsakay sa barko, kini ako paglarga para ni sa atong mayong kaugmaon. Makapundar niya tapon para sa atong kaugalingong panimay. Makapalit niya sa tanan na itong gusto.
1: Basta ba ya ah? Basig inigsakay ni mo, inigabot ni mo sa laing lugar, mangita po kaglain dito.
2: Okay, okay. Di na may tabo. Kaya kini akong paglarga rin. Gibilin ko din niya ang ako kasing-kasing diya sa imong kasing-kasing. Gipapilit ako. Hangin ka, maybe. Mahal kita ka. I love you.
1: I love you too.

0: よかったね、こんばんは。授業やっとる子だよ。
1: アンピンキットは。
0: ほら、け、すげえな。けいなんてきせよ。
1: で、なんかもはとにもさ、エアポート。
0: ay na lang kayo, maging lalaki ito dito. Balik mo, balik ko. Ay, kabalang ka na. Hindi mo naingon nga, tili na ko balik, di ba?
1: Inik, abot ni mo, chati, dayon ko, ha?
0: Hindi po ko siguro, ano, dahil kayo ba, mga first time, pabayaan ako sa Kesbar ko taon, wapak ko mo so ito dito, kung sa'y sitwasyon. Pwede nga, ka-cellphone pa ko, di ba? Pwede nga, maka-chat pa ko ni mo, di ba? Basin, og, may mga oras ba ron, ano, ba, nga maka-chat ka ni mo, di ba? Basta mo chat lagi ko ni mo kung pwede namin dito, okay?
1: Okay.
0: Hangat siya gamay. Ato na! Bye-bye!
2: Melvin!
0: Ngay!
2: Naguhat na rin driver's taxi, oy! Di na maduwing ang naugari, ay!
1: Awa na kinis nanay, oh!
0: Balik ko, tagyo ka. Sige lang. Sige, arin ako. I love you very much.
1: I love you too, Dong.

0: Nay! Nay!
1: Oh, ano ka niya,
0: Nay, Melissa? Nay, awa, Nay, nag-send si Melvin o mga pictures nga na siya sa barko. Mo din yung barkuha ang iyang gisakyan. Nay, awa, Nay.
1: Be ko na be.
0: Hmm, awa.
1: Uy, dako, mandi ay no.
0: Oo, Nay. Pwerte na kong lipaya nga nakakita sa kumbana nga naana sa barko nga iyang gisakyan. Unya, usa ka paghitabo ang wa damha nga mahitabo. Unya.
2: Malitag kan sa gawasan nasod. Usa ka barko nga magbiyaan sa gawasan nasod ang ikatahong lalunod.
0: Hello?
2: Matupad sa tinubran sa balita ang maong barko adunay pangalan nga MV Virginia. Usa ka barko nga mukarga og madagkong kargamento ug nalunod sa may Pacific Ocean. Ang maong barko gikatahong adunay sakay nga 25 ka mga Pinoy apan duha ni ini ang namissing. Sa pagkakaroon, padayon papapangita sa mga namissing mga tao.
0: Ano kinuukos si Melvin?

0: Nanawag ko sa ilang agency ug didto akong na-confirm nga na-appeal gyud si Melvin sa na-missing ang mga Pinoy crew. Hangtod naabot ang 2 ka buwan. Sa akong pagpinaabot kun unsa nay update, pero wa gyud nila makita ang patayng lawas sa kumbana. Unya.
1: Mao na akong giingon nimo, Melissa. Nga wa gyud ta masayod kan sa atakwaon sa atong Ginoo. Sa nahitabo ni Melvin, dito nagyod siya ko. O kinsamanta nga, musupag sa kabubuton sa Ginoo. Ang angay lang yun natong buhaton, ani, mao nga mag-ampo na lang ta sa kag ni Melvin. Kay karong panahona, muduhan na ka buwan gikan sa pagkalunod. Unya wa gud sila nakita nga patayng lawas si Melvin. Awa na to eh. Di na ta makaingon nga buhi pa to. Patay na gud to.
2: No.
1: Sakit ka palandungon. Panwa na tay mahimo. Pilit na gud ato na dawaton. Nga ato na lang nang buhaton. Mao ang pag-ampo. Kinahanglan nga makamove on ka na.
2: Nay!
0: Milapas ng usa ka tuig, apan wa gihapon mawa si Melvin diri sa kong kasing-kasing. Ug sakto si nanay, para makamove on ko, magminyo na lang kuglain. Hangtod nga nay usa nga nasaag si Binok.
3: De Melissa, hibaw kong lisod para ni mo. Alisan ni mo ang imong bana kay nakaukit ng gunit na si mong kasing-kasing pero wala naman siya. Hapit ng mga katuig yung sanay tabo. Huwag yung Melvin nga may tumaw. Pusa, hindi ako. Tabangan ta ka para ka mamug, makamubuo na ka.
2: Binok.
3: Dili ako ipamugos ng akong kagalingan pero tabangan ta ka nga makalimta ni mo si Melvin. Ang akong pagmahal mo ay mo papas niya ng mga pangani ni Melvin diha sa imong kasing-kasing. Tabangan ta ka.
2: Binok, mahimo ba? Biyaisa ko, Bea. Ayos akong samok-samok ka. Kaya naglain pa niyong gibati na ako.
3: Sige tay. Pero sa ako nang giingon, tanong na mong gusto. Akong tumanon. Kung magkinanglan ka na ako, niyar ko. Just call my name and I'll be there.
4: Huh?
2: Binok.
0: Sa gipakitang kabuutan o kamatinahuro ni Binok, murag, dali lang nahugang akong kasing-kasing na niya. O tungod sa tambag ni nanay na ako para makamove on ko, kinahanglan nga may makita ko na kong ikapuli ni Melvin. Unya?
3: Kinahinday, giparima ko na kulim mo.
2: Oo, Binok. O salamat nga ni Arigid ka ha.
3: Isultihan na bitawan ako nga bisag kung sa oras ha. Basta ikaw magkinahanglan ako. Awa na ako dayon ko.
2: Salamat, Binok. Og... salamat kay sa imong kamatinad anuen. Busa angay lang nga gantihan ta kas imong pagsakripisyo o banako.
3: Ha? O sa buti may pasaputay.
2: Gidawat ko ng imong

0: Gugma, binok. Nalipay ka sa kong gisaltiran nyo.
1: Nalipay kayo ko dahil. Karoon pa lang, gusto kang pagkasalan. Karoon na yun, ha? Magpakasal ka sa labing madaling panahon.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon, Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
7: Igala, nakakape na ka?
8: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Zed Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yun at magugus ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Zed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
7: Living Testimonies.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
14: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
16: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
16: Super Fiber.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Life extension, vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
23: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
24: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
23: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
24: Ah,
25: asin.
24: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
23: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako, tulay ni Sman pero malabo ang linya.
24: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
25: Oo. Uh-huh.
23: Aha. Okay, lang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
24: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
23: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Bila may sugilanon, gisabutan day namo di binok ang among kasal. Unya?
1: Oh, ay kabala ka nang mamuluhod ay. Naya'y daghang gusto muluhod. Napamagay gusto nga yakan yun.
0: Ha?
1: Lagi-lagi. Kasi may gusto ni mo nga itong paludo, na?
0: Mga sponsors. Ikaw lang ito buhit. Kung kasi gusto ni mo.
1: Sila ka si Atty. Rafael Banyok. Tris Marias pa ka. At ito paludo. Ang mayor, ito paludo. Ako rin bahala, day. Dali na kayo na. Padadala na itong invitation letter.
0: Sige, ikay bahala, dong.
1: Ay, kabala ka rin, ha? Gastuhan ko ni Mayo kining maong kasala. Sige, day, mula kausap ko, no? Kay, mangita ko mong cater alang sa itong kasal.
0: Simple lang ka nga kasal, Binok.
1: Oo. Simple, ragot. Lima kalitsyon, unya, tutukabuo kang lapaon.
0: Uy, kalaka na ba, ana? Uy!
1: Para may iba na itong mababoy sa akong pigiri. Kay, naghuot, taon to sila. Uyaw lagi, hayla ka pala, kalaki tayo. Ako ay bahala sa tanan. Ang importante nga na sit na pizza sa itong kasal karong month of June. Unang sabado. Sige na, mula ka muna ko.
0: Sige, sige dong.

0: Oh, tanawa. Huwag yung kumasayip sa. Mas maayos binok.
1: Nay.
0: Basta awa na tayo sa saya. Disanun sa pay kakulian. Kinahanglan madayon yun ang imong kasal.
1: Nay.
0: Oh, nay tao.
1: Ay, basig mo na rong taga-catering nga giingon ni Binok, nay. Ako mo gayang pabuton ko noon sa mga sudana.
0: Mahalala ka. Susiha dito, musunod ako.
1: Oh, nay. O, lagi ka diyot, nana. Unsay ato?
2: Day,
1: hala.
2: Kamusta?
1: Day, Melissa! Day!
2: Ano mo ka, oy? Day, Melissa!
0: Kisa man, anak! Nga no?
2: Nay!
0: Oy, bangag sa ilong!
2: Ang ligido, kupulo sila na kuyapan! Nay! Melissa, day! Nay!
1: Ako dahil buhi ang akong bana. Huwag siya makauli dayon kay murag na ospital ko no siya. O guwa na siya katultul unsaon niya pag-uli. Nga karoon na uli na gyud. Pero kaslo naman pukuslain ni Binok. Nagtuumanggod mi nga patay na siya. Unsaon ko ni uy. Kasi akong palabihon ani. Unsa man o kamo ang pasultihon. Melissa,

0: salamat sa tanan, Mama Mary. Salamat sa mga pangapo. Ate Brez, good morning!
1: Hello, good
0: morning. Ate?
1: May gadlaw, may gadlaw.
0: May gadlaw na itong tanan. Good morning na itong tanan. Bam!
2: Hello, may buntag!
0: Good morning, Bam. Dong Pedro, kumusta ko itong mga tao ni Kuya ni Pepito?
3: Oh, si Juan. Ibner Castro, konsihal sa Talavera, mano yung siniliga ni Kuya ni Pepito.
0: Diba?
3: Si Jabbar Alpiris, konsihal sa Poblasyon.
0: Brad Edmer, kumusta ka niya sa mga tao ni Kuya ni Pepito?
3: Si Jimar Lapinya Barawids, ang tag-iya sa Gatsa Milti.
0: Okay, Gatsa Milti. O si konsihal, kisa to?
3: Arnold Galiste.
0: Di, katong sa Juan, si konsihal Arnold, pero may intim na. Katong sa Toledo ba? Proper. Kunsyal, Jabbar?
3: Jabbar Alpiris.
0: Kumusta ka niya, Kunsyal Jabbar? Good morning na itong tanan. O niya, sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbun. Kumusta mo diha, Ma'am Jasmine Mabini? Sa imong Jasna Flower Shop. Kumusta mo diha, tanan? Sa tanan mga nagtrabaho sa Jasna Flower Shop ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. O sa tanan mga tao ni Sir Raul Alibio Isoto. Apiot o ni Sir Rene. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning yung tanan diha. Dong Lando, ako'y gagaw pa rin diha. Kumusta mo diha sa mga tao ni Kuya Nick Pipito po? Kumusta di Kapitan June Ramos, former Kapitan June Ramos, Dong Lando, kumusta mo tanan diha? Padayon na ta sa pagbuminaw sa itong mga drama diha. Dong Lando, pagkusigi lang po ng monitor niyo diha. Salamat kayo. O niya, sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o sa Brumits PH, Inday Shane Pepito, ayaw lang mo kalimot sa Brumits PH, kay ang kanang Brumits, trabaho na ilaha. Ang ilahang buhaton, limpyuhan ang inyong panimay. Tibok ko na may, kung maglisod na limpyo sa inyong panimay kay daghan mo mga trabaho tibok panimay mo'y tabangan o trabahoon ng Brumage Page. At si Jen, ikaw
4: sa... Salamat ako yung alan sa mga mama nga permigyong ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa Diamond Yema OBM Espesyal. Anya kagub-gub kaayo tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo!
0: Okay, mga bata, ha? Inom yun mo doon, Pepe Tablia, pa doon mo sa isko ilahan ninyo niya. Ugum-ugum sa OBM Espesyal o Diamond Yema Espesyal. Mauna yung nindot kayong ugum-ugum na ito sa tamag-klase ita. Kanya, kamo mga dagko, kung kaon sa mga Paulitos, mga karunikans, o tasty fish cracker. Kung mag-chat-chat po niya, kung sa inyo buhaton mo, ito mas dagat, baon mo anang tasty fish cracker kay nami, kay ng kanon-kanon. O niya, mga dagko, mag-chat mo, mauna niya ito isum-sum. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw nga gilang mga tao gipagamit kanunay sa ato ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kagipaglaban sa imuhang trabaho nga tanan mahuman ang imo trabaho sa ato ang said panyawan coffee mix kay kondisyon kita panington ta sa atong trabaho labi na gyud sa mga opisina nga trabaho. Mao na nga sina Sir Ryan Kanki ang mga tao niya sa field pod mao ang ipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kagipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ate Press?
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangustin para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, at unang imna ng Set Panyawan Herbal Capsule karadlaw. Katulong sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng usa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Idik pa ni Uto maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong pa ni Uto. Mausab gapon sa gabi sa imong pagparehapon, inom na po daan ng usag kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang neto na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, Usa na lang kakapsula sa Cogodorbal Capsule ay mga imunin kadaadlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit di og UTI, Cogon Herbal Capsule. Basta Cogon, lawas, bas Cogon.
0: Salamat kay Ate Pris. Unya sa tanan po dato mga kaigsunan nga bigamit sa 12 sediment oil sa mga tao ni Paribinio Mandak. Diyas babag siya yung Bien Aqua. Refilling station nga ang manager niya si Pag Jewel. Ang ilang mga tao po, mailang ipahaplas ang ato ang said liniment oil. Kaya maumog ni Pawa sa itong nga panuhot, pamahol, panagkitsa kaluwasan, panikos means, katul-katul, kutos, kabataan, disminurias, kababayanan, kanang mga pinaakan sa mananap, kunya, kanang mga pinaakan sa mga butang na ito, mga lamo, kung sa mananiya, eh niya, kinindo, kutos, kabataan, ay haplasal na ito, orisoan na ito, sa ito ang said liniment oil, at ikangkang ng mga kuto niya, mga trabador sa kaning mga construction, ang inyuhang mga kamot, tungod sa inyong pagmasamasa ng atuang kutsabagay, na may mamasa ka ng madagko kay nga ka ng mamasa nga sa panganan ng silang imasa niya, basta ka ng madagko kay sakyanan, nga
2: mixer,
0: o mauna nga ilahang gamiton, niya mula nga inyong mga kamot, naggan kayo ng mga siminto rin nga, haplase lang na sa ato ang said liniment oil, nga tinuod mo tabang yun na to, pero sabot ka ng mga said liniment oil, nga nara mapalit sa butika, di ba, Dwin?
2: Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang tayo pang Panyawan Herbal, yun nga, makita tayo ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Cogon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo, gitas butika, yawa sa tikasakyan ng motor, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita mag-order sa Shopee.
0: Shopee na lang ta. Eh, ihatod pas atua. Bam!
5: Good morning, Mr. Sammy Lauron and Mama Myrna Lauron. Summer shoes, maledulid karkar.
0: Gusto mo niya, Sir Sam?
5: Yes, ingon man ako po kung mangkong nalaunahan niya sa inyo, sir, si Amor. O, ingon man, not Amor, I'm sorry. Si Virgie, o si Chris. Ay, naman dudong, saan na magredo ha? Sa iyong kaligos dudong ha, Virgie? Gamit ang Celebrity Kojik Beauty Soap para sa mga estudyante sab with glutathione and papaya extract. Doon ay mga sangkap usap kini para magpabilin kang batanon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon ay mga murag itum-itum, murag paso-paso, murag lagom-lagom. Doon ay mga blackheads or whiteheads. Sin Celebrity Kojik Beauty Soap with natural moisturizer para dilimang dry ang atong skin. Muta na laman sa butika, ha? Kaya masig na i-mofer ni mo, niya di original, madaot na niya yung panit. Mas mayo nga makita ni mo sa iyang sublanan na doon ay level nga nakabutang Seed Marketing. Thank you!
0: Okay, salamat kay Bam niya. Kita mga kaisunan, bisag asa tapadong, no? Nag-toxin mo suod sa atong kalawasan niya. Ubupundo ng toxin sa atong kalawasan. Maunay makaingon nga mag-poor blood circulation ta. Kaya nga two amang blood cells may igo na na. Ang cover o puto sa blood cells na to. Unya, ini kadaot na to blood cells. Major nga mga sakit yun nga mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Mga kinanglan, yung kami inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay usakinika natural detoxifier. Natural nga rin eh. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Simple kay pag-inom atong G-Detox. Usara yun ka kapsula. Usa ka oras sa di pakamukaon. Unya, kung doon na nagyong kay balatian, katulog yung kainom. Buntag unto hapon, usa ka oras sa di pakamukaon. Imna na to walungad to sa dusi kabasong tubig matagad ako. Busa kung gusto kang mawagtang ka mga toksin sa imong kalawasan o garon ligon kanunay ng atong balatian, inom kanunay sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutambal o muwagtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender na to karagadlawa.
0: Atong sender, Ate Press?
1: Si Kisa.
0: Melissa.
1: Oh,
0: hindi, Melissa. Katos Melissa, Ate Press, ang... Ang iyang ba na taon nga kuan, nilarga sa kay barko, nalunod ang barko. Karon kita siyang laing taon, Ate Pris, nga mapakasalunta sila. Niuli mataon iyang banag kalit. Awan, banag yun niya, Ate Pris, kay nakasalong yun ni sila, si Melvin.
2: Pag uli ni Bilben, kuyapan silang duhawi, kay pakasal naman sa taas yung binok. Saon ko nun yan eh. Nga, kinsa mo yung piliod.
1: Uy, para na ako gulyat. Ato nalang siya ba na, uy?
2: O, dili sa siya
1: makapakasal. Minyo ba siya?
2: Dili, siya ati pres, dili saan makapakasal o lain? Kaya wala silang anul nilang kasal, di ba?
1: O.
2: Diba anul
1: ba yun? Pakasal siya kung wala nag-yod yung ba na.
2: O ka na, o wala na yung ba na. Karoon na aman.
1: Mas so, may gani wa si makasal nga
2: tinuod
1: ang bana di ba
2: sakto na ini Melissa nya in love kamo ni in love bay mo gyud mo ana tao Milvin
1: nya makiya ba siya
2: makiya yo ka de tinuod na ma usay kiya ka ana bam ari gyud bam ay mag istorya ra gyud bam usay kiya ada bam kanang maka uyab ka nya binyo ka
5: oh dili basad mahitabo og panapaw kay wala man siya kay balo nga buhay pa dayang bana.
2: Bigami o sara? Dili na bigami.
5: Kung kibinid?
2: Bot lang ko yung sure, kalibutan.
5: Adultery?
2: Adultery? Maura kayo saan?
5: Kuan, kiningula kayo koy earth-earth, anawa koy earth-earth, pero at mga abogado na tumoy sa ito na anay ka mo dangop ka. Apan, usa ganito yung pangutana di ha?
2: Yung pangutana, kinsa kuno yung piliyon, bam? Abot magkalit ng iyang bana?
5: Una lugar, ma'am, kanang naang simbaha ko nung usap imong ginika, imong kasing-kasing, kung kinsa joy gipitik. Unsa kada ko imong gugma sa imong bana, nga matot pa ni mabasig na matay na, niya ni abot di ay, sato pa, nawa na imong gugma sa imong bana, di anak ka sa bagong lalaki. Pero...
2: Nagtuon naman sigur siya ba? Mga kanangwa na yung bana ba? Patay na.
5: Oh, pero kung dihigugman yung kasi imong bana, bisag nawa pa siya pila ka tuig. O, hindi man mawa. Kana, wa man niya butig tuig.
2: Wa.
5: Wala pa man niya butig tuig.
2: Tinawara.
5: O, sa katuig subutang ta. Pananglitan og... Na ako ilang yung pangunta na, ma'am. Pananglitan og namatay yun imong bana sa bang hitabo. Dili man pwede ka magminyog usab gulyat kung wapak kabut og 1 year.
2: Oo, ma'am. Okay. Ano, Dena?
5: Hindi ko masa hubgas. Pwede una pa mga pwede mong minyog usab.
2: Ha, kana.
6: Abtan silag tuig.
2: Abtan silag tuig. Ha? Abtan,
5: ba ko dahi? Ba, ako namatay.
6: Wala kina, abtan lagi tuig.
5: Abtan lagi tuig? Oh. Hmm. Karo, sa ako nang ingon, ma'am.
1: Ano, 7 years ba ya?
5: Ha?
1: 7 years. Una pa ka magkapakasal.
2: Hindi ba, ma'am?
5: Kana mga biyudog po, biyuda.
1: Oo, kanang ilana. Hindi
5: sa katuig.
1: Kung mapag-uig ko, ba, makita.
2: Oh. Kaya ka nang magbuwag, bam, 10 years mo sana. Basta wala mo'y contact, 10 years.
5: Mauma?
2: Anak mo na.
5: Udi ko'y ka-earth-earth.
2: Mayroon siyang waka ba minyo?
5: Kadiyo, sana ko'y i-share lang.
3: Earth.
5: Old Testament o New Testament. Genesis 2, versikulo 24, o Mateo 19, versikulo 5. Nagingon ni tungod ni ini ang lalaki babiya siyang amahan o inahan o mutipon siya siyang asawa o sila dili na duha o sana. Karon dili man ni siya mahitabo kay buhi pa man imong bana ni abot man. Unya, kung muingon ka na problema kay naset na ang kasal, na ready na ang kasal sa imong umaabot niya kaduhang bana, naman makita mo yung anagulat kay padayon ng hikay, padayon ng kaon, bahalang di padayon ng kasal.
2: Tinaw na.
5: Kung giihaw na.
2: Ang mga,
5: sudanon.
1: Nga, kung siya sa bana, no?
5: Ha?
1: Katong pabanuno niya, yung gasto. Nga, kanon ninyo, uy, niya, wag ko makasal.
5: Pumikaw sinyo.
1: Pauwi ko na ako, uy.
5: Pumikaw sinyo. Sige na lang, dahil lang ito mag-isigutan ng hikay. Importante, ang kanilang imuhang ingnon ta pagbati. Ang imong kasing-kasing maayong tugkara, ma'am. Ikaw ragyoy makahukom na natugkara maayong imong kasing-kasing. Kung nabanhaw ba imong gugma nga, nga nakita karon imong imong bana nga ni abot. Pananglitan, ug namatay na ang imong pagbati ngadto sa imong bana. Unya, tuwa mahatakle sa ikaduhang lalaki. Paminon ako, ayaw lang gyud. Ayaw lang yun, ug di naman gani ka magkibaling sa imong bana, ayaw yun po pagpikigminyo itong ikaduhang laki. Kay kanang laki, para na ko gulat na, may ingon gulat nga. Naa pa ba ka nakapag ko anang istorya gulat nga? Kung imong gimahal ang usa ka binuhat, imong iskripisyo ang iyang kalipay.
2: Iskripisyo?
5: Oo. Kay kung ang lalaki, si binuhat, kung tinuod siyang nahigugma ni mo, so ang imong kalipay may iyang tanahon.
2: Pero nagi uban bam no kun inana ba nga sitwasyon ba kana makita na tuod sa mga social media ron nga ang iyang asawa nagbinuag lain og ako pa na isakripisyo ganahan ka diha sige ana lang ka diha
0: Ano ba?
5: Mauban?
0: Oh, mga asawa nga nagbinuang sa iyang bana. Niya inana pa rin nakuhan. Sige, anak, ganahan mo kaka. Imuhan na. Imuhan na ako asawa. Ang kita kong lain. Ano, Rigor? Simple ra.
5: Oh, mauban?
0: Oh, inana, Rigor. Kaya ba?
5: Pero sa ba?
0: Mupatay lang yung gato sa kanang kuhan. Ang uban, mupatay mo yun, ma'am. Pamusilon pa. Lungguan pa sliog ang asawa.
5: Pala itong ibalita ka rin buntag, no? Katong sa Sibunga.
0: Hmm.
5: Oh, katong ipatay yung kuhan uyab mga babae at boarding house. Oh. Pero, maulagay eh, kung magiguni mo nga, sige na lang, imuha na lang ang asawa, kami pigminyo kong lain.
0: Hmm.
5: Dili mong guna pwede po sa balaon.
0: Ngayon.
5: Buhi pa mo ni mong asawa.
0: Niya, siya, siya may nagunoon na. Be. Siya may nagbinuang una, babe.
5: Nagmahog na siyang mananapo ang mamang duha. Tingali, huwag mo tulubagon sa balaw sa yuta.
0: Pero sa balaw sa langit na.
5: Balaw sa langit na, amin ko pa'y tulubagon.
0: Ayos ka labig, pati yun to niya ang nakauyab siya ang sawa, babe. Ay, kanakuha ng kuhan, problema.
1: Be. Okay, Ratali, bam, uwi, kung ang bana, di na mo dawat sa sawa.
0: Hmm.
1: So, di na, uwi.
0: Kay ba, o naman, ang ginoon, nagtanaw nga.
1: Laan mo sa kay paminahon.
0: Hmm, ang ginoon, nagtanaw nga, oh. Ang babae, nakasaw niya. Kitaan, pag yun niya nga, nagdug yung, inana, nabdas hotel, nagdug. Niya, wapay panti, brief, ang kuhan.
1: May palitan, tanin mo.
5: Basta mo na lang ni. Atuloy balik na nga. Simbaha pag-usab, tugkara pag-usab, lagi mong pagbati, asay nagpalabi. Unya, isplikari ka na yung imong bana. Kung mahimo, nga wagyoy dugo nga mubanaw in town. Kana
0: mo na.
5: Ano, no? Usad kayo nga mong gulyat ka ng biyaan lamang. Malakaw ka, kalipa niya. Ano?
0: Oo, biyae. Lisi
5: na glayin. Dili na kinanglan nga mapatay ka pa.
0: Ayaw.
5: Isa ko na kung ako, Pedro.
0: Manaman.
5: Ipabarong lang kung bumbong patay na yun. Salamat po. Nakating tulaman nun.
1: Kuna ko ang Pasol Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
10: Jo, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
9: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
10: Jo! Maluwi ka, Joe!
9: Joe! Ow! Oh. Ah! Mateo! Scammer?
10: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
9: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon.
10: Aw. Oh. Ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Blue Last Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw. Makakilig. Tagsulat. Baby Omega Flores. Direktor Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Nakaka-problema sa paglibang?
4: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
3: Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o bastautan o makamatay nga sakit.
4: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Wa pa ko mahuman ni mga Diyos ah. Gang, dunit ako.
3: Nakadaog ramaday ka na ako.
2: Ayan, pagduha kay tingalig, di ko kabal na sumatumbat.
3: Butang na lang ko eh. Katamunan man ko.
2: Ayun na, ayun na. Nainay ka naman eh. Ha? Doon na lang bitaw ang elevator.
3: Bahala ka.
2: Unsan din imong bukok? Putaw. Anong bukat man kay ka nga? Di makatambok.
3: Nalimot kang kargador kus merkado sa una?
2: Oday. Praktisado na imong muscles na. Elevator na kan. Ibutan na lang kay nahurog ng kong tuhod.
3: Sunod. Ayaw na pagtuga-tuga, ha?
2: Muro lagi ka guwa na matumba.
3: Okay, ramagog ko. Ikaw ramay overacting, good?
2: Uh-huh.

0: Namsan ah. Wala na ginagata ni mo? Nalaparuhan na hinoon ka dito? Kibaw na kagabuga at kay tugbuot ni mo? Kibaw kagab, grabe sa tubuk-tugbak sir, bugat itong gamot. Nanghagit ni ka.
1: Hindi liya yung pagsagpa na ako mo yung akong gilakan, oy.
0: Ah. Mm. Si Mateo.
1: Nga nang iyong magitong-tong yung kaugalingon mo, eh. Naingon pa siya nga hila, sir. Iyan mo yung gihagan ng buset na Diyos akong atubangan. Ganong need pa man niyang magpa-pretend? Nuwa man unta ang iyang lola.
0: So nagtuo ka nga nagpa-pretend lang siya?
1: Basta pa man niya ay? We both know he doesn't love that tomboy.
0: No. Diha ka masayo. Paminaw. Paminaw ko, Jesus.
1: Are you trying to say nga my feelings good siya kang Diyo?
0: Yes!
1: No!
0: Ay, Jesus.
1: Nakadungog ko, Mon. Ako mismo nakadungog niya. Katong nag-istorya mo sa Moonbox, nakadungog ko nga misulti siya. Siya mismo niingon nga everything is about his lola. Nawiling siya buhaton ang tanan para lang sa iyang lola. Ngayon, anak niya kamahal iyang lola. Nawiling siya mo sakripisyo para sa iyang lola. I heard it all, Mon. Mga, don't let me believe nga mahal niya si Joe. Kaya naibaw tangan, dili na tinuod.
0: Tinuod? Gisulti na ni Mateo. Nga mahal kay niya iyang lola. Nga willing siya nga musakripisyo para siyang lola. Those things nga iyang gisulti, tinuod to. Pero, nakadungog ba ka? Nga minmention siya nga napugos lang siya kang Joe tungod sa iyang lola?
1: Kiba ko, apil na na. Apil na sa gusto mahitapo sa iyang lola.
0: Oo, bitaw. Pero sultihan di ka. Ako mismo. Ako mismo. Saksi. Unsa kamahal ni Mateo si Joe. Tuyok ang kukuna. Ganun mo akong gisagpa.
1: Tungod kay bakakon ka. Di mo lang gisakyan ang mga bakak ni Mateo.
0: Bahala ka na eh.

0: salbahisa yung bayhana, oy!
1: Ala, kalma lang lah, ha? Kalma lang, yun. Huwara man kumaunsa.
0: Pero iya man kang gitukmod! Natumbabya ka!
1: Huwag man ko kumagtuo nga iya kong itukmod, lah. Mau natumba ko. Pero okay na gid ko, lah. Huwag yung problema.
2: Okay na to, lola. Kaya nasugpaan mo to ni Joe. Gipasuya sa to na kumayo.
0: Mau ba? Pero gusto dyan ko makasagpa. Gusto ko makasagpa itong babayhan na ka ng ako good mismo ba?
2: Ikaw?
0: Ako yun.
2: Sagpa yun ka? Kaiso yun sa akong apuhan, uy.
0: Yeah. Mm. Mabibibuhay buhay ka! Kating nga rin yun na akong matamparusan ron.
2: Ah, sige. Buhay natin ka. Hindi ko patamparus.
3: Kanindot ganyan yung duha, uy.
2: Nindot nga iyara kung sayo nun og dakol. Kundi tamparus, ha, Joe?
3: Istorya ramo ko na kang lola, good. Pero pinangga mo kay kana.
2: Oo, pinanggas bunal.
4: Oh. Aray! Ay,
0: sakto na
2: po! Bishit ka matagang!
4: Saklit na tayo!
3: Josephine!
4: Ma, nga nung dili mang kupinangga ni Papa. Ako bakit siyang tinuod ka, Papa?
5: Pinangga ka sa imong Papa, anak. Ang iyang pagpunal ni mo, apil na ka na sa iyang pagpangga.
3: Huh. Pinanggas bunal?
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
9: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Am I speaking with William Hill?
13: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
12: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
13: I have the D3 right here, life extension.
14: Life extension, vitamin D3 for longer life.
15: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
8: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Jo?
1: Sorry. Tabi yun na ninyo.
0: Mateo? Uy, kasi na kita sundi dito. Murag may problema si Jo.
2: Okay, Lola.
0: Ang habian ako eh. Anong nalitok man to na ako? Anong waman ako kapuki ang akong baba?
2: Jo? Jo, abliyay ko.
1: Kadiot!
2: Pasod lang ko.
1: Sorry.
2: Doon na kayo gustong share? Nagsabot na rin ha? Ngakaroon pa lang, dapat open communication ta.
1: Oh. Pero, wala to eh. Doon na lang ko inumduman. Pero, wala ko to. Pasensya na.
2: Jo, sa mubong nga panahon nga nag-ailat ha. Kaya bawa na kayo ko kung nainakahasol ni mo o wa.
1: Oh.
2: Ay ko ing nga wala to. Imugog na hinumduman. Unya, affected kay ka. Unsa din? Sultihin ko.
1: Ingon manggog ka, pinangga kas bunal ni Lola. Nahinumdum lang sa dinoon ko. Nagdako mang kas bunal sa kong papa. Niya, ingnon ako sa kong mama nga, mauto'y pagpangga ni papa na ako. Pagpangga ba dahil ng pagpamunal? O niya, apilan pagpamalikas o pangtunglo? Huwag magtugma, no? Og dili kay ako lang iyang bunalan. Hasta akong mama. Unya akong mama, magpatara lang. Di gud masukol. Mao nang lagot kay ko. Lagot ko sa akong papa. Og naglagot sa ko sa akong mama kay musugot lang siya bunalan siya. Mauto nga musukol na kong papa. Og mabunog na hinuon kong maayo. Bisag ka to ko igsuon nga nag-suicide. Binunalan sa tong papa. Mauto nakiktaban siya. Pero gipasakita na sa digihapon siya. Mao na naglagot yung kay ko sa mga lalaki. Sorry.
2: Jo. Dili ta ng lalaki parehas nila. Dili ta lang. Ako, Jo. Lahi ko. Dili di ka pasakitan. Promise.
1: Siyempre, di ko ni mo pasakitan kay hadlok mo kang lula.
2: Oh.
1: Gawas pa. dili makamupasakit na ako. Kay partner raman ta.
2: Unsay partner?
1: Partner ta. Sa pagtuman sa gusto ni Lola.
2: Oh.
1: Si.
2: Pero nagtuo de ka nga pagtuman ragid sa gusto ni Lola ang akong pagpakasalon na nimo.
1: Kay unsa pa man di ay?
2: Kung inunti kang tinuod na mahal ka. Unay tinuod siya. Mahal ka.
1: Ay, rin ko pagbugal-bugal niya, Mateo.
2: Huwag kong magbugal-bugal. Oh, sa sinudanan, di pa ko sigurado sa akong feelings na mo. Pero sa paglabay sa mga adlaw, nasiguro na ako na na-fall na ko ni mo.
1: Katawa mo na sa tag-ahat ni mo.
2: Di ka mo to?
1: Siyempre, dili, uy.
20: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes, Miti Sarap Adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes, 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities. Maximum.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsay! Wala! Pautan!

0: sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Ilyaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
3: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
7: smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo,
7: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabay sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong piliod kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Naghimo na sa dog milagro ang akong igsoon.
2: Well, o sa'y buot mong ipasabot?
1: Nasakpan ako ang duwala kasakop na mikidnap o batanong babae.
3: Namasangil ka ba ni Federico?
1: Huwag kong namasangil, Miss Marga. Si Federico mismo, mo'y nanawag sa iyong mga sakop o ako ang iyong gikasulti.
3: Pasangil mo na lang ka na.
1: No, dili kini pasangil. Ang duha ni kasakop, sakop sa kakibot ka o siya ang pangulo.
2: Dugang sa laon ang gihibo ni Federico.
3: Rafael, darling.
2: Marga, darling, tabagi ako.
3: Saan di ka pagtabang?
2: Nagtahod man kanimo si Federico. Giisip ka man niyang ikaduhang inahan.
3: Yes, Rafael, darling.
4: Kaluot, kaluot.
3: May gisulti ka ba, Ola?
5: Huwag man, Miss Marga.
2: Tabangi ko, o Marga.
3: Unsa o nagiti ka pagtabang?
2: Tabangi ko. Kunta ka sa Federico, ang imong inanak.
3: Aha? Ini ako makontak na ko. Unsa o man ako?
2: Hangyo Arsia, nga musurrender na lang sa kapulisan.
3: Rafael.
2: Pasurrender, Arsia. Tabangan ko siya.
3: Ha?
5: Tawagan na kaya po naman si Federico Nyor?
2: Ola. Of course, anak ko si Federico. Busa tabangan ako siya. Hatagan ako siya og labing maayong laking abogado na makalaban sa iyang kaso.
3: Darling.
5: Saludyo ko ni Monyor. Bisan og sa kadautan nga gibuhat sa mga ngilad kang binuhat ang Federico. Pero imo lang yapon siyang tabangan, no?
2: Tabangan ko siya, Ola. Og ikaw, Abel, kung mahigayon nga magkasulti ka mo sa Federico, ang UASIA nga mo surrender na lang.
1: Ako na kanang gihimo, Sir Rafael, pero pakyas ko.
2: Abel,

我不给你头发下白了，把布团给狼行。你狼啥我们输的，给不了。Mag lagot kong magtanaw ni Marka. Kipuang lang di ay niya si John Fael. Kaluoy intawas di kawang.

0: Mobeya kana Abel.
1: Oh, sir.
0: Gusto unta ko nga ni aka uban kana ko.
1: Maunta na yung akong tingo nga, sir, pero sabta lang tingali ko. Magpalayo lang muna ko ni mo tungkol kay di ko gusto maamong ka sa kasuko ni Federico dire kana ko.
0: Abel.
1: Kuni ako, uban ni mo, daan na siya supang. Samuta ka ron. Nga ako ang hinungdan, nga nasikop ang iyang dokasakop. Tungod ka na ako. Musamot ang iyang kasuko. Mugmaamong ka na. Makahi ka sa iyang kasuko. Dire ka na ako.
0: Kuan, kineng Abel ang ako bang...
2: Ayaw nilagot pa mo, Ghost, pa, Rafael?
0: Dili ko ikaw po nga, Abel.
1: Ay, nagkabala ka, sir. Laomi, magsunod ko kanunay sa imong arino.
0: Abel...

0: Mukkala Gort.
1: Mukkala Gort. Ay, ay, baya! Inunong sa kong paghikit ang naong yabil sa binong akong ginom. Oh, si Barga. Si Barga na sana. Kasamok, Litsa! Hello?
2: Federico.
1: O, saan masat? Ha? Nagsipok ning uko.
2: Tungod ni Abel?
1: Oh, Barga.
2: Di akaroon din si Abel. Nang hambog, nga siya ang nakadakop sa duha mo kasakop sa kakibot ka.
1: Onsa?
2: Ngayon nagpakidnap kagbatan ang babay.
1: Onsa?
2: Ngayon nagpakidnap kagbatan ang babay. Ano sabihin? Imo na ko ilisan, ha? Federico? Buhaton mo gani ka na, pusilong tagib ka.
1: Ha? Marga?
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Mopod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
4: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Agwanta pa.
5: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kilos sa karne.
1: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakoy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
15: Wala na ibukul man.
14: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
13: The Original Koy Herbal Capsule.
16: This time check is brought to you by mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
20: Yabag ka!
21: Maya, bakit ko kung magbinuang ka?
20: Marga!
21: Basta kinili ti Man-i. Buangon gani ko ni mo, patyunti ka.
20: Marga!
21: Ay, pagkatawa. Seryoso ko.
20: Paghilomoy, usog ka. Asa na ka, Rosabel?
21: May biya na.
20: Oo, oh, mama. Labing bayo. Ah. Ganun na naman siya, Dea. Hmm? Kay kulwa pa. Bungkag mong tanan, Dea.
21: Onsa? Ngano, si buhato ni mo?
20: Mortal kong kaaway si Abel. Siya ang hinungdan. Siya may hinungdan ka. Baya... Nagkayawa-yawa na kinikinabuhi ko tungod niya. Huwag sa taong nagmaskara.
21: Federico.
20: Kining doha, si Maskara o si Abel. Huwag nagdagboy set sa kong kinabuhi. Bisig asa may magkita. Kamatayon ang ilang sangputan. Kung magpabilin si Abel niya, bungkat mo. Tungod kay nabayon mo granada. Nabayon tabo.
21: Federico.
20: Asa mo na sa bill?
21: Tingalig, may balik na to sa gasolinahan nga yung gitrabahoan. Sa gasoline station nga, gipanag-iya ni Mr. Mangkaw.
20: Salamat sa informasyon.

0: dahil sa look yung limbo ba yung bila? Bilimba, ginako, di ba?
1: Oh, thrilling ba yan? Binding?
0: Ang thrilling nga din, mga motorsiklo gamitin mo.
1: O, nagpilang ka lang pan. Di ba may taong aksyon nagsakay sa motorsiklo. Upaandar mo ta siya motor. Akong ilugan. O, mawi akong gigamit.
2: Mayo kay ni Sukot Sad.
1: Oo, wasay lang na yun mo. Nakalitan man. Na akong ilugan niya motor. Pero gipasabot na akong gamito na ko arong pagkukur sa kidnapper. Kaya nakapantay mo sab siya. Na doon ay batang babae nga misingkit o pakitabang.
0: Oo, oh, niya, naapsan yun mo?
1: Naapsan ako ang sakinan bay. Pero hapit sa kumatikbak. Tungkol kay nakamatikol mo sila sa akong pagsunod kanila. Kiposil ko. Oh. Samtang nagkukod kanila.
0: Ha?
1: Oo. Oh, nakalihay ko. Ilat akong ibagno sa Dublin. Pinagis pagbabag sa ilang sakinan. Pero wala ko ilang nahimo. Anong mahunong sila, gipusil na ko ang ligid. Explosion ang ligid. Nabangga ang van na ilang isakin. O nahitabo na ang pinusilay na mo. Nakauna ko, hinungdan ka na sikop. Ugang driver sa van, huwag na mo kay naipit man siya sa madubila sa dihang nabangga ang van na ilang iba niyo.
2: Yeah, human.
1: Ang thrilling. Kay may nanawag sa cellphone sa taong ako na pusilan. Ako ikaw ang cellphone ako yung meeting ko. Nadungog na ko. Namuta na. Kakibot, asa na ka mo?
0: Ah, kakibot? Sa ato pa?
1: Si Federico ang nanawag.
0: Sa?
1: Nanganti siya. Nga iya kumpatsyon.
2: Abel.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Tap!
3: Ay!
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuwat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakasa, magpahibao na sad ka ninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsa na, no promo na, may 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
5: para sa Senat Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: saya gusto mong mong buhaton ko nining tigo. Gusto ka bang bawa na siya din sa mansyon? Wala siya silbi din sa iyang pangitaron.
1: Sir.
2: Gusto kong...
0: Unsa? Say it, my son. Say it!
2: Gusto ko nga mo... mapahuway na siya.
0: Sa dayon!
1: Sir.
0: Sayon ko na kayo kanang buhaton. As a matter of fact, mahimo ko kanang buhaton din mismo sa imong atubangan. Ang papahuwayon siya sa dayon.
1: Sir.
0: Hop!
1: Oh. Kitiunan ko nimo sa imong pistola. Sir.
0: Igo ka lang niyang gitanaw, Sedes. Yes. Dili kayo malayo pagkatagak. Gikan sa iyang punuan ang bunga. Dugo ko ang naglatay sa iyang kaugatan. Busa, dili siya layo sa akong batasan. I think... Baliwa, aray kaniyang gapat yun, tika Sedes.
1: Sir.
2: Ayaw siya kilapti.
0: My son, nasuko ka ba?
2: Ayaw siya kilapti. Dili ko gusto may maitabo niya. Hinungdan nga, dili na ko gusto may buhaton pa siya din sa bahay. Tiguan na siya. Ang ilang nga mapahuway na siya. Makanay gusto na kong isulti ganina.
0: Damn. Mau ba din ay? Taos kayo ng swerte, sir. Kaibisan, wa mahinumdum, ay nga kong anak, karimo. Ipagyapon siya buot, nga maalaaw ka.
1: Piyolo.

0: animal. Riot may maabtin sa Orlando ka kanina. May nalagane, kinalasad kong nakahuna-huna upaagi. Ay, ipatuo ko siyang tulo kong pasakitan sa Sedes. Ay, Sedes. Karoon nga nabalik ka na din, Hesumansyon. Wa na ko'y mahibo. Maglesod na ko sa pagpanalipod kanimo. Ginungagan mo lang yun ang akong hunahunaon. Eh, wa ko magahimo sa pagluwas ni Ilagi kandini. May dungag ka bang yun. Di ikagikan, tagutagoy man ka.
1: Oh, rito.
0: Diin nga rito.
1: Rito. Basta good. Huwag ko sa'yo nga. Amo na sabdehe, takarunda. Kay, kinahanglan akong mo-report o kapili mo kung asa ko pa ingon.
0: Ay, Gurio. Ay. Huwag sa niya balita sa anak ni Sarah.
1: Man.
0: Nakamata na ba siya?
1: Wa pa ganina, ambot ng karon.
0: Unsay gibuhat ni Sedes din eh. Nga nung niya siya. Ganos alang siya nabalik ha? Ug nga nung may balik siya. Nga nung
1: magiging... Time pa sa ha?
0: Unsa man?
1: Tagsa-tagsa lang sa mga pangutana ni mo kay murag. Daghan ra kay da.
0: Ay nga nung niya lagi si Sedes. Ganos alang siya mabalik din eh.
1: Ako ay gisugo ni Sir Orlando sa pagkuha niya rito sa Gitpuy-an ni Ma'am Dinis. Ang uyab ka ni Ato ni Sir Paulo.
0: Dito siya? Ay, pero ngano?
1: Sa kunibawan! Time para sa...
0: Ngano naman siya? Uy, purong ka time!
1: Ngano? Ngano rin nga? Ngano nga ako may mong pangutan-on bayan anak? Ngano man?
0: Igorio!
1: Di na ko obligasyon tubagon ka, uy.
0: Hey, ikaw ba? No? Taliguan lang ta.
1: Guwang.
0: Amigo mo ta dili ba?
1: Guwang utrom sa ga.
0: Usahay,
1: amigo.
0: Usahay. Hey, Gurio. Unsa ko ta. Kadugay na itong nag-uban din, his mansion.
1: Maong gani. Dugay na itong nag-uban din eh.
0: Oo nga.
1: Maong nga, nagkailhanay nagyuta sa atong masig kabatasan.
0: Oo, bao.
1: O, tinood nga akong gisulti nga usahay, kisagad magkalalis mong tanduha, di ba?
0: At kung udbangod kay, sayaon di kang dako.
1: Kay Bintahuso kasang dako.
0: Eh, bisig ka doon sa agroyo. Wala kong umintahan mo.
1: Kay Bintahuso ka, eh. Ikaw ang saligan ni sir, o kanunang dadon sa iyong mga lakaw.
0: Eh, sa ko ba di ay kung misalisan ako?
1: O, kinsam rin ang sa. Mas manghod ko kunin mo. Ang ilang unta nga, mas masalig siya na ko kay kung abtik kay o kusganay mas abtik pa kunin mo. Kay mas manghod ko kunin mo pangidaron.
0: Nakasiguro ka? Ha? Nakasiguro ka, ha?
1: Kalit ko na yung gitiunan sa iyong pistola.
0: Oh. Sam... Abay ba na kung mas abtik ka? Kanya ko. Kay mas manghod ka na ko. O na? Hinaunhan malagit ikas pagbunt o pistola gikas ang hawak.
1: Malhimal ka, tinoy ni Malka. Ungunay ka gidain ako, rey.
0: Nagdili. Kung dali ikaw sa bangunay na ako.
1: Iluklok na...
0: Ang sabangan?
1: Iluklok na balik sa imong hawak. Iluklok. Balik ba eh, balik ba? Eh, nagitiyo na ako. Ah, kung tingali ko eh, iluklok na balik. Ngano ba sa magsigi pa man kag... Iluklok ka na nga pistola eh, nga... Niya makasood sa itong baraks. Sim kagdadana.
0: Eh, kay kinahanglan sa tanang higayon, Gurio.
1: Kay?
0: Magbinantay doon, ta?
1: Binantay yun?
0: Oo. Oh, kinahanglan ibutang sa kanuna yung usakatil ni Dusnahan.
1: Ha?
0: Eh, nako.
1: Ano man? Puyagod. Bisag maghigda, ato gihapon nga ibutang sa unahan ang usan na ito katil. Alam, kayo mo ka na, kapuyagod.
0: Eh, kamay manduklon mo, Gurio.
1: Nukul noon.
0: Eh, ikaw ang kapoy! Eh, siguan ka na pero wag kagayapon masayod sa mga panutihon. Kapoy, namang siguan na ka.
1: Oh.
0: Ba't tiinaw mo?
1: Bala! Mas siguan ka. Eh, kung ipagkaubos, ha? Kay, wag ka masayod, oh. Wag ka masayod.
0: Masayod sa unsa?
1: Wag gani ka masayod. Wa, sab ko'y planong sayran ka. Maong nga pagbantay.
2: Heh. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Kung moingon si Mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
13: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
15: Kabog na nga pang negosyo.
16: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
17: Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
20: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers, from day one to toddler. EQT nyo mo.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift! OT! Breadwinner!
22: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
25: May tapang na hindi sumusupo.
26: May angking diskarte para magtagumpay.
27: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
28: Yan ang bangis ng layon.
29: Gerald Anderson, EZ Mill,
30: Mark Mugen,
31: Emil, and Vince of BBTK.
32: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
34: Drink responsibly.
35: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a belly.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Gawas ko balik sa mukha kang katubang, oy.
2: Nyako. Bebeset. Makilagkot. Uy, sa buot yung ipasabot siya ang gisulte. Hey, guriyo, beset!

0: Ah, duha pa lang kadto ka hungit ang imong gikaon. Bundang ka na.
1: Dili na ko.
0: O sabay ginahan imong kanon, ha? Di ka ginahan sa Sudan. Magpaluto kog lain kaputahe, aron sa imong gana ang imong kaon. Tingaligwa ka makauyon ng beefsteak. Hmm? Magpaluto kitag lain. Crispy pata. Nakasiguro kong ganahan ka ni Ana. Seres, lagaw na. Antonas kusina. Lutui ang akong anak. O siguro doa. Ngalamion ni mo sa pagtimpla. Kundi kay gustong ilabay ko kini sa imong naong.
2: Matuman, sir. Pero, sir.
0: Pero unsa?
2: Mas ganahan man siya utan nga Bisaya, sir. Ilabi pa kung daghan ni Ugokra o niya subakan o pinirito'ng isda. Mas ganado siyang mukaon, ana.
0: O siya? Kanaray. Kanaray imong ipakaon sa kong anak.
2: Sir.
1: Utan. O si Yaya. Gusto ko mo higop o sabaw sa utan. May mo pang palutuan ko ni mo, ana?
0: Yeah. Sure. Hmm. Kung mo'y mong gusto. Pero mahimo kayong magpakaluto kitag potsero, anak. Ha? Mas lamian ka ni anak. Mas lamian ka na ang potsero, di ba? O saman?
1: Mas gusto ko sa utan nga gingon ni Lola.
0: Oh, baba. Ala, sige. Kung noon sa'yo mong gusto, mo'y matuman. Alalakaw na si Des, pagluto na. Gawas na gikan din eh.
2: Sige, sir.
1: Bang, ikan yung busugo sa kapang katapang? Dad? Ayaw lang si Lula kay tiguan na siya. Nga imong palihukon. Panugo na lang sa uban.
0: What?
1: Pero, busog na masab ko. May imong delete na lang.
0: No. Palutuan, tika. Palutuan, tika ni Ana. O sige, manawag na ko. Dali na si Des. Magawas na kita, gikan din eh.
1: May mo bang magpabili ng una din eh si Lula?
0: O siya? Sige, sure iho. Ganong dili. Pero kadiyot lang ha. Si Des, balik ka.
2: Sir?
0: Magawas ko. Apan kung daw kunon sa imong ipanulti sa kong anak. Pagmatngon sa imong ipanulti. Kay masayran ko ganing may gibuhat kang wa ko makauyon. Balintian ka na ko. Nakasabot.
2: Oh, sir.
0: Buset. Paskusto pagyapo niyang ikauban si Ceres. Gusto ka ko sa kong desisyon. Gapabalikon siya din is ay kong kogalingon. Animal. Unsay sunod nga mahitabo kun mabalik na kaniya ang iyang panumduman. Dili ka nga maglisod na unya ko sa paglikidar ni Sedes. Pusya.

0: May hangyo ka nga uban nanti kasi mong pagkaon ka ganina dito sa kusina. O karon na, ni anasata din ni sa inyong lagwerta.
1: Ganaan ka din ni kanito, dili ba? Mauki na ang paborito ni mong spot. Kaya ganaan ka nga matanaw sa mga buwak din sa hardin. Huwag ka ba makabantay? May mga bago ng mga tanom nga mamuwak na din eh. Mas gipadaghan ko pa ang mga orchids. Kay kana ang labi ni mong paborito. Look. That's Vanda Sanderiana. Or Waling-Waling. Gikan pa kana sa Mindanao. It's now rare and preserved. Mga kinahanglan nga ati manunog mayo. Kay gusto kinigbugnaw. And so, gipasiguro ko gyud sa pagpaatiman. Ug maayo sa hardener. Aron mo makita sa imong pagbalik. Ano kon? Wa pa kini mamuwa karon. Aron makita unta nimo ang kaanindot. It usually blooms on July and December. Do you like it?
0: Mm.
1: Kun maminyo na unya ta. Punon ko sa nagkadaiyang mga buhak kining maong hardin. I will even expand it aron mas taas kag malantaw. And if you want, magpahimo kita og greenhouse. Baby, will you marry me?
0: Unsa?
1: Og dili ko gustong balibaran ko nimo.
2: Tofu sisig?
3: Huh? With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy.
3: Mm.
4: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Salon Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanagahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol, acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist,
7: hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kala pagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
7: Bilang kilos gani?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko,
1: I love my teacher, yes I do. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal sa ka 40-anyos nga lalaki nga giisip ka sa ka high value target individual, dadakpan kini sa kapulisan ug dakwaan kini illegal nga drogas. Samtang mga awtoridad sa dakbayan sa Bugo nangita na karon sa tinubdan ato sa ka online nga pagpanghulga nga mitarget og mga estudyante magtutudlo sa saka Catholic school sa maong syudad. Samtang Sugbo gikabalakan usa nga makasinati nining epekto sa El Nino phenomenon og makasinati og kainit sa panahon. Samtang dito sa kaulohan, ang mga motorista makapaabot og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo karong sunod simana. Good news na ini. Kaya sa nilabay nga tutunga to sa upat ka mga simana, pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo ang misugat sa mga motorista. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interidyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong sigun nga, dinutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marunod at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interidyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flo?

0: 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
0: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, light extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa light extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3 for longer life.
3: At oras karon alas 12:39 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, ang hassle na mga patong na fees, no? May mga patong na mag-cash in kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, at more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash Load, G-Load, dahil siksik sa bonus. May bonus, data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance na manalo o to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in na partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25758 to series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Samta sa pikas, gabay ni kabataas, bang presyon si Munduway, kabadunay, hypertension. Basin taas yung sugar, basin may diabetes kanyo, ara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapaghaikinis mo arterial wall, sumapalapot si Mundugo, kung saan nakarason. Nga nang magka-hypertension ka, mataas yung imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaon si mong kidney, o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad, pagkaputulo sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busereng pabuta, nga mo grabe yung kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa paliyaga, nagsuhid sa insulin function. Kung mabuag imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni si imong katulog. Makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika, di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin mo tang sa Media Council Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Huwag karoon sa detalye na sa atong mga balita o sa ka-40 anyos nga lalaki. Nag-iisip kinis kapulisan nga sa ka-high-value individual sa HVI. Nadakpan kini human. Nakuhaan kini 55 gramos nga ginudahan nga shabu nga illegal nga droga. Gibraba na usap kinis kapulisan nga mobalor og 364 mil atul sa saka bypass operation. Diya sa may magsaysay extension sa barangay Sawang Calero ning syudad. Pero kadlawa ang suspechado nagpabilin nga ana sa police custody samtang nagpaabot kini nga mapasakaan og kaso may kalabutan sa illegal nga drogas.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommend ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga, sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or

0: 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan. O sulod lang sa pila ka adlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For each DLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwan pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung gihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
7: At oras karon alas 12:48 na. Ang mosunod na balita tud kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timay hangi ko adunay daghang toxins imong lawas mandili ka regular ug magpagawas imong hugaw dugay kang mahilisan magbuto ng imong tiyan makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa gid hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigmo na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, ug tanga ka na mga toxins sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Paginuman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mabalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa linay nga magabutika dinhi sa Sugbo ug manusab sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, mga otoridad dakbayan sa Bugo, nangita na karon sa tinubdan o para pag-ila ni adtong responsable sa hulga din sa online. Nga matod pa ni target kini mga estudyante o magtutudlo sa saka Catholic school, sa saka o sa maong syudad. Puman kini nag-post o makahulga nga pamahayag labot sa shooting incident. Unya, mi-circulate kini diha sa social media. Ang subay nini ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Bugo, nakikoordinate na nga ito sa school administration. Ang kumanasab sa Bugo City Police Station o ang Peace and Order Council, kumanasab na sayod sa maong pagpanghulga nga nadawat sa maong eskwalahan diha sa online. Nakikoordinate ito sab sila karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit para matrace o ma-identify ang source ni ito nga maong post. Subay sab sa nagpadayo nila nga investigasyon sa kapulisan. Matod sa maong post, naghulga kini nga mamusil o estudyante magtutudlo. O sa kasimana, gikan karon ang gituan nga responsable sa maong post. Ni angkon nga nag-eskwela kini sa maong eskwelahan, nahagbong kini o gireprimand sa usa ka magtutudlo. Ang maong post, particular nga nagtumbok sa estudyante sa grade 7 ngadto sa grade 10. Hinoon gipasalig nga sa kapulisan nga nagpadayon ng ilang imbestigasyon o para pag-ila niadtong responsable sa nahimo nga pagpanghulga diha sa social media.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
15: Beach trip or island hopping? Mo-party. Mo-adto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
20: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
21: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
20: Revicon, tabang arun masagad. Imo kausog
21: with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung moingon si mama nga,
23: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal.
24: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
25: Ang iyang buot ipasabot.
26: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
27: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Be extraordinary with MX3.
32: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon, alas 12:54 na. Ayaw gakalimot ha, kung ganahan gani kang mga pehinom dumi ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Parehas karon nga bago kang nakapaniod to, o niya para makarelax ka din naggamay, padung ka mo balik na sa trabaho, gikan sa imong lunch break, nala pagpangapi una, o niya inom sa Vita D Plus Coffee Mix, kay kini pinakaunang kape, nga doon na po'y sagol nga vitamin D3, ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kinitorin ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract, doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties, nga gitawag kini og mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagi kini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress, so kini dali nga pagadaos sa atong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix gyud, makakapina ka, maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika pila sub dinas sa Life Extension na clinic. Amino na to karon si Chacha Boyles, mag-greet ni Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, Ugula, Minik Boyles sa Obay Bohol, nga namati sa dato karon. Padayon ta sa itong mga balita, makahuman sa sunod-sunod, kapag taas sa presyo sa mga produkto ng petrolyo, karong simunod si Mana, ang mga motorista, makadaginot-daginot na. Tungod sa ipatuman ng rollback sa presyo sa mga produkto ng mga petrolyo, pinagi sa mga local oil companies. Sa advisory, ang pipila ka mga gasoline stations mo paubos og 3.50 ngadto sa 4 pesos matag litro alang sa presyo sa diesel. May na lang taw ni kay dako-dako nga rollback. Samtang ang gasolina moubos usab og 25 centavos ngadto na sa 75 centavos ang matag litro. Samtang sa pikas nga bahin ang enhanced nga southwest monsoon kun habagat moy muda og mga pagwan-uwan sa Luzon ug Kabisayan karwadlaw hangtod na sa nahabilin nga adlaw sa weekend. Samtang masinati usab nga pagwan-uwan sa western part nga bahin sa Luzon ang habagat gipakusog pa gumikan ining bagyo nga si Saudel nga nakagawas na sa Pilipinas. Obit patoy nga niya sa dihang nakasud siya sa PAR o niya nakagawas ra po dayon. Nga gipaabot nga mo landfall dito sa eastern sa China, eastern nga bahin sa China. Samtang dunay low pressure area sa northern na Philippine Sea nga nakatampo usab sa pag kusog sa habagat nga mo ay mudag mga pag-uwan sa nakumbahin sa Luzon og Visayas.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 12:57 na itong paminaw ng ato balita gikan sa abroad.
2: DYHP Abroad ngayon.
3: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Tanyag ang Osaka Medical College sa Kathmandu, kapital nga syudad sa Nepal, o libreng pagtambang sa mga biktima sa miigo nga flash flood sa maong nasod. Ang Kathmandu Medical College gitukod ni Dr. Kumar Sharma, usa ka Nepali Congress member nga ni Silby sa Federal Parliament. Ang maong private college adunay duha ka mga teaching hospitals. Dino sa niini ni Padana, usa ka rapid response team ngadto sa apektadong mga distrito sa Nepal sama sa Rasuwa, Nuwakot ug Dading. Ang maong ospital ni Padana usab og laing team of doctors ug medical officials aron moatiman ug mutamba sa ubang mga biktima sa miigo nga kalamidad. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies. Ni YHP, tatak Amen. Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti kapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga pinaagi pamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa Set Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alas 12:59 na. Samtang ang musulod nga bahin atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang laing mga benefit nga makuha nato sa adlaw-adlaw nga painom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagpamenos sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate cancer sa kalalakian, colon cancer ug pagmatang sa sama niini nga mga sakit. Nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matud-an usab sa mga clinical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients nakagantos na giniining cancer sa sakit nga cancer mo taas ang ilang survival rate kun sufficient usab ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas unya mobalik pag function ang immune system samtang siya nakibatong sa sakit. Dili dali nga maluya og mutaas ang tsansang maka-survive sa maong sakit. Sa mga dunay cancer o katong pasyente ni ining nga maong matang sa sakit, gawa sa ining medication pag inumog 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human sa pagtake ninyo sa inyong meals or makakaon. Gawa sa mga cancer patients sa kadtong nagbintain usab og mga tambal para sa diabetes, hypertension o guban pang nag-require o maintenance medicine. Makatabang usab ang pag-inom, no? Idunga na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, mahimo kayo nga mo inom sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Unya, affordable usab kaayo. Mapalit ninyo ang Life Extension Vitamin D3, matag soft gel diya sa mga butika. Apil usab din na sa Life Extension na clinic. Unya, siguraduha ha, nga inyong mapalit na Life Extension, liliagyo na kada soft gel. Kung doon na ba kinimarka nga LE, mo na siya ang initial sa Life Extension. Kay maunay ti mailhan nga authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Unya, ayong kalimot, pwede ka maka-visit sa Life Extension na clinic para maka-avail kang libre ang quality consultation kada adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nakinibay mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon. Doon po yung Life Extension Clinic na namimunta sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. O ganda Getty City sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag inuman yung super fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Sa inyo pag kagandaman yung super fiber, kay usama niya ka sa shea nga powder o sulod. Imula niya siyang imix o sa kabaso nga tubig. Pwede kang mainom ani before ka mamahaw. Kung ari sa buntag, kung maka-decide ka nga ari ka mo inom sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take mo sa super fiber, dogani ka nang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic. Samtang, sa dilipat na hingpit tayo nga mo, doon na tayo pahibaw, ha? Si Bishop Ruben Labajo, na malihog taon siya pagpahibaw po dili sa DYHP para nga to sa ilahang mga kaparyantihan. Ingumano sab sa ilang mga friends, no? Or mga friends sa ilang pamilya. Kay ang iyang amahan, si Bienvenido C. Labajo. Kuhani siya ang papataw ni Bishop Ruben Labajo. Mi taliwan ni Adtong Agosto 26. O niya gihaya sa karon na sa may St. Peter Funeral Homes diri sa may Imo, Cebu City. Ibali na yung patay nga lawas nga to sa complex nga nahimutang kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila de Nastalisay karong Agosto 31. So karon dahil ning Lunes, no? O niya alauna sa hapon. At to dito ihaya o pipila ka mga adlaw hangtod na sa September 3. O niya inig ka alas 3, alauna imedia sa hapon ni anang pagka September 3. Doon ay misa sa alang na sa iyang paglubong. Kay Katuday Town, si Sir Bienvenido Labajo, Papa ni Bishop Ruben Labajo, fan kaayo ni Attorney Rufil. Minaw gid siyang programa kada buntag. Okay, so sa mga higala ha, o mga nakaila, sa papa ni Bishop Ruben Labaho or friends sa ilahang pamilya or mga relatives mo to ang paibaw gikan usab mismo gyud ni Bishop Ruben Labaho. Samtang sa pikas nga bahin na sa dugang pahibaw, sa man Jesse Sumampong, no? Kay dunay paibaw sa diay nga labot sa kamatayon. Ipaibaw sa akong kasubo nga si Dr. Edelberto Berting Jimena Estomo, kanhi Ronda Municipal Councilor usab ni siya, namatay niya itong Agosto 22, 87 ang iyang edad. Naak siya karon diri sa May St. Peter sa Talisay. Unya, bubiya ni Ugma, Sabado, alas 10 sa buntag, padung sa Ronda Catholic Church, alas 11 ka Misa Requiem, pagka alas 2 sa hapon. Iyabang nga higala o mga paryente, giauhag na mag-ampo alang sa iyang kapahulayan nga dayon. Nagpahibaw ni ini si Rolly Jimena de la Cruz, nga gipaagi sa nikasamang Jesse Sumampong. Wa naman tayo nga oras, subana ko dito sa control kasamang Jerome Yap. Dito sa atong transmitter, si Sir Rebel Boyser. Ikamanasab dito sa newsroom kasamang Gerald Albio sa kasamang Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon. Inyatangi kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 5.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
5: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Subdivision Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
14: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
22: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
33: nga naman,
15: Mari, ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Mari. Mahal mag kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikisi katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo ha.
15: Yun sa man niyo, Mari.
16: Nag-unifis mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifis?
16: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kunta-kunta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay Mari. Tudlo iko.
16: Oh, dahil feeling guide Mari oh. Nanay number ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385001325. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
18: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
19: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Mac?
18: Ah, lagi. Basig glass na ni.
19: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: Set Living Testimonies.
21: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
22: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istoryang panyawan capsule. Itry na ko. O niya,
21: ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
22: Paghikas niya
20: siya tutunlan,
22: wala
20: naman. Living Testimonies.
19: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kinisi Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
5: Hey, okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nanagagmay nga katong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
3: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
6: Uy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
15: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
17: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Soon kayo sa Dio Adlao. Pero sukad med Iberi ko, mas gaan na ang pananaw yung bi maigmata sa bumitan.
19: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
21: Bianca de Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
22: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, dun akay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dun ay cash prize nga pwedeng madaog og dun ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
23: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrols Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrols Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw kami yung tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Marisa, 19 anyos, taga Compostela, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong inahan nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Aron inyong hisabtan, akong sugdo ni atong nag-edad pa ko 15 anyos. Ingon ini ang mga panghitabo. Naon sa manos, Mama? Nagsiki makilak. Ako yung duulon. Ma? Nga na, Deka?
1: Day, anak. Gibiyaan na ta ni Papa ni Mo.
0: Ha? Nga naman?
1: Nailang babae si Papa ni Mo, nak.
0: Saan?

0: kaon na. Pila ka adlaw na kang way kaon kaon. Sige na kagunahunas pagbiang papa na to.
1: Marisa, ngun sa dili pa na ako madawat ang pagbiya ni papa ni mo na to.
0: Dawato na lang good na to, ma, nagbiyaan na tang papa. Ay na lang pa sige kaguol. Masakit unya ka. Magunsa naman lang unya mi. Mga gagmay pa biya ng uban ako mga iksuon.
1: Anak.

0: Unya, kumusta man si Mama Ate? May kaon na?
1: Kalois kinuodong, may kaon na.
0: Maayaw yun noon, Ate. Mag-usa ka si Mana na good nga. Dili mo kaon nagtarong si Mama. Karoon lang gani, oh. Usa na good ng oras siya. Mag-alas duas na sa hapon. Nakaroon pa na ikaw si Mama.
1: Maulaki. May nalang gani, kay naminaw sa kong tambag. Nadawato na lang niyang pagbiya ni Papa nato.
0: Ate.

0: Ma, nga nang nagsige magkaghikap sa imong suso?
1: Nak, nakabantay ko ba? Doon ang may mga bugon ang akong suso.
0: Wala, nga naman ak, ma?
1: Sa tinuod lang, nak. Dugay naman ko nakabantay ini. Gamay pa man ni sa una. Pero karon naganaman naman siya kadako. Nagtuo magod ko nga mawaran eh.
0: Pinsa? Kun mo niya ma, ipatanaw ta ng doktor.
1: Pero nak, wa man in taon tay kwarta.
0: Mangayo lang ko tagtabang ni Lolo.
1: Marisa.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: No one ana makaugana sa kama.
4: Basin og.
3: May diabetes ka.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
4: Og antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Og desugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
3: Kapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
3: Ang tubag.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Efektibo.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: DTX 500.
3: Imo sa desugard sugar cane extract.
4: Ang anti-diabetic property.
3: Kikan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
5: Pay Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Nga naman Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
5: Yun sa maninyo Marie.
6: Nag-uniface mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon Unifeeds ra gyud gihapon. Di amo mare, sa matagsako sa Unifeeds, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifeeds?
6: Kaayo mare. Imagine na mare ha, sa rapo ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kog 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay mare, tudlui ko.
6: Oh, diapering guide mare oh. Nanay numbers ila technician diha. Kay report ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
10: Sed Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
11: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
10: Living Testimonies.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Sed Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
14: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
10: Living Testimonies.
15: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
3: Pwede na. Makakas
2: bilay mo ito. Ano ka? Binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na ang bisan-usang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
11: Ginoodyo na ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, giyaplas na gani.
9: Living Testimonies.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget? So-

0: bugas-bugas,
1: akong katul-katul
0: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibatay ko sa kumbano ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dogay na din kitadasa kung inahan ang iyang kipati, nga doon ay pugon ang iyang suso. Misamot ang iyang kaguol sa dihang nasayot siya sa iyang sakit. Dako po ang among pasalamat sa among apuhan nga mao'y misuporta sa mga panginahang lanon aron sa pagpaalim sa iyang sakit. Ugun niya. Lo, salamat kay sa mong pagtapang ni Mama, ha?
1: Haway sa payan, Apo. Kini pong imo inaan ba? Wasagit siya musulti na kung nga na di ay siya gipamati. Nausap naman ko na siya sa dihang naminyo namin. Mula ba maikog na namo nilula ni mo musulti kung unsa iyang gipamati o baka problema o man sa iyang bana? Ako ba, nagdodagod ko nga ang maunang nasakit ang imong inahan tungod sa kagrabing kagool sa pagbiha sa inyong amahan niya ninyo nga huwag po angon.
0: Mitalo, huwag yun maluis papa na mo eh. Upat di aming managsuon, unya gagmay pang ako mga manghud.
1: May nalang gani, apo kay nahalinan mi ugyota o naasab mi mga paabangan. Bahong kami lang ang misuporta sa pagpalit sa mga tambal o pagpakimo sa inyong inahan. Busa ayaw kay ikong sa pagpanghayo o tabang namo. Kaya okay lang yung kaayaw kami nga doon ni Lula ni mo.
0: Salamat, Lo.

0: Ma, manon sa ka.
1: Sakit kayo ang akong lawas. Nga murag api lang akong kabukogan kasakit anak.
0: Ma, manon, ma.

0: kapon sa dok? Bone cancer? Naapa man ni siya gipamati ang breast cancer, dok.
1: Posible nga mikatapang iyang original cancer cells o mi-develop into another cancer.

0: Saluin na kay minimo, ma. Nagigda na lang ka kanunay. Midaot na kagmaayo.
1: Sakit kay sa among dugan nga magpaminaw nimo nga mag-agoto sa grabing kasakit. Huwag na kita rungtok, mag-api.
2: Alisa, Alisa, anak, imang gipang ang suga.
1: Huwag man, ma. Gano'n si Ay?
2: Ngit-ngit, manggod ang akong pananaw. Ingon sa, banod ka ayong akong mga kamot o tiil.
1: Basta ba?
2: Hindi ko ko ginawa.
1: Ma! Ay, kung pag-ingon na anak, ma! Ma! Ma!

0: Gisuwayan pa namo ugtang among inahan sa ospital, apan gideklarar na sa doktor nga dead on arrival. Namatay gyud ang among inahan tungod sa iyang duha ka cancer nga gipamati. Wa pa gani maayong unang cancer sa iyang suso, nanapoy laeng nadugang sa iyang bukog. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nagsigi og kaguol ang among inahan tungod sa pagbiya sa among amahan. Wa na siya tarong katug og kaon. Grabe ang stress nga iyang nasinati. Mao ba ni hinungdan sa pagsugod siyang cancer? O nakuha niya gikan siyang mga kaliwat? Ikaduhang pangutana, breast cancer ang unang sakit sa among inahan og nataptan kini og lain nasab na cancer nga mao ang bone cancer. Posible pa di ay nga mo-develop og lain nga cancer ang original cancer cells sa usa ka tawo? Ikatulong pangutana, katong mga bugon nga mitubo sa suso sa among inahan, posible ba nga dili unta to makanseros kung nadali pa ni namo og da sa doktor? Posible ba sab nga mataptan mi og cancer nga iyang mga anak? Ikaupat og katapusang pangutana, namatay gyud ang among inahan tungod sa duha ka cancer nga iyang gihambin. Nawa ang pananaw og namanhod ang mga kamot ingon man ang iyang mga tiil sa wa pa kini mamatay. Say na ba kadto nga mamatay na siya? Mawa ba di ang pananaw sa usa ka tawo o na pa kini mamatay? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marisa.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlawa. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kay usama na ko ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klasikasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Udri ba sa mong batan sa third floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mo kini nga if you want to be the best kuno, you have to do the things other people aren't willing to do. So magpailaw mo kas trabaho, di kasi lang kag mandar-mandar nya ikaw di ka mo trabaho. So leadership by example, no? So mao na nga trabaho kita kay mao man eh trabaho tao kay tabangan sa Ginoo. Alright, so ang ato matatampo karanawa si Marisa, 19 years old, taga Compostela, Cebu. Compostela, Cebu. Gusto mo mga taga Compostela kung kaila. Of course, si Mayor Richie Wagas. Mayor, bisita niyo ko si mga pickleball niya. Mga Wagas family, mga Paradyang family diya sa Kabadyangan. Mga kabatingan, silingan diya, no? Nalinda, Kuni, Arnold, Mostar Manol, guwapo kaya pong Arnold. Sige ba'y ko gana diya sa Compostela kay bisita ko ni Brad Pipi para diyang. O, mga na ako yung atubangan rin, mga taga-sibungan ni sila. O, dugay na nila kung ikon, ako lang yung basahan ko sa akin. Taga-sibunga, poblasyon Sibunga. Mostar naman kinabuhi diya sa Sibunga. Si Bidon de la Cruz, Juliet Isabelo, Ken Tenebro, Anali Nera Caniada, Lisa Torres, Yanex Torres, Uncas Gascon, Eduardo Torres, Lolita Torres, o Jason Minyosa. Huwag nga kung suki diya sa Kaang, diya sa Abugon, Sibunga. Musta naman si Tiban Kaang Bulante. Si Mr. To James Laputan, Nilo Gnarding. Akong suki sa Bukod Diyos. Basta na kung suki sa Bukod Diyos, ha? Si Ruel o si Monique o Dinisa diya sa Bagakay, Butungan, sa may Sibunga. May kumpalit niya. Salamat kay Ruel, ha? O Monique, nga, tagaan ko niyo magkuhan. Buy one, take 10+1. O sa mga Balansag family, ha? Gikan siya ni Marie-Jory Javier, Mernalyn Salinas, Charina Aguirre, Jessamar Alba Albarando ba eh? Rudel Carpintero, Lynette Aludina, ma'am, sa mga taga, sa mga sisters ni Desar, sa Lindugan, no? Mayot mga okay ng mga ang atong mga sisters niya, Mama Mary, no? Si Frater Marty, Frater Joseph, Sister Marie Paipa, o Sister Elizabeth. Nanggikan kini ni Marie-Jory Javier, diya sa Sibunga. Okay? Huwag kining uban, sunod na naman po ning uban, no? Kay mahurot na ang atong oras. So going back to sender si Marisa, punto medical ng problema ni Marisa. May tong kini sa iyang mama ba to? Namatay ito yung mama tungod sa breast problem. Unang pangutana ni Marisa, nagsigiw ka guo lang akong inahan tungod sa pagbiya sa among amahan. Wala na siya itarong kaon ug tulog. Grabe ang stress nga iyang na sinati. Maoba ni hinungdan sa pagsugod sa iyang cancer o nakuha ni niya gikan sa iyang mga kaliwat. So, kining balikon ako ang ko sa cancer sa big question mark that there are some risk factors o kining mga mag-uulta, muluwer atong immune system o matarget na nani mga problema ha, no? Pero may nguntang kaliwat, sometimes it runs in the family but doesn't always mean nga una kay na cancer nga parinte, mahimo po kang cancer patient, no? Careful lang ta sa atong activities of daily living, atong diet, mag-exercise, umagampo, nga dili ta masakit og cancer. Kay sa pagkakaroon, mamagini, inunta, problema gini sa kuaning cancer lagi. Kay naay mga tambal, nainunta ang tambal sa cancer, pareha pong tambal sa schizophrenia, sa mong pag-practice sa psychiatry. Doesn't always mean cure. At ang tambal can just give an alibyo sa suffering sa nasakit nga tao. So kung malguol ka, very emotional ka, lower ang atong immune system, more prone ta mo develop not only cancer but some other medical and psychological problems. Ikaduhang pangutana, breast cancer ang unang sakit sa among inahan ug nataptan kini og lain nasab nga cancer nga mao ang bone cancer. Posible ba diay nga mo develop og lain nga cancer ang original cancer cells sa usa ka tawo? Yes, gitawag na namo sa mong pagtuod og metastasis o nilamay na. So originally nasa breast. Unya kung wala mahatagan og saktong pagtagadayon, na operahan o na chemo o na radiotherapy, posible na siya nga mo metastasize. Na mo na medical term ana. Metastasize meaning mo lamay na ngadto sa laing parte sa lawas sa pasyente nga usa niya na ang bones nga mao'y maapektuhan. So posible nga mao na ang nahitabo sa imong mama. Ug lisod na gyud kayo ang intervention kung nakametastasize na kay multi organ kuan namang dysfunction na ang mahitabo, dili lang usa kundi halos tanan ng mga vital organs sa lawas sa tawo na apektuhan. Sunod nga pangutana, katong mga bugon nga nitubo sa suso sa akong inahan, posible ba nga dili unta to makanceros kung nadali panig namo og dala sa doktor? Posible ba sab nga matapdan mi og cancer nga iyang mga anak? Katong bugon magsugod na siya benign, no? Mao na nga akong kasugyot sa mga babae, especially kining mga naay mga family history or na history of trauma or infection na mag-self examination mo sa inyong breast kung wala bay bukol diha. Kung naamang gani, mahimo ba og inyong kuhaan og a sample through the aid of the doctor for biopsy. Kay magsugod pa man siya benign, di man idayon mo dahimong cancerous. So kung ma-biopsy, unya moingon nga benign ang result, ipakuha. Kung less ang chance nga mo-develop, mo-deteriorate into malignancy or cancerous. May tungkol siya mapangutan na posible ba mong matapdan, hindi sa kumakayon nga immune na mo ani, exempted naman ani, anybody can have this kind of problem. In fact, member of our family died because of breast cancer. No? Dili ko maulaw musulti ninyo, akong younger sister, akong manghud, namatay tungkol sa breast cancer. Kaya ko na ni katindi ninyo problema. Kung naay mga bugon diha, ipabiopsy. So there are three stages sa kinabuhi sa tao, sa babae especially, na magkausab ang hormonal level. Pag menarche, meaning pagkadalaga na, mausab ang estrogen progesterone level. Pag buntis, o pag menopause. Kanoon saan mag-menopause ang babae? Late 40s and early 50s with the main age of 52 years old. So, kaya mga aware mo ni Ana, ha? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Namatay yun ang among inahan tungkol sa duha ka cancer nga iyang gihambin ang sa breast o sa bones na ito. Nawala ang pananaw o namanhod ang mga kamot o mga tiil sa among inahan sa wala pa kini namatay. Say na ba kadto nga mamatay na siya? Mawala ba di ay ang pananaw sa usa ka tawo nga mamatay ang kung mamatay na kini? Ah, siyempre, mawala. Mustap ang tanan nga mga functioning, no? The last ko nung nga mawala ang brain. So, muna nga, mawala, no? So, muwan na pananaw din. Na maka, ang mga five senses na to, mawagtang na kay mamatay naman. So, mauna ako ika-istorya ni Mama Isa. O, why exempted na to? Including Dr. Rene Obra na Atty. Ilyn Batan. Kitang tanan mamatay. Why dili mamatay na to? Ha? O dili na kaibaw kanusa, o sa nga pamaagi, o kuhaon nata sa Ginoo. Ha? Dili na ta magdungan. Alright? So, yun ako nakasabot ka sa akong explica ni Mama Isa dahil sa Compostela of regards to mga wagas o mga paradyang family. Ha? Dula niya tag pickleball niya, Mayor Richie. Anaan niya ko ni mo. So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, again, Dr. Rene Obra, at your service. Hasta la vista, until the next time. Bye-bye!

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Padayong nagmonitor ang imbahada sa New Delhi o Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu kabahin sa sitwasyon sa Northern Nepal. Human miigo ang halapad ng flash flood ng miigo sa mong nasod. Ang imbahada nakigalayo na sa Nepali authorities. Anong pagsuta? Kundo na ilaing mga Pilipino ang apektado sa maong pagbaha. Una nang ikataho nga usa ka Pinoy ang namising human sa miigo ng flash flood sa Nepal nito Agosto 26. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ngano special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa ato immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan Sosa Kaawin. Ano ba ang sayang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Seattle Negros sa rentaho. Gato matatampo, nagdasingan nga art.

0: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
1: DJX 500 ang tubak kontra sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DJX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
11: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
12: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
15: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
18: Ha? Tagadali na di ka sa kabangahan?
19: Oo, oh, Art. Tagadali na bang kuko?
18: Wala ko makakita ni mo din sa kabangahan.
19: Ang dada pa man ko nga nagsige na ko upon trabaho, hangtod nga naabot ko diri sa Singapore.
18: Yeah, kadit sa. Ang sige dito gingan ni mo? Daga ka pa? Nagsige na kag panarbaho?
19: O, taon dong.
18: Nga sa ato pa, minyo na di ka?
19: Minyo na ko, oy. May duha ko ka mga anak. Pero, buwag biog sa kong bana.
18: Oh, mo ba? Oh, okay ra nimo, Vic, kung mga tanak ko nimo kung ano nga nakigbuwagas yung bana?
19: Okay ra, oy. Paminaw ha, kasultihan di ka nga nung nagbuwag bi usa kong bana. O sultihan sa tika kung kinse akong mga parents.
18: O sige, sultihan ko kay maminaw ko.
5: Ha? Nakasa ang bana ni Marivic sa ilang kaminyoon?
18: O ba, Charlie? Mo'y ingon ni Marivic na ako.
5: O, kung sa kito yung mong gingon, ba'y? Nakailakas ginikanan na ng Marivic?
18: O ba'y? Silingan na din namo. O, suod ba ginako ang iyong mga anak? Kay, pinamimini na ako makitan.
5: Muray gidangat. O, niya ang iyong bana?
18: O, huwag ko makaila sa bana niya. Huwag mo ko makakita siyang bana. Aba, babasig. Wala sa tingali sa mong tapit.
5: Niya ba'y? So, may plano ni mo ng Marivic?
18: Siyempre di ay. Inamiga raming ako niya.
5: Inamiga. O niya kung may gugma ka niya.
18: O, maminaw tayo ni ba? Ikaw na siya sunod ka may tabo.

0: Di na may nung kumakatogin na eh. Naanad may nung kung hala si Marvick. Kapirmin ako ikasulte. Ako siya tawagan be.
1: Abin ako, di na kaganaan makikistoryan ako.
0: Yan naman.
1: Ang-ang, wala man ka manawag na ako.
0: Nahadlok man ko nga magsigi o panawag ni mo.
1: Masabi mong kahadlokan.
0: Nahadlok ko nga mahigog man ni mo.
1: Oh, nga naman ay mahigog makin ako. Sabi na ka na.
0: Nabay, kay Bana.
1: Buwag naman good mini break.
0: Nga, di na ka siya magsamok ni mo.
1: Di na to magsamok ko eh. Malipayo na to siyang babae.
0: Nga sa ato pa, pwede na di ko nga musod sa iyong kasing-kasing.

0: Uyab naman ni Marivic.
1: Ubay, nagkasinabot na mi.
0: Ano naman? Higug mo rin ka niyo.
1: Kwan, kining gaan kayong akumbot niya, bay. Kung naibaw ko nga, paingunan ni sa gugma.
0: By art.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
8: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na itong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotong.
6: Living Testimonies.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: Ha? Mupauli ka dari sa Pilipinas?
13: Oh, Art. Kaya gihatagan mo kong bakasyon sa kong amo. Pero mabalik na sad ko.
12: Kung mao ka na, magkita dito tayo ni.
13: Oo, syempre. Magkita ta ako dito mga buta.
12: Ikaw yun. Sige, Vic. Magpaabot ko nimo.

0: sih.
1: Uy, inain ayaw ko na ko.
0: Okay, pausa ko nga. Giminaw ka din butang ha. Kito ka na ka nga. Huwag si iba na.
1: Nakatakan ay.
0: Pagkos ka na ito ay tayo. Ngayon niya pagkasakit ko mo pala pagkos kawas. Ito,

0: Wait, di ba tangan sa kong kalipay? Magikaupan ta ka, alright?
1: Salamat, Vic.
0: Gikan din niya. Mualto ta sa amo, ha?
1: Huh?
0: Ayaw ka pala ka. Kaya naibaw na silang tanan. Si mama, si papa, ang akong mga anak. Kaya baw na silang may relasyon ta.
1: Mau ba?
0: Mau welcome kay ka sa amo.
1: Salamat, Vic.
2: Wako isupag sa inyong relasyon. Total, buwag naman ni si Marivic sa iyang bana.
1: Salamat, ay.
0: Salamat, ta.
2: Manginaot lang ko nga di lang unta mangitagsamo kang imong bana sa inyong relasyon ni Art Marivic.

0: Nagkita mo siya yung bahala sa una?
1: Oh, alright.
0: Ano yan?
1: Naibaho na siya sa tanan. O nakailasad siya ni mo.
0: Ano yan?
1: Gusto siya makikbalik na ako. O iyak ang pabawakan.
0: Mo ba?
1: Huwag man siya nahimo. Kaya dili may tabong makikbalik ko niya. O di isa ko makikbuwat ni mo. Kaya nadutlan ako ni mo, Art.
0: Salamat, Vic. Nga naman ka?
1: Ugma, mabalik na ko sila yung nasoid.
0: Maupa? Kung dili lang na di ka mabalik?
1: Di na mahimo, uwi. Nakasign ako dito contract. Pero ayaw ka bala ka. Last na ni. Di na ko mabalik.
0: Bantay, ha?
1: O, lagi.
0: Sige, kay inigbalik ni mo. Magnegosyo na lang ta.
1: Sige, ha? Nindot ng plano, ha?
0: Pag-ambisa mong biyahe o ba, ha? Paabutong di kasi mong pagbalik. I love you.

0: sila palang kadik adlaw nga mibiya si Marvick nako. Kimingaw na mahinong ko niya.
1: Bay! Oh. Eh! Ay, nangita ni mo? Mas gawas.
0: Kisa man?
1: Di mo natugan si Pangan. Ah, tuwa lang. Basi importante yung tuyo.
0: Kisa man, nangita nako.
2: Ako, Brad.
0: Oh. Oh. Kinsa man ka?
2: Ako si Bert, ang bana ni Marivic.
0: Oh, oh, ikaw di ay? Oh, ang samay tuyo ni mo na ako, Brad.
2: Naibaw ko, Brad, nga nagdako ng usko sawa. Pero, mahangyo lang ko niyo, Brad. Palay ikaw ko sawa.
0: Hindi ba buwag naman mo ni Marivic?
2: Siya rin nagibuwag ako. Pero ako magibuwag niya. Oh, nga, palayog lang, Brad. Buwag niya si Marivic.
0: Oh. Pag-effort sa Brad, huwag ipakita ni Marivic na okay na ka. Nga andam ka nga magbago. Kay naibaw ko, una ka nga nakasasin yung kaminyo ni Marivic.
3: Mayo hinuon nga mo ito yung gisulti niya.
0: Kung bawat ko yung hulaw-naon, pamakoy bawat niya kay imam siyang bana.
3: Pero buwag na Mia. Uda sa kumusugot kay imo kong buwakan.
0: Di isa ko makahimo sa pagpakigbuwag ni mo, Marvick. Kay, nadut lang na kay ko ni mo. Bisa mo tanga kong kugman ni mo sukad na may naitabot na to.

0: Salamat kay ako gitang nakitaan, Art.
1: May tuyo ka na kanoy?
0: Naa. Og importante kayo ni.
1: Ano sa mga nanoy?
0: Ah, mangita tagdapit nga magkasulti tagdarong, Art.
1: Unsa man ang tanong imong pagkisultihan ako, Nay?
0: Nakailangan ko ni Muar kay silingan ta. Og nahibaw sa ko nga buotan kang pagkatao. Og swerte kayo nga kung anak nga si Marimek nga nagkauyab ni mo. Pero, dako lang sayob ang inyong relasyon.
1: Oh.
0: Nahibaw kamagyod nga na ako sa simbahan na galagad. O gusto lang nakong tarungon ang sayop nga inyong nahimo ni Marivet.
1: Noy.
0: Di ba yun ikalimot doon na minyo ang akong anak, di ba? O gusto sayang ba na nga mag-uli sila? Aron iyang mahulipan ang sa nga iyang nahimo sa akong anak. Maumuhangyo ko ni mo, Art. Palay ilang ang akong anak. Kay sa mata sa Dios ug sa mata sa mga tao, dakong minyo ang akong anak na si Marivic.
1: Noy.
0: Makasaad ka ba na ko, Art? Ngayon mo nang kalimtan si Marivic?
1: Noy. Isaad ko na nimo. Makigbuwag na ko ni Marivic.

0: Pues sin sacar a Marvel. De eso como tu máximo mataba. No, vos conseguís su último a Manaco.
1: Ya, cayó ni mismo a su Marvel, si mongre a boje.
0: Ambote ni baye. Kinahalan ako gining ang kaya ho na orang matibok pagbalik ang ilang pamilya.
1: Oh. Si Marivic na silang nanawag, no?
0: Oh, bay.
1: Tubagas na, eh.
2: Naunsa mag-art? Nasi yung panawag ni mo. Karoon na chukang tubag. Sige sa kong chat mo, di ka mo reply. Naunsa di ka?
0: Busy lang ko, Vic.
2: Busy kasi mong babay?
0: Ha?
2: Nanagailain di asa. Muna dili ka mo tubag tawagan. O di ba, nagbalik po si mong ex?
0: Mari, Vic. Makigbuwag na ko na yun mo.
2: Ha? Kung ano yun mo kong buwagan? Tungod ba kayo nagkibalik kasi mong uyab sa una, ha? Mau ba?
0: I'm sorry. Wala ko'y kugman yun mo.
2: Heart.
0: Kalimkin ako, Marivic. Ubaliki ang imong pamilya.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Mao kita mga higalaan kaagay ni Art nga taga Seattle, Negros Occidental o bansa awit nga yung ipangayo. Awit nga regulahan. Mind over matter of the heart.

Ang mong kaagi gibuhat na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing magubos sa direksyon ni Priscila Ricadaos. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpapalaan.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
4: DTX 500, mabalik sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Zed Living Testimonies.
11: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko ala, ang kalin panyawan coffee, akong giniminten kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing. Ang Zed Panyawat.

0: My Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya di ay.
2: Ang Set Panyawan Plus Mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahong sa mangosteen at as sa antioxidant level.
3: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ng atong sugilanon. Isquadro!
1: Maralam na yung ungo o tingog. Lain na pinag... Lain na magbigay ng insika. Ang salamay ang taon ng buhata eh. Busli. Mangag sa ilong!
2: Sige na, Pito Kaspar. Ikaw lipay sa ako pa. Ako din sapa sa misklina pa. Promise.
1: Musli.
2: ₱150,000 Usang kakim. Sukot o tili?
1: ₱150,000 Aw? Sugot ay? Sa iyo na ng trabaho ah?
2: Kada! Para kita duha injil ma. Ha? Ikaw ayaw ka pala ka. Kila ko trip-trip lang pa.
1: Trip-trip?
2: Oh, trip-trip lang. Ako lipay. Ikaw sa lipay. Kaya ako payad man. Si ako, dako pa. Trip-trip lang.
1: Mahiya ang insiko.
2: Medyo ka pa.
1: Salbahis man din ang insika.
2: Sige na.
1: Double blade.

0: Bay, unsa may buhaton naman ang cordless impactator, Bay Misael?
1: Magamit ka na nato aron sudlo ang gipuyan niya itong mamita, chikading, Bay Sarge.
0: Akit bahay tirada niya itong tirada ron, Bay, ta?
1: Aron mabawi na ito ang kwarta nga gidanig Lina sa iyang pagbiya, Bay Sarge.
0: Mayroon ta, Bay? Aron maturnover na ito ni Sir Mark? Ako itong ikatabang?
1: Hinaut-untag na ito paghihapon ang kwarta dito ni Mamita Chikaning.

0: Daddy, kumusta naman pamati ni mo si imo ang samad?
1: Okay naman, iha.
0: Sure ka?
1: Medyo may panahon nga muhapdos apan kayar ha. Naara may tambal.
0: Naara masab hinoon ang imo ang private nurse nga mo ay nagkatiman si imo mga tambal, Dad.
1: Oh, iha. Gusto na kong mapauli sa bahay.
0: Oh, okay, sige. Akong pakisultihan bahay ni Ana ang doktor.
1: Please, iha, liha. Ang iyo, Asia. Ingnang, adto na lang kong magpakaayo sa hingpit sa bahay.
0: Akong suwayan, Dad.
1: Salamat, iha.
0: Dad, mapauli una ko sa bahay, ha? Naaraman ng imong nurse.
1: Okay, ayaw na ko kabalaki. Di pa yung taon pat yun hon kining imong amahan.
0: Dad?

0: Tagkabangag na tanin ng bumbong sa luyong bahin, by Sarge.
1: Sakto na ning mga gabay. Kagin ako ni kay gamay ang puntahong.
0: Sige, by Sarge. Ikay sold aron pangitao ng atin si Case. Nagipataguan ni Glina din eh.
1: Ubay!

0: Klaro kayo nga tiniyang aning kwartuhan nag-star si Miss Glina. Kay ihamanin mga sanina nga gyanger. Kiniklusit. Kinimoy akong ablihan kay tingalig. Niya taguy ang attache keys. Uy! Tiara! Niya gini ni taguy! Kuhaon ko, huwag akong tanawin kung naabgi din niya ang kwarta. Daggam kong bisu ni kwarta. May bawang ginirong ma. Ako ni Plaster's kama. Digital combination. Zero. Zero. Zero. Zero. Oh. Katagang kwarta ini. Pinandun na linibog. Nagkinintos. Bay! Bay! Bay! Niyara na! Nakita na lang, bay! Niyara bay, misay!
1: Okay na siya, bay, sir.
0: Huwag ka masayap sa imong gituhuan, bay. Dinigan ni bayan niya gitaguan.
1: Imposible manggod nga iyakin nila doon. Siguro kayo nga interesan kini sa kakaw nga major.
0: Saktugi ka, bay!
1: Tanga. Mubiya din tayo inidapit, ha?
0: Dali!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Ang simple, Razor Max, pang-aplas o sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinindi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog nga plema, afford pa.
13: Patay na! Resultan to sa mga pulis, bay!
14: Mintin lang gininindaga na, bay. Kay nangandam sa kudiri. O niya, pedaplin na yun. Kay basi, dili kita mo igi-alarma, anak.
13: Oo, bay!
14: Oh. Movertik sila, bay.
13: Baaway! Ano kita mo igi-alarma? Dili di ay!
14: Sa diversion road kaagi. Kay basin og na checkpoint sa unahan. Di kay tadaan.
13: Obay, Misael!
14: Mo safety tangdaan ha. Kay ang mga armas og daghang kwarta. Dara ba nato?

Sparta! 150,000. Sa una, 150 pesos gani. Karo 150,000. Baya, pagwa ko magdahom nga ingon day ni Ana, ang big boss kasi busli. Giluod ko primero, pero nagkadugay. Baya, murang mag nagkalami. Double blade, bagag sa ilong.

0: Hapid kami makasugat si Miss Alea. Mayo na lang gani kay dali ko nga nakatipas ang kagianan. Ha! May adlaw raw niya tanak ko, papayana ka. Ipamatuod ko ni mo nga dili sa tanang panahon, swerte ka. Tuwa siya pa ingon sa kawasin ng ospital. Mupaulit tingali siya sa ilang. Si Major Gaspar. Hello, Major.
1: Unsa ni kinakini mo diha karon?
0: Karong adawa, akong paningkamutan nga madaang ang general. Kumpleto naman ang plano.
1: Ganaan. O ka na'y gusto ko, Glina.
0: Ako rin bahala. Isali ka na ako kaning bahina. Kaya tagan ko ka muong nindot na kalampusan.
1: Salamat, Glina. Bangat sa ilong. Talipay ko na nag-ipadayag mo karon.
0: Pabuta ang resulta ining akong misyon karon, Major.

0: Pastilan, nabala ka ko ni Sir Martin ang gibiyaan dito sa ospital, Aliyah.
1: Okay ramang good ko, no, Miss Al. Huwamang ko rin angay nga kabalakan. Nananghit mong good ko niya.
0: O, lagi. Pero ang kaaway mo ay dili ka kumpiyansahan.
1: Miss Al.
0: Manglakaw, Miss Bysard.
1: Ha? Asuman mo?
0: Sa ospital. Pulihan ti ka sa pagbantay dito ni Sir Martin.

0: Nang lakaw, malagi to sila ubali, kini Aliyah.
1: Nabala ka si Misael nga gibiyaan ako si daddy dito nang...
0: Ay na, may private nurse ka nag-atima niya, di ba?
1: Ang iyang gikabalakan, mao ang mga kaaway nang...

0: Okay na, sir. Naturukan natin kasi imong bukton.
1: Time pa. Ngano ba ang gituruk ba ni mo na sa akong bukton na ang tanang medisina ng injectable na aman gibutang sa dextrose? Tingali bayag na sayop ka, nurse.
0: Dili ko mahimong masayop, Sir Mark Uknis, sir. Tangtangon ko ning akong face mask, ha?
1: Glina! Ikaw!
0: Nagatuo na siya. Tawgon ko dahil nang ako mga kaubanan sa kawas nga nagpa-disguise ng mga nurse.

0: Research. Murag na alert po ang mga court sa hospital o man makabiyak ka itong ambulansya.
1: Sampai nito po sa salt beam, sir.
0: Kikulpaan sa pagkong.
1: Sa?
0: Kainagipati ko karong kakulpa. By Search.

0: Pa yung nga na may diha, Major Gaspara.
1: Ha? Tinawag ka ba, Kina?
0: Oo, Major.
1: Ang target, si General Mart Oknis.
0: Niyano siya o ba na ako? Sa kainining nakarnap na mong ambulansya sa ospital.

0: Si Daddy Mart, asa na kay kanitang karunihan, Misael?
1: Klaro ang mga kuha sa CCTV. Sigli na ang babae nga nagpagkaroon ino nga nurse.
2: Isugdan ang gindaw ng espiritu sa demonyo ang untok at umisigli na bay. Nagpauli po nag-iisis mga kakaw.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mupatuman ang NGCP o Red Alert Status alang sa Visayas Grid alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi karong adlaw, gawas sa Red Alert ipatuman sab sa NGCP ang Yellow Alert Status, sugod karong alas 4 sa hapon, hangtod sa alas 5 sa hapon o alas 8 sa gabi, hangtod sa alas 9 sa gabi. Sigon sa NGCP, ang available capacity sa grid operator niabot lang sa 2,334 megawatts, samtang ang peak demand niabot sa 2,412 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nganay lang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit makasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pila pila win. San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
6: Kabog na nga pang negosyo.
7: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
8: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
9: Strong for the Filipino.
10: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers, from day one to toddler. EQT Numo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Pangihigala at ang ihangupan pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Naik ang butangan!
9: Bugas-bugas o katul-katul?
10: DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayo sa bugas-bugas
9: o katul-katul!
10: DTX 500!
11: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar!
10: DTX 500!
12: Para sa Janice, gupay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Let's go!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
7: let's go with the flow.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko.
22: May angking diskarte para magtagumpay.
23: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
24: Yan ang bangis ng layon.
25: Gerald Anderson, Easy Mill,
26: Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of DBDK.
28: Leon, extra strong beer.
29: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
30: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
2: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3 for longer life.
6: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
8: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
6: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
9: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautan na, tawag sa 0919-0985046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Doon na kayo nabantayan ng tao sa sudsabay?
2: Oh. Mura kong nakakita ganino sa sudsabay ng Mikilop.
1: Pansa?
2: May tao sa sud.
1: Ay, ay, ay. Action, magkulo-kulo-skul pa akong atay noon.
2: Gininagas gawa sa ako lang sud.
1: So, uy, mahimo eh.
2: Ang ganito man mahimo. Oo, mahimo rin gumusud. Bisag kinsang bay.
1: Uy, kanang ungo, mananggin ba na?
2: Ha? Kinsang may akong panahingiran. Ang anino? Hmm? Basilog, unguun sa ng anino na nasa sud.
1: Uban na lang, tagagod. Ako'y back up niyo.
2: Ah, sige. Hala pa tayo pamusil, ha? Maghihintay lang ta.
1: Sigurado ka? Nga doon lagi kayo nakita ang anino sa sud?
2: Kulagi. Anino, gitong ako nakita.
1: Pita, ano sa katong klasyas anino, no?
2: Ang anino, kustam.
1: Kay pa'y pasig doon ay adik-adik sa suit.
2: Andama lang nang imuaran masabay. Kaya ako, batulay niya ako gibit-bit. Niyay. Oh. Huh? Ah, dali na. Bupad doon tas putahan.

0: din is kwarto ni Sir Darwin ang kopa.
1: Nagtuo ko nga iyan ang gibutang utaguanan nga kinandaduhan.
0: Tuod sad no. Dili kini niya i-display kay mahalun gud ni. Mahalun kaayo ni.
1: Mauna. Pasinog, doon ay sikreto butangan ng ini si Sir?
0: Nakakita ko sa lidas sini. Ang bongbong usahay. Naadihang taguanan. Dili mailhang kataguanan.
1: O di ba, loyos mga libro?
0: Husto, sige na dili. Atong tanaw ng mga bongbong.
2: Hunong, hunong sa tabay. Muginhawa o na ta.
3: Pulpak man sa din yung trabaho, detective, no?
2: Ulaw.
3: Ano siya ba? Ika'y mga bisputano ako.
2: Ako'y mga bisputano. Huwag itiunda ng armas nga. Imong gikunitan sa sud, ha?
3: Oh, sige. Tabi sa manukad sa ko.
2: Pero, bay, ayaw pabuto, ha? Kundi kumuingon nga, pabuto na.
3: Ulagi. Sige, sige. Oh, nana, nakaporma na ko. Mura na ko inig si Wonder Woman.
2: Sige, ako nang ablihan ng butahan. Paandam. Naitaw! Uwa!
3: Toitaw!
2: Uy! Bay! Hulong na! Hulong!
3: Stakarila! Nakapabuto ko, bay!
2: Anong siya, baka bay? Huwag mo gumaingon nga pabuto! Ganong may pabuto, mga!
3: Nakalitan lang ko nga doon ay taong nidakan.
2: Di alaga, ha? Ako lang taong doon, usap itong mga rahwana.
3: Sige, bay. Pagamping.

0: Huwag din yung bulawan.
1: Pero nakasiguro ko, nga naagin ni taguanan si Sir Darwin.
0: Paita, di man ka na ito makuha ang kupang bulawan?
1: Huma naman ang chat sa mga bongbong. Ang saog na sa mga itong tanahon.
0: Saog?
1: Oo. Nakikita sir ko sa salida, nga doon ay uban na mga sekreteng tabaanan sa saog.
0: Una kasi minto man ang saog nila.
1: Oh, takibaw, tanahon na ko dato. Basta pwede ay doon na sa ligilungagan.
0: Oh, sige. Atong tanahon ang saog.

0: din naman is Johnny. Huwag naman mapalik. Nagkusa mga na siya si Sud. Johnny! Pai! Pai!
1: Bay, mabik! Dali! Tanawari!
0: Oh, saan mo kinakita ng Johnny?
2: This Time Check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal
4: sa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit kadi ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Uwa mong kay kalainan ang sahog ining kwarto ni Sir Darwin.
1: Bitaw, no?
0: Hain mo kit ka ni Taguy ang kupang bulawan sa?
1: Maugid. Oh, uy, uy, hala.
0: Oh, may miabot.
1: May miabot.
0: Ay, manggawas na ta. Dili.
1: Oh. Oh, oh. Milje, nasabda ni mo flower face.
0: Bahala na na, dili na.
1: Oh, uy, uy, what ako?
2: Bay, nahuwa naman yung suits mga kwarto din yung staos.
1: Bitaw, no? Klaro kayo, nga gikawat ang mga butang din. Guba na mapultahan sa kusina.
2: Ano guna, ginimbayo eh. Makita bang lungsod gikan inibinta na, oh?
1: Mm-hmm. Ah, bay, ni ang litas kwarto ni Cleofi Alquera?
2: Ha? Huh? Nga nang naibaw man ka?
1: Na, naipicture niya sa bumbong.
2: Oh, naatood?
1: Huwag nagkaguliyang ang mga nahibiling gubaong butang din eh.
2: Dinitingali siya gilugos o dipatay, no, bay?
1: Posible.
2: Mawagitingali nga gibiyaan na lang ninilang baya tungod sa sakit na panghitabo din eh.
1: Dali. Naawag na ta.
2: Asan mo sa to?
1: Sa kwarto sa silong. Atong darawan kung wabay underground yung baya.
2: Ha? Nga nung mangita man tag underground?
1: Basin ko na ang nagkidnap ni Inday Ina kay Midania sa underground inibaya.
2: Ha?
1: Dali na!

0: Melche? Melche?
1: Oy, Bindo. Oh, nabalik pala kita yun mo.
0: Oh. O, ano yung padayon sa Papsi sa paghatod sa airport? Sa bisitang doktor?
1: Oh, niyo, Onsamen. Mukhaon na ka? Banda, matikas ka tabang.
0: Nga naman. Ating manan ko rin mo?
1: Oh. Oh. Onsaon nga, wak pa masag ko yung mabuhat ron.
0: Oh, sige. Manglimpyo ta karon sa klinik.
1: Mao ba? Oh, sige. Manglimpyo ta.

0: may undergrounding ba ya?
1: Diti nga ganahan ang tagiya og mga karto nga posibleng puy-an og multo bay.
0: Wala gyud multo.
1: Ah. Tuana. Tuna gyud lagi multo ni puyo bay.
0: Madlok na lagi ang mga multo karon nga mopuyo og bay nga sama ini kay tatara man gadik-adik. Mapil unyag suyo pang ilang aso.
1: Joke to.
0: Pan makatawa ka, o joke. Pero, hindi ka makatawa, ay, di joke.
1: Bay, na ay mga tunops tao?
0: Ha?
1: May multo, gud lagi din eh.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na paradis nila dila Lisa Heron Pausos ko anako 57.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule Matag Adlaw, Arumalikay at Tung Kalawasan sa Nagayang Sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya original Koi Herbal Capsule. Doon sa gulga palia, kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule. Gisagapan sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Balik. Hindi ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akus o kasi

0: upasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bugos kung gihatag nimo.
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
0: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isinuwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tuol sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
5: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Renal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Let's go with the flow. With Charmy Cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa

0: charming pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
0: Charmy cottony napkin for heavy flow.
1: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit, o kung kanunayon ni mo kini o gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Sanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Happy tanana, napakukidney. Pagkabatin ako aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: The original Koi Herbal Capsule.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang palang, ang iBerry, hindi ka mo. Gracias.

0: mala. Ay, di ko ganagbingka. Budbud na ako gagahan!
1: Unsang budbud ang imong gipasabot? Toranding.
2: Hi, Daddy!
0: Patay si Ben James. Ang nag-dance budbud.
1: Chelsea?
2: Embrace ko, Dad!
1: Biyay sa Miss City, toranding ni mo, Chelsea.
0: Ang uban ko ni Buday James.
1: Diha, kalang, turanding.
0: Kagwiwa na, impasuili.
2: Ato sa room na mo, Dad.
0: Ako, kanang.
1: Ah, sige. Ipadutar kang tito ni mo. Uban na mo panagsulti. Kapila ta nagkasulti, turanding. Nga dili ni mo tuduan si Chelsea. Kung unsa may kabuang ni mo.
0: Kakakantong. Magunod siya tuduin.
1: Mulimod kapag yun. Unsa ba dito nabati na ako ni mga ginsulti kang... Unsa to? Ngadto ni Chelsea, ha? Unsa to?
0: Unsa? Unsa ganito, no?
1: Palagutong gikunin mo to, Randy?
0: Ayaw, nung isad ka, ayaw, maglangot ka, nung. Masukugib ka.
1: Unsa ba gusto mo yung buhaton ako, to, Randy? Nga mangita na nakuglain, nga mo yung muhatod ugkuhan ni Chelsea din sa eskulahan, ugpapauli untan na nagadito sa inyo?
0: Mm.
1: Buba ni gusto ni mo?
0: Huh? Ayaw, tando, maluwi ko na ako, Jong. Hindi naman sabdong, murbadong, di nagyod.
1: Mga pila na kagkaigayon nga nagsigi kag ingon ana, nako, ha? Nga dili nagyod.
0: Kung ano kalimot
1: kapila
0: ko.
1: Kapila na!
0: Kalimot ko kapila, Dong. Basta, di nalagi. Promise you, Dong. Hindi nyo ko mag-isis ko itong budbud. Nagigil mo pa, oh. Agwantahon na lang ako. Iluham ko na lang sa tago.

0: nga mag-atuan dahil ko na itong mamoy kami sa itong tindahan.
1: Hmm? Kaya sa isulti niyo?
2: Ako lang.
1: Ikaw na sabturante?
2: Ako lagi tanong mo yun. Pero, ako sister nga si Greta na sulti na ako.
1: Greta? Kaya may suunday kang Greta?
2: Siguro loko doon. Greta mayangang ka.
1: Ay, hindi mo tulang din. Kano sa pamantaon mo mga ayo ni Goryo eh?
2: Basi giniglino ko kusap doon.
0: Masulti ko, Dada.
1: So may isulti ni mo lang ga?
0: Ayaw git padaan ng Ma'am Rica May, Dada. Bisag ko pa to siya. Ayaw ba yak, Jud?
3: Tanaw lagi ka na ako doon. Ako na pa daron.
1: Wa ko'y gisulti to randing.
3: Mabito, pero imong mata ay.
1: Kingano man ang kumata?
3: Ang imong mata. Aw, kikot ka ayo.
1: Gikabuhi ka man siguro to randing. Hingapi kay kano?
3: Gamay.
1: Gamay snaong ni mo. Basta na ibaw ka na. Kung unsay makaayo o unsay dili makaayo ni Chelsea. Ha? Mamalihog na ko to randing.
0: Daddy, nanawag sa imong phone.
1: Ang ako ba ng phone?
0: Ang imo rin, Dad, uy. Kaya lahi man ang akong ringtone.
1: Oh, tuod eh. Kadit.
0: Lasing kun si Mami Melanie na na, Dad.
4: Ah, oh, ikaw doon. Basig si Melanie na na.
1: Oh, bag ko man yung number.
4: Oh.
1: Di ba na ko familiar? Hello?
5: At last! Na-confirm na ko. Nga maokin ang imuhang cellphone number, Sir James.
1: Oh.

0: James, pre. Di ba ako kung anong nanawag ka? Nagsamok na sab si Ricamini mo, no? Di ba?
1: Oh, pagani ko yung sulti bisan unsa. Yun ang mga kuni mo.
0: Kay, ibaw ka naman, pre. Ikunay kong gadayin mo na ako kung manawag sa Ricamini mo o naghasol ba ka sa iyo, anak?
1: Kalma lang, pre. Defensive ka naman kayo. Di na may ako tuyo ni mo.
0: Ibawaan na, pre, we.
1: Mo ba? Ibawaan na di ay. Oh, nahibaw ka naman di ay. Oh, di ta na nagasultihan sa kaayuhan o mayong balita nga ako ang tayisulti ni mo ron.
0: Ha? Ay, isang kaayuhan na, pre?
1: Bye.
0: Ay, ayaw, pre. Hello, James, pre. Hello, pre.
1: Saman.
0: Ikaw ba, pre, ba? Dili ka naman kayo kakomedyahan, oy?
1: Mau ba? Mau ba, pre?
0: Kalimtin na tong akong gisulti pagtubag na kong diretso ni mo, pre. Kapawaan ko tong ako. Kumukwiling ako din, eh.
1: So, mau nang ako ang imong gikabuangan?
0: Ha? Wa, pre, oy. Kabuangan ko.
1: Bago ka pa ganing miingon nga, kabuang na to, pre?
0: Ikaw yun, pre. Kung ka magwak magkailaw, masahito na ako. May magkakalog ba yung usahay?
1: Di ba di pirmi, pre?
0: Ha? Oh. Pwede gihapon. Mamang ka. Sige na lang. Eh.
1: Ah, hayin mo. Alusot kapag yun.
0: Ikaw ba, pre ba? Di na lang kung taano eh. Istoryahin lang ko kung sa'y kaayuhan nga imong isultin ako eh.
1: Nala, maumaga.
0: Gusto may ba yung balita di ay bro, pre?
1: Gitawgan ko sa kanhing GM na to. Nagpaibaw nga madawat na kuno ang katunga sa balance nila sa ito nga separation pay sa kumpanya.
0: Uy, mo ba pre? Grasya na yun di ay. Maayo yun noon da. Kay wak na. Nahurong tagit tawang tong parasya nilang bayad o papaw na ko din. May nalang na, pre. Kamahunan, bisag. Kaman nalang na tindahan.
1: Pag-gresya sa Ginoo, pre. Dali ka na mahurot basta sa gulan o bisyo.
0: Bitaw pa, dir?
1: Bitaw pa, dir. Bitaw. Masuntukan, di ka.
0: Huwag na lang kung suntuk ka, pre. Kung madawat na itong kwarta. Unya. Kanoon ang schedule sa pag-release sa kwarta, pre?
1: Unya na takasultihan kung dili na magsamok si Rick kami nakutawhana ka.
0: Unsa? Kahak ba na pre?

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasa kong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
3: At ang gilisang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanay suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Cano sa Tugad News. Break ka rin kapura. Hatod ka ko sa DataX 500. Pili bang mamatanon ang naanaydan mag DataX 500 ka. Ang DataX 500 ba superior at those guns nga mo'y graprotikta sa Basiliola apin mas kinsaulos batok sa nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution. Uberis mabisyo sa mas may lumis alkohol o ang pagparabako. Sa toga balita, nadakpan sa Bible Superation sa mga pardiba sa PDSF, ay kinusaka yung tanog drug poser diya sa may sitio Salvador Barangay Tanque sa dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Ang nadakpan na ilan sa alias nga Peter, 53 anos sa kapanigon ng trabaho o na nagpulisap sa may barangay tanki sa Mauga, Sinad. Si Peter nadakpan kini sa gihibog na Bible Separation sa mga pariba sa PDA 7 o makinigipanilang sud sa Osaka Gasimana ang illegal nga kalihukan nini. Gingong nasuta ang positibo nga namligya kinigilusa din sa kapapa operation nga miresulta sa pagkasikop sa Mauga suspect. Nakuha sa Mauga nakpan ang mga pinakitang dahang sa mga motibo kinig 80 gramos na mubalol kapin sa 544 mil pesos. Ang Mauga suspect gingong makadispos kinig 100 grams matag Gasimana o gingong pinagsab sa confidential informant, mao'y nagtagog info o informasyon sa mga pariba sa FDSM dahil ngilo sa lang usaka anti-drug operation. Parang news break, gagawa po na ito sa DataX 500, ang DataX 500 kampiyon nga protection na 1.3 million ora kinis sa underfans, efektibo kini kontra-pangontra sa mga free radicals of the oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pamataon, internal organ na yun. ang detect sa 500 din is batas na batas. Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, APCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang detect 500 ang sekreto sa magagwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
19: Sa Janine, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500.
20: Pabalik sa mga butika.
21: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
22: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
23: para sa Senat Manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash Shally na!
24: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
25: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, and Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
0: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Churgao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
6: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
0: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
7: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pinakabarato nga data.
10: Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
11: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, aga, aray
3: ko. Tawag ka si Ayesa.
2: Ma'am Claire, ayaw lagbunlo tayo tao na kumbok, agay.
3: Tawag ka si Ayesa!
2: Ay, tigat sakit.
4: Uwiin siya ng aswang, Claire.
3: Kent!
2: Ay, salamat!
3: Ikaw na, Kent!
2: Salamat! Niabot ang Superman! Buhiin na taon ng akong buhok, Ma'am Claire!
3: Kent! Salamat ka niya, Kent! Salamat! Salamat! Nagagay! Kent!
2: Ay!
3: Kent! Anong kisagpapang ko ni mo?
5: Bayad to siyang pagbugdo ni Nangason.
2: Oh, salamat!
5: Nangason! Tipos siya mga gamit.
2: Imo na ko palayason, Kent!
5: Muban ka na ko. Mamiya tayo ni Baya.
2: Ay, salamat! Goodbye, Impirnos Yuta!
3: Kent, dili ko ni mo mahimong biyaan.
5: Kung ganun dili man.
3: Tungod kay asawa ko ni mo.
5: Asawang may kabit.
3: No! No, ako'y kabit!
5: Claire, dili na kinahanglang ipa-DNA test ko pa ang imong anak. Sa itsura pa lang daan og kulor, ebidensya na eh, na dili ko siya anak. Kaya wa mi kaliwat nga lang niyo.
3: Asawa gihapon ko ni mo.
5: Bisa kapila pa na ni mo balik-balikon, Claire. Di ka makapugong nako. Makibuwag na ko ni mo, Claire.
3: Kent, dili ni mo mabuhat ako. Dili.
5: Ganun dili man, ha? Claire?
3: Liga lang atong kasal.
5: Way papel nga makapugong nako, Claire. Giilad ko ni mo. Dili naman yung kamubatid ka, oh. Bisang gamay na lang, ha? Claire? Pagbatong sa gamay, oy! Sa gamay na gaaw!
3: Dili ko masugot ka magbuhag ta!
5: Sa masugot ka, Sidi, bubiyak na ako sa kinabuhay.
3: Kit, pamati na ako. Atagay kong laingi kayon. Uwan ang itong mabata. Malimtan na ni mo kinig nahitabo na to karon kay wala na ang bata.
5: Unsa? Giunsa ni mo yung mga anak?
3: Kuan, gikawat siya. Pero may nasa pagkikawat siya.
5: Ipatay mo ang imong anak.
3: Wa! Wa! Lagi! Kalitay siya na wa. Pagbuwan sa kahigayunan na mawa ang bata aron mo balik ka.
5: Claire, mas maayo tingali nga magpatanao ka na doktor.
3: Natagi kong lagi ngayon. Natagi ko. Ipaniguro na ko ni mo ang sunod ng anak liwat na gindi mo.
5: Ang bata ang nakaingong, Claire, kung ano nagapos ko sa kaminyoon uban ni mo. Pero sige, gibuhat ni mo!
3: Oh, makoy gibuhat sa bata!
5: May gibuhat ka! Nason! Nang!
2: Dong! Dong Kit! Andam nang akong malita, Dong!
5: Hain ang anak ng bayana!
2: Aha? Pastilan, Dong Kit! Kalit lang yung kayong nawa ang bata, Dong! Gigibilin ako sa kwarto! Gibutangan ang panakungunlan ng kilid, pero kalit lang nawa!
5: Ikaw at ang bata?
2: Ambut lang po. Pero, wabas ako nakitang taong misod. Kamera man din eh.
5: Di, akaw na.
2: Asa man ka, Dong Kent? Dong, ala ka.
5: Pagkita ko na kong bata lang sa ubo sa pangpang. Tungod sa biranda.
3: Kent! Kent, balik nire! Kent, ako'y gibuhat ka na utang sa bata!
2: Naonsa ka naman, Ma'am Claire. Oy, mura na ba yung taong kagnayabag?
3: Mahawa niya.
2: Mahawa! Mupahawa, God!
3: Dili may pabiyaan ko ni Kent. Dili may magbuwang kasal, may busa mga matay, may kamilang ihapon.

kailangan na masubay na ang ubo sa pangpang. Huwag na ganyan sa maayong pangunong na-splayer. Angay na rin ipadoktor. Hindi na gusto mo sa beranda sa umpay. Huwag may ilanan din hinga. Doon ay gihag po. Pero, imposible nga mawa ang anak ni Claire. Gawin mo kuha ini. Eh.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay kapoy akong lawas oy nya kanang sakit akong dugan. Nya karon iinom ako ani, nahupay na akong dugan ba di na magsakit sa makainom ko ani. Mo duhan na ro ka tuig. Mo jud akong imnon. Panagay ko na ko vitamins kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo jud ni nakatabang na ako nga wa na ako masakit akong dugan.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lobang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Pila pila win. San Miguel Pila win.
16: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
19: Food's here, guys.
18: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
18: All while staying protected. Pag armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with Biogenic.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako believe.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Ay, sige, makaghila ka. Hawabi ako sa aha. Busog naman ka, diba? Dako na ko nang imutihan, oh. Baby Roman, hilom na. Dali, be. Gugos na lang ka, ha?

0: Walter! Giyon sa ni mo yung anak.
1: Kent, wala gikoy gibuhat sa bata.
0: Kung wala gibuhat sa bata, niyaon ta siya karon.
1: Kalimti na lang ko ng bata. Di ba sa kaganahan ng mutanaw niya, di ba? Magpasalamat na lang na nga nawa siya.
0: Daunsa namin tao ng utok ni Mugleroy. Niyabag na magkabayo.
1: Huwag ko mabuang! Huwag ko mabuang. Pasailuan na lang ko. Pasailuan ko pa.
0: Di ka mapasailo si Mugibuhat sa akong kinabuhi. Labi na sa pag-abandonar ni mo sa kagalingon mong anak.
1: Ganong concern mag ka sa bata nga di makaganahan niya.
0: Ang imong gibuhat sa mong anak, ang wala ko po yun eh. Dili ka angay mahimong inahan. Paabutan na lang ang akong abogado, Claire. Kaya mo file na kong legal separation.
1: No! No!
0: Yes, Claire. Mauna na ang akong hukom. Dili na ko magpatunto pa rin yun ni Kuya Hans. Dili na ko paggaon ninyo. Buhat nun ko ng gusto na kong buhaton. Nangason! Dali na!
1: Kent!
2: Ay, goodbye, Ma'am Claire! Makan-a ang lagam ni Ayisa, ha?
1: Kent! Dili ko ni mamahay magbiyaan! Kent! Ayaw ko biyaan! Mabuang ko kung biyaan ko ni mo!
0: Daan ka ng nabuang, Claire!
1: Kent! Kent!

0: Lugget, asa man ta paingon ini karon?
1: Sa akong taguanan, Nangasol.
0: Ha? Hala no. Ay, pastilan dong. Salamat yung kaayo dong, ha? Nga gidagyo ko ni mo. Kuyaw kaayo kung kauban ako kanunay si Ma'am Claire dito dong. Uy, kung dili ko mabunog, siya akong madunggaban tungod siyang kamaldita. Grabing isuga papayana, uy. Murag yung buang. Ah, eh, kanang tinuod. Tinuod na itong imado. Tinuod itong imong giingon nga makigbuwag na kaniya.
1: Oo, Nangasol. Makigbuwag na ko na Claire.
0: Ah, sobra na niya sila.
1: Makipibawang yung kayo ang pagkawa sa bata. Sa anak ni Claire.
0: Aha.
2: Ambe ang bata, ma.
0: Unsa?
2: Nahibaw kong dili na welcome ng bataan din eh. Ambe na. Ako'y atiman, ana.
0: Uy, pagsure ay isa, uy.
2: Haulagi, ma. Ambe na. Dali.
1: Nangason?
0: Ako ano?
1: Nganong kalit mo kang ngilom niya?
0: May magyuna-una lang ko, dong.
1: Unsa man?
0: Nahinumdob lang ko sa bata ba? Sa anak ni Ma'am Claire nga katubang marchokolit.
1: Oh.
0: Naluoy ko sa bata. Pero ang inahan, murag pra-pra na mga ino eh. Wag yun maguna-una sa iyang anak. Gusto siyang mawagtang ni.
1: Mga dakog posibilidad lang. Nga ining glabay.
0: Tingali. Wa man sad ta makakita. Pero magampo lang ta. Nga kadang do na gyud mikuha sa bata og misagop ni ini.
1: Pero ang pangutana, kinsa?
0: Basin og gipanghatag na ni Ma'am Claire kay praningon ra batong babayana. Pero na Ginoo na lay bahala sa anak ni Ma'am Claire dong oy.

ka man, naunsa man ka. Ano na kilak man ka, ha? Ayaw itong pagsigikilak, uy. Hala, may nanuktok.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka gaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
7: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo.
10: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
11: Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
14: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
14: EQ Diapers from day one to toddler. EQT new mo.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy cottony napkin for heavy flow.
18: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
24: May tapang na hindi sumusuko.
25: May angking diskarte para magtagumpay.
26: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
27: Yan ang bangis ng layon.
28: Gerald Anderson, EZ Mill,
29: Mark Mugen,
30: Emil, and Vince of DBDK.
31: Leon, extra strong beer.
32: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
34: Drink responsibly.
35: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ka, kaya pa din yan.
4: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kala pagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran 4

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Ubo!

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5.04 na sa kahaponon. Headlines. Kuluhan sa itong mga balita karong hapon, sinkhole sa dakbayan sa Sugbo. Ganito maunin itong Agosto 20, giisip sa MGB7 nga high risk. Samtang notadong drug pusher sa Tangki Talisay, nga matod pa unong kabuan ng gipanidaan sa kapulisan o PDS-7, na dakpa na atol sa bypass operation kagabi eh. Diin ang mga pinuto sa Shabu na sakmit sa mga operatiba sa PDS-7 o sa kapulisan sa syudad sa Talisay. Samtang mga PWD sa dakbayan sa Mandawi ni paubos og CPR training. Kinang headline sa itong mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon mga kasama. Adlong Biyernes na mga kasama, Agosto 28, tuig 2026. Kumusta man inyuhang kahapon nun? Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama ron nga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo 612 sa itong AM band. Ingon man sa nagtanaw sa itong Facebook Live, DYHP RMN Cebu. Huwag sa nagtanaw sa itong uban pang mga social media platforms. Huwag sa DYHP app, mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa itong mga kasama ron, kasamang Jerome, ang nagbiyahe. Ato ang mga kaigsuunang mga estudyante, mga magtutudlo, kay long weekend, raba, mga kasama. Kumusta man, mayong pagpaminaw sa itong mga ginikanan karon. Atong sayron ang nag-unang mga balita ning kahaponon mga kasama ning adlawng Biyernes. Sa nga na sa itong regular anchor ng program news update nga si kasama Radyoman Aida de la Cruz Tampos. At ang mag-uban-uban mga kasama kini si Radyoman Remart Pugoy. At ang sayron ang nag-unang mga balita karong hapuna. Sa di pa dahita sa detalye sa itong mga balita. Happy 74th anniversary Radio Mindanao Networks RMN family. Karong adlaw mga kasama ug mga idol, isaulog sa RMN ang ika-74 na kasumaran gikan sa pagkatukod sa ato ang istasyon diin nga kanunay mong kauban mga kasama ug mga idol. Ug karon sa detalye na sa itong mga balita mga kasama, sinkhole sa dakbayan sa Bugo nga nitumaw ni atong Agosto 20. Giisip sa MGB7 nga high risk. Kasama mo sa balita, Radyoman RV Veloso.
0: DYHP Tatak RMN Report.
2: Gideklara sa Mines and Geosciences Bureau kung MGB7 nga high-risk ground collapse area ang nasuta nga sinkhole sa sityo Indilisyo Purok Libog 1 sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Bugo. Kinitungod sa nagpadayang pagdako sa maong sinkhole o umabot sa 15 ngadto na sa 25 metros. Tungod kay dunay mga residente nga namuyo duol sa dapit, gipaubos nila kini sa briefing ug unsay angay buhaton aron nga malikay sa risgo. Kalakip na ni ini ang sayong pagpabakwit kanila, ilabi na kung dunay masinating pag-uwan. Gawa sa maong sinkhole, duna sa mga nabantayan nga laing duha pa ka mga sinkholes nga nahimutang 100 metros sa habagatang kasadpan o 65 metros sa amihan ng Sidlakan nga namugna human sa 2025 Bugo Bay Fault Earthquake. Usa ka ground penetrating radar kung GPR survey ang gihimo sab aron pag-trace sa cavity extent apan giingong lisod na kini ma-detect sa mosobra 5 ngadto sa 6 metros hinungdan nga maglisod sab sa pagdeterminar sa aktual nga gilad mo niini. Subay niini, girekomendar sa MGB sa lokal nga kagamhanan ang kanunay nga pag-monitor sa dapit aron nga masiguro nga malikay sa risgo ang mga residente sa lugar. Gikinahanglan sab ang kanunay nga pag-report sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun dunay mga bag-ong liki nga nabantayan. Pasidaan sa MGB7, gidili una ang pagduol sa sinkhole o dili sab pwede nga mohimo og documentary o vlog sa maong dapit tungod sa karisgo sa maong lugar. Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Radyo Man RV Velocity Way HP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Radyo mo nationwide. Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
1: Dengan salamat kasamang Radyo Man RV Veloso. Samtang makasama mga idol, subay sa tuang pagselebrar sa ika-64 nga kasumaran sa RMN kanong adlawa. Gatusan ka mga seedling sa lain-laing punuan sa kahoy. Gilangkuban ni sa punuan sa Santol o seedling sa Santol, Lumboy o Biatilis nga gipananom sa mga personnel sa DYHP RMN Cebu, IFM Cebu sa gihimo nga tree planting activity kanong adlawa dito sa barangay Tap-Tap sa Dakbayan sa Sugbo mga kasama. Subay kini sa kasaulugan sa ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Networks kun RMN karong adlawa. Maokay ni napili sa RMN Cebu nga kalihukan isip pagpakabana sa istasyon sa pag-amuma sa kalikupan isip kabahin sa responsibilidad ni ini dinhi sa komunidad. Kaabagsab sa DYHP ug IFM sa maong tree planting activity nga gitawag o giuluhan o tanom para sa paglaom ang MCWD o Creative Studio 87. Nakasalamat sab sa itong mga suking tigpaminaw o viewers nga kanunay nga nagsuporta sa itong CBANA din sa DYHP o IFM. Gikan pa kaniadto hangtod karon. O ganun mga kasama, nagpadayon ta sa ito ang kining ni ang DYHP Answer to Win a promo. Tungod kay anibersaryo man na ito, kasamang Maris. Doon naman ko yung mga nakalain-laing activity ang gibuhat ang mga RMN stations dito sa Manila. Doon na sila pa job fair ato ang sister station dito sa RMN Manila. O niya doon ay nag-medical mission. Din sa DYHP RMN Cebu, mo niya ito ang himo nga tree planting activity karong adlawa. Niya unyang tawad-tawad ato ning ipakita ang ato ang kining mga highlights sa ato ang gihimong tree planting activity diin nangunay gyud mismo makasama og mga idol ang ato ang mga staff din sa DYHP RMN Cebu ingon man ato ang mga artista no sa ato ang DYHP RMN drama ato ang mga IFM DJs. Dala itong pasalamatan, MCWD o Creative Studio 87. Isa pa ito ang partners sa maong kalihukan. At oras mga kasama, alas 5.14 na sa kahaponon. Kininga portion natod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpaligon sa atong immune system. Tungod kay depensa ni sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall mga kasama. Busa importante kayo nga matag-adlaw, moinom ta og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctor, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mga kasamog mga idol, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ni mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebudok o Cebu Gospel Church, o sa Barangay Konsolasyon na ni sa ADM Building, Barangay Kansaga at bag sa Jollibee. Pwede sabta nga mukuntak sa numero nga 4161655 o di baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Oras mga kasama, alas 5.15 na sa kahapon ng dugang mga balita sa news update. Human lamang sa mga pahinomdom, standby.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on, kung mapasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilove ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nuzip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa onim o kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DY HP Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 5.18 na sa kahapon. Upadayon ta sa itong mga balita mga kasama. Notadong drug pusher sa tangki talisay nga unom kabuwan ng ipanidaan sa kapulisan og PDIA 7. Ikatahong nadakpan na atol sa bypass operation kagabi eh. Diin nasakmit ang mga pinutos sa Shabu sa mga operatiba sa PDIA 7 o kapulisan sa syudad sa Talisay. Kasama mo sa Balita Radyoman, Arnold Bustamante.
0: TYHP Tatak RMN Report.
8: Di pa lang po pa sa kapulisan sa syudad sa Subo ang ilang pagpangandam sa mga tunghaan sobe sa sunod-sunod ng insidente sa pagpanghulga sa seguridad sama sa pagpamumba. Pusil ko man pa, nunot ni ilang ipahigayan ng simposiums kung nun sa ilang himoon kung mahitabo ang gagikahadlukan sa tanan sama sa active shooting incidents o bomb threat kagipahigayan sa University of San Carlos Talaman Campus sa Barangay Talamban sa Subo netong Miyerkules. Among kalihukan, itambungan kini sa mga faculty members o staff sa universidad din ang tumungmaw ang pagpanambo sa ilang kahibaw, kaandam o kapabilidad sa pagtubag sa mga kritikal ng insidente na naghatag hulga sa kaluwasan o seguridad sa mga tinunan o mga school personnel. Ang CCP o representahan kini sa Acting Chief sa City Community Affairs and Development Unit Consicado nga si Police Major Marvin Figueredo nga may mihatag siya aga kahibalo sa natad sa pagpanalipod kung ato ni mga kaso sa pagpanghulga o insidente sa active shooting. Atol sa simposyo, bilang natuki kung saan pag-ila o pagtratar sa usa ka posibleng pagpanghulga unsa sakto nga buhaton alang sa seguridad, pagtuman sa gipatuman nga emergency protocols, pagpahigayon sa hapsay nga evacuation kung gikinahanglan og ang pag-report sa labing dali nga panahon sa insidente sa tinugyanan sa balaod. Labaw sa tanan, gipahibaw ang mga misalmot sa simposyum nga mukalma, likayan nga mabutang sila sa peligro ug tumanon ang mando sa autorisado nga responders atol sa emergencies. Among kalihukan, nagsentro kini sa kamahinungdanon sa koordinasyon ug komunikasyon tali sa school authorities, police personnel ug ubang ahensya aron dali nga mahatagan sa pagtagad, organize o ang sakto nga pagatubag sa usa ka active shooting nga insidente, bomb threats o ubang related nga emergencies sa mga pakikisandurot naghatag ni dugang karigun para giusa tali sa kapulisan sa dakbayan o sa academic community aron magmabinantayon andam o giniusa ang responsibilidad sa pagpanalipod sa mga tinunan, faculty staff o ang pasilidad sa eskwelahan. Pinaagi sa inisiyatiba sa CCPO ubos sa liderato ni Acting City Director Police Colonel Ricky Sumalde, subling may pamatuod siyang pasaldi nga suportahan ang kaluwasan o siguridad sa educational institution sa dakbayan sa Sugbo nga nakatampo sa naling pagtubag alang sa pag-ubos sa risgo o ang labing luwas ng learning environment sa tibok school community. Kasama mo sa Cebu City Business Office ang inyong Radyo Manarablo sa Mantini YHP, Tata Carmen.
0: Radyo mo nationwide.
1: At oras mga kasama, alas 5.21 na ang maong balita ni kasamang Radyo Man Arnold Bustamante. Naghisgot mga kasama. Labot sa gipahigayong simposyum o aksyon nga gibuhat unot sa kining nagsunod-sunod nga mga insidente sa pagpanghulga sa mga eskwelahan dinhi sa Sugbo. At oras mga kasama, alas 5.22 na sa kahaponon. Samtang ato ang lakbitan ang pipila ka mga update sa kauluhan mga kasama. Giklaro ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga way nakitang ligong ebidensyang naglambigit sa usa ka online community nga adunay violenting content sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Kinihuman gipangutana ni Akbayan Party List Representative Dada Kira Ismura sa Rimulya kung aduna ba'y kalambigitan ang True Crime Community kon TCC, particular na ang gitawag nga 764 movement sa maong insidente. Matod ni Rimulya nga why conclusive link nga ang maong grupo nga naka-impluwensya sa estudyanteng namusil. Bisan pa man niini ni pagawas kon nigawas sa investigasyon nga matod pa na expose ang maong tinunan sa violenting online content sa wa pa nahitabo ang maong insidente. Sa laing balita sa kauluhan, gikumpirmar sa Department of Justice kung DOJ nga nadawat na nila ang reklamong obstruction of justice. May kalabutan sa netabong insidente sa Senado niya itong Mayo. Matod ni DOJ Undersecretary Aya Norman Dato nga ginuso na ang mga reklamo sa Philippine National Police kung PNP niya itong Agosto 11. Samtang wapay na dawat nga opisyal nga report Ang Department of Foreign Affairs kun DFA alabot sa giingong Pilipino nga naapil sa namising human sa nahitabong flash flood o mudslide sa Nepal-Tibet border niadtong Agosto 26. Subay kini sa unang pamahayag sa Nepal Tourism Board, adunay Pinoy nga padayong gipangita human nahitabo ang maong trahedya. Ang opisyal nga report sa gobyerno sa Nepal direktang ni Sukwahi sa unang statement sa Malacañang, din matod pa way gikatahong Pilipinong naapektuhan, naangol o nakalas sa maong panghitabo. Nunod sa maong bag-ong impormasyon gikan sa Nepal, padayong gikumpirmar o giberipika ang tibuok detalye niini, ingon man ang identity sa gingong Pilipino nga na-missing. Oras mga kasama, alas 5.24 na sa kapon ng dugang mga balita, human lamang sa mga pahinomdom. Standby.
9: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
10: Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCl Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Biodrop Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Biodrop Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Biodrop Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Biodrop Herbal Capsule.
13: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
15: Biotrop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
17: Basin og
16: may diabetes ka?
17: Mag DTX 500 na
16: ang DTX 500.
17: Adunay powerful extracts,
16: no phytochemicals,
17: og antioxidants,
16: nga gikan sa palaya,
17: og desugared sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective
16: batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500
16: sa mga butika.
17: DTX 500
16: ang tubag
17: kontra sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: epektibo
16: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
17: DTX 500
16: imo sa desugared sugar cane extract,
17: og anti-diabetic property,
16: gikan sa palaya.
17: DTX 500.
16: Garantisado.
17: Highly recommended.
16: Sa mga eksperto.
17: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
18: Ako si Lady Linta Mayroluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: Kailangan ko mag-withdraw.
22: Himala, may BPI dito.
21: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
22: Isang Himala!
23: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
24: Shout out sa mga call center agents diha. Pareho na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
25: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: DGX 500 ang tubag kontra sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
1: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: Oras mga kasama, alas 5.32 na sa kahaponon. Samtang sa di pa tamo padayon sa itong mga balita mga kasama, padayon ta sa tuang DYHP RM in Cebu Answer to Win promo. Dito na mo chance makadaog og 200 pesos nga GCash mga kasama og mga idol. Basta makasunod lang sa tuang promo mechanics nga dapat naka-follow og naka-like sa DYHP RM in Cebu Facebook page. Sa Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Niya ayaw kalimot nga i-share ato ang program karong hapunan news update. Niya dapat saktong tubag inyohang mapadangat dinhi sa tuang comment section dinhi sa tuang Facebook live karon. Ato pangutana nga nunot sa pagsaulog sa ika 74 nga anniversary or anibersaryo sa RMN karong adlaw. Unsa man nga kalihukan ang gibuhat sa DYHP ug IFM karong adlaw. Unsa man mga kasama, comment na. Ato kaganinang gilakbitan ang atoang activity, ang activity sa DYHP ug IFM karong adlaw subay sa pagsaulog sa 74th anniversary sa Radio Mindanao Networks nga dito gali gihimo sa Barangay Taptap, Bukidang Bahin ning Dakbayan sa Sugbo. Komentar para doon na mo yung chance nga makadaog o 200 pesos nga GCash gikan sa tuang sibiyaanan mga kasama. Samtang padayon ta sa itong mga balita, mga PWD sa Dakbayan sa Mandawi ni paubos o CPR training. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
3: CYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, kasamang Ken. At balikan ang...
4: Ubay-ubay nga mga sakop sa persons with disabilities sa Dakbayan sa Mandawi nga nipubo sa Basic Cardiopulmonary Resuscitation kon CPR Training. Ang training ipanguluhan sa pag-uha sa Mandawi City Persons with Disability Affairs Office sa Dakbayan nga si Joseph Humantok. Misalbo to sab sa kalihukan ng mga chapter presidents para pagbansay kanila sa CPR nga magamit panahon sa emergency nga dunay mawad-anog panimot labi na sa insidente sa pagkalumos. Nakig-alayo na buwatan nila ni Humantok sa saka pribado nga buwatan alas pagpaygayon sa maong training. Mato ni Humantok ang kaantigo sa CPR dakog matabang ilabi na sa ilang sektor gila magamit sa pagluwas ug kinabuhi sa panahon sa emergency nga sitwasyon. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: At ang oras mga kasama, alas 5:35 na sa kahaponon. Samtang nagtanaw sa itong Facebook Live karong hapuna, si Lizelle Guerrero, mayong hapon. Nagtanaw po sa itong Facebook Live, Cha-Cha Boyles. Si kasamang Jumel Arizo. Si kasamang Andres Alpas, mayong hapon. Fisco Great ni Nanay Iri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amarivan Nicolette Boyles o Ola Boyles. Ingon man si Minik Boyles from Ubay, Bohol. Salamat kasamang remark gikan ni kasamang Cha-Cha Boyles diha sa Ubay, Bohol. Mayong hapon, sir. Palihog ko o greet sa akong Mama Dina. Papa Boy, akong mga manghod. Si Sansay, Rona, An-An, May, o sa among mga silingan, Lula Linda, Tia Lita, Tio Tonio, Dainora, at Tirina, Tia Tere, o sa tanan na lang taga Candelaria Uson Masbate na naminaw sa inyong programa. Dagang salamat. Thank you. Gikan ka na ni kasamang Rooney Tilior Araneta. Samtang doon natay pahibaw din hi, pinaagi ni kasamang Marisa Abadjes. Gikan ni Bishop Ruben Labajo. Mamalihog lang ko og pahibaw og pagpaampo sa mga kaparentihan og mga higala nako og sa pamilya alang sa akong amahan nga si Bienvenido Labajo, namatay niya itong Agosto 26 ang haya. Anaa karon sa St. Peter Funeral Homes sa Imus. O ibalhin ang pating lawas nga ito sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay sa Agosto 31, alauna sa hapon. Padayon ang haya dito hangtod sa September 3, inigka alauna imedya sa hapon. Ay inaga alauna imedya sa hapon, himuon ang misa sa paglubong sa maong namatay. Palihog lang ko og pahibaw ngadto sa mga kaliwat. Ikagana ni ka Bishop Ruben Labajo. Samtama kasama, doon na natin mananaog sa tuang DYHP RM Cebu Answer to Win a Promo. Lagid kaayo. Sunod gyud ni sa atong program kasamang Marisa. No? Sa pagunta na kaganina, nga unsa man nga kalihukan ang gibuhat sa DYHP o GFM. Nunot sa tuang pag-celebrate sa 74th anniversary sa RMN karong adlawa. Niya, nakasunod sa itong promo mechanics, naka-follow, naka-like, o gag-share ang itong program news update. I-follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang Atty. Rufil Fernandez Banyok. O niya, sa iyahang tubag nga tree planting, ato ang mananaog mao si kasamang Bibilonia Gandana. Congratulations sa tuang winner. Kadawat og 200 pesos nga GCash kasamang Bibilonia Gandana. Message lang sa DYHP RMN Cebu Facebook page ang imong kompletong pangalan ug imong active nga GCash number aron ato namo i-send o direktang ihatag ang imong premium nga 200 pesos. Atong oras mga kasama, alas 5:39 na sa kapon ng dugang mga balita, human lamang sa mga pahinomdom standby.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
10: Take us to the bridge, girly! Girl, your confidence has no end. Hair so smooth and just protect.
11: Deep makaundang og galo tungod sa dandruff?
12: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected. With regular use,
13: sway it with Sun Silk.
2: Oras mga kasama, alas 5:41 na sa kahaponon.
3: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Yung mga oras sa mga kasama og mga idol ato ang siren, ang sitwasyon diha sa kadalanan. Binagyod nga long weekend na ron. No, adlong Biyernes mga kasama. Niya holiday inag Lunes tungod kay atong iobserbar ang National Heroes Day. Kumusta ka diha sa kadalanan karong kahaponon? Nasa pikas linya si kasamang Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ mayong hapon. TY

0: Ato ang balikan, mga kasama, si kasamang JQ karong taod-taod. Ito ang sayron ang sitwasyon na diha sa kadalanan karon kay Bernice na pipila sa itong mga kasama, ilabi na gyud kining mga estudyante nga mangulig probinsya. Sunod kay long weekend, sunod si mana mga kasama og mga idol. Karong Lunes, National Heroes Day. Og mga adlawa, adlawong Sabado. Medyo makapahuway-pahuway gyud kasamang Marisa, no? Samtang arita sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karong hapon na, ito aning hatagag pagtagad mga kasama. Nanas ito ang Pikas Lina, si kasamang JQ. Yes, kasamang JQ, kumusta dias gawas?
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Yes, salamat kasamang Radyo Banda Remote sa itong pagkani na dias gawas, kabahi, dekarabang rasa sa kabunon. Bago na tanabot, ikata na respondi o shooting incident dias sa may Orhilio. So, sa ka-university, sa Madakong University, dias na may sumapad, may kiltoyog, tuliwa man nyo, bisag kasikas ng mga kagubutog doon na by police nga kita na super wakmanta ni Baik ng Tasagi o ato na sinati ang wala ka mga dapit malugar mga daan nga ato na experience tungod sa kaon sa daga sa masak kaya itong naon sa may Jones Avenue sa kong nagian mudari tra pa doon sa may downtown area kaya sa may Fintios Minya pero Picas Lane kung kaya sa may downtown area padunggay sa may Fintios Minya mudari to heavy traffic Carmorasa padunggay sa may Mango Avenue o Glaus diri sa may gikan sa Cebu o kung gagikan sa may Finti padunggay sa Cebu Provincial Capital mudari to andaga sa mga second karabaga orasa ang iskariyura o ay nakasinati o gas lumoving no? O tandaga sa mga sekanan padunggay sa may Skinny Framus Extension o gagikan sa may One House Minya Glaus diri sa may Gordo Avenue samtang iskari extension gikan sa may Skinny Gordo parang sa may ubos kabahin sa flyover doon sa may pag-ibig, mudri to heavy traffic karo parang sa may Governor Cuenco, ang Bantal Road, parang sa may Talamban area, ang Picas Lane, ang parang sa may Archbishop Rias, nakasinati sabni, o gaon sa daga sa masa kanan, karo gabaga orasa. Napikuan nini ang Ace Fortuna, no? Mandawi Habig, ang Banilad, Mandawi Habig, padungan sa may highway, sino? Samtang ang madaan rin atong nag-iansab sa may F. Ramos, slow-moving nga sa may Mango Avenue, subay sa F. Ramos, padungan sa may Hongkera Extension, o sa may Hongkera Street, slow-moving sa Masakanan, padungan sa may Colon area. Samtang ang ang Osmia Boulevard gikan diri sa may 20 padong diri sa downtown area nakasinata sa abni sa kaunsilaga sa masakanan ang South Gabayan ang Inbagarso gikan diri sa may South Bus Terminal padong diri sa may flyover Mambaling nakasinata sa abni sa kaunsilaga sa masakanan padong diri sa may Basak Pardo Highway sa National Highway padong diri sa may Bulacau Cebu City Bulacau Talisay ang SRP both side Waray Kabalakaan padong Talisay padong diri sa may Plaza Independencia samtang ang bigdi sa may downtown sa may uptown area ang M Villas gikan sa may Osmia Boulevard agi sa may Donel Garcia Extension slow moving ang masa kanan padong sa may Esquina Banawa wala sa may Salvador Extension abig na sa Barangay Labangon din sa Dakbayan sa Subo ang Vero Dreguez ikan sa Finti Osmeña padong sa may Verama Avenue slow moving sa Garbaga Orasa na doon ay mugawas musod sa Vicente Soto doon ay mugawas sa Waling-Waling lahos ito sa may Verama Avenue ang Verama Avenue walay kuida walay ang ikabalakaan kay Mudretra andagan sa masakan padong sa may Natalio Bacalso Avenue gikan rin sa gawas lang sa traffic update ang inyong Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: Daga salamat ka sa mong JQ sa mong traffic update. Samtang mga kasama, anhita sa tuang mga dugang papremyo. Tungod kay mga kasama o mga idol, ania na ang kahigayunan nga makabitbit mo o mga papremyo. Sa pinyong ipaabot, apil mo sa itong Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sa iyo nagyod kayo mga kasama o mga idol, ang ato ang dapat buhaton aron nga makadaog ta sa ito ang Biogesic.

0: Classic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sa mga naminaw ron, sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, pinunta na unsaon man pag-apil. Una lang ninyong buhaton, mupalit mo o 20 kabuok ka paracetamol biogesic nga 500 milligrams diha sa atuang mga partner nga mga pharmacy o tindahan sa usa lang karesibo. Again, 20 kabuok nga mga biogesic. Unya ito ang mga partner nga mga pharmacy o mga tindahan nga pwede mo adto mo palit makasama mao kini nga musunod. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Ingon man ato ang mga partner nga mga supermarket o convenience stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. Kunya kung nakapalit na mo og mga biogesic nga 20 kabuok sa usa ka resibo mga kasama, ay nang buhaton ipa-validate ang inyohang original nga resibo dinhi sa RM and Broadcast Center na mahimutan sa ground floor sa Capitol Central Hotel and Suites dinhi sa North Iscariu Street, corner F. Ramos Extension, Capital Site, Cebu City, din sa itong Sibianan. O niya, kailangan inyong resibo, amuan ng alidan o raffle stub. O niya, inyuhang tubagan ang maong raffle stub. Nga doon ay mga personal details. Then, lakip sa mga agikinahang lang impormasyon ang kining inyuhang email ad or email address mga kasama o mga idol. Humanin niyo ma... tubagan o ma-fill upan ang maong raffle stub. Kung sa pa inyong ipaabot, ihulog na ang inyong raffle stub din sa RMN Cebu Dropbox. Matag sima na mga kasama o mga idol, adun na mo'y tsansa nga makadaog. Kung 2,000 pesos o diba kaha, 5,000 pesos. Tungod kay lima na lang kaadlaw ba yapod, mohimo na taong pahigayon na ta sa itong first weekly draw mga kasama o mga idol. Karong September 2, 2026, alas 2 sa hapon, mauni ito ang schedule sa itong first weekly draw. Uni, at nga, pinaagi sa itong Facebook Live sa DYHP RMN Cebu sa September 2. Doon natin ipahigayon ng first weekly draw alas 2 sa hapon. Uni, upat ka mga minor winners makadaog og tag 2,000 pesos. Uni, ang ato ang... major winner sa maong semana makadawat og 5,000 pesos. Mana mga kasama atangi ang Facebook live stream sa DYHP RMN Cebu og 93.9 IFM Cebu karong September 2, alas 2 sa hapon alang sa atong first weekly draw. Kana ang alagang biogesic adunay cash prize nga mahimong madag-an. Nga mao na ang biogesic di lang makapaayo sa sakit o hilanat. Makabitbit pa yung mga papremyo niya sa atong grand draw mga kasama o mga idol karong September 30. Doon na may chance nga makadaog nga to sa 100,000 pesos. Promo runs from August 10 to September 30, 2026. Mga kasama o mga idol, apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Again, karong ng September 2 ang ato ang... first weekly draw. Mo nang atangin ninyo kung kinsa. E bas hindi ay kamuna diha ang swerteng makadaog, swerteng makabitbit og papremyo gikan sa Biogesic. Oras mga kasama, alas 5.51 na sa kapo noon. Standby alang sa duga nga mga balita human lamang sa mga pahinomdom.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, hag guard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
0: Oras mga kasama, alas 5:55 na sa kahaponon. Samtang mga kasama ning tungura, ato ang atanaon, ato ang mga highlights, no? Pipila sa mga nakuha na itong mga hulagway, mga video sa ato ang gipahigayong tree planting activity sa DYHP Ugay FM Cebu dito sa Barangay Taptap ning Dakbayan sa Sugbo kaganinang buntag. Subay kini sa pagsaulog namo, pagsaulog nato sa ato ang ika-74th nga anniversary sa Radio Mindanao Networks mga kasama. Ang mga RMN stations, Luzon, Visayas, Mindanao. Doon ay nagkalanlaing mga inisyatiba, nagkalanlaing mga kalihukan karong adlaw. Isip pasalamat sa itong mga kasama o mga idol nga wanibiya sa itong sibianan. Padayon ng suporta sukad pa sa unahang toda karon. Nga din hiya sa DYHP Ugay FM, pinanguluhan sa among mga station managers kasama Atty. Rufil Banyok o Idol Boyke. Nagmalampuson ang ato ang gipahigayong tree planting activity nga gitawag ni og tanom para sa paglaom. Ato ang mga staff sa DYHP gikan sa news department, newsroom department, ingon man ato ang mga artista. Ni ato ang mga IFM DJs ni participate nakihiusa sa maong kalihukan ni ato aning tan-aw nga pipila sa atong mga highlights. Pinaagi pod ni kasamang Gerald Albios. Kasamang niyam sa ato ang tanaw na. Ang ato ang ipahigayon nga tanom para sa paglaom tree planting activities sa DYHP ug IFM Cebu Karong Adlawa.

0: Ito ni, sa imong reaksyon?
1: Ako, dili kay sa radyo lang, nakita gi karong panahon, nakita gi nako karong siya ang butaga. Iabot mo diri. Alipay kay ko. Sigo pa minanar, di umang ko kay kita gini ah. Karong kita lagi ko.
0: Kita ka ni?
1: Attorney Rupel. Sigo pa minanar, kada adlaw ko, minanar ko.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
1: Mato ba kasama og mga idol ang ato ang nakita sa tong Facebook Live karong hapon na atong mga highlights sa tong gipahigayon nga tanom para sa paglaom tree planting activities sa DYHB ug IFM karong adlaw nunot sa pagsaulog sa RMN sa ika 74 nga anibersaryo ni ini. Unang daghan kayong salamat mga kasama og mga idol ang maong tree planting activity di lang ni basta-basta nga kalihukan usa ni ka kalihukan nga maghatag unta og paglaom dili lang sa karon apan sa umaabot pod nga henerasyon labi na gyud nga nakahibaw ta nga usa sa mga problema sa komunidad ang kining pagbaha gyud dunay tay masinating mga pag-uwan-uwan mga kasama og mga idol nga unta ang muang gipahigayon nga aktibidad kaganina makahatag unta og importansya o pagpakita og suporta alang pod sa pag-amuma sa kalikupan mga kasama og mga idol ni amo ang pasalamatan of course amo ang mga station manager kasama attorney Rufil Banyok og idol Boyki sa IFM nga nagmalampuson ang maong kalihukan unya dako pod among pasalamat sa among partners MCWD og Creative Studio 87 thank you kaayo nakatanom kita dito mga gatosan ka mga seedlings mga kasama seedlings sa Santol, Lumboy, Biatilis dito sa Barangay Tap-Tap ning Dakbayan sa Sugbo. Tanong para sa paglaom tree planting activities sa DYHB ug IFM Cebu. Samtang sa di pa na to di pa tahingpit nga manamilit mga kasama ato ang ipahibaw og balik ang mensahe ni Bishop Rubin Labaho pinagi sa ato ang sibianan gipahibaw ni Bishop Rubin Labaho nga mamalihog lang ko og pahibaw og pagpaampo sa mga kaparentihan og mga higala nako og sa pamilya alang sa akong amahan nga si Benvenido Labaho namatay niya tong Agosto 26 ang hayaan naa sa St. Peter Funeral Homes sa Imus ibalhin ang pating lawas ngadto sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Talisay sa Agosto 31. Unya padayon ang haya dito hangtod sa September 3 inig ka alauna imidya sa hapon himuon ang misa sa paglubong sa namatay palihog lang kog pahibaw gikan kana ni Bishop Ruben Labaho. Mga kasama wa naman tay igong oras. Ako tinaglangkob sa ito ang mga balita din sa news update ng kahaponon sa adlaw ng Biyernes mga kasama o mga idol. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, mga station manager kasama ang attorney ni Rufil Fernandez Banyok. Niya ito ang regular anchor ng program news update kasama ang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Pikas Lawa kasama ang Nems Quiñones o kasama ang Jerome Yap. Dito sa transmitter site, kasamang Robel Boyser, kasamang Oliver Atis, kasamang Alan Taladua. Ako sa inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remart Auristila Pugoy. Happy 74th anniversary Radio Mindanao Networks. Diamond in the making. Happy weekend mga kasama o mga idol o mayong gabi. Musunod na mga asoy ni Kuya Goliath.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Tagang salamat.
3: May buhay sa Makabuhay!

0: sa kumusta awi adlaw karong Bernes mga bata hala padayon na ta ditso na ta sa tuwa so ninyo ni sibunaw na nga naguluhan munyika ni kain.
1: Dili na Jeka, ikaw na karon ang naghatagan ako kalipay.
2: Espiritu man lang ko nga ni Asud aning dakong munyika.
1: Apan malipayon ko uban nimo.
2: Temporaryo lang ang atong panag-uban. Mahimong usa unya nining mga adlawa. Mawao galit ang munyeka. Ugdungan sa punya nga mahanaw ang akong espiritu.
1: Dili ko makatugot nga mo kanay may tabo, Jeka. Mohangyo ko ni Kate kung katingala ang tingog. Aron hangtod-hangtod na unya ka nga ako makauban.
2: Naluoy ko ni mo. Tungod kay imposible kayo ka ng imong ipangandoy.
1: Pasagdi ko sa mga pangandoy na kung imposible kayong butang. Mas palabihon ko pagkanang mahitabo kaysa makiguli ko sa maluibon nga babae.
2: Kain!
1: Kausar ako tuntuhon. Og dili na ko mahimong tuntuhon pa sa ikaduhi kayon. Busa di na ko makigbalik pa ni Nika. Dili og dili na.
2: Unyo, kung mahanaw na sa punya ko, ikaw?
1: Wah. Gawas nga magpaabot kung kano sa matuod nga kung mamuabot. O baka ha, magpaabot talang ko sa wa.
2: Sakitan ka kung mawa ko ni mo. Nga munyeka naman ko. O usa ka espiritu lang kining nakigsulti ni mo karun?
1: Sakitan ko. Sakitan gi kayo. Tungod kay ni mo nga usa ka munyeka lang nako natagamtaman ang matuod kag ugma ug pagmahal, Chika.

0: ay di maayo ni Nika.
1: Tatay Polito.
0: Kung kuhaon na niya kana si Kain sa matuod niyang pamilya, mausap niya ang dagan si kinabuhi, ha? Mausap mo kalit.
1: Tay.
0: Na kung dato ka ng tawanay ni Nika, usa ayaw ginintawan uglong ihangtod ka magkabalik mo.
1: Ay, sinantali man sabgod. Usa sanahin mong babag ba? Supak mangod siya nga magpaduol ko balik ni Kain.
0: Manin, ha? Dili ni matuod nga inahan ka si Tali. Tali ba? Tali. Ha? Mang paningkamuti yun nga maduol ka pagbalik ni Kain. Kay dako kayo gugma ni mo tunawala. Hindi ka na kong guwapa.

0: Mokanay tuyo na ko niya kung pagtawag ka nimo. Trisyo. Buriksyo.
1: Unsa di, madam? Ikaw na yung matuod nga inahan sa akong suod ng higala nga si Kain?
0: Tabangi ko, Trisyo. Ang wala ko pagtugan sa kamatuuran nga to sa akong amahan. May hinungdan ko nga nung aborido ka dunay ang akong oo.
1: Akong paningkamutan, madam. Nga makatabang ko nimo, bahay na lang problema ha karun.
0: Nakamagyo yung motor. Dalikyata matagkaroon o kunya si Kain sa ila. Please.
1: Oh, madam.
0: Salamat, Trisyo. Buriksyo.

hangtod karon. Murug di ikong makato. Nga si Buscain, anak di ay ni Madam Amelia. Kadato na isa kong suod na higala. Unsa makay reaksyon ni Nika? Bahin ini. Gibuwagan niya si Cain. Kay nikuyog siya og lalaki nga kwartahan.

0: Nanabasin ni ka sa ila. Nagbawon og daghang mga bunog gikan sa lalaki nga iyang gikauban o gihulip na ko bay.
1: Aw di ay.
0: Og nahibaw na sab siya sa kamatuoran matungod sa akong pagkatao bay.
1: Unya. Makigbalik pa kaniya?
0: Ha. Balik ba oroy? Dili ko ingon niya na kahugawan bay. Humana niya hugaw-hugawi ang iyang pagkababay uban sa laing laki. Pag di naging kumudawat panigbalik.
2: Sa dili pa ko padayon mga bata pendumdum sa ta.
3: This newscast is brought to you by mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's Mele Francisco.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
5: Smart 2
4: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
13: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: RMN Newsbreak. Newsbreak.
15: Mayong gabi eh, kininyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa Sed Marketing, ang tingamaw tinga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaabot nga sugdan ang partial operation sa gisugyot nga food storage and processing hub sa Pampanga, na tinguha mo palambo sa food security sa nasod sa dili pa matapos ang tuig 2027. Ang 40 ka hektarya nga Clark National Food Hub nahimutang kini sa Clark Aviation Capital sa Pampanga nga muhaw sa facilities alang sa food aggregation, storage, processing, distribution and marketing. Subay sa gipanglantawang pondo nga 4 bilyon pesos ang food hub maglakip sa food ug cold storage facilities, processing areas, food safety laboratories, export processing facilities ug wholesale and retail spaces. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Sed Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Sed Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil. Kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic, ug 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Armor up for adventure with biogenic.
19: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
20: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: magkaroon na ng sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Kaya mga nimo? Ngumawa nimo siya sa impit?
2: Si Jika mo'y diyas ako kiliran sa dihang mitiyaba o mipingit sa kasakit ang ako kasing-kasing by Tricio. Mga nga, bisag usapay may tabo. Si Jika lang mo'y akong piliyon.
1: Jika? Kinsang Jika?
2: Si Jika, ako mo Nika.

0: Maluoy ka na ako, iho. Mubo na lang kayo ang akong kinabuhi niining kalibutana. Pusa, ihatag na ako ang higayon nga ikauban ka sa akong mga nahibilin nga mga gutlo.
1: Grandpa,
0: anak ka ni Amelia nga bugtong sab na akong anak. Busa, ikaw ang nag-ilusarang elidero sa atong pamilya.
1: Grandpa, huwag bili ang mga bandi kung huwag diya ang matuod ng kalipay.
0: Bisag tungod o alang na lang ka na ako kain. Please, gusto kong mupanaw ining kalibutana nga magbaon og tulokibon kaayong mga handumanan uban kanimo, apo ko. Bisan tungod na lang yun na ako. Kana ang imo untang katugutan.
1: Apan dili ako kabiyaan si Jeka.
0: Kinsa ka na siya? Imong hinigugma.
1: Si Jeka, mao ang ako munyika.

0: Pakia sige hapon ako, Amelia.
1: Daddy.
0: Apan. Wa pa ko kawadi og paglaom nga mupuyo ra unya siya nako dinhi sa bahay. Ug makauban ko siya hangtod na sa pagkabugto nini akong gininhawa.
1: Ayaw pagsultik sama anak, Dad.
0: Nabatyagan ko. Nagkagamay na lang ang ako mga adlaw ni ining kalibutan na. Sa matagabi, sa dayon kong katuog, gusto na gani unta kong ingnon ang akong nurse nga dili na lang ko tauran og oxygen. Kapoy na!
1: Dad!
0: Apan, sikain. Sikain. Siya ang naghatag ka na ako og kadasig aron dili lang una ko magpada sa nagpangamay na sa akong kamatayon.
1: Ikauban na lagi nato si Kain din, Dad. Jutay pa ilop lang.

0: kagsagoog ugod kaayo kain. Kadingali sa imong pagmatawan niya. Uwa na ko upanin.
1: Ayaw pagsulutig sa manyan, Ajika.
0: Ayaw ikakuol kung kalit niya kong mahanaw. Kaginsay na sayon nga magkita kagihapon ta. O nga ni anak o niyang higayon na. Sama na ko ni mo. Nga dilit na usa ka munyeka. O dilit na sa usa ka espiritu.
1: Chika.

0: Kain. Nagabati ka ba na ako?
1: Kati, kung katingalang tingon.
0: Bawiyon ko na kanimo ang unika nga si Chika.
1: Maluwi ka, Kati. Ayos siya kwa agikan ako. Nagkinahal ako kang Chika. Diyan lang ko nagmalipayon.
0: Nagtisok ikaw og lusay nga gugma. Huwag siya

0: queremos acaparar.
1: Chica. Chica, ahí ocupé ahí.
2: Adiós, canimo, Caín. Adiós, Malco. Hantun sa ato unyan panagkita. Pag panagkailag palipon. Dili ko gid ikaw mahimong makalimtan.
1: Chika!
2: Adios!
1: Chika! Chika! Chika! Chika! Chika! Chika! Chika! Wala siya! Naitabugin ang akong ikatlukan nga mahalaw gikan ako nga komunika!

0: Kaon oy, naunsa ba nga igo karamang iinom o tubig?
1: Wag ko'y kana na itali. Kisakitan kay ko.
0: Uy, abi ba na akong nakamove on na kang nika? Wag pa di ay kain?
1: Dili kang nika. Kung dili, si kang chika, aga ako mo nika.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon. With New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kasama. Andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget? Sus!

0: mga babata, katapusang sumpay sa kuaso inyo ni Sibinaon na nga nagulan bunjikan ni kay dinilang sa mga aso ni kay Guliat kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Mga bata, ni tatay mo tuman.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagkari!
3: Kasalangan nga kasinatian.
4: Naalot din ikong lab.
5: Sure ka?
4: Magkasalata.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sanggap. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
2: this newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag-Kondura na pud mo.
14: Kondura. Kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
2: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ECS.
19: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
20: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
21: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ang mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys.
21: And feel the vibe.
23: Best concert ever!
21: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
1: Pinakabaratong nga data
18: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Magong user.
22: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
24: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Magkasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela rekadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa gan nga Jo Marie. Dako ko kaay kog utang kabuputo ni Ma'am Carla. Bisag wa pay kasigaruan kung sa resulta aning pagmasahiro nako. Pero pagkangan, nawa ko niya taktaka o papaulia sa Pinas. O gipagamit pa ko niya sa sakinan. Siya mo'y naghatag o laing oportunidad ka nako. Gataga niya o kahayag ang akong pagtrabaho din sa laing nasod. Pero dili igun anak kapaspas ang tanan pasela. Kinahanglan nga may buhaton una ko makapamasahero.

0: ipagamit ni Ma'am Carla ang sakyanan nga wala nila gamita.
1: Kunya, okay naman kang kita, anak.
0: Wapag ko kibawa, Ma. Pero main lang eh, at least, anira magyapon ko magpuyo sa ilang Ma'am Carla. War ko'y abangan. Ug ang importante nga magkakwarta gyapon ko. Di mausik nga kung paglarga nga ni California.

0: Unsa ma'am? Ako na mo drive para nimo?
1: Yes, Joe Maria. Kinahanglan nga makadrive ka og at least 1 year din hiyo na ka makapamasahiro.
0: Si Robert?
1: Siya lang una maoy mamasahiro. Og once nga ready ka na, mo balik na siya pagka-driver na mo. Og ikaw na maoy mamasahiro.
0: Sige, ma'am. Way problema na ko. Bisag unsa, basta may trabaho lang ko. Suklan ako, ma'am.

0: Salamat sa imong gipadadong, ha?
1: Uy, sa payan, uy.
0: Pero, murag, sobra man lagi ni dong.
1: Gipsobra na ko gamay, uy. Mayan lang na ako'y ikatabang-tabang gamay sa imong tambal.
0: Dong.
1: Isip, pasalamat na sa nanako ni mo, uy. Sa pagtabang ni mo na ko sa higayon nga ako pa mo'y nakalison.
0: Daghang salamat, dong.
1: Salamat sa uy.

0: kumusta imong pag-drive diha?
1: Okay raman, ma. Dalir mo ko nga nakatun sa mga lakaw nilang, ma'am.
0: Ay, gusto ni tuod si Dong Buboy ba? Happy naman mo graduate. Gusto niya nga anak kasi ang graduation.
1: Na, maglisod pa mo kugulis pagkaroon, ma.
0: Ay, istoryahin yung mangudana. Kaya mahiubos yung tunay mo. Sigurado gitong malain to.
1: Ma.

0: umlain.
1: Orong?
0: Ngan umlain mo, kuya, nga nakasabot mo ko sitwasyon.
1: Dungbo, boy.
0: Nilalimang imong sakripisyo para na mo, kuya, eh. Maong digin may tabo nga umlain o may ubos ko ni mo. Kaya nakasabot yung kay ko. O para namusad na mo ang imong gibuhat.
1: Salamat, Dung. Salamat yung kayo sa imong pagsabot.

0: bilang ng kadlaw. Huwag mabalik na si Sir Robert isip. Boy driver na ni Ma'am. Mas kinahasag ko nga, mamasahero rin ko. Kaya diligay ko magbantay sa kong liho kay Waas Mom Carla. Labo ng Waas Mom GC. Oh, Waas Mom GC. Hello, Ma'am.
1: Where the hell are you?
0: Oh.
2: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung moingon si Mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusupo.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
4: Gerald Anderson, EZ Mill,
0: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Ang kwento mo!
6: Ang bangis mo!
9: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: It's a melee friend.

Wala gudun ta ako'y problema. Sa akong pagka-driver ni Ma'am Carla Pesela. Pero pirmi sa kong kontrahan sa iyang anak, ni si Ma'am Jessie.

0: I'm on my way, ma'am.
1: Kundi na ako nagpaabot ni mo. Di ba kisiginan man di ka? Nasa yung anhe, kaysa yung kung ako man?
0: Oh, ma'am, pero may gipahapit mamungod si Ma'am Carla na ko.
1: Wakoy labot kung nung si bisogo ni mami ni mo. Ang ako mamutukan ka sa bisogo ni mo. Are you really that stupid?
0: Ma'am, sakit rake ka manulti.
1: Wakoy labot. Wakoy labot, you piece of shit.
0: Pabuta lang ko, ma'am. Padoong naman sa kudiha. Magdali lang ko, ma'am. Oh, hello? Ma'am? Ay, ipatasan niya na eh. Ay, magdali ko. Pero, badayan akong akong dragon kay Masinug. Ma-overspeeding niya ako. Madakpan pa ko.

0: I'm sorry, ma'am.
1: Larga.
0: Magdalit,
1: ma'am. Larga na, nage. Kabugo pa.
0: Ay, kanugos kagwapa ni Ma'am Jessie. Hindi tabunan sa kagil at sa batasan.

0: stupid. Bobo.
1: Mom.
2: What's wrong, Jesse?
0: Ha, mami. We sit dito, Hana. Bobo. Dili ka sabot. Ako giingnan nga pa sa yuhuro ko, anak ko, kay sa'yo kung muuli, pero di pa paabot kong dugay.
3: Ako mo'y nag-ingon niya nga dili o nakakuhaon.
0: Kunsa? Nga naman, ma'am?
3: Kay may gisugo ko niya.
0: Ha?
3: So kung may tawgon ka man nga bogo, dili si Jo Marie. Ako.
0: Ma'am.
1: Ma'am Carla.

Huwag makatingaw si Ma'am JC eh. Ta, may resin eh. Nga daw bitong ngilit at gigbutasan. Di ka mo musabot. Taas mo di kayo yung tanos yung kawalingon. Maragyot siyag. May nagsildo na ko. Ta, so palpalig siya siyang mami. Kanang batasana, wagi lalaki nga makagusto niya.

0: Joe Marie, can I talk to you?
1: Yes, ma'am.
0: Since ikaw pa man mo ay nag-drive na mo karon, may gusto unta akong pangayoon nga pabor nimo.
1: Unsa man na, ma'am?
0: Gusto kong mausab ang akong anak. O ikaw, ikaw may nakita na ako nga tarong nga pagkalalaki. Gusto na ako nga ikaw mo ay mopausab sa akong anak.
1: Unsa may gusto nimo buhaton ako, ma'am?
0: Panguyabi si Jesse.
1: Unsa?
2: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suki.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa nako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa nako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila ng Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila na namugkoy ba sa may mga pamati din nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutang.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul,
11: TTX 500 na.
10: TTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
10: ug katul-katul.
11: TTX 500.
10: Pabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
11: TTX 500.
12: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat ka sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Hala, Magi! Naopirahan na gid ay si Inday sa iyang bungi!
16: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho sa tibuok Visayas. Apil pa gid ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
15: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
16: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
17: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at orihinal.
21: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
22: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
23: May buhay sa makabuhay.
24: Kailangan ko mag-withdraw.
25: Himala, may BPI dito.
24: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
25: Isang Himala.
26: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
3: Na landing ko hospitalida at nagugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotong Aung.
1: Living Testimonies.
4: Pinakabara itong nga data
5: sa Shopee. Nakapay 10% off para sa tanan.
4: Mag-uuser,
5: isara
4: itong data
5: sa Shopee na.
6: Terms and conditions apply. RTTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.

0: Wa ko magdaom nga mautoy hangiyo ni Ma'am Carla Caraco. Sa tinuod lang, dili ko gustong mabalipa diya. Pero dili sa ko gustong manguyap ni Ma'am Jessie. Mga kasama, atong sunod ang mapagpaminaw ang laing sumpay na suwatampo ni Jomari dinining atong tulumanun bagong bagyari. Kundo na kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ang Mara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang Mara.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: But na ming mati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O anang, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya aning. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
10: Paragis, Bila-Bila.

0: Dili.
1: Sa? Ninganong niya ang sakrin eh.
0: Ikaw ang agong atngan, Amit. Bantayan ti ka. Basig binuangan ni mo sila.
1: Di na mahitabo, Adonis. Gusto ka nang gusto na ko siyang sukdon. Nagon magpakita ko sa amiga ni muna niya si Amy. Tanaw na ko og dili ba siya mahadlok na ko. Kung dili ba siya mahadlok, ang kunon ko na siya. Diba?
0: Sabo ng gisulte ni mo, Amid. Dili na to sila pugsun.
1: Ayaw niya, ganahan man kong mamugos.
0: Mamalik na sa itong bahay, Amid.
1: Ay, ikaw ulit balik. Ay, ko hilabdi din eh. Gusto ko ng angkunon si Amy.

0: Dong, Jeff! Pagdali, diha kay malita!
1: Kaniyat lang, di mo na!
2: Jeff, pagdali na! Nag-uunsa pa man dahi ka!
1: Nagsiyasa ko pa naman!
2: Wata lang yung manghod mo na.
0: Opa! Mayon ta kun, naanasad siya mag-atang sa mo agianan ni Emmy.

0: Moapil ka sa intramurals na to, Mona? Na may daghang games.
1: Apil man ko basketball at yung ime.
0: Oh, mo ba, Jeff? Mayo noon. Ikaw, Mona.
2: Mo, tanaw lang kong mga games, Emmy. Ikaw, Em?
0: Papilun ko ni Miss Irish og dance contest.
2: Oh, kana! Kana, kay angayan, kayo ka. May makamusayaw.
3: Ikaw, di ay muna. Kamauman pod ka, di ba?
1: Ikaw, di muna! Ting na si Miss Irish nga kamundo ni Ate Amy ang moapil.
0: Oh, kana, mas may pa. Akong sultihan si Miss Irish, ha?
2: Uy, ayaw, uy. Mauwaw ko, uy.
1: Ay, ikaw, Ate! Ipakita sa mga teachers o mga students nga kamakamasayaw.
2: Contest na, Emmy?
0: Isang kata sa first year, second year, og third year.
1: Apil mo na ni Ate Amy!

0: Kawa.
1: Nga kina sila. Unya, na mauli ta din, hey.
2: Lain magudgag plano,
1: ami. Ba di ay labtan noon, yung kaya bisag kung sao na doon, eh.
2: Kung di ka magbinuang, di ti ka hilabtan. Di ti ka pugnan.
1: Ingan ini magulang nga akong style kung makagusto ko. Pinusanay!
2: Amid.
1: Sana siya.
2: Di lagi na maayo. Dili ang ipamugos ang imong kaugalingon. Batik ka ng imong style.

0: na ulit na lamigikan sa eskwelahan. Pero wala siya magpakita na ako. Nga naman ka? Unsa man kay hinungdan nga, wala siya magatang sa ubos sa dakong punuan sa kahoy.
1: Ate!
0: Oh! Dung Jeff!
1: Kiyawan ka, ti?
0: Lain na ni mo, Dung Uy.
1: Tuyo na ko, ti. Kay layo kay kagpananaw. Huwag ganit ka makabantay na ko. Paingon ko ni mo. Nga naman ka, ti?
0: Uwa raman.
1: Ha? Kasi mong yuna-una. Ang imong sutor.
0: Shhh, Uy. Hinaya na imong tingong, Dung. Naabis papadam yan sa kusina.
1: Ti. Mm-hmm. Ayas yung sugta, ti, ha? Kundi ko kagita niya. Himpisan sa nakong siya, ti.
0: Paghilom, di, Dung Uy. Murag yung kagdakong tao mo dag storya. Mm-hmm.

0: Ano, Tore, kumusta ninyo ang pag-iskila?
1: Okay naman okay na pa.
0: Pero may ko ginang isulti ninyo, ha? Kanit, ito na lang tubig, Jeff. Basta, ha? Salamat dong. Paningkamot nga magkahuman yung duha kay...
2: Maura kili, ala ko ay kabili ninyo nga dili mainog sa lain.
0: Mismo.

0: yan, alanggit pangiyab ati muna. Kay, matod pa ni Papa Damian.
1: Paningkamot mo, nga makahuman mong duha sa pag-eskwela. Kay maura kini ang ako ikabili ninyo nga dili mailog sa lain. Sakto ba ko, do?
0: Sakto kayo, ti. Maunang ayawa ng uyab-uyab, ti.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Okay, sige. Dili na dong.
1: Charog di kam di manimot no. Nang kasag-una ko ta sa isulti ni Papa na to kay pirmi man na niyang ipainumdum na to. Ako ati, kumanong yun ako ang pirmi isulti ni Papa. Uy, ngamuman kita sa tong pag-squigla. Mau nga di sa tamang uyap-uyap ti ha.
2: Misailo na lang may sapunuan sa akong kahoy. Pero wa siya.
1: Ti! Ti! Minaw ka na ko! Sige, magkaglingi-ningi sa loyong. Waman ang sunod na to!
0: Paspas taglakaw dong. Aron mabot na sa eskwilahan. Hapiton pabiyan na to sa Emmy.

0: niagi na sila. Ngano wa man ta bugawas aron na magpakita gani Adonis?
1: Wa koy gana amit.
0: Affected ka ba sa akong isulti ni mo nga dili mo nga isusagusa? Mas maayo nga kalimtan na lang nimo siya Adonis kay kon mahibawaan ay nila ni ama og ni ina. Makasabaan ka.
1: Di ka na mahitabo amit. Wa mo gililong nila. Nasayod mo sila, bahin ka muna.
0: Unsa?
1: Gisultihan ko sila si ama o gina. Nga may naibgan ko nga usa ka linalang.
0: Uy! Okay ra sila? Nga nakagusto kag tagayuta?

0: May kay niabot na ka muna. Gayas ni Moy. O pa magkasugod ang practice kay lugay kay kinabot.
1: Ano sa may practice, Andrener?
0: Unsa pa, sayaw. Para sa drums.
1: Sayaw?
0: Kanina kami nagpaabot ni Moy. Sige lang, sugod ang practice. Dali na. Dali na.
1: Oh, Renner, buhay ilang ko. Ayaw lang ko, bitara.
0: Ay, ngayon di magkamagpakupot na ko muna. Kartin ko din mo. Saan mo ramang kagskinsa?
1: Dili mo ko kumuapil ninyo sayaw, Renner.
0: Say, dili. Artiya ko nyo muna.
2: Giingnan natin ka, Renner, nga dili ni mga pilaan ng group dance contest.
0: Ganong gano'y may? Kamao mo ka mong manayos muna.
1: Kamao may. Pero...
0: Pero ansa? Kaya gusto mo nga kamurang duha mo apil? Dili o imi, group dance ning atong yapilan o nalista na ang atong grupo sa

0: advisor.
1: Ako di ka gusto mo apili mi. Ayaw, wak may mamugus ni mo. Sige mas muna ang kinahanglan nga mo apil siya.
0: Dili ko mo apil, Renner. Sorry kayo ha.

0: Oh, ready? 1, 2, 3. Okay, step in, step in, step in number one. 1, 2, 3. Okay,
1: kuali yo, kuali yo. Yang gede sila praktis.
0: Saja, 1, 2, 3. Okay, ready, ready. Balik lah, balik.
1: Gara on kisir ini. War be angai ngamu sayau.
2: Hui.
0: 5, 6,
2: ayo penawai, hui.
1: Idut, musad. Di ba mana? Awak dapat awak. Magbut bu cek tu dulu. Banyak atau mengak classmates tu. Awak nak kedi mau. Nain, kayagau.
0: Yo. Hui, siapa ketahuan dah, Emek?
1: Ha?
0: Siha, hasung mata.
1: Ngano ka di hari nir, oi?
0: Pahawa, Debi. Gawas mo din sa room.
1: Ngano sa ka, oi? Wala ka na mo hilab di hari nir. Ngano suko man ka?
0: Ah, kaklaro ka nang nanaway mong dua sa among practice. Di katawa o gagmayo.
1: Kung mo katawa di ako, nanaway na day na.
0: Di abiyan mo sa bagol, eh. Sus,
2: Renner, ayaw, oi.
1: Maday, bugiro ni mo. May lakas babay da.
0: Uy, wako gipili yung imi. Sa maglagot ko, wako gipili.
1: Oh, sige. Ilahos na imong kumo sa akong naong, Renner. Tanaong tag makagraduate, baka.
0: Unsa? Hilas ko ni mo.
1: Hilas, bitaw. Gaya, sige, oh. Sukbaga ko. Aro makita ng imong ipangita.
2: Hosto na mo. Emita na. Manggawas na lang ta.

0: Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
2: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kayo kung nag-lamig, guot-guot niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay niya at itong sunog gani niya. Pino? O di hapdos?
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
5: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuton.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
4: Gigasilagan ko ikaw!

0: sunod ng pabalik ko ng baha! May gold sa bukid!
1: What's the sign? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style?
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.

Ako si Frenzy, ginaingon. Ang trust, kumaguba, gusto na kining ibalik pa. Sakit man, apandawaton ang kamatuuran. Maukini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di ginakumahimong, may kalimtan.

0: After sa music mo rin, ako natakot doon natutong nga Beatles sa brande, ha? Yung magawa sa rin sa disco bar, Frenzy.
1: Why? Asa man ta? Mamawal nga ta, Dre?
0: No, pa.
1: Asa pa man ta, oi? Mangita ta, men. Ito
0: itong men. Men ba?
1: Uso! Ikaw, Dre, ha? Kasi makainom na gani ka, gusto ka kaglaing kalipan.
0: Gimigaw kong Pedro.
1: Kasi itong Pedro ba?
0: Pedro, God. Katong 96 ang Diyos.
1: Oo, din, no?
0: Hindi kami nga anong mga men.
2: Sorry.
1: James?
3: Do I know you?
1: Francie!
3: Oh, sorry. Wag ko nga ikay ng duli ko.
0: Oy.
1: Ako si Francie. Classmate na pag-college.
4: Ako si Freddy Windu Aguilar.
3: Uy, ikaw! Uy, napakayot talaga ka.

0: Oh, sorry ya, sorry. Menjauh pokok. Wah, gede yang kamu kehilan nih, Mo. Pretty's window. Pretty's window.
1: Francie na lang.
0: Ah, Francie.
1: Mali akong gay name.
0: Amin mo, anugun ka? Anugun ka?
1: Ha? Anong anugun man ko?
0: Anugun kay, guwapo ka. Mag-classmate na sa college. Karun, wala. Guwapa na.
1: Kano? Hubog na ka, James. Sleep na.
0: Kasi, karun, naman, gidaam ko ni Morini.
1: Arong safety ka.
0: Yung kondom ni...
1: Ah? Arong safety ka. Hubog naman ka, good.
0: Yes, thank you kayo. Concern ka, thank you. Salamat kayo. Ay naman na itong imong friend nga. Bye-bye.
1: Same yad to, oy.
0: Uy, kagwapo ito. Gipo dito siya.
1: Yes.
0: Kagwapo yun yung duha. Bantay ko na. Baan yung mong tunay nga babae.
1: Thank you. Pero katog na lagi kay hubog ka.
0: Got it, got it.

0: Why na ito mo rin yung check?
1: What you'd promise? Kaya dili ka mo take advantage sa lalaki nga hubog.
0: Uy, may pa ko. Nakatilaw ko globo. Tutulong sa gabi.
2: Hi!
0: Uy, hello. How are you? Ako si Dre.
2: Hello, Dre. Princey, salamat sa imong pagpakatuog na ko, ha? Adto na ko.
1: Ayaw sa. Dungan sa nang mag-lunch.
2: Salamat kayo, pero... Dungan ko sa amo.
1: Can I get your number?
0: Mm-mm.
1: Basi ganahan ka nga mo attend sa atong Christmas reunion.
0: Oh, okay.
2: Yeah. Darangong cellphone ako. Ikaw ay save sa akong number. Og, isave na lang po ang imong number niya.
1: Okay na. Na-save na ako.
2: Sige. Anton ko. Salamat.
0: Batch reunion pa. Ganun. Ina lang, ikaw rin gusto may bawas yung cell number. Bidan, no?

0: Hello, James.
1: I miss you.
0: Oh, come on. What?
1: Neko sa ubos. Buwanay ko si Mungkondo.
0: My God. Anong ni amnesia?
1: Hello, Francie. Gimingaw ko ni mo.
0: Wait sa James, ha? Kaya akong tawagan ang gwardiya nga. Pasudlon ka. Wait, gamay, ha?
1: Ayaw dugaya. Kay Miss na Mystica, Francie.

0: Wait.
1: Wait.
0: Ganon.
1: Ay, nagpangutan.
0: James. Ako sa...
1: Sige, sige.
0: Lipa yung teka.
1: Sige.
0: James.

0: Nah, ano sa masa? Bula.
1: Maulay na, Dre. Almost 4 months na, wala siya manawag na ako. Wala na paramdam. Pero, wala naman kami nag-sex. Halos every day. Mo siguro iya kong gilibig maayo kay mawagtang siya ay sa akong kinabuhi.

0: Doon na nangita ni mo. Diyan sa guardhouse.
1: Miss Ulti siya ang name guard?
0: Sister ko na siya ni Sir James.
1: Unsa? Oh, sige. Pasudla lang, please. Ingnan na ako sa fourth floor.
2: Ako si Chucky, maguwang ni James.
1: Ako si Frenzy.
2: Ni ako kay pahibawon ka nga, wa na si James.
1: Oh, unsay wa na?
2: Patay na siya, Frenzy.
1: Huh? Oh my God.
2: So, wa pa siya may biya. Doon na siya letter nga iyang ipuhat para ni mo. Ug dihang nabasahan ko kini, gipangita dayon ta ka aron sa pagtuman siyang gisuwat para ni mo, Frenzy. Niya, basa ha.
1: Oh. Frenzy, sorry. Kalit kayo nga nawa na kong pagkita ni mo. Kaya nauwaw kay ko ni mo. May HIV ko. Oh my God. Nakuha ko kini sa laing kay. Sorry. Kung mahimo, magpa-check up kisim pa ko. Nakausap ni ini. Oh! No! No! Ganong iya magkinigibuhan? Ganong man?

0: O banalin ko ikaw sa imong pagpa-check up, anak.
1: Okay, mami. Kaya nagkinahanglan ko ni mo ning kayo na.
0: Kano sa kabuad to og ospital?
1: ASAP, mami.
0: Ah, okay. As soon as possible, gyud aron mahibaw dayon ta sa resulta.

0: Uy, sa mga wakakubla eh, ha? Relax, lagi kay kadya.
1: Andam na ko, Dre. Unsa yung mamahimong resulta?
0: Oy, ako'y kublaan, ah.
2: Ay, hindi na paingon ang dress. Nagdanag papel. Muna ka na ang resulta.
3: Sir, for this window, Aguilar?
1: Yes, nurse? Positive?
3: Yes, sir.
2: No!
0: Oh my God. No!
1: Oh, hey! Anong minilak man mo, mami? Dre!
0: Frenzy, Anna!
1: Mami, andam na ko bahin mo. Ibaw ko nga positive ko. Nakapangutanan lang ko sa akong kagulingon. Why me? Anong giamong mamang ko ni James? Ano?
4: Bakit right point ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Ubo!

0: nagkaanam ko kahigos. Unsaon man, nisalig man ko ni James. Wa ko magunhona og protection. Wa min gamit og condom dihang nag-sex me. Nagpaabutan lang ko kanus sa bugto sa akong gininhawa.
1: Bago tumang kasama ang kaagi ni Frinzy, dinhining tulumano. What's the style? Nagpaabot ka no sa bugto e sa ginhawa e style. Kini mga sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Uh-huh. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayol!
11: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
10: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
11: Unsa?
10: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Lamentawon na, tay!
11: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mar?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy, pawasawa ko.
11: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
13: Mara.
11: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
13: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
13: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
13: Mara!
11: Anak, Arthur, makapasahin mo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga bro, tagailan yun po o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maayman to kay pagkapinin mo buntag sa'yo kapi niya ko to inom na po ko 3 times hindi kapi yun ko na Paradis Bilabila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay mga higala, kumusta? May ngalaw ka natutunan. Yan na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Uban sa akong partner, Wiley, guwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kung gusto mong hugana inyong pagkaon o baskog inyong lawas, inom lang mo aning Paragis Bilabila Palas Herbal Capsule o gubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay, yung kalimot mga higala sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Igawas nga pampanagsig na, pampagana pa. Alright. Bueno, shout out nga ito sa itong mga kapabiruan ni Stolido. Si Toper Labajo, April Ray Pungasi, si Dave James Buhawi, Nanik Navarro, si Emlix Villa Hermosa, Boy Badiala, igat gini ni Pedro Pungasi. Okay man, Rosalina Impeles, yes, Katangkungan, Dos Basak, Basak Parlo, Subicini, Junior Albarracin, Desporok 5, Kabunturan, Davao de Oro. Human si Lucia Buloy, Yasa de la Rusa, Calatrava, Negros Occidental. O kunya, laing shoutout, di ka na ito ni Ricky Bangis Garing, mga igala. Laing shoutout, sab, Jumbi Madino, Joel Damayo, Roy Tumanda, Urug, Joey, Pitagara, Jupri Lumindas, Manager Nilo Tadio, o naman, Joshua Gawai, Ginalin, Bailons Gabanyog, si Haji Karim Nataraski, o naman ni Susan Katindoy, ikan gini sa itong PSA, Pounder Bangang, sa ilong, wailan ko na itong writer, director, o di Pumpo Prakasa. Alright! Bueno mga igalan, niya lang supan nga itong sugilanon, di pasalig ang bana ni Clara nga buhaton yun niya ang tanan. Ug andam siyang mamatay ug magpakamatay lamang dili lang biyaan sa batanon niyang asawa nga si Clara. Miabot ang panahon sa graduation ug proud kayo si Christian nga mipaso sa tablado dungan usab sa atong adlawa ang bunyag sa bata nga si Jesus Lane. Miabot ang kagabion ug nagchatay na sa sila si Christian ug Clara. May gala, niya lang sumpah ni nga itong sugilanon, ni Mayang Nahula.
2: Mireplay. Basahon ako, eh. Gimingaw ko sa itong mga gibuhat dito sa Manila. Kanahan yun ba yan, eh. Gimingaw ko na siya sa mga gibuhat sa Manila. Kayabag niya da. Gimingaw siya sa kong pagsigyog lumlum niya sa Manila. Magkabuang ginibihan na. Makayabag yun da.

0: My bouse nie sien.
1: Dis al die beetjie haar die boek chat, klaar?
0: Ay da, customer ko. Nagpangutan na bahin sa mga tinda.
1: Bao ba?
0: Ano man?
1: Di aling lain na nang imong ikabisihan, ha?
0: Ano? Gali. Tukay na sad ng imong pagkaabubuan, ha?
1: Di lang ko gustong mawa, ganako, Clara. Maungwa ko'y kumpiyansa.
0: Dahil bao na ba yagit ka? Nga kontragit kayo na inakong tao nga siloso o way salik na ako.
1: Sorry, Clara, sorry.
0: Ugma sa iyo's buntag. I-display na sa gawas ng atong bay ang mga bisting akong ipalit.
1: Maninda ta rin eh.
0: Oh, good. Murag, garage sale ba nga style?
1: Ikay magigo, Clara. Mainuundog ang income na to.
0: Kana. O gusto ko na ikay maninda dinhi. Kay ako, mabisi masab kong suris mga silingan ining uban.
1: Oh, Clara.

0: Nasakpan man tingali sa siyang papa. Stricto ba kuno to? Pero, ano sa ka? Ako formal nga ikaila-ila ang iyong papa. Mas mayo tingaling formal ko nga mangulit tao sa ilang panimay. Tutang, para doon naman ang ilaw niya, inayawan ko ng amo. Doon ra. Ah, mamisita ko.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yung naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay.
3: Abukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Abukid sa...
4: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Pagka ka sa bukid, ikugol ka sa ka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaya.
3: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat to ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa kanan ni Mulay.
4: Sure.
3: Pilido.
4: Alberto.
3: Pilay mo ito.
4: Ah, ito anak ano, binta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
4: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
5: O so, ingon ana paragis bila-bila.
4: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

Unsa kay reaksyon ni Clara kung akong pabisitaan, no? Masuko ka siya o malipay? Pero, maayo ka nga mamisita ko niya. Kuya, masakpan kong minyo di ko. O kung masayot si Clara nga minyo ko, labi siguro buwagan ko niya.

Ay, tayo na sa kwarto naman si Gary. Basahon ko na ning chat ni Christian P. Kimingaw ko niya to. Dito ta sa Manila. Kainik to na to. Magtanday ko ni mo. Kilik sab ko ta. Radyo ko bagong nadaka. Karon, akong pausan, pi.

0: Y ahí ca, mi paus decía, ¿a qué pasaba en mí? Giming ako kung muka o nasab sa imong hatok. Bangas ka! Pagkayapag kagyod sa akong kasing-kasing, Clara. Lahi kagyod sa akong asawa. Lahi kagyod kayo.
1: Christian?
0: Mara?
1: Di ako pamangkot sa gawa sabay.
0: Nanigarilyo ko.
1: Dali na. Laom ng gabi eh. Mupahaway na ta.
0: Tiwasoin ko na lang ning usakastika si Galileo.
1: Hundangin na intaw ng bisyuhan ni mo, oy, Christian.
0: Sabo bisyuha?
1: Si Galileo, good. Nga naman, may lain pa ba day kang bisyo?
0: Di man gali ko mo inom. Si Galileo lang ning ako.
1: O, lagi. Pero una-una, ara, good. Wakay trabaho. O niya, makahurot pagid kag usa ka pack sa sigarilyo kada adlaw. Tagunsi ba ya ang buok ana, di ba? Times 20. Dos 20 na. Times 1 month. So, 31 days. 6,820 pesos ang imong buwan.
0: Mau ba?
1: Nangutang na malang ganita ni Prejeko para palit ugatas kay wakay gihatag? Maayo na lang unta kayo ng 6,820 nga ipalit ugatas.
0: Ha?
1: Sige na. Muna ako sa kwarto. Sunod ba dayon, ha?
0: O lagi. Barag ba'y punto sa si Mara bayad sa kumbisyo sa pagpanigalilyo. Dako todog magasto na ako matagbuan kung kwintahon lang ni. O medyo nakonsensya ko atong ipanulti niya. May utang mo ni Parejeko para ipalit o gatas. Pero sa sigarilyo, cash cute. Huwag yung utang. Undangan ko na ng bisyo, ha? Di na ko mo inom. Di na ko mo ni Garilyo. Mamakak na lang. Isang manog basulti ko sa tinood. Sakpag ko nga doon ay kabit.

0: Dali na, Christian. Magdoog na ta.
1: Nagpurol ka lang.
0: Di ba, maumanay mong paborito? Kanang magpurol?
1: Kabantay ka na.
0: Kabantay ka ayo.
1: Mura ka magkaka nga, putos na ko.
0: Bagdukin ako, Christian. Kimingaw na kaayo ko na imo. Sukad sa imong pagpalik din, Espinas. Hangtod karon, wapagit ko ni mo bagduki. Ihatag na ako ang imong obligasyon, isip bana na ako.
1: Mara.
0: Bagdukin ako.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ito ang pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon mangko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsol, naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gaviana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Pinakabarato nga dita
6: sa Shopee na ang 10% off para sa
7: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusupo.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBDK.
17: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Piloy.
18: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
19: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
7: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
9: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
14: Bisan kapoy na, kayahon tanan.
19: May nalang na ay bag-ong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
19: Revicon, tabang aron masagad. Imo ka
11: with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabigo kalooban ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
2: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
22: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Limpin lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
15: TTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
24: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
25: Salamat sa Biotropen Balcapsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
26: Salamat sa Biotropen Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
27: Salamat sa Biotropen Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
28: Salamat sa Biotropen Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
29: Biotrof Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
31: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Be extraordinary with MX3.
34: Kat! Kaya ba ganyan?
35: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
36: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
37: Ang liwanag na nasa loob mo,

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sarili.

0: ating kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman, upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa pagkaw sa pa-welcome, welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Na mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 28, 2026. Happy Fiesta Valencia. Happy Fiesta San Agustin. O sa tanang lugar nga nagselebrar karong adlawa, Cagayan de Oro, of course Valencia City and uban pa mga lugar nga nag celebrate sa lang fiesta today. Laiswatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. Ang atong letter sender o saka nagngalan o Jimuel. Ba-understand by Jimuel alang sa musuwat? Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Stand by, Jimuel, alang sa imong sumati ni siyempre sa atong tulumanon, Cecily, Ate Arlene.

Ate R. Nagamasakit na ng among anak babae nga si Yan-Yan. Sige siya balik-balik sa doktor. Nihigayuna. Mas misamot ang among kalisod ate. Nagkautang-utang kami. Ultimo gani pambayad sa tubig o kuryente. Maglisod na mi ate. Husa kay gayo ni Ana. Naglingkod si Cynthia sa mahigdaanan. Matod niya papahawaon ako ng misang gipuyan. Kaya wabi kaabang. May hagulhol siya ate. Matod niya, hangtod ganus a. Ang among kalisod. Gignan ko siya ate. Nga di lang mabalaka mo advance ko sa kong amo. Apan matod niya, hangtod ganus ang amang sige mig advance. Advance nga way kahumanan. Gipangutana ko siya. Gipulaan na ba siya sa among kinabuhi? Matod niya ate, sa kalisod oo. Apan tungod kinahigugma siya kanako, kayahon pa niya. Nagigayon na ate murag, dun ay punyal. Nabitugso sa kong kasing-kasing. Nangandoy ko nga unta, di na magsakit ang among anak. Nangandoy ko nga unta, okay rami sa tanang higayon. Apan mas may samot kami sa kalisod ate. Sadyang nawad ang kong trabaho sa construction. Nangita kong laing trabaho apan mas gamay ang sweldo. Sa Cynthia usap, way mahimo tuhod kay nagsigi kining atiman sa among anak. Ate, miabot sa punto nga nagkasakit ang bata. Tipdas lamang kini ate. Among gida sa baitang balanan, daghag mga reseta. Nagkadiin-diin ko pangita o ipalit ni ini. Apan kalisod bagid mangita ate. May bali ko nga wa madaha ang tambal. Ate R, wa ko magdahom. Mupanaw si Yan-Yan sa laing kalibutan. Grabing hilak ni Cynthia. Matod niya, kung naalang mi tambal, kung naalang mi kwarta, tingali na buhi pang among anak. Sa pagkawala sa bata ate, halos nawala na usab ang akong asawa. Di na siya makiksulti kanako. Matod niya, maura ba ko nung akong kaya? Nakurat ko ate. Unsay buot niya pasabot. Matod niya, magbulag na lamang ko nami. Di na kuno siya gusto. Ang mapuyo sa miserableng kinabuhi. Gitubag ko siya. Abi ko bag nahigugma siya nako. Panmatod niya, ang gugma ba makapadato na mo? Pila katuig ko nami na mag-antos. Pila katuig ko naming muasa. Pila katuig ko no, ayan na mamaanggo na mo mga pangandoy. Nahigugma siya nako pero di na ko na siya mapuyo sa tumang kasakit o kalisot. May tulong ako mga luha ate. Dili itong gigibiyaan ko niya, kundili tungod ka nasabtan ko ang iyang makahadlok. Nasabtan ko. Nga di na niya kaya, makiguban ka na ako. Tingali gusto siya mapuyo sa balay nga dili na matulo ang atop. Dili na siya mangutang ubogas. Ug mahadlok siya magkasakit. Kaya ako'y kapatambal kaniya.
Apan mo kani ka matuuran, ate, wa ko'y kwarta. Wa ko'y connection. Wa ko'y maayong trabaho. Ang naakan ako ang akong kusog sa pagpaningkamot, ang mga paglaom nga someday, makalingkawas may sa kalisot. Nabisan ang paglaom nalang nagpabilin ka na ako, ate, kayahon ako. Ate R. Salaktod. Dala yung mga sinina. Mibiya ka na ako ng akong asawa. Nakita na ako ang usa ka papel sa lamesa. Gibasa na ako. Nanamilit siya ka na ako og nagpasalamat. Wa ko na siya mibiya tungod lang kay wa siya may gugma. Apan mibiya siya. Kay wa ko na siya kaugmaon ka na ako. Grabe kasakit, ate. Apan pilit akong dawaton. Kay mao ka na ang kamatuuran. Sayang pagbiya halos mamatay ko sa kasakit, ate. Ang kunan ko, gusto siya mangita o kinabuhi nga sayon. Apan ako kabalugod saon, ate. Pilit na akong magpakaligon. Isakitan man ko apanwa ko nagpapukan, ate. O sa matag adlaw nga mulabay, mas naningkamot ko. Tanan akong gihimo para mulampo sa kinabuhi. Ate R. Salamat na lang. Ang akong dating amo, naluoy ka na ako. Iya ko gitabangan. Ugi saligan, ate. Sa iyahang mga project sa construction. Hinay-hinay. Nagka-income, umamayo ang dagat sa kinabuhi. Ang kunan ko, nakatigom ko, napausab ko akong balay. Napaanindig ko akong kinabuhi. Apano ako nagminyo pag-usap? Kipangita ko gihapon. Ang gugma ni Cynthia. Apan, wala ko'y balita pa kaniya. Wala ko nasayod kung nagminyi ba siya glain. Ako mangutana, ate. Angay pa ba nga pangitaon kong akong asawa? Huwag ipakita kaniya nga naabot na akong mga damgo para kaniya. Sakto ba ang solusyon nga magbulag kay wa may kwarta? Apan o salang kabutang ang sigurado nagkahigugmaay mo. Sakit ang pagkawala sa mong anak. Huwag tingali mo kaning hinungdan. Nga di na siya gusto mga pagsulay. Palihog, tambagi ko. Dagal salamat sa iyong paghatag pagtagat niya kong suwatampo. Sincerely yours, Jimwell.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi kanya na kaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo, Jamewell. Sa imo papadang ati mo swatang pa ni atong tulumano sa sensor li ate Arlene. Bugat nga pangutanan, no? Igo ba nga magbulag mo tungod sa kawadon? Bisag nahigugwa mo sa usag-usa? Nahimo nila eh. Anyways! Kao po na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw ate Arlene Capjun. Usta na natong masuking tig paminaw.
0: And of course, ikaw to URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ng adlaw, DJ Nova and ate Arlene.
0: Kanina letter ba, nagpasabot lang gyud nga. Usahay sa usaka relasyon na kinahanglan gyud kwarta. Kay ang kwarta usahay, magunay magkakos, bitaw nga ano nga. Mulahutay mo sa inyong panag-uban kay kung maglisod na mo, biya magyong isa. Pareha sa itabo ni Jamewell, gabiyaan ni Cynthia. Kung ikaw si Jamewell, pangitaon pa ba ni mo imong kapikas? Human siya may biya ni mo kay di na niya kaya ang kalisod.
1: Kung ako si Jamewell, ma'am, dapat niyang pangitaon niyang asawa. Mm. Kay murag nakita mo na ko nga, masabta na to ba nga nung ni biya ang iyang asawa, no? Mm-hmm. Kay unang-una, namatyan sila tungod silang kawadun. Sa simple nga sakit, pero tungod kay wasilay kwarta, no? Mm-hmm. Ang tambal. Unang namatyan sila, ang trauma ang naisip po sa kainahan, dili lalim. So sa iya, mm-hmm, siguro una-una ni Cynthia nga, kanabang dili siya pwede magpabilin sa sitwasyon nga
0: grabe kalisod.
1: Grabe kalisod. Mm-hmm. Kay posible pa nga mausab na po ang mga nanghitabo. So, mm-hmm, para na ako si Jamewell, karon nga na plaster na siya. Murong, mm-hmm, panahon na bitaw nga, yang mubawi siya sa asawa ba nga, ipakita niya sa asawa nga, naningkamot ko.
0: Nga okay na ta.
1: Okay na ta.
0: Mahatag na ako imong gusto nga.
1: Kinabuhi. Ang ilang pagbulag, imagine ingon gud yang asawa nga wala siya nakibulag tungod kay dili siya gugmaan. Gugmaan gud yang asawa sa iya, ha? Kay ni unong gani sa pila ka panon nga pobre,
0: yes,
1: sila, di ba?
0: Oh.
1: Pero mula gi tungod sa nahitabo nga namatyan og anak puto ni biya si Cynthia.
2: Labing mapurday na pud usab.
0: Ya, ano po siya balik?
1: I doubt nga mahitabo pa na kap. Kay gika na sila ana eh. Kung nakabangon na, di na musugot nga mabalik pa sa kapobrehon. So,
0: pero, mo na yung mga imang baga, usahay ang gugma conditional, no? I mean,
1: yes.
0: Kada bang,
1: depende sa sitwasyon.
0: Oh, depende gihapon sa sitwasyon, no? Kay kung, actually, wag ko nga, di na ko ma-blame sa Cynthia. Tungkol sa iyang yes, kawad, tungkol sa iyang frustrations ba?
1: True.
0: Nga tambal na may kulang sa bata, namatay lang siya, kung tayo katagatambal. So,
1: So, iyan, nagugmaan sila sa usag-usag.
2: Ahan ang lugar itong gingon niya sa kasakit o kalipay.
1: Kap, dili mo ko defective kanunay ng moingon ta, bahalag saging basta labing, di na na-applicable. Di na na-applicable sa karon nga panahon.
2: Sa inyo ang mga babae, kami ni Adan niya, bahalag.
0: Saging
2: basta labing. Dia, basta gauban nun ta.
1: Dili na siya applicable sa karon nga henerasyon. Oh. So, si Jamewell, karon niyang time nga ma-redeem iyang kaugalingon ba nga, kanang iyang ipa, iyang yung pangitaon niyang asawa, no, nga ipakita niya kung ugaling man nga single pa si Cynthia ron o kung asa man siya.
0: At least may bawa man lang siya kung single pa ba or
1: yes,
0: nanabaylain.
1: Oh,
0: or...
1: Kinala niya ipakita sa kang Cynthia ba nga naningkamot ko, nga di ko magpabilin nga alaot sa kinabuhi kay para kana si Cynthia po ma-encourage po ba kay base si Cynthia po moro po diyang gikinahanglan makita ba nga nibong nga ang pagpaningkamot ni Jamewell. Sa pila biya ka panahon kap, iya bigong giunungan si Jamewell.
0: Correct.
1: Nga kana bahala pobre sila, nag-unong gid siya ni Kwan, naabot lang gid sa punto nga namatyan silang anak tungod silang kapobrehon. Murag,
0: kalabitong puro pangandoy na lang pero lisod kay kabuton.
1: Yes.
0: Na yung mga magtiayon nga puno sa damgo, puno sa pagpaningkamot pero doon lang yung mga nanaha. Doon yes, na sa mga couple but not all. Na, pero nairi mga couple ba nga? Bisa kung saan nilang paningkamot, lisod gihapon.
1: Sinoon.
2: Sa ito pa magbulag kadali. No?
1: Asin na ano yung mga kuan ba? Kanang dili mag-match ilahang kuan ba?
2: Magbulag kadali para mo asin siya.
0: Ilang numbers.
1: Ilang energy.
2: langga. Kanang wak man taga asin so. Ang advice ni Genova, bulag sa tagadali para mo asin siya.
1: Dili magud kap. Siguro magud turning point po na katong pagbulag bitaw nila nga. Diha sila mas nakakuha og hugot ba nga maningkamot si Jamewell po diha siya na encourage og maayo nga dili ni pwede nga mapabilin ko ani nga kahit.
2: Duha ka kamot agi approve ni Balong oh. Nay una ni Jamewell. Asin sa mga Balong mga kagabigado sa mga imo man mga lipay na nga.
1: Bitaw ka. Tinuon murag buti turning point nila nga namatyan sila anak nga pagbupakigulag ni Cynthia murag dara siguro si Jamewell mas natagang fuel ba nga maningkamot siyang kaugaling.
0: Sa labad
1: ay
0: niya nga pobre siya.
1: Diba?
0: Naghihimo mo niya tanan. Pero abin ni mo, sa bagay, di mo niya ma-blame kasi Cynthia, no? Pero,
1: Tinoon.
0: Kung gano'n sa damor siya kinahangla ni Jamewell, dapat huwag yun siya ni Bia. Pero mo, lagi...
1: Frustrated na po si Cynthia.
2: Mo, asinso na yung laki basta wala'y babae?
0: Ay, di ay?
2: Mamay!
0: Mamay, pasabot! Mamay, pasabot nga ang babae. Grabe yung ka-expensive, anak lugar.
2: Mamay, sumala sa kasulatan po ni Jamewell. Itong nawala ng kiyang kuan, Hinigugma na sinso bagid sa ato pa diay ada. Nakapokus
1: na kuha na gito kap na nag
2: tungod sa babae dili gid ay kakapokus dan.
1: Nagkataon lang to kap nga ayaw pa siya natagang oportunidad. Dili bro pa sa grabe sad kaka.
0: Tingali na lang iyang bossing gibiyaan naman sa asawa o kay na kausa ka wadon. Ato na ko rin tabangan
2: tagang biyaan gyud ay sa babae dan og wala wala lagi tamahimo dan.
1: Kay dili man sad gyud pwede kap nga kanang magminyo mo niya wala lang walang wala gid mo di ba lay pait biya kang kinabuhi nga way kwarta ka
0: correct di lalim oi
1: di lalim
0: di gid lalim abi nimo sa tinuod lang ha in reality sa realidad gyud pag way kwarta magtian mo sig away
1: true mo gid kada sa problema sa managtian mo
2: na ate nagpabilin lang gyud ang inyong amigo sa kanginan nga ulit tawo ang tud karon
0: ulit nga tawo
1: ulit nga tawo panindigan gyud ani mo ka
2: engineer na posta ba nimo sinumar na to. Di ko ganahan ka ng sige ko ganang question nun about anak ba? Kay kanang murag ang atong dignidad naman ko ang question ni anak.
0: Pero Kap, kaya yung sitwasyon karon ni Jimuel? Well, again, husband ko si Dejinova, niya is, iya pangitaon na iyang asawa. Pangitaon niya si Cynthia. Okay na ko, pwede na ako ihatag ni mo ang mong kinahanglan. Kung ikaw si Jimuel, pangitaon ba ni mo si Cynthia?
2: Dili doy!
0: Nga naman.
2: Nga naman pagkitaon mo niya
0: nga kaya. Kaysa si Cynthia, ikaw na ba siya nilikay sa kalisod?
2: Sa ilikay nga, kanang, kung ahan ako sa kakinanglan, dito ko na yung gabihaan. Niya.
0: Di man.
1: Di man, but pasabot
2: ka. Mapordoy pa lang ko balik. Bis nga yahay na noon ko.
1: Si Cynthia, kap, samot po to, nag-struggle po kap. Kaya di po lalim nga, kanang, kuan po siya, nagsugod po siya. Pareha mo ba? Pareha mo nagsugod sa permiro.
2: Kung nakikunong ka na ako, kanang, kung unsay ako naabot, atong duwa. Mm-hmm. Pero karon kay sa panahon niya kanang na-down ko, imo kong gibiyaan, dili ta nagapangitaon oi.
1: Kung ako gani dapat pasalamat pa siya kang Cynthia.
0: Oh, mapasalamat
1: siya. Salamat kay tungod nimo na kuan ko mas encourage ko.
2: Pasalamat ko kang Cynthia kay nihawa sa akong kinabuhi siyang malason.
1: Hala.
0: Grabe ka. Yung na lang yun. Humani mo gihigugma, humani mo
2: gihigugman. Realidad sa sula tampo ni Jimuel.
1: Gugmaan si Jimuel kan Cynthia. Ingon man si Cynthia kan Jimuel. Gugmaan sila sa usag-usa.
2: Realidad
0: pero man. Pero kinipit ako nga letter, napamatuod lang mga
2: ang babae, ang laki niya, ang gila sa bayo, buhay kwarta.
1: Love is not enough.
0: Kay, bisan nung saan ni mo kagugma sa usa ka tao, kung wagid mo'y mahimo, nga ultimo pagkaong galisod mo.
1: Diba?
0: Nga na mag-uban, mamu, ugdikin mo pwede mabuhi ka kamong
2: duha. Hindi na yung giganahan mag-antos kadali ni bayana po.
0: Taot-taot na po siya
1: nag-antos. Taot-taot siya nag-antos kap, oy. Na-proof na po ni Cynthia ang ihang pagmahal kang kuan kang Jimuel.
2: Kaya ako, kung naigugma ko balag kung sa kalisod, basta gauban rata doon.
0: Pagbiya-biya niya, nagbilin siya letter nga, wako ni Biya kay na,
1: true.
0: Wako naigugma, naigugma ko, pero...
2: Alibay na lang to niya, para dili kayo sakit ba?
1: Sa, masab, okay raw, ang sitwasyon mo ka nila namatyan. Okay raw sila namatyan. Kaya siguro, marag makakwesyon
2: siya. Nga naman, ikaw lang nasakitan? Ikaw lang ang babaeng nasakitan? Kasi pagtuon mo na ako.
1: Lahi ang kasakit sa inahan, kap. Lahi ang kasakit
2: tambaya yung untang tandua kay nasakitan tandua nagbiya ka.
1: Ikinahanglan to nila nga mag-separate sa usa.
0: Dahil sa inana ba nga, kinahanglan sa mo distansya.
1: True.
0: Kinahanglan sa inyo taga-agadap itong space ang usag-usag. Kaya mura pag...
1: Mura sa mag-suffocate ba nga sila na lang duhabilin, ilang anak, wala na. Imagine na nga pain sa usag kainahan.
0: Correct. Kung
1: na siguro rason ba nga, nibiyas agi si Cynthia.
0: Tagaasan niya space si Jimuel. Siya sa siya kaugalingon. Pakitaan sa niya yung kaugalingon. Unsa ba yun?
2: Morning pait sa mga babae. Kung maglisod na, kinang lang tag-space, kinang lang tag-kuay, kisufukit na kayo tanduwa.
0: Okay.
2: Karong lugar kay yahay na si Jimuel, at kinang lang tag-kuay na po, kinirin, nanatay space. Jimuel, ayaw pa ilan, Jimuel.
0: Suhito na kayo siya, ay. Gabi na suhitog yun.
2: Ayaw pa ilan, Jimuel.
1: Dili mo na ilan, tatawa ka na ka. It's just that si Jimuel, karon yan chance ka mapakita kang Cynthia nga.
0: Mapatilaw naman yan, kayahay ang kinabuhi.
1: At least makabawi siya ba kay, maski si Jimuel, naguol siya nga, yung nahatang ang kinabuhi kang Cynthia kay, maura to ba? Naguol si Jimuel kay isip isabi ang padre dito pamilya niya. Yes. Makaka-provide ato nga panahon. So frustrated po si Landoa, frustrated. Si Jimuel, frustrated siya as pagkaamahan o pagkabana. So karon nga, okay na siya. Di niya ma-redeem yung kaugalingon ba, this time, okay na ko, kaya na ako mo-provide. So muna yung chance.
2: Sa mga asawa ha, nga dili kakaya sa kalisod. Remember, ang before bugi kasal, gipahimang noan gid mo. Sa kasakit o kalipay, mag-inunungay mong duwa. Pag-abot sa kasakit, nihawa ka. Yahay, pagkitaon pa ka ni Jimuel sa kalipay.
0: Ang tanaw ni Cynthia mo, ito'y sulbad sa ilang kalison.
1: Yes.
0: Sulbad sa mga kasakit. Kay grabe ka sakit ang mawadag anak na sa iyo.
2: Yan naman to karon ang inununay. Nga gisumpaan na to.
0: Mabuhi taunta kung naalitambal. Wag ito rin kapalit. Diba?
1: Pahit kayo. Pahit kayo naon-naon.
0: Alang sa usa kainahan nga, kadabang, kaya pa matabuhi ng bata? Wala lang itambal.
1: Na-frustrate yun.
2: Pagsulay ramang guto, tananunta. Gisulayan ra ang asawa ni Jimwell. Sa panahon ng pagsulay ni Bia siya, para nako, dili na gid siya ngayon, dili na siya ngayon
1: para wala sa wala man nasa ko si Jimwell kang Cynthia. Nakasabot, nakasabot gani si Jimwell. That's why nga. Karoon na okay niya. Na siya, pangitaon niya. Kay, okay na tagmaingon ta nga si Jimwell na nasilag kang kuan
2: Cynthia. Pagawa ato,
1: wala man.
2: Nag-uyab-uyab na to Jimwell.
0: Amo lagi na.
1: Amo gani, pagawa sa pangitaon.
2: Nagkuan na to, nagkunsara, nagpuyo-puyo na to sa laing lalaki.
0: Okay ra, at least makabalo siya. At least makamove on siya.
2: Pagkita ninyo, muingon itong babae nga libre na pud ko kay medyo na nakay kwarta.
0: Dili
2: oy. Dili. Dobi ang imong kinitaan niya, siya man ang babae, siya man tigipos i sikreto niya hatag atong uyab-uyab niya.
1: Lahi na nang asaya ka.
0: Wala sa script.
1: Wala sa script.
2: Ayaw gid pa ko na imong kigibiyaan na kasakit na kayo na sa dugan. Basta ayaw gid Jimmy layo na pad dala ng pagitaon pa.
1: Dili oy. Buta ka script ka.
0: Ang pinaka maing buhaton. Salayan niya pangita.
1: Di ba?
0: Kumustahon niya.
1: Kung asa
0: na. Kaya ba siya na hayahil, galisod niya po niya asawa.
2: Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba?
1: Uloy. Grabe siya.
0: Dili siya. Wala siya nagabae. Gitagalang yung chance nga maka...
1: Ginhawa silang duha.
0: Kung ikaw si Jimwell, pagitaon pa ba ni mga misis na nibiya kanimo tungkol sa kalisod sa iyong kinabuhi? Balik ka pa na lamang. Sa Pikas Lamak. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang kanang duhak ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuha gyud sa Providence tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Sa Timbuk Adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Bueno, balitapan syempre ato sa Antibayaw na itong mga Facebook and YouTube viewers. From Jay Monares Antonio, good afternoon Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Always, gigudam nyo sa yung programa from Ramona Village, Cagayan de Oro City.
4: Shout out to Renato Villaflor, still watching from Bacolod City, Negros Occidental.
2: Makalingaw o makawalag stress ang inyong programa Ate Arlene. Bisa nung sa replay na ang ako maabtan tungod sa kabisi. Wagid ko mapakisutan ako kay daghan kog makatunan o malingaw pag yun. Shout out kang Cap June o DJ Nova, Cap June, idol gitika. Sa yung mga tambak o sense of humor. Padayon sa inyong maayong programa o stay guapo perme from Ramon Tomanda watching from Misamis Occidental.
5: Ate, guapo ang gidensyon.
4: Pagiging yun, guapo kay ni Ana, ni si Kapon na
2: guapo mun.
5: At least guapo ang gidensyon, ha? Dili guapa.
4: From Paolo Rubio, maayong adlaw, Ate Arlene, I'm listening and watching from Poblacion, Oslob, Cebu.
2: Ayan. From Jacqueline Onungan, Ate Arlene, ganahan kay kumaminaw sa imong tingog, kay malinaon o makapahupay sa huna-huna.
4: From Kat, ay, sorry.
2: Labi na gyud ko magbasa kag mga sulat o maghatag og tambag. Murag personal nga nakikistorya ka sa amo ang nga mga viewers. Dako kay kalipay nga makatanaw sa inyong tulo nila DJ Nova o Cap June sa YouTube. Padayon sa paghatag inspirasyon ng maayong vibes. Ayan.
4: From Catherine Layaso or Lyson, hello Ate Arlene. Ang akong mama o papa permi maglalis kung kinsa ang masakto, si DJ Nova ba o si Cap June. Watching from Dipolog City.
2: Ate Arlene, greetings from Dubai. Kadamingon ko sa among lugar o makafeel o homesick. Inyong programa akong ginatanaw kay murag na ako'y kauban nga makapahupay sa kamingaw. Salamat sa inyong mga istorya, katawa o tambag. Padayon lang mo, Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. God bless sa inyong tulo from Anna Marie Dayanan.
4: Good afternoon, Ate Arlene. Na ako karon sa Riyadh, Saudi Arabia, pero permigid ko matanaw sa inyong programa. Murag na aragi hapon ko sa Pilipinas tungod ninyo. From Sheila Montefalco.
2: Hi to Anita Lurin, watching from Santo Niño, Pagadian City.
4: From Nestor Almario, pa-shout out ko sa tanang taga Barangay San Roque, Kibawi, Bukidnon, Lingaw, kay ko sa mga tambag ni Cap John o sa mga insight ni DJ Nova. God bless.
2: Yan.
4: Ate Arlene, Cap John o DJ Nova watching here from Kabanglasan, Bukidnon. Dugay na kay ko nga loyal viewer o Mami Minaw sa inyong programa. Murag nahimo na gini nga parte sa akong adlaw kay dili kompleto ang akong oras kung dili ko makasubay sa inyong mga istorya, tambag o mga pakatawa from Ayan. Ashley Katibog. And from Pasita Gabriel Andreca, good afternoon Ate Arlene. Shout out from Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ayan. Okay, DJ Nobs, ibuhang final na tambag para kay Jimwell.
4: Jimwell, sa ako pang iyon kaganina, kinahanglan ni mong pangitaon si Cynthia, no? Kanang aron imong makita kung unsan iyang kinabuhi karon. If
2: masayod man lang ka.
4: Di ba? At least masayod ka. At least po si Cynthia masayod nga okay na ka. Kanabang at least makita po ni Cynthia nga nakabakod pud ka, kanang naplastar ka, na dili man abot pasabot nga mubalik ka para manghinampog ka sa iyaha or unsa ba ka. Ang ato alang niya ba nga, murag, ikaw mong good sa imong kaugalingon po, mahilpod ka ba nga? Kanapit nang mapakita ni mo nga okay na ko, naplastar na ko. Kay mo po na imong frustration good sa una nga. Yes. Biya imong asawa tungod kay sa inyong kalisod. I know for sure, dili na alalim nga kaagi nga. Walay choice imong asawa kundi mo biya. Kay para pangitaon po diyang kaugalingon, para makaginawa siya sa inyong kaugalingon. Ikaw man, kay murag, dili lalim biya no nga ma. Kanabang, kana lagi sa tong ginaingon nga namatay inyong anak tungod sa inyong kapobrehon.
2: And kanapit ang balay nga tulo.
4: Diba? Gatulo ang ato ko.
2: Lisot kayo na kinabuhi.
4: Pait kayo. So, ikaw, Jimwell, nasabtan man ni mo si Cynthia nga nung nibiya siya. So, kinahanglan ni mo siyang pangitaon. And if manggaling kanabang okay na pod siya, basin wala pa siya'y karelasyon, noon sa baka ha, kinahanglan ni mo siyang paningkamutan niya, kanang makauban siya usab. Kay diha nga paagi ma hinahinay ninyo kaulian na inyong mga samad sa kagahapon ba nga ma-redeem inyong pagkakamo nga ikaw po imong mabawi ang imong kaugalingon sa imong pagkulang kang Cynthia ni atong panahon. So panahon nga mubawi ka sa iya ha, kay si Cynthia atong panahon po ni unong gitso sa imo ha. Miskan unsa kapait ang kinabuhi no, pero ni unong gitso, it's just that namatyan lagin mog anak. Murag mo gitoy nakaguba og maayo do ang iyang pagigugma sa imo ha, wa man gyud naguba. I know for sure sir nga

0: Ikaw po, Dugong, maangyapon ka kang Cynthia. So, pangitaa si Cynthia kay para basin magkauli mo. Sa kanon ay kinayang inyong DJ Nova Damarites, ang maring ng bayan.
1: Okay, Kap Junjun Diazes, bila.
2: Yes, Jim Will, sa panahon nga nawala ang kahayag sa imong kinabuhi, na imong ngit-ngit ang imong kinabuhi itong gibiyaan ka sa imong asawa. Pero, imong nasurvive ni mo tanan, buot pa sa buot nga dili na nimo sa angay pangitaon.
1: Okay.
2: Kay nihawa naman sa imong kinabuhi, wa man sa niunong sa panahon nga kinahanglan nimo siya.
1: Good.
2: Ang insaktong gugma sa kasakit og galipay muunong na Jimuel. No? Kanang kung pangitaon nimo siya, basi mo balik lang siya sa imuha tungod kay nakita na niya nga hamugaway na. Daubing magliso na.
1: Definitely, kay mo may reason na niya kilakaw siya.
2: Yes. Daubing magliso na pud ka usab. Biyaan na po't kausap sa imong hindi gugma. Para na ako, move on na anang imong kapikas, kinihawa naman sa imong kinabuhi, ayaw na pangitaa para dili na maruin pa ang imong kinabuhi.
1: Okay.
2: Pangita nag-babayi na kanang dili mo biya sa panahon niya gikinahanglan ni mo. Or susama sa ako, Jim Will, nagpabiling ulitaw na isinumar. Nga sa gihapon, kinisi ko yung kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po't kumpangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako. Naginip na lang ba?
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trupo Bernaldez, Junior, taga-Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di nga ko makuanan kung unsabay akong ibati. Doon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na gano'n. Sabay ako ganun, pagpalit og Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibati na yun niya. Lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: thank you so much, DJ Nova and Cap June. Thank you, Jimuel. Sa mo ba padangat mo suwa tampo ni ato tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Sa mo pangutana, human nga medyo arang-arang na imong kinabuhi, pwede bang okay ra ba ka nga pakitaon ni mo pagbalik imong asawa? Yes! Kung unsay makalipay sa imong kasing-kasing ang importante. Kung para ni mo, magmalipayon ka kung imo makita imong asawa pagbalik, and kung pagkita ninyo, pariha mo nga free paghihapon, why not? Okay raman. Pero, ayaw ka ayaw pag-expect. Kay basin ba ya? Kung sa ibang masayran magkita mo, mangita ka niya, basi doon na siya lain. At least, ready ka. Para na ko, way daotan, nga, pangitaon niyo pagbalik mong kapikas. Sa ibang pangutana nga, tama ba? Katugod sa kawadon, maybe ang imong asawa ka ni mo. Tama ba nga ang gugma, di gin mo lahutay kung maglisod ang tao? Depende sa sitwasyon, lala manggod ang iyong naagian. Tungod lang sa iyong kawadon na matay inyong anak, kaya mo'y kapalit o tambal. Tingali, mga rason nga lisod alang sa usa ka inahan, sama kang sinti ang pagdawat ni ini. But again, kana mga pagsuway sa kinabuhi. Gibless ka karon, napausab din mo yung kinabuhi. Sakto nga makikita ka gato kaniya para matubag ang tanan ni mong mga kahingawa sulod sa imong kasing-kasing. Kaya kung papabilin ka nga di mangita, kanunay ka maghandom, basin ba yaog, doon na siya laing kauban. Kung ako ikaw, para matubag ang tanan ni mong mga kahingawa, pangitaa siya, aro masuta ni mong nga, para pabamusa usag-usa. Kaya kung madili, at least, doon ay closure. Tali ka ninyo. Kaya para na ako, kinahanglan yun, nga maplasta ang tanan. Pangitaan siya para matubag ang tanan ni mo mga gustong masayran sa iyong kinabuhi. Jimuel. Thank you so much. Sa iyo pa padangat iyong suwatan po, manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Sa gihapon, kini si Ate Arlene. Ayan, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, dakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom kong kape kay, huwag muinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by GCash Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with the GCash Pay Online. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
1: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
1: Hulo!
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Bakit RiteMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Oh,

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Ubo!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500.
8: Hulo!
9: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
10: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yunilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mmm, tofu sisig?
15: Mayo?
14: Pwede sa ulam yan?
16: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
17: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
18: I have langnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay sakto gustong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubo!

0: matag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabito. Straight to the point. Una sa tanang pasalamat tanta ang ato ang buhi ngayon sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw na nasab nga higayon mga sukindig paminaw sa tuang pagpadayon sa tuang nga pagpanikay sikay o sa tuang nga pagkulokabildo. Straight to the point. Ani adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, bitsa 28 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Ah, kumusta to mga sukindig paminaw to makaigsunan usab gadaminaw karon sa nagtagsatag sa ka mga radio nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel og sa DYHP application. Straight to the point. Sa gihapon ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpostangian ang makiguban kaninyo ang tunta alas 12 karon tungang gabi. Straight to the point. To ang makigsunan to mga pinanggandig paminaw sab diri sa sa Dagbaya Sugbo, sa probinsya Sugbo, kumusta mong tanan ha? Mga Sugboanon nga naminaw na to karon ingon man usab ato makigsunan diha sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makigsunan sa Bohol, mga Bulanon, sa Leyte, Samar o ubang parte sa Mindanao. Straight to the point. Ato ang makigsunan sab gawang overseas Filipino workers. Maing gabiin ninyo dihantanan na to mga OFW. Maing buntag, maing udto, dipindig asa mong lugar diha no sa gawa sa nasod, maing pagpaminaw kanunay nga pagsunod. Adiri sa to ang pagkulokabildo. Straight to the point. Ato ang makigsunan sab nga naminaw kasama nga Jero labi na to mga senior citizen na. Ato ang mga senior citizen, ato ang mga kaigsunan sa nato ron na nakaisikay to mga nanay, tatay. May gabiin nyo diha niya kato mga kaigsunan nato nga na nakaisikay na naminaw nato. Nagtanaw sa Facebook Live. Salamat kay ninyo ha. Sa inyo ha nga pagsunod diya doyugin ko ninyo kuyog tao sa gihapon karon. Hantod ta alas 12 karon tungang gabi. Straight to the point. Ato ang mga pinanggandig paminaw sa dato makaigsunan ang na minaw no nato tanan-tanan na lang ang mga na minaw na to kutob sa maabot sa labyog sa pagpanagsibya maayo nga pagpaminaw dere sa tuang nga pagkulokabildo sad karon ha. Straight to the point. Sa mga katulog ha sayo pa man ha sa mga katulog kunya kuan sa tanan nyo do yogi sa ta dere sa tuang programa mga sukindig paminaw ha. Tuang mga kaigsuunan po din taong naminaw. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Tungod kay matod pa, dili na importante o dili na kinahanglanon ang pamahayag ni Kirni Latsika. Rason nga dili na gyud sa ipatawag sa prosecution. Straight to the point. Gawas lang mga sukindig paminaw kung ang prosecution mausab ang ilang desisyon nga ilang ipatawag si Kirni Latsika. Straight to the point. Si Latsika mga sukindig paminaw si Kirni Latsika maoy gitumbok sa mga hostile witness nga gipresentar sa prosecution nga matod pa maoy nidawat sa kwarta sa confidential fund si Vice President Charles Duterte aron ipanghatag ngadto sa mga pangan nga gidala sa impeachment court nga mga aliases. Straight to the point. Sumuna nga amot lang og nganong ang prosecution nganong mga ni action magbahag ilang iko ground di man ipatawag si Kirni Latsika. Kay ilang rason di naman kinahanglan ipatawag kay nakita na kuno nato na hibaw-an na kuno nato nga na misuse gyud kuno ang paggastos kwarta. Ah, Amatod pa ni Ace Barber, si Joel Chua, ni Adjong, ha, kinsapat kong mga kanana ang mga congressman, mga sukindig paminaw, nga di naman kinahanglan, klaro naman kaayo. Ha, klaro naman kaayo nga na misuse gyud. Wa gyud matarong og gasto ang kwarta, giwaldas gyud ang kwarta. Ha? Oh, sumuna nga usa man pag sigurong giwaldas. Ha, nga wa pa man gani ma patawag si Kirnel at Chika nga maoy nakadawat sa kwarta unya gipanghatag ngadto sa mga pangan. Ha, nga naa sa kana acknowledgement receipt. Ha, unya dili nila ipatawag si Latsika ngano ka. Ha, ngano man nga di man nila ipatawag kasi man Jerome muna nga dunay pagduda nga basin o kaning mga pangalana ba nga nakadawat sa confidential funds basig dunay mga taga Malacañang ani. Mata kay balo na ay taga Malacañang na ima congressman nga nakadawat ani mga sukindig paminaw or baka ha, na ay mga kanana ang ano ni mila ipatawag. Ipatawag mangani nila ang taga Philippine Statistic Authority, katong ipatawag Manila gani. Anya karon ang usa mga sukindig paminaw nga mao na giduntay makatubag ba. Muna nga si Latsika, si Kirnel Latsika, duha yahang pwede mahitabo dito mga sukindig paminaw sa impeachment court. Una, maoy makaluwas ni BP Sara or maupoy maka kanang naang maka ingon mga sukindig paminaw nga makonbikto si BP Sara. Ha? So duha ra gyud si Kirnel Latsika. So karon ang prosecution murag nagmagahi man pero duda na to ba nga ang prosecution basig unya na nila ipatawag. Wa pa ta kahibalo ba basig unya na ipatawag. Ingon lang relax lang mo. Pero wa man mo ingon ang prosecution nga relax lang mo. Mo ang prosecution mura man og nga di ayaw lang ay. Ngano ka hanong unya si Kirnel Latsika ra ba ingon siya nga willing siya. Ningon siya nga, sige, o gusto man tingali mo inyong ipatawag, willing ko nga mo attend, basta dunalay, kanang ang sa pina, ipadala nako mga Bulgar gyud, ang angayang mga Bulgar. Pag ingon nila, Chika, anak, kasama Jerome, nibahag ang ikog sa mga kongresman. At ni hatagag pagtagad doon diri sa tua nga pagkulo kabildo karong gabi una. Samtang laing kaso nga malversation gipasaka sa ombudsman batok ni kanhi Congressman Zaldico o mga opisyalis sa DPWH kabahin sa giingon nga kapin sa 77 milyones nga ghost project sa flood control sa Bulacan.
2: Straight to the point.
1: Si Zaldico mga sukindig paminawa na giulana og makaso. Giog sa kwan pa kasaman Jerome gibunukan na gyud og maayog kaso si Zaldico. Apan ang labaw mga sukindig paminaw ni Zaldico wa paghihapon wala paghihapon makasuhi. Si Zaldico tiluya intawong Zaldico taon na muna nga kani Zaldico ba. Kana Zaldico wa sa nagdahom tingali nga gigamit ra siya nya ningon ani ang nahitabo karon pero muna nga posible sad nga Zaldico dili nila dakpon kay og ilang dakpon Zaldico musulti gyud ni utok kinsa gyoy mastermind. Ha, kay naa na ra ba say mga initial nga nga magipang sulti kinsay mga nakadawat kinsay nakadawat sa mga malita si Zaldico may nagsugod ana. So pananglitan og ilang ipapreso Zaldico mingon Zaldico nga adiko maginusara. Ha? So muna nga gingnan ko no Zaldico nga adiha lang sa Zaldico ha lingaw-lingaw lang usa des gawas ha. Ngano man tan-awa ra goro nahilom. Nahilom ang ilang pagpangita ni Zaldico. Ha dito sa Sync Republic. Ingon nga Zaldico kuno na na-hold kuno dito. So naa naman ay dito. Zaldico ngano nakabuhi paman nga ang Pilipinas ha ang Pilipinas asa mang Interpol day nato unya nga tuwa din connection dito sa laing naso di ay di makatabang kun ugaling ilagyong dakpon Zaldico apan nganong gipaikyas man gipaikyas o nakaikyas ha. Don ha karon do na ba laing congressman nga napriso ha do na ba laing congressman wa ngano man halos tanang congressman ni hapa mga sukindig paminaw sa Malacañang. Halos tanan ni hapas malakanyang so kisamay nga kisamay kasuhan why ang kasuhan kanilang mga senador nga dili kaaliados administrasyon ilang pangkasuhan kay aron nga ilang hadlukon kina nga aron nga mubutar batok ni Vice President Sara Duterte kay tangtangon gyud ha si Vice President Sara Duterte mga sukin digpamina
2: straight to the point.
1: Asa muna nga pero mga tao, no, di man ka na naambugo mga tao. Ah, nagkasabot mga tao, may ingon mga tao, 28 lang mo ha, unya alamos 28. Kana, maoy, wana, maabot ng eleksyon 2028. Kana, kunway, mahitabong Marcelo. Ah, manginaot nga dili na, oy. Manginaot nga way Marcelo, manginaot nga way kakulian ka sa Manjerome nga, manginaot nga dunay eleksyon na sa 2028 kay maunay kanang naang napatik mga sukindig paminaw sa tuang Batangang Balaod nga doon natay eleksyon every 6 years ang sa presidente o vice-presidente o sa tuang mga senador o niya diri sa ubos na every 3 years kanilang sa kapitan mo itawhay kayo kay gihimo ng himuon ko ng 5 katuig. Tamtang atong hatagag pagtaga drone kay nagduha-duha man kuno ni mga sukindig paminaw ang mga ginikanan ni adtong 7 kabulan nga bata sa Dumanhok ang ni pasangil nga namatay ang ilang anak tungod sa measles ang rubella nga vaccine nagduha-duha sila karon nga dili na lang kuno ipa-autopsy ang ilahang bata kasamang Jerome. Dili na lang kuno nila ipa-autopsy kay mura manggiapog ipa-autopsy di na manggiapon kuno mabuhi. Human nga niadto ang otoridad. Niadto di ay dito sa ang mga otoridad mga sukindig paminaw sa ilahang balay dito para ipaubos mga sukindig paminaw sa autopsy ang patayng lawas aron masayran gyud unsay namatyan sa bata. Ang maginikanan dili na lang kuno musugot, ha? Kay mura manggiapon nagsakit-sakit lang kuno sa ilahang kanang naangaduhan. Ang autopsy unya di naman gyapon ko no mabuhi ha pero mo na nga pero mas mayon ta aron makatabang ba kay aron nga matagag hustisya ang kamatayon sa inyong anak di ba hustisya may gipangayo ninyo na sa inyong anak so mamatud-an mo na nga naa midres media tanaw na mo og iunsa pag imbestigar sa atong otoridad wala ba paros-parosa ang pag imbestigar kay aron makuha na to unsa man ang namatyan ang bakuna ba ginamatyan or di ha kay kanang naa nga aron nga makuan sa mga tuang otoridad makaingon sa di na to mo gamit ani bakunaha kay mao manggaling mo nimo na maka delikado man pero kung napamatud-an na to nga dili ang bakuna maoy rason way rason nga agatong uban nga makaigsoonan mahadlok sa mga bakuna ha oh sumuna so nga ato ning kuan unsa nga pero basi og ganang mausab pa ang desisyon ha masig ba usab pa ang desisyon sa mga ginikanan masig musugot ra sila ipotopsy ning patayang lawas taon sila ang anak. Looy man tanawon, pero di mamutanaw anak. Di mamutanaw ang autopsy ni.
2: Straight to the point.
1: Ito na yung pagtagad sa mga sukindig paminaw, pero ang uban, ang hadlok, ha? O niya, pero daghan naman nakakuan aning bakuna. No? Dili man ni, angay kahadlokan, ha? Kay kanang na ang, pero mag-alag, unta na, ngayon, autopsy, unta to, ang patayang lawas, para mahibawaan ba? Dito sa autopsy, mahibawaan ka sa mga Nestor. Kasama nga Jerome, kunsay nahibawaan ba, bakuna ba, dili ba, laabay laing nakaingon, sa kamatayos bata. At least mahibawaan nung tato niya, kung duha-duha man kuno. Pero muna nga ba sinay makatambag, kaya patopsin na lang na, kaya arong mahibawaan. Mas maayos, sad, kaya patopsin, arong mahibawaan yung kunsa galit.
2: Straight to the point.
1: Samtang di ay kuan in town. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay di amo toy nahitabo nga pagpamusil dito sa barangay Tangki Talisay karong gabi sa kahay update ani mga sukindig paminaw karon ha kay duna in town samdan in town Tus-Ulo ining usa ka construction worker mga sukindig paminaw di sa may sitio Salvador barangay Tangki Talisay no ganihang alas 7 sa gabi ato ni hatagag pagtagad drone kay kanang naang unsa makahay kuan ani unsa makahay rason unsa makahay naingnan mga sukindig paminaw ni ini nga maong pagpamusil diha sa may Tangki Talisay na pod na so muna nga kanang naang kuan lang isog kayo no isog kay mga tao ron ha isog kayo ang mga tao mahal naman ng mga paliton noon unya mo nag isog kayo Ah, mahal mga palitonon ba unya kanang naang kuan? Ha, tungod sa pigado pero dili man na mao'y rason kay taon, ha?

May gabi ni ti Bernadette, temperatura. Diya, sa mga katin, nagas Oslob, di? Ha, sa man to sa Oslob, Argao. Ano yung sininita, Tagapan, na naminaw sa nato. O si Fidelinda Bantigi. Ah, naminaw sa nato. Salamat sa inyong programa. Salamat sa kayo si Ruel Interina. Ah, naminaw na si Irwin Sanupao. At ikpaminawan ko na si kasamang Linda Masong Lagos og si Mondihar Emily. Sa naminaw na si kasamang Alan Pacanea. Og Tristan Iway Gulat. Og si Jane Abilia. Naminaw sa nato karon. Nga salamat kayo sa mga nipaabot sila mga greetings sa tuwa nga anniversary sa RMN. Sa RMN gyud dili diri sa DYHP na ano ang kanana ang network kanito ta network maning ato. Sumuna ang RMN mo nang Radio Mindanao Network. So maoy kanana ang pagkahimugso kasaman Jerome no. Ang sa DYHP sunod bulan pa. Bantay-bantayin nyo ng pizza na kay naatay mga pakulo niya ha naatay mga kanang naang palitan na ay mga ipatubag ninyo unsang pizza ha at is makahibalo mo ay lamog saba nila kay tuganan tamo taod-taod ha nga kaya na ay mga daghang pakulo ana sumuna na ay mga Gcash ana ania ay lang saba po ninyo ay lang pumog saba ako yung nanugin ania sa IFM o sa Pizza Hut sa IFM pila na

0: Asa na ito ganito sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama. Mayo kay alam sa mga kaysa ng mga pinanggantig paminaw. At din mga sakit o balati ang naghihambin sa kalawasan. Kanunay nga magluya. Kanunay mga apoy ang kalawasan. O niya dunay hubak na lima kutasan. Kaya dunay hubak sa makasama magparagis Bila Bila Herbal Capsule na ito. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Ay gabalaka! Kaya natag-stock sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Bisitaha lang kanang inyuhang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, onya, balik ta karon sa taon, makasama, human lamang sa mga importante kaysa itong pagbalik, ato hatagag pagtagad, dindugan na ito mga isgutanan, o ginyuhang mga pa-shoutout. Standby lang sa ha! Alas 10:46 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, Mamigurado!
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Ma-party. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitad Plus Coffee Mix, dunay say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitad Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitad Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitad Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitad Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitad Plus Coffee Mix sa pharmacy, sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: At first I was afraid.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Myra Koff, Okalang Bagtog na Plema, afford pa!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.
14: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
17: para sa Seret Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa sales nationwide.
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Pinakabaratong nga data
20: sa Shopee.
21: Kaapay 10% off para sa tanan.
19: Mangong user data isora data
20: Shopee na.
22: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
3: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
23: Ato ang takna alas sa 11:03 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabion. Sige, isa mo og katulog ha. Alay sa mo katulog ha kay magdungan latar unya ha. Okay, onya. Sa di pat na mo sayog maayo kasamang Jerome no. Ato sang i-check ang report ni Rajuman Joseph Posciano kay nagasanbay na sa Pigas linya. Yes, Rajuman Jake.
24: DYHP. Ottoman report.
25: Salamat baga sa mag Rajuman Benji sa tuga pag-address gawas ng bahay na karmarasa sa sayuga o karoon na naglabag ang kagabion. Nagbabilin nga malinaon nagdakbayan sa Subo karong gabaga orasa. Huwag man akong maalala maroon niya gito baga itong kablisan din sa dakbayan sa Subo Metro Subo area. Kung sa itong gagasayo sa gabion, pasadala sa'yo sa dito sa kalaki agagi pusil o dalik nino ang gida sa tabalan dito sa may Sencio Salvador Marquetanque. Nigadag pa yan sa talisay sa ka alias Jimmy agagi pusil. Diha sa nisgutag lugar para yan pag-ebisyon sa kabilisan sa talisay tungkol sa aga motibo sa maoga pagpamusil asap taga-biktima. Ang panggitin masam sa mga doktor dahil sa may Talisay City at Sika Hospital. Ilan sa siyon sa kabisan kung wabang ikalimitan sa kagahapon na ginundo na gilusan sa mga Bible Inspiration na mga partida sa PDA 7 din nadaktang kini sa kaaliyan sa Peter sa 3 anyos ang panigon na pagdito sa may sitio sa Salvador Barque Tanque higadak po yan sa Talisay City ang maog suspect na nadaktang kini sa Bible Inspiration o nakuha ang kaniya ang mga pinakiting rodahag sa buong na muting magkilikod si Dagramos kamo balo sa pinsa 534,000 pesos sa aga maoga suspek ng baka dispose kini og 100 grams matanggas si bala ng kabuo na papalit sa mga pagdila sa po ng pagdila sa bia seven og dela supa na nabili kini maoga suspek ilo sa dahil sa sapa ay mas preso kaya resulta sa pagka sikro pa kini samtang sa pikas gabay, gintas ka na ang kaso katulad sa kagingong na suspek sa pagpanunggam dito sa may lungsod sa Liloan kagahapon sa Adlawa. Gintas ka na ang kaso ng gingong suspek na ilhan niya si Rick sa maglikid sa yung 35 anyos sa parigong na pagdito sa may poblasyon occidental la konsulasyon da siya may ditumbo ka suspek sa pagdunggam sa saka Cyril Tungayan nga kaduli o des anis o ga temporal nga nagkoy sa sputag galgalubad nga taga Pagadian City sa Misami sa occidental at maong di kima gidunggam kini sa pagkado nga maligo o nagkatakata o kagiling nga gidunggam sa maong ga suspek na suka sa pagkaangol ang niini habaw ga biktima pa ng panay pa ng gitiman sa mga marabal samtang kining suspeka si Sayod ipandung na karo dito sa Consolacion Police Station. On board sa patrol ng Rancho Man, Joseph Moscow na DYHP Tarak RMN.
23: Okay, salamat Radio Man GQ sa mga report. Tamtang arita sa detali sa tuang balita. Notado nga drug pusher sa tangki Talisay nga unom kabula na nga gipanid-an sa kapulisan. Nadakpan mga sukin dig pa minaw. Auto kompleto ni detali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP. RMN report.
1: Nadakpan ang yun ang notadong drug pusher sa sulit sa Talisay at sa Bybus Operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Talisay City Police Station alas 6-7 kagabi sa sitio Salvador Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Si PDS 7 Regional Director Joel Plaza ila silang target o nadakpan sa ihaga mga sakop nga si alias Peter, 53 anyos, nga residente sa Boga Barangay. Nasakmit sa mga operatiba sa PDS 7 o sa Talisay City Police Station ang unom kaputo sa gituang sabu nga mutimbang sa 80 gramos gado na estimated average market value nga 544,000 pesos ang mga nakuha ng evidence sa ginuso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong chemical analysis matod ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, ganong kabuuan nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado human madawat ang impormasyon gikan sa laga kasaligang tinubdan gingo nga makabalig ni og 100 grams nga siya bumatag simana gikan sa supplier gandam na ang kasong kalapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok kang alias Peter. Kasama mo sa PDL 7, inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
23: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa mga report. Okay, niya kinimbahin sa magkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, 17-in-1 kini, pasabot 17 ka mga prutas sugutanon, nagisagol sa tuang kape kasama Jerome. Na ang muna ang makasiguro ta kadto na gimaayo nga benepisyo adto na gimaayo mga sukin dig paminaw nga mahatag nga kaayuhan sa tuang panglawas tungod kay puno ni usab sa mga utanon og prutas sa gisagol ani lakip nga sagol ang rose sip kadto ni anti-aging properties dunay pinrelieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis onya ayam mo kabalaka kay nga tuang kape do na say laing sagol nga sama sa luya now dunay luya dunay kanang naang kuan sa kanang makabuhay no dunay kanang panyawan ha nga gisagol kasama nga Jerome onya dunay ana may luya gani dire oh nga kuan kanang naang na hinatag ni kasama nga Jerome insa nga ikuan ni kanang ni storm lagi ni ha ga nga luya na gikuan ko luya diri kay dito ni gikan sa kuan na bukid no gihatag dito song listener yo ni gipalit dito or gi ha nangibot ra mo dito ha basig nangibot mo dito sa kuan ha di ay kanang naa nga luya kani nga luya wani nga gihatagan luya gamay may nalang ni kuan ha nindot sa ning luya ngay muhang imnon sad o kanang naa ang kuan ba kanang naa nga mabuntag o baka ay kuan no kuanon kanang oh atis nagang kong luya ha, may noon eh. Niya is, ako ni isagol sa kape, ang luya. So muna nga ang luya, doon ay sagol ani. O niya, doon na po niya siya ay turmeric or kanan duaw. Pamo kapit o duaw dito kasama nga Jerome, no? Way duaw dito no? Kanan na ang duaw o niya, ingon man usab ba, doon na niya siya ay kamungay. Doon ay mangustin, doon ay tapol ng bisaya nga mais at doon ay bayabas. Doon ay insulin plant, doon ay stevia. Kamay ka palami sa tuwa nga kape, doon ay barley, doon ay arabica, o niya adunay ginseng. Muna nga sa nang kakadaghan, anak, muna nga ang ginseng makasama makapa-abdik sa tuwang panglawas. Kung abdik nga tong lawas, dili tadali nga kapuyon. Muna makalahutay ta, matag-adlong panikaisikay. Kung kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Yeah, doon na pa ilain ng mga sakutanon o prutas gisagol na ane. No? Ito lang giuna ka ni mga importante kayo o mga minungdanon kayo ng mga sagol no? Sa tuang kape. Munang lamian kayo ng tuang kape. Anya na kanindot sad no? Magkasama kay Mangita sa Mug Haplas. Wa na tayo lang haplas sa gamiton ang all-in-one on your skincare oil. Pag yun. Ang atong haplas ang EXL Makabuhay oil mga kasama na kanindot ani kasama ang Jerome kay dalatanan ni siya o niya panakit sa kalawasan, panglaylays mga lutahan, mga panuhot, mga kanang naang pangulngulos mga kaunuran, porte nindotang ihaplas, no? Ang atuang EXL Makabuhay Oil. Ang kanindot ane kay manghaplas ka ane niya, gawas nga mawagtang ang panakit sa kalawasan, dili ka pa akon og lamok, ha? Hindi na kanindot, dili ka pa akon og lamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil mapalit makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, Cebu Iber Drug o guban pang mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar gihapon. Pangutana lang, naidaghan ng stocks na to. Maguro ba to ni Aris Madam, no? Amat kayo ni Ma'am, no? Sa EXL Makabuhay Coffee Mix o Gaoel. Ang ni Kwansad na to, kanana ang ni Ari kasama nga Jerome, no? So muna nga Kwan ko luyay nga si kasamang Kwan ito, ito ni Bahinon. Salamat kayo sa mga pa, imo ni Maligya. Maligya, Kwan na ni, donate ni. Di magka ni kinawat dito. Pinalit niya. Pinalit ni dito. Pinalit. Mayo, mayo. Kwan manilingho, no? Pero dagko. Kudili ni sa katong pares luy ang Bisaya. No, tas amo Bisaya makani kuan man ning luyaha murag kuan kayo. Kanabita murag dili man ni kuan ning luyaha, nagam ning luya diri pero pero kaning malang kuan man lagi ni mga puyasot lagi ni imo gihatag diri nako lagi. Ba bitaw no, pero kana na ang nagnaay luya importante sa gayo to makaigsunan nga kana na bisan nang utan butag luya sang gamay lang kana lang makuan nga luya dili lang daghanon may kay hang man sa gayo kana na ang igo-igo ra mas maayo nga tagakaon kuno na to dunay luya kasama nga Jerome no kanang dunay luya kay antioxidants man no kana na ang luya unya daghan sad nga benepisyo nga matag sa tuang lawas no. So muna, basta ayaw lang po naghanag may kihang sa gayo, no? Kanang kuwan lang sa digo-igo lang sa mga doon ay Louis Adia. So, yan, nagkuwan taon ko, ha? Gaan kong kasamang Jerome Yaptown. Ha? Kanang, nahatag ko, dagan ko ni Kunsihal. Ha? Si, salamat na kasamang Jerome, ha? O niya. Okay, o niya. Dulaw na lang kulang, ha? And si Nilsson na Ariel Villaber o si Domon Imata. Naminaw na ito o si Ryan Scarpe o si Nestor Gingusa. Naminaw na ito sa Garon o si Vance Dilcuro. Oy, o si Kuan sa DI kasama nga bandik sa Erasmo Magali. Kuan ni, kanana ang amigo ni Sunguyuan kasama nga Jerome, ha? Kanis kasama Bandix Magali. Amigo ni Sunguyuan. Okay, so itong hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw ha, kaning ato asa nga isgutan karon kay kanang naang tungod sa mga comment niya sa Facebook o niya tungod sa mga komentaryo nato diri sa kanang naang kuan. Ha? Komentaryo sa radio tuang mga awhag naabot dito sa prosecution gyud. Nga nganong dili man nila ipatawag si Kirnil at Sika lagi. So karon dunay pamahayag si Congressman Joel Chua. Ha? Si Congressman Joel Chua dunay pamahayag sa Man Gerald. Nga nganong dili nila ipatawag duna sa rason? Ha? Dunay rason si Congressman Joel Chua nga nganong dili nila ipatawag. Ma, unya mo na nga nganong man nga sigim na to nigtikdulan kay para in taon unta nga makonsensya ba? No, kaning ato ang makongresman nga mo ay mo aprobar diha sa budget mga sukindig pa may nang request sa presidente nga naman. Sunan ka ha, para sunod tuig ang naa sa proposed budget, ang flood control, doon na po'y 100 billion kapin nga ibutanga budget. Ha? Tanawara na, pagkadakos kwarta nga ibutang sa flood control nga way klaro. Way klaro. Nga kwintada kung asa na ang budget karon tuiga. O niya, sunod tuig, hataga na po nato og binilyon. Nga kwarta, mas may pa ihatag na nato sa diritsos mga tao na lang, sa mga naglisod, or unsao nato nga kita diris Pilipinas, makamaningkamot nga ang atua nga mga unsao nato nga makaangkon dag atua baka nga tinubdan nga kanang salana ba? Ha? Salana o baka katong ang arrangement nato sa China. Unsa mang arrangement nato sa China kabahin sa lana? Kay kining ato ang natanawar no nga ato ang balors kwarta ni gamay og mayo ang balors kwarta ron. So nang ka ang piso nato ang dollar kasama ang euro abot nang 62. Ha? 62 kapin ang piso sa tibuok history sa Pilipinas karon pa niabot og 62. Ni samot og kagamay. Sumuna nga, kanang binilyon na kwartas flood control, wa may klaro na. Ha, maghimo mo flood control, wa magyapoy klaro to, mas bulsas mga buaya ragyapo. Mas maayo pa nga, kanang na ang 100 billion kapin nga para sa flood control, tunan sa gobyerno nga, unsaon makakuha tag source sa ato ang lana, gasolina. Nga naman, pag arisagas mga ayuda, ayuda tanan, okay mo na mga ayuda. Pero nauna nga ang middle class, ang upper class, dili mapil sa ayuda, magbagulbul sa. Kaya ari kag ayuda, go dili man tanan makakaon, dili tanan makadawat. Unsa may unahon, ari ka sa mga butang, or ari ka sa mga, kanang gasolina. Gasolina, krudo, gas. Halos tanang mga tao, gikan sa pinaka dato ngadtos pinakapubre makapahimulos mga sukindig paminaw kung mubarato ang atong lana, mubarato atong gasolina. Ha? Kanan diya sa West Philippines na ito, kanang gibangian karos China at Pilipinas. Nga, may ngunta nga, dili ginato na isurinder diha. Okay, o gatua magaling na atong barugang okay, pero dili na mahimo og mag patabang tas Amerika nga Amerika sige kaliado man ta. Ha? Kaliado man ta Amerika kanan dia sa China magkuan media. Ha? Magkuan media og kanang na ang lana diring ato. Di ta magsalig og pangangkat dito sa laing nasod kay og magira dito sa laing nasod. Magira dito sa laing nasod mapiktahan ta dinhi. Or ya usang nga giraso nila nganong ni gamay og value ang atong kwarta karon tungod sa padayon nga gira dito sa Middle East. Ha? So naa man tay mga pwede mahimo. Ha, galing mo lagi na nga kita, isog kunuhay ta nga, makuan yun ta sa China, di nila na pagpartida lang di ita. Ha? Tunaan na to ng partida. Okay, China, 40-60 ta, inyo ha, ang China, kamutanan mo'y gasto. Na amu-aman ang teritoryo, 60-40 ta, 40 amo, 60 inyo. Pananglitag mo sugot ang China, di okay. Ha, bulag magira dios Middle East, dili ta maapektuhan dinhi. Eh. Ang kuya ulat sa dugan China mo yung gira si Bako palayo lang tabukon lang pito ka laod. Ha? Ganawa ha? Subo na nga mas may unaho na. Ngano man daghan kay makabinipisyo sa gasolina. Halos tanan nato nga makaigsunan na nagoy mga motor. O niya, bisan og ingka katong mga pobre wa may motor, pero og mosakay silag motor, barato ang plite, makabinipisyo gipon sila. Di ba? Gas na to, okay, krudo, makabinipisyo ang tanan. Muna'y angay tutukan ba kay kung magsigitag ayuda, magsigig ayuda, okay man ang ayuda, way problema ng ayuda yun. Ang problema lang, pagkahurot sa ayuda, kumusta man ang kinabuhi sa mga tao? Nibalik ba ang atong gi-invest? Kaya ka ng paghatag og ayuda, part of investment nas gobyerno. Karon na ay return. Wa. Ngano man? Hatag kag 2,000 ang bulan, hatag kag 2,000 ang bulan. Pagpamalit ana lang ag maingon ka nga. Gisigi man ang palit. Wa ta kay balo ana guban gi scatter ang uban. Ha, so unsa man kanang na ang i-budget natin sa blood control nga nung kang kawaton ras mga buayan daggo. Ha? Ato nang, kwanon, unsao man nato atong tunaning ni ang, kwan, unsao man nato nga magtuunta aning ato ang kanang na ang maghimo taba sa kwan kasama Jerome ba nga na may dako maginang West Philippine Sea diya, daghan ko nag-uwil diha. Ha? Daghan man kuno kay naog oil diha. Sige. Nya kay naa may China nagsimagsamok-samok ang China. Og ato pong girahon ang China. Ha? Noon amot lang mga tikbalang og mga kuwi og kuwak. Og kanang andam ba silang mo sagupa dito. Ha? Labit na namin ah, dili ginato i-surrender sa China. Dili ginato na ikon sa China kay ato na. Nya og ato na ditong trabahoon. Na may Amerika. Ha? Atong patabangong Amerika, og willing mo tabang na tong Amerika, okay. Og dili, ah sige, wa man tayo, balitag, wa tayo budget, wa tayo kahimanan, ana, ato inon China nga, kuha nang taan eh. Ganun man, grabe na takabiya sa ubang nasod o sa Asia. Ha? Wa niya puntay kanang nang uminto. Bisa kana na lang na ang sa lana na lang na to. Ha? O kanang na ang sa, kanang na ang kay mo barato ang atong gasolina o barato atong krudo kasama Jerome, ngano man, palitan ari na ta magkuha sa ato, ba di na ta magsalig ditong angkat. Mo barato na, ang uban nga mga palitunon, mo barato na pod. Sa to pa magaan-gaan ang paningabuhi sa mga Pilipino. Mugaan. Karo, nagbugat og mayo ang nigaan mga sukindig paminaw, ang simod sa buaya. Ha, beto ko nung paminaon si paminaon to Jewel Chua kasama nga kwan, nakasama si Geralbe, ha? Awa Jewel Chua, ngano nga kwan man si dili na ipakuan si Latsika, ha? Ah, si Kernel Latsika dili niya ipa kanang naang ipa unsay tawag ana nila ipresentar. Mayo na nga aron unta ba nga pananglitan kanang confidential funds aron dili maabusuhan tangtangon unta na. Oh, karon ay si Buing Rimulya ang ombudsman ng ayaw confidential funds. Ha? Ang tagaan og intelligence funds or ang tagaan confidential funds kadto ra untang aduna bay kana bitaw ang ahensya sa gobyerno nga maoy gitahasan sa mga intelligence activities. Kadto ra unta atong police, AFP, ha, ato ang kana na ang national defense. Ha? Kani mga armed forces of the Philippines nato. Sila mo'y tabangan ha, sa itong mga pulis ay nang kapila-pila na uba mga ahinsa. Oy, naunsa ba? Abe ko na, sige ko na. Ito kayo play. Kansi si Gerald, baby. Kana, be. Ah, kane, sige. Ah, ha? Ito paminaw ni si Kwan, ha? Ah, Jewel Chua. Ang ano man yung patawag, Kirill at Chika? O, kane. Ah, kane.
2: Sa inyo, lahat dyan na sa table. Pero, ah. Kukonsider pala. Anyway, hindi pa naman ibig sabihin porque hindi namin sinalang ay ibig sabihin wala na. Dahil yung defense, pwede rin naman nilang gamit. Total common witness naman namin sila Chika eh. Mm. So, pwede rin yung defense, eh, isa lang siya. So, at that time, by that time, so we will have the opportunity to cross-examine naman.
4: Ano po dati sa inyo ng statement naman niya na willing naman daw siya?
2: Eh, yun yung nakakatakot eh. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip nila eh, di ba? Ah. At the end of the day, hostile pa rin siya.
23: Tanaw, kadiyot sa ha, tanaw ha. Ah, tanaw, gipangutan na si reporter. Gipangutan na si reporter nga. Ano yung ipatawag ng dayon nga willing man siya kuno? Ha? Willing naman siya, hindi niya ipatawag dayon. Unsay tubag ni Jewel Choa, and siya nga, yan ang takot eh, kay, ha? Ano, kwanta ba, matod pa niya nga, kana mo itong ikahadlukan kay... Wata kay Balog, bisag unsa na ipang istorya, anak. tanawa nga, kanin niya, wata kay Balog sa dani, ugunsa na po'y sunod, mahitabo, ani. Ha? Kay kana, kung dili ipatawag sa prosecution, si Kirnel Latsika, magduda ang mga tao nga, ngano ka, unsa ka, hay, na kay Balo tingali ang mga kongresman o kinsay na kadawat kwarta. Ha? Or, ilang paaboton nga ang defense, kay og di pananglitan og ang prosecution, dili sila magkapresentar ni Latsika, o niya ang defense team o mo presentar, pwede sad. Unya kay dugay pananglitan og dugay pa ang panahon sa defense team mo presentar, wata kay Balo og duna na po'y mo hulga-hulga ni Latsika ba? Awata kay Balo ha, kung duna na po'y mo hulga ni Latsika, unsa may nahitabo sa ex-Marines? Ha? Nga ang ex-Marines ni Barog, anda mga sukindig pamina unta ng matubang, nga gipapriso naman ang nagpaluyo sa mga ex-Marines. So sila, nga tungod sa mga hulga sa kinabuhi ng ilang nadawat, nirikan sila, nibali ang mga ex-Marines. Karon unta ang saktong panahon, ha? Karon ang saktong panahon, mintras nga wapay ni hulga-hulga sa kinabuhi ni Kirnel Latsika, karon ang saktong panahon nga ipatawag sa prosecution. Nga hindi man ipatawag sa prosecution. Kasi si Latsika anda man. So pananglitan og buingon og dili ipatawag sa prosecution si Kirnel Latsika, sa to pa pwede sa ipatawag sa defense. Wata kay Balo og kanusay presenta sa defense kay karon ang paglatag pamani sa mga prosecution ng mga ebidensya. Ang defense team wa pa. Ha? Wala pa presentasyon sa defense. So simbako palayo lang. Pananglitag unsay balitag naa na po yung mga hulga ni Kirnel Latsika ba? Ha? Niya si Kirnel Latsika maingon na nga na diin lang yun ako, isugal na ikong kinabuhi ng yun. Ah, betong nga, kung anong betong, tiyosok paminaw sa manzira, dahil ako na, be. Oh.
2: So, hindi mo alam kung ano yung, kung magsasabi ba talaga ng totoo o hindi. Pinakita na natin yung naging mentila ako sa tayo. Masyadong evasive, masyadong parang may script silang ginagawa rin.
5: Diba? So kahit na sinabi ni Acosta na sa kanya naman binigay yung confidential funds, hindi pa rin yung nakikita na dapat tawag na talaga siya.
2: Kasi assuming, tinawag natin siya, ano, magkano ba naman napakitulayan siya? Eh yung pagbigay lang sa kanya, malina eh. Diba? Doon pa lang, tapos na, wala ka ng unang-una, hindi naman siya authorized disbursing officer. Doon pa lang, may ano na eh, may pagkakamali na eh.
23: Mm.
2: So tapos yung mga statement ng OWA, sinabi na ng OWA na walang mga ebidensya. So di, kung right from the very beginning, may ebidensya sila, di sana umpisa pa lang, nung paglabas pa lang ng AOM, nag-present na sila ng mga resibo. Oh, tapos yung paggamit nila, bakit nila binili ng mga furnitures na hindi naman kasama. So doon pa lang, maliwanag na yung kwento eh. So kung isasama siya, baka mamaya makagulo.
23: Ah, makagulo ko no, palitag ilang isama siya, basig makagulo na ko. Ah, so muna, nga ningon si Chua, mga sukindig pa minaw, Jewel Chua, nga palitag ilang ipresentar si Kuan. Ha, kana na ang Kirnel Latsika, basi o gang magkagulo na hinoon, me. Dala lang tigaw. Sa tanawa, haso, muna nga, kana na unta, ipakuha nila dayon nun. Ha? Kaya nga nung di man lang ipatawag, nga pwede man lang ipatawag, nga naman duha ka mga hostile witnesses na si Gina Acosta, og si Lemuel Ortonio ni ingo na nga ang nakahibaluan na nga mga intelligence activities si La Chica. Ipatawag na yun ang pakaugba. Or unya baka sa pizza uno og dos, ipatawag sila Chika, ikaw man kuno. Sige, kaning mga ngalana, ngano maning naaman ni ngalan Soniso Bilat, si Andy Dilim, si Ngit-Ngit, ang sapato, si Pusa, si Pagong. Kinsa maning mga ngalana? Kana! Ha? Di ba, Congressman Zikyo? Ngano maning manila ipatawag o sa... Unya, diingon sila nga, sige, pwede man ipatawag sa defense. Ha? Pwede ba? Pwede. Unya, pananglitan ang defense o dili mo patawag ang defense, unya, ang impeachment court, mingon nga kuwang man ng mga kuwan, murag nahanging man mi, pwede sad ang impeachment court mo ipatawag. Pero karon ang atong problema ani, og maditikan, mingon, o sige, pag-issue og sumon, ha? Kay pwede man og bisan unsa mga orasa, ha? May tabo mga sukindig ba mino nga dunay pagpang bribe or pagpang hulga ba? Di lang tamo ingon nga kinsay mo hulga o ronsay kwan na na. Nganuman, nahitabo na na. Ha? Nahitabo na kay maunay uso karon nila. Ang mga ex-marines na malitok na. Ang mga politiko mga sukindig ba mino nga dili mo uyon sa ilahang gusto, gipangkasuhan na. Ha? So muna nga kanang naang kwan kayo, ilagin ni buhaton ang tanan. Buhaton nila ang tanan ba para nga padayon sila sa ilahang nga mga binuang diha. Ha? Pastilan taon. Nga munang ingon man nga buhi sa tao kay. Akin nga bayan san magkasama hatod ganato sa DTX 500. Ang atoa nga DTX 500 champion nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Tibok kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may sumaysa na mga pinanggan tigpaminaw nga adunay high blood, tasog dugog, tasog kolesterol, ani tasog blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ayo sab ang DTX 500 sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunag adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, ato may sunag adunay insomnia, dili magkatulog, ug tarong magkatulog, magali apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sila nga clinic, mao ang Clinica di Alternativo Medicine Sina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hasco Salim Street, Cebu City. Ani bisitahang ilang clinic ha, kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes. Ha, sa luyo sa gaisa numen, dali ra kayong matultulan ninyo ha. Oni hulga or bribe first bago ipatawag aray niyo matod pa ni kasama nga Jay Nudge ha malagi taon. Good evening kasama Benji watching from Mandawi. Onya na na ipatawag kung makuot na nila kasama ila pa na nga baliwalihon og hulga atod pang kasamang Jay Nudge ha na magduda mga tao kasama tinuod. May gabi ay kasamang Benzi watching from Malabil, Sarangani Province, Luoy kay mga tao katawas Pilipinas. Ang pobre ni Samut o kapobre ang dato ni Samut o kadato. Malagi tao na. Kibalik ta karon doon taon ba kasama human lamang sa importante kayo standby lang usaha kasama. Alas 11:33 sa gabi.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari store. Drink responsibly.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
28: Pila, pila, win. San Miguel, pila, win.
9: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
11: Kung moingon si Mama nga,
13: sige kagout, inanani mong tambal.
14: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
21: Charmy, let's go with the flow. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yunilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: DYHBRMN Cebu, the official number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bakit RiteMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
24: Oh,

pag-inom, ha? Onya, katong mga white diabetes, pwede rasad mo nga mo inom, no? Katong pang maintenance lang, pwede rasad o gaduha kada adlaw para malikas diabetes o sa uban pa nga mga sakit kasama ang Jerome, no? So, usa humagpamaha, usa sad humagpanihapon, no? Munang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para pang maintenance lang nga way agibatin diabetes kalawasan. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 gisuportahan sa daghan ng mga medical studies og sa mga doktor on a high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil aromalikayan ang pagkapiki. So muna nga kinahanglan yung digpalit nyo tanawa ang soft gel nga kanang kanabang urag kuan man na siya. Mura na siya og liso bitaw sa kuan. So may kuan ano niya no? Basta kay kuana sa ang samay kanang na ang lumboy dagko roman sa mura sa lumboy og porma pero gag pino ni siya pino ha pino ni siya no ang kuana to ana unya na asay tatak nga ili no ha huh? Adili sa pagka kanang dagko lumboy dagko ra sa kitong lumboy no sa kay pareho sa color ana ya pareho sa dagko kanang mura og oblong siya ba oni gagmay kay sa pino kayo ha pino siya so mo na nga doon ay tatak ana nga ili. Ay kalimot ha, tanawag yun ang tatak. Kaya anak kanindot sa dani, no, makasama kay nga to ang Life Extension Vitamin D3 kay mapalit no, sila hanga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri Cebu City na Asibudok Building Boyons Mesminia Boulevard sa Consolacion at bang sa Jollibee sa Consolacion padung kasod sa merkado. Gross Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Onya mapalit sad sa uban nga mga butika og farmasya. Adire sa Dakbaya Sugbo ang Life Extension Vitamin D3. Okay, onya atong hatagag pagtagad sa ang inyuhan nga mga mensahe nagtan-aw nato gikan sa Kuwait no si Eva Haruvilia uh-huh. Anya si Maricel si Palay ba may gabi kasamang Benzi ang nagkuan mi kanang ka mga ka sewer ni Phil Gore Phil Gore nga nag-over og panahi nila ni Maluna og ni Ate Rachel Babatuan. Onya si Dong Tuling, oy namina na Dong Tuling di ay may gabi kasamang Benji from Compostela. Aha. Davao de Oro nangurog ang prosecution pag si Kernel at Chica na ang witness ha. Aha, sumatod pa niya. Onya si Kinmar Fernandez may gabi kasamang Benji kinitibukan sa DYHP. Aha, so namina sa nato di ay onya si Chris Pandia Tuiko Senior. Namin ang Tuyko family diya sa Lamak, pinamungahan og sa mga Tuyko sa Davao. Shout out from Chris Panya Tuyko and family sa Kanduman, Mandawi. Aha, so naminaw sa dato sila de karon. Giwagtang pa na ninyo ang Kito 12 para makatabang sa mga ginikanan. Ang nag-antos in town sa Galastuan kada adlaw. Wag tangon bitaw unta tuna ni kuan ni Vice President Sara Duterte sa una bagi patun-an ani ha. Kaya hang wag tangon ya mura gipugngan man sa tunila ha. Na man sa tunay ni pugong ato mo to nga hantod gani resign na lang siya sa kanang naang DepEd wa gyud. Hantod karon wa na pod ma kanang naang kuan wa na pod mahisgot eh no. Si kasamang Nestor Gingoso. Naisangay mo din kasamang sa mga nisor. Sakto yung ka, Sir Benji, kay mahal kayo ang gasolina. Unya o manghatag po doga yuda, piliyon rapod ang tagaan, wag yoy daganan from Apaw, Upaw, pinamungahan. Mabita ang mga taxi drivers sa nagbagulbol kasamang nisor kay doon ay mga fuel subsidy. Doon ay fuel subsidy, pero ang LTFRB, amot doon kinsay, kuan ani, ang LTFRB ba o ang National Baninditso, ipaagi dito sa mga operators. Kunya, kana di ay mga taxi drivers na to, mag-abang sila o kwan man tingali, 1,000 nga to sa 1,200 ang abang nila sa taxi. Kunya, nag-abang sila sa taxi, sila pa ang mugusulina. O sila pa ang mugusulina, kunya, ang ito sa kwan, ang sa ilang amo,

0: limpyo na. Karon ang ayuda, fuel subsidy. Unya kayon sa mga kitabuan nga ang operator man ay makadawat. Doon ay mga operator sad nga dili manghatag silang driver. Ha, kahakog sa ning mga operator klase ingon anin. At tagain sa ninyo yung driver kay kanang ng fuel subsidy, baya. Ang mga driver biya maoy ni Kwan, ana, nain pabutaw na ako din. Na may minaw ito mga taxi, gawas las uban ng mga taxi operators, ha. Gawas lang uban, murag dili man tanan, tingali, daghan mang mga operators taxi din eh. Pero doon ay uban yung operator kasamang nisto, amot sa muna bawaan. Ikaw kasamang nisto, doon sa kayo mga amigo ng mga kanana ang taxi drivers, ha. Nga, nakuno to eh, Kwan, hatag ba? 5,000 ba to o 10,000 ba to? Sus, tuwara ko nung sa operator, tanan, oy, wako nung manghatag. Nga kaya motibol de ana ang kana man de ay kuan, ang mugusulina ba? Kana man de mga drivers, ha? So, sumuna ang akong gikuan, nga itong mga congressman unta, itong mga senador bitaw, nga kinahanglan nga naamay gipropose ang Malacanang nga ang flood control kuno, butangan o budget, ang flood control bisan o nagkayamukat tagmaayo, o niya gawas anak, doon na pagyoy 100 billion kapin nga unprogrammed. Kanang unprogrammed, klaro, kay gamito na sa eleksyon, nawa ba? Or sa impeachment ni Sarah. Doon ay gamitan, anak, sa impeachment ni Sarah o sa kanang na ang impeachment. Oh. So muna nga, usik-usik o bayis kwarta. Mas mayo pa unta nga, kana lagin sa gasolina, unsao na to, ha? Tuma congressman Sarah, guwa na masulod sa inyong ulo eh. Ha? Ato ang mga guwa sa gobyerno ba? Ang China, willing naman itong China. Ha? Ang China, ningo naman ito nga, willing naman ito mo negusit. Willing na mo negusit ang China nga, sige, kanang na ang maghimo ta din eh, o na may lana diya sa West Philippines eh, kaling kay Kitagod, ha? Importante kayo ang political will. Ha? Wa man na magpasabot nga atong gisurrender na dito sa China kay ngilahalagi nga adilitana kay kanang naanga sa kupo na ta sa China muni mo surrender isurrender na to sa China. Tanawa ang China ni padayon silang kadato ang China. Ha? Padayos kadato. Kita kasamang ni Sir padayon puntas ka pobre. So nga naman ay pananglitan og ha, kana mo'y importante kayo kay kanang mga nasod nga nangadato nga mga nasod. Usa sa mga naanila kasamang nisor, naa sila'y kanang gasolina o krudo dito sa ila. Ha? Kanang Saudi, so may nadatuan anang Saudi. Kanang naang mga nasod sa Middle East. Ha? Kanang mga nasod sa Middle East, so may nadatuan anang. Unya kasagaran sa awayan mga sukintig paminaw kinirabang gasolina kaning krudo. Unay kasagaran awayan. Ha? Kanang Amerika dito sa kanang Valenzuela kasamang nisto. O kanang Russia, kanang China naa, kanang Singapore naa sila. So kita diri sa Pilipinas naa tay mga kuan oi katong sa Palawan, naman toy na kuanan sa Palawan, nganong wa man to padaki. Unya kanang West Philippine Sea dia og naa man gani dia mo nang ang China ga muna nga gusto gyud China nga ilahan ang angkunon, ha? Gusto na China nga ilang angkunon na kay naa na diya posible nga naa na diya tinubdan sa dako nga ganghaan mga sukindig paminaw sa gasolina kuan krudo. Na? Unya kay pananglitan og di maginayatag sa China po diri sa Pilipinas. So naa toy panahon ni kanhi presidente Duterte. Do na toy kuan nila kasamang nistor nga 60-40. Ha, nakuha naman tato sa una, pero pag-abot sa COVID, nahilom. Ha? Karon gi, atong paggira sa Middle East, gituki ito pagbalik. Nga, gituki pagbalik, o niya din eh, okay na. Nga, 60-40 ta, ang China willing nga mo negotiate. Ang kitang Pilipinas, wala kay na bisita sa impeachment. Ah, nabisi man to sa impeachment. So ang China willing man unta. Nya naapoy mga uban nga mga senador, uban nga mga congressman nga dili gid nato na ikuan sa China kay mao na atua gina. Kisa may nagingon nga tong ihatag sa China? Ha? Kisa may nagingon nga to ihatag sa China, di man nato ihatag? Ha? nga pananglitan og 60-40 nya sila imo gasto kadako namang tawhay sa Pilipinas anak kasumang ni store. Ha? Unya kanang naang sa pananglitan ang DepEd karon dako magkaayo budget ang DepEd. Mas maayo nga magkuha na tas DepEd tingali ang atoa nga pa ipakonstrakon ba dunay plano si kanang Buing Remulla. Ha? Mga previous months ang tingali to nga ang patukuro na to sa tuwa nga mga classrooms ang private kuno. Kay ang private, og mo'y mutukod ka sa mga nisor, pulido, bisag mahal pero pulido, way awas ang kwarta. Doon na sa puntos Buing, kay nung ka nga kawaton og hurot mga sukindig paminos mga buaya. Ah, pero maayo gyud unta og kanang naangkuan. Ha? Maayo gyud unta kung kita diri sa Pilipinas dita maglisod oy og pananglitan og kanang atong magkuanta ang atong gobyerno og di lang gyud magtinapula no nga ang kuan gobyerno ba nga unsa may pinaka kanang na ang gamit sa tao nga mapuslan tanan nga maoy tinubdan mga sukindig paminaw sa tuang mga adaw adlong paningabuhi. Ha? Kana atong krudo, gas, gasolina. Og ingon ka gas mo nay gamiton sa mga magluto diha kasamang nistor, ha? Gawas lang ito sa bukid, ginamay kahoy sa bukid, ilabi na runting sanggi, daghang pakaw rito. Ah, pero diri sa syudad, ah, diri syudad, wa na nagkahoy diri. Ang gigamit, gas na. LPG, butane, baka gas na, mantoy gas na kanang stove kasamang nistor. Ana, krudo mo yapon. So muna, muna'y angay untang kung ano sa gobyerno, diha nga direksyon ba? Ha? Kana nga direksyon mo, wag ginakaw na huna, ano? Ang ilahan lang yun nga, impeachment, halaga sigig meeting, nga, kinsa ilang padagan og presidente. Munis tulpo karon nga, ha? Bantay kang rapitulpo nga, purting isugas rapitulpo ron, basta, ha? Purting isugas rapitulpo, kay nagpalapad, manas Malacanang, nagpasikat na sa rapitulpo, arong sabakon o presidente ba? Ang ato ana nga asa ta mo ato ba nga direksyon nga daghan ang makapulos taon? Kay sunan tao kada semana mo saka ang gasolina. Usahay mo ubos ana, mo ubos mo saka. Gadepende ra gyud ta mga sukindig paminaw sa mga utok dito sa kanang na ang Amerika o sa Iran. Ha, kay ubang ingon sila, ah, magira na punta, kay nakapahuay na ta. Ah, gira na punta, aw. Magira sila ito, gira. Kita mo'y mapiktuhan, kita mo'y maluoy, kay tuwa ta nangumpra og krudo. Tuwa nangumpra ta gasolina dito, kasamang nisto. So magira sila dito, way problema. Kato ganing paggira, tungod kay dili na makaagi ang mga vessels diha sa mga cargo sa Strait of Hormuz. Ha? Dito sa Middle East, ang kanang gasolina dito, ang ilang lungso dito nga kuan nanimaho ng gasolina, nanimahong krudo tungod sa kadaghan nga supply nila dito. Ha? Ano nga mga taga Middle East naminaw na to. So, nanimaho dito kasamang nisuroy nga awas ng uban. Kay tungod sa kadaghan. Ha? Tungod sa kadaghan mga sukindig paminaw ng supply. Oh. Ya. Yeah. May daata dito, may dool rana kay malakaw pa hinuuna bisag magtuang-tuang tagpila ka container. Ah, so muna nga usama na number 1 na nato nga maka kuha nato nga mga Pilipino town. Nganong ni mahal ang mga palitonon una tungod kay wala tay dipo dire sa or kanang wala tay kuan ba? Ato nga wala tay kana bitong tinubdan mga sukindig paminaw sa gasolina krudo. Kay naa pa ta ana dili kayo matam-an ang atong nasod taon oy. Ha? Di matam-an. Sumaw na nga ang uban nga mga nasod nagtigom sila dito, ang uban nga mga nasod mo na ilang una nga gi huna-huna nga kinahanglan kana gyung krudo. Krudo, gas o gasolina mo na number 1 sa uban nga mga nasod kay bulahan og buabot ang dakong gira. Dili matam-an ang ilang mga tao kay duna sila i-supply. Ha? Kay mo man importante kayo, panlitan ron kasama ni Sir, naka nagpuyo sa syudad. Naka nagpuyo sa syudad, unya, Wa man kita magamit nya butin. Wa tay magamit nga gas. Ha, wa tay magamit nya krudo. Nya naa kay bugas, di wa makay krudo sa una paglungag ni Mura. Ah, wa man sumuna lisod kayo, sumuna nga taga-buke adto kag buke, duay problema daghamang kahoy dito. Nay laya nga Japanese. Ha? Laya ditong ipil-ipil, sugnod ka, tigsanggi po, naipakaw lagi. Haling po nimo dito, di na ka magsalig ugas na may bunot. Ha? So muna nga, ang ubang nasod, muna ilahanggi, kuan gyud nga, naa sila'y inkaso. Por inkaso o magira, naa sila'y reserve nga magamit gasolina, krudo, gas, kasamang listor. Kaya maunay, kuan gyud na to, kayo nga, nya kita susin simbako palayo bisan og dili ta maka encounter og gira pero kanang mga des Middle East magira diha mura patagi kita moy unang nga tuwa dinhi simbako lang. Ah, matod pa ni kasamang J. Nudge nga matod pa niya nga sana all nanimahong krudo ang Pilipinas nanimahong blapok. Maho ging yanang tas baha kasama. pero amot lang ha, nga no mga wakmangyoy, wako kabantay. Amot na goy ninyo diha, og nakabantay ba mo nga naay senador or naay congressman nga agresibo gyud kayo. Nga ato gining ipos. Nga kita diri sa Pilipinas mag muangkon gyud ta or kinahanglan nga duna tay ato ang tinubdan diri sa gasolina o krudo. Ah, naman ang kuan na to. Nadia, wingon sila bito nga. Ah, kana sa China, money mauna nga kuan. Ah, sumuna nga, kana na wingon sila nga, kultura na tong China, money mauna. Pero, mauna-una, may po na to na nga kita. Oh, sige, may po ta gamit sa mga kuan, mga produkto sa China, may po na. Ah, sumuna nga, kuan na lang kaayo, eh, taon. Ha, pabuto na lang na gawin ato next si Congressman si Kwan, Congressman sa Pulapos kasama ang Kwan, ha, JQ na gawin. Unya si Kwan, na ikaw sa mga Nestor, ha, ganang naang, pabuto na ito na gawin na, kaya kanang naang Kwan, ha, ilaha karon lagi, nga puro laman ng ilaha pang Kwan, ha, puro ragyod pang pangwarta, puro ragyod, unsay tawag, anak, ha, Kwan muna nga, importante kay ginabitaw. Ha, nga tanan gud, tanan nga mga kuan ato, tanan ato nga mga pangkaon na to dinhi sa Sudan, ha? No, nay kurinti kanang kurinti na kinahanglan sa nagkrudo. Ha, kanang kurinti sumuna nga kuan gud, dinandako kayo gamit bitaw, ha, tinuod pero sa nawa naman tay oras sa ugma puhon na lang sa kuan na lang, ha, sa baddo. Ha, sunod semana na pod, ha. Ah, salamat kayo, Joy Riyad, Joe, kasama John Kirante, sir. Maayong gabi eh. Ah, unya, sa tanan na lang ang mga naminaw. Ah, salamat kayo ninyo, Iglesia Ariel Villaver. Wala naman tayong oras, magdayon sa itong tulumanon. Salamat kayo! Happy weekend sa kaninyong tanan. Yeah, see you on Monday. Ah, puhon, ha? Ah. Ah, sa ngalan na lang sa ganito mga pyrus sa DYHP Armin Cebu, ang kaoban din sa Master Kontrol si kasama Nestor Humisilio Jerome Yap o si Gerald Albiosa. Ito sa transmitter, si Rubil Boiser, Chief Technician Alan Taldo Liberatis. Kung nalang nyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpo Sanghian. Ang manamilit kayo plangis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan. At ang napitog sa ng panahon, na Tatak RMN.
1: DYHV RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim

0: Kunya, pagkapit sa 4, mga kaigsunan, mo, kuyog unta tayo ni Pero Bernes, mani, no? Bernes, primero Bernes nga may atubangon ta sa preside, sa USCA, sa Office of the Senior Citizen, sa Liloan, mag-meeting, matag primero Bernes, diya sa lungsod sa Liloan, sa mga senior citizen president. Hmm? Totoo ta para may tao sa taas mga kalihukan sa matagarono gunya sa kinabuhi sa mga senior citizen. Ito si Gani ni Mr. Lauron, nila ni Sir Daniel o Mr. Mendoza ang amoy kadagpuan diya sa USCA. Ito muna mga teksonan. O niya, pagkapit sa 8, amo na nga pizza 4, tuwa sa Dumaguete City, Bae City, o Ayungon, Negros. So, nariya ang Ayungon, anak sa Usaka Karinderia, kilid sa Negros University. Kanya, mga kaigsunan, pagka pizza 8, anak ako sa Mualbuan, San Fernando, Naga, o Pulido. Ay, hindi mo kalimutan, ha? Kung ako mo anto at umbuan sa Agosto, kung hindi, naroon ng September ko ni Ana, karong pizza 8 sa Mualbual, San Fernando, Naga, o Toledo. Pagka pizza 10, mga kaigsonan, na ay maghatod og taybo diya sa Del Carmen, Uson, Masbate, sa ila ni Conchal Bibot, Pilorina, kunya pagkaudto, agto na ni sa poblasyon, Kawayan, Masbate, sa Masbate, Masbate. Pagkapit sa 11, nakos Oslo, Buloon, Dalagit, Sibunga, og Mingvanilla. Pagkapit sa 17, mani mga kaitan, pizza 17, nakos Sugod, Southern Leyte, bago niya, nakos sa Sugod, Southern Leyte, sa Balinas, sa Lodging House, kunya pagkalas 11, to ako sa Mahaplag, Leyte, o pagkalas 12 hapon, to ako sa Buyog Leyte, mga kaigsunan. Sa mga Almendra family, atong po kayo na sa Buyog. Kay kinig, ipangayo na, ipangandoy na sa tagadiha. Kay dugay na kunukong awa, maadto, so magpabisita sila dito. Okay? Pagkapit sa 19, San Carlos City, Giholngan, o Ayungon, mga kaigsunan. Pagkapit sa 22, San Francisco Camotes o Puro Camotes. Labuan na niya sa September. Okay, wala yung oras sa mga kaigsunan. Basta tangin ninyo ang atong sinugod ha, nga mo na sa tindangan sa Buanga del Norte. Usbo na po mga kaigsunan. Salamat ang dahitire o tirada sa pagsaulog niya sa kapistan kagapong adlawa ni Senyor San Agustin. Og manginauta nga unta daghan pa kay mga pista nga moabot para makapakaon siya sa mamistay, makapakaon sa mga gigutom nga moana sa kabistahan sa mga santos nga ilang sa unubon. Wala'y oras kinisinday taratita at kauban sa atong co-pilot Engineer Mr. Hermosillo. Mayo na lang ninyo daghan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og may buntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna og pagatukion ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
3: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinaotunda nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog

0: inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Nga maghahatod ganinyo og mga tips o mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking o mga impormasyon sa maayong kahimsog o kalawasan. Kasika sa Kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka na to sa SED Marketing. Ug karon ato ng sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
1: Weekend na usab, mga kapanyawan. Mag-uba na usab ta sa atong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamaog tigamurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, umang malatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soul, ang sabon nga makapagwapa o makapagwapo ka na itong tanan, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, katapusang Sabado na karon sa buwan sa Agosto, it's a 29 tuig 2026, mga kapanyawan. Happy weekend kaninyong tanan! Pipila ka adlaw na lang ang nahibilin, mga kapanyawan, ning buwan sa Agosto, o magsugod na ta sa Bear Months. Early Christmas time na sa Pilipinas, mga kapanyawan. Kinsa excited niyan ninyo din, ha? Bitaw. Kinsa may dili ma-excited aning Pasko, no, mga kapanyawan? Bahalag wala tay kwarta. Importante, kumpleto ang pamilya. Daghan patag-anga, ikapasalamat sa Ginoo. Apil na ang atong kinabuhi. Muna kamudiha, mga kapanyawan, ang pingig yun din tao ng inyong kinabuhi. Dili abusuhan, dili yama-yamaan. Inay ato kining panggaon, pinagi sa pag-atiman ini og tarong, pagkaon o healthy nga mga pagkaon o pag-exercise. In relation to this, mga kapanyawan, maghisgot na sabta o kayuhan sa atong panlawas. Naghisgot man tabag o lang, no? Bahin sa yoga, mga kapanyawan, kung kainumdum pa mo, o ang maong klase sa exercise, makahatag yun o kayuhan sa atong kalawasan. Mahimong dunay koneksyon ang atong hisgutan karong adlaw, mga kapanyawan, kay maghisgot ta. Bahin ining migraine. Ang pag-yoga, mga kapanyawan, mahimong makaalibyo usab niining sakit nga migraine. Dili man gyud malikayan, mga kapanyawan, nga makasinati gyud ta matagkaron og unya og kalabad sa tong ulo, ilabi na kung daghan kayo tagyo na huna, daghan kayo grason nga malabad gyud ang atong ulo, apan dili ta mo kumpiyansa, mga kapanyawan, ha? Kay ang pagsakit ra ba sa ulo kung kanunay na sunod-sunod na nga masinati o mabatsyagan, lahi na na, mga kapanyawan. Gawas nga angay tang magpa-check up na sa doktor, makaabag sab ang pag-inom sa ato mga produkto sa SED Marketing. Nga mao ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ayog yapon kalimot, mga kapanyawan, ha, sa pag-inom matag-adlaw sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, lakip na ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug SED Panyawan Garlic Capsule mao kini ang herbal capsule nga makapaalibyo sa atong balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ako gani, kung magpisalangon ako, maglain na akong pamati sa lawas, tungod nining, dili na to malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud ko'y laing imnon, mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa SED Marketing, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug SED Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo, ug uban pa, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang sa pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makatabang sa pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha, mga kapanyawan, kung doon na mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, ala, imni dayon na sa tong produkto sa SED Marketing, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin ug SED Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalaka kay ang mga produkto sa SED Marketing, mga kapanyawan, mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. So balik ta, naarabay uban na itong mga kapanyawan nga dili gyud tig-inom og tambal o kining itawag nga mga paracetamol nga makapawagtang sa batiyon na itong sakit o kining mga pain relievers. Apan maulagi na, dili sab garantiya nga kung mo inom ta niini, maayo na bata, mawagtang na ba nga itong labad sa ulo. Dili gyud ta makaingon, kay posible man mubalik na ang sakit mga kapanyawan. Kasuway ba mo nga nag-migraine mo mga kapanyawan? Kaya ako mga kapanyawan mo angkon lang ko ha, naagyod ko'y migraine. Pagkalisura gyud sa kinabuhi lagi mga kapanyawan, kumakasinati ka ni, mahimo kang irritable sa puton o gusto ni mong iparok imong ulo. Aron mawagtang ang nabati nga sakit. Apan dili man na mahimo no, kay dili man na mao ang alibyo. Ang alibyo ra gyud mo inom og tambal. Magpa-check up sa doktor mga kapanyawan. Kay kinirabang atong ulo, mauni usa sa mga labihan kasensitibo nga bahin sa atong lawas. Muna di na nimo pwede iparok-parok ra diha. Sa mga naminaw na kukaroon nga dunay mga migraine, unsa man ang inyong gibuhat, aron dili kamo o dili kayo mabatsyagan ang maong sakit sa ulo. Sama na ko mga kapanyawan, muinom basab mo og tambal dayon, maukini ang atong sayran garon mga kapanyawan kung unsa kining migraine. Unsay mga pamaagi, aron kini malikayan o kung dili man, unsa ang mga pamaagi aron kini maalibyuhan. Ato kining sawhan mga kapanyawan, uman lang niining pipila ka mga pahinomdom.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Balik ta sa atong programa, ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka na ito sa Sed Marketing. Ang migraine mga kapanyawan o sa kaklase sa labad sa ulo, diin lahi kini sa ordinaryong pagsakit sa atong ulo nga mahimong masinati kung kapoy na ang atong lawas o na-stress na. Ang nakalahi sa nining migraine sa ordinaryong paglabad sa atong ulo kay one side lamang sa atong ulo ang sakit kung mag-migraine. Masinati usab kini no banan og pagkalipong, pagdigwa o pagsuka ug labihan ka sensitive sa hayag ug sounds. Mao nang sagad sa mga mag-migraine o dunay migraine mga kapanyawan, dili gyud ganahan og saba dahil makasapot kini nila. Ug kun mahimo, mupiyong na lang og matulog kay aron kining mga makasinati og migraine makarelax sa mata, marelax sa ang imong utok. Ang migraine attacks mga kapanyawan mahimo kining mula natong pipila ka adlaw. Ug ang kasakit niini mahimong musamot depende sa daily activities ninyo. Mas maayo mga kapanyawan kung makasinati mo og migraine, ipahuway na lang yun. Alang sa ubang mga tao, doon na sila yung masinati nga warning symptoms mga kapanyawan ug itawag kini og aura. Nga mo tumaw sa dili pa ang main nga migraine. Ang aura mahimong maglakip og visual changes sama sa flashes sa hayag o blind spot. Ang aura mga kapanyawan mahimo nga makasinati usab og tingling o gamayng panakit sa usa ka bahin sa imong nawong o sa bukton o tiil. Ingon man naglakip usab sa paglisod og storya. Sa tinud-anay lang mga kapanyawan ang mga tambal mahimo makapugong sa pipila ka mga masinati nga migraine o maminusan usab ang kasakit nga mabatsyagan sa ulo. Apan ubanan sa mga tambal ug ang self-help remedies. Ingon man ang lifestyle changes mga kapanyawan, mahimong dakong tabang kini. Alang kanato, alang kaninyo nga dunay migraine o dunay masinati nga migraine. Sama na ko mga kapanyawan, dun ako'y mga pagkaon nga likayan tungod kay base sa ako mga pagpanuki-duki. Dunay mga pagkaon sab nga makalikay sa migraine o dunay mga pagkaon sab nga makapamino sa migraine. Ang pagkaon og whole, magnesium rich o anti-inflammatory nga mga pagkaon mga kapanyawan sama sa leafy greens, fatty fish ug seeds, mahimo kini makatabang pagminos sa gidaghanon ka beses nga ikaw makasinati og migraine. Ingon man, unsa sab kasakit ang masinati o mabatsyagan niining ma maong migraine. Ang ubang beneficial foods alang sa migraine mao ang whole grain sama sa brown rice, quinoa ug oats nga makastabilize sa blood sugar levels, makalikay usab sa drops nga mahimo makatrigger sa mga migraine attacks. Hydrating options sa mga kapanyawan nga maoy akong buhaton yun hangtod karon aron malikay kita sa migraine mao ang pag-inom og daghang tubig ug pagtaon og mga high water fruits sa mas pakwan nga makalikay nga mauga ang atong utok, ang atong ulo. Lakip sab sa mga beneficial foods sa migraine mao ang luya, ma fresh man o powder ginger. Magsilbi gyud kini isip natural anti-inflammatory nga mahimo makapaminos sa mga sintomas sa migraine. Atong sayran ang ubang impormasyon kabahin sa migraine human lang niining bulawanong pahinumdom.
0: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Adunay pakini maistapol o cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
3: Mayong adlaw, Ate Pris! Oh, ah, wow!
4: Mayong adlaw sa adlyat!
3: Nakakape na ka, ha?
4: Oo! Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
3: Ako sad, Ate Pris. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang Sed Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabang dako sa akong pagtrabaho. Lagsik kanunay ang imong lawas kun mo inom kaini. Mahuman gyud ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang Sed Panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuod yun nga mulaban ato. Dili ka batiog kaluya kun makainom ka sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
4: Maukini ang akong gigamit sa dulyat. Mawa gyud ang akong kaluya o kakapoy kun ang Sed Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
3: Tumpak, Ate Pris! Sed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Sed Marketing Incorporated.
4: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mupalit ang Sed Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini, aron madungagan ang kapait.
1: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa atong programa, atong paboritong programa, Ang Kasika sa Kabuntagon. Dalit karato sa Sed Marketing. Kung doon ay mga beneficial foods, aron maminusa ng mga sintomas sa migraine mga kapanyawan, ano na sa eating habits, aron malikay nga masinati ang migraine. Kini naglakip sa pagkaon, sa saktong oras, o dili mo skip og meals mga kapanyawan, tungod kay ang ubos nga blood sugar, maka-trigger kini og migraine. Ikaduha, stay hydrated mga kapanyawan. Angay makainom gyud ta og baligduha ngadto sa 3 ka litro nga tubig matag adlaw. Mao gyud kini ang paagi mga kapanyawan nga way kontra gyud. Mao kini ang pinaka-safe nga method kay ang tubig daghan gyud kining kayuhan nga ihatag sa tong kalawasan. Samtang ang katapusang eating habits mao ang pag-identify sa mga triggers o pag-ila kung unsa mga posibleng hinungdan nganong makasinati mangko og migraine. Kini pinaagi sa pag-track o pag-monitor sa imong pagkaon ingon man sintomas nga mahimo kang maghimo og food journal aron makamatiko dayon ka kung unsay hinungdan sa imong migraine. Kini sama sa age, cheese, processed meats og caffeine. Kini atong naisgutan mga kapanyawan, tipik lang kini sa impormasyon kabahin sa migraine. Sa sunod natong episode, atong sutaon ng mga sintomas o mga faces sa migraine aron masayod ta mga kapanyawan kung kanusa man di ay mo atake ang maong sakit o unsa ang mga pamaagi aron mas aware na ta kung mo tumaw kini. Wala naman tayo igong oras, mga kapanyawan. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako ning katapusang weekend sa buwan sa Agosto. Buwan ng wika, mandayron mga kapanyawan. Happy buwan ng wika din atong tanan. Manamilit na ko kaninyo. Wala na tayo igong oras, mga kapanyawan. Maayong buntag ni inyong kapanyawan, Radyo Man Marisa Abadies. Amping mo kanunay, mga kapanyawan. Ilabi na sa inyong mga lakaw karong weekend.
0: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sad Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugiyawan sa San Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugiyawan sa San Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa hugiyawan sa San Panyawan.
5: Hello mga kapanyawan, sa kamay adlaw kaninyong tanan, welcome sa itong pagpanaguban. Ano yan na po, kining aton tulumanon karon sa maayong panglawas. At kini ka natin sa maayong kabubuton sa Sad Marketing. Ang tinghimo sa itong mga produktong herbal nga tinood gayon nga dunay pagtabang sa itong lawas. Ang mga produkto nga 100% gayon nga dunay pagtubag sa itong mga problema sa kalawasan. No? Sa itong mga kaisunan niya, nga dunay problema sa high blood pressure o baka pagtaas ilang kolesterol, aduna kita ay Sad Panyawan with Garlic. Ang kapsula iso nga dunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. Kaning ahos mga igalang iso, aduna kini siya ginatawag natong allicin. Nga diin kaning allicin sa kaning kalindot kaayo nga makatabang sa atong maayong kalawasan, labi na gyud sa pagtangtang ug paglimpyo sa atong mga dugo, no, pagtangtang sa mga impurities nini ug usab ang pagpahimsog. Kay naramay gyud mga panahon ni igalang iso nga grabe ang pagpangabusar sa lawas, mo nang dili magkumpiyansa. Aduna pud kita Sad Panyawan with mangosteen or Sad Panyawan Plus Mangosteen, Sad Panyawan Sad Kogon Herbal Capsule, ug ang atong kape Sad Panyawan Coffee Mix, ug dili po nato hikalimtan ang ato ang mga ang atong liniment, ang Sad Liniment Oil, no, ang atong Haplas nga Milagroso nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayo natong kalawasan, ang Methyl Salicylate Camphor ug usabang menthol. Bueno, sa masanandan, aliyagyapon kini atong partners health nga maghatag og impormasyon og tabang para sa pag paghatag og impormasyon sa mas maayo natong kalawasan, si Sir John. Sir John, sa kamayong adlaw diha kanimo.
6: Yes, kamayong adlaw ni mga Sir Rick Nog. Salamat sa atong mga ating paminaw. Kumusta kamo kay?
5: Sa atong mga viewers and listeners, di ba ni kanunay mga igalang igsoon nga ang Sad ang hugyawan sa Sad Panyawan, gimugna og tuyo sa Sad Marketing aron na mas magkaangkon ka og dugang kahibalo mahitungod sa maayong panglawas. Karong adlaw, Sir John, pag-isgutan nato ang usa sa mga factor nga matud pa nila makaangkon ka og high blood pressure o baka makaangkon kag mga ginatawag natong lifestyle diseases, no, ilabi na gyud kining ginatawag nato nga high blood, kining pagkaangkon og sobrang stress o usab kaning kakulangon sa katulog. Unsa dai factor, Sir John, nganong posible man nga makaangkon ni noon tay high blood kung pananglitan kita kulangan ta kanunay sa katulog o baka kanunay tang stress, no, laghan kita gihuna-huna kay kanira bang stress usay hinungdan pud ni sa kakulangon sa katulog. Kay the more ka magsikag huna-huna, di na may nung kakatulog hinoon, no? Ang mahitaboy nun, magmabilar ka, kulang na nun kag katulog. So may factor, so may reason, yan ang high blood ako sa katao, Sir John, kung karun na na-stress o usab kulang sa katulog. Go ahead, Sir John.
6: Kanang pagkatulog, Sir Rick, no? Sa nasa ganyan na part sa proseso sa pag-alim, no? Sa itong lawas. Sa panahon, manggod sa pagkatulog, no? Labaw na itong pinakatulog, yung natulog, no? Kana na time, no, ang time kung asa ang atong lawas na ga-repair. If ever, ang sa katao, no, pili ganit siya matulog, no, walay rest, no. Mm-hmm. Igo lang niya ang rest ka ng sabataw ka na kanaganing marag at patlang ka-uras ang tulog, dua ka-uras, marag tulog manok ba. Mm-hmm. Na mga kinahiya, dili kita mag-handog na maayo kaya ng atong maglawas. So, kay, mm-hmm, saan niya pag-repair, no? Mo ganin nakalindot ko, malipan sa kanang mga tag, like mo, i-analyze o i-analogy na ito sa makina, no? Ang sakina, no? Pwede na ito siyang patio, no? Pwede na ito siyang patulogo din na aron na dili na sa magkataas ang mga daot niya, no? Kung karoon na may daot, no? So, kinahanglan nga, ipakita ko sa animo sa mga mekaniko aron maayo. Ang kanindot sa itong lawas, itong pinagi lang sa pagkatulog, no, ma-repair na ang atong lawas, no? So, naayos sa mga mekanismo sa itong panglawas, sa itong sulod, sa itong mga sistema, no, nga, nag-aayos siya, pinagi sa itong kinakaon, sa itong pagtulog, no, na combination. Pero, kung ang tao ganing, ilang ginapagpaliban. Ginapagpaliban nila ang pagkatulog, ang pagpahulay. Kana no mawan-an po time ang lawas ng replenish mo prepare sa ko kalingon so kanang hypertension sa Rick no pinaagi po na sa katong pagkayagaw no sa iyang mga hormones sa iyang lawas no kay pagwas lagi kanang ang tao nga dili ka matulog syempre wala yung replenishment wala yung pag-ayos no so ang imuhang hormones sa lawas ang imuhang system no murag wala siya na pahulay so musaka gid ang blood pressure sa tao tungod kay madilit lang blood pressure no uban pang mga sakit no pwedeng mula bad ang ulo, pwedeng magsakit ang lawas, pwedeng magka-UTI, pwedeng nana, no, tungkol kay ang sistema sa lawas, wala siya napahulay, no? Hinahanglan sa lawas na from time to time, within the 8-hour span, no, sa gabi, makatulogit siya, aron nga, ma-replenish or ma-repair ang tanang mga nanahot, labaw na nito mga muscles, o kaya mga kaugan na. So, nana, no, ang atong heart, isa na siya sa mga rason nga nung mayroon din ang doktor sa to, mabahulay, matulog, gilikit magpa-stress, no, kana ito mga ginapanguna-una, kinahanglan kita, mangita kita o naing pamaaki aron nga mapahulay na ito itong una-una. Eh, sugod din ha, no? Sa stress pa lang. Di nga pa lang, magsugod na ang nagkadaiyang mga problema sa panglawas.
5: Muna, importante kayo, galagi soon, nga itong timanan, nga aside sa magpili kita sa mga insakto mga pagkaon, ato po nga tagaan o insaktong katulog ang itong kaugalingon. And of course, medyo i-manage na ito pag-ayo ang itong stress. Ang sa mga gikaingon nila nga matod pa, napamatudan nga maayo kayong mamanage yung stress, kanig yung pag-ampo. And of course, ang paghatag og peace sa imong kaugalingon. Na kung kay balo nang kanga medyo ikaalaot na nimo, may pagdili na lang nimo sudlon no ang matang sa problema para dili na lang pugka ma-stress pag-ayo. Pero kung panalitan sa trabaho man na or baka sa tuang love life or so whatever man gali no, na di mo gina malikayan nga ma-stress ta. Di ba ilang kanunay mga igalag igsuon nga aduna po'y pagtabang ang insaktong pag-manage sa tuang stress. Kanabang kay balo ta kung saan na to pag-solve ang ato mga stress issues sa ang kinabuhi. And of course, speaking of stress and lack of sleep, ang said Panyawan Plus Mangustino sa mga napamatudan ng makatabang alang sa pag, you know, hatag o kaayuhan ka na to, pinagi sa paghatag o maayo o nindot nga sleep, kinigumikan sa gahom sa Mangustino. And of course, doon na po kinailuyang dilaw. Nga diin napamatudan kini nga makatabang sa pag-promote sa good hormones na to sa itong mga lawas or kanyang ginatawag na itong mga happy hormones para medyo magdili lang kita maka-concentrate pag-ayo, no, dili ta mag-depress or dili ta mahagbong nga maglisod sa pag-control sa ato ang stress tungod sa ato ang mga problema, no? And of course, aside niya, naputay kape ang said Panyawan coffee mix. Nga doon na gihapoy mangosteen. Doon na po rin siya purple corn, cinnamon, and of course, doon ay Panyawan herb. Nga na pamatulan nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog sa itong mga kalawasan. Muna ko ikaw igalag isoon, kung paminaw ni mo nga mahadlo ka mo inumog kape kay basig dili ka makatulog ang said Panyawan coffee mix lahi ni siya no mas makapromote na hinuon ni siya og mas nindot nga sleep gumikan kay angko ni ang mga sangkap nga makatabang kanimo sa mas makaparelax sa imuhang kaunuran makaparelax sa imong nahuna makaparelax sa imong self and aside from that natagbaw pa ka sa kalami sa kape nga tinuod gyud ni herbal dili ni siya sama ng mga uban nga mga coffee kunuhay nga mga herbal nga iniinom ni mo perting misa. No, kaya nga ito ang coffee, pure nga herbal, nga makaingon kasi mong kagalingon nga lahi ni siya o kalami. In fact, mga igalag isoon na anak ko'y kaila nga basta gali ka ng pamino niya, kapoy ang lawas, muinom din siya kape, no, madugal nga na yung energy. Pero ini kagabi, mas hinano kinuha niya ang katulog. Sabi, masawaya na lang sa siyang asawa kay ginainan siya. Grabe po ka makahago ka. Yung siya po, lang iya pong iingon. Mura raman itong 5 minutos akong katulog. Pagpiyong na ko tulog, pag mata na ko, alas 5 na nga sa kadaon. Mura ginana ba? Meaning to say, na hinanok yun ang pagkatulog ng murag nilabay ang pipila ka oras nga pagkatulog niya tungod kay nakapangapi siya sa said Panyawan coffee mix. Sir John, salamat kayo sa kagigayunan again. Nga nagkauban kita ni ining atong hugyawan sa said Panyawan.
6: Yes, salamat kay Sir Rick. No, punta ko tayo. Pag-iapon sila sa pagsubaybay na program.
5: Sa itong mga viewers and listeners na karon nga interesado kayo ka sa kanunay nga mga information may tungkol sa health, di man ay kanunay nga dunay programa ang said marketing nga makatabang ka rinyo ang hugyawan sa said Panyawan, programang naghatag og impormasyon, kaalam mo gaybalo, aron mahimo kitang luwas sa mga balatian. Hatod ka na to sa said marketing.
0: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasi
5: sayuran alam mo mahibo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Ug yawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Mapadit sa mga butika.
12: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
19: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
20: Oras sa mga kasama, alas 5.36 na.
21: Headlines karon.
20: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Trentanios ka Filipino nga doktor gapil sa namising sa flash flood sa Nepal.
22: Sulo ka mga official sa EFP o abogado dugang matistigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
20: Samtang sa mga balitang lokal halad sa pagtuo sa Kapitolyo, ipagayon karong adlaw.
22: Mandawi si Mayor John Kiwano mi highlight sa mga nahimo sa unang tuig sa iyang administrasyon nga katumanan sa mga pasalig at tool sa kampanya.
20: Balita gawas sa national search operation sa Nepal. Nagparayon, mga nakalas pa rin nga ni Saka o niyabot na sa kapin 400 ka mga tao.
22: Sa negosyo, presyo sa lana, ipabot na muusos karong sunod si Mana.
20: Ay, may na lang. Wala makaginhawa gamay.
22: Uy, big time yan ni Kasamang Arnold. Eh? Ang presyo sa diesel. Nakunapong ios-os.
20: Warag pilaman. Warag
22: mga 3 nga tos 4.
20: Arang-arang
22: galan.
20: Arang-arang galan.
22: Diesel, no? Niya moro ba na mahal-mahal yun karong mga panahon na.
20: Karong presyo sa lana, sa krudo may galag 88.
22: aga ni 90 o 990 no, depende sa gas station depende. Nga imong palitan.
20: Ah, depende sa gas station. Depende pod sa matang sa krudo. Naay special na apoy regular lang krudo. O niya ang gasolina na apod na regular na apoy special. So depende na may gala sa produkto kay mohang palito.
21: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
20: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
22: Mabuhay Pilipinas.
20: Mga mahinungdanon, lago na ka. Na radyo.
22: Unang balita.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Ato ng mga impormasyon nga inyong masairan.
22: Ang ayanin mo madunggan, una sa radyo. Una sa balita.
21: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
0: Number one.
21: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
1: Ising na.
21: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
20: At na may galang ang Sabado, Pizza 29 na may galang sa buwan sa Nuy, Pizza 29 sa buwan sa Agosto, tuwing 2026. Tangaan sa kanitugang parusa sa DYHP, alamin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
22: Kinangin ni Radio Man, Ken Galinea.
20: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. At to tebe ka na sa lasay, santak na sa buntag, magkatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. May buntag sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ka na may gala sa itong kapagpanaguman. Nag-out kami nga nakabos ka Piskay kamaya ni Adnaw Karamigalang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Karong Lunes, may gala holiday. Murag taas-taas ang bakasyon doon sa itong mga kaigsunan. Kaghapon pa, murag wala, tuwa na may gala sa probinsya. Tuwa na may gala sa mga resort. Ito mga may problema sa kwarta, ha? Ako ba na mauli lang sa probinsya, kaya taas may gala ang holiday, taas ang bakasyon. Mga itawag nga long weekend. Kaya Pizza 31 sa Lunes, holiday man, National Heroes Day. Wala nga, ako ba nagswildo o Biyernes, magswildo ka ng adlaw. Wala nga plano nilang daan, asa sila may gala maglaaglang. Asa sila magsuroy-suroy. Ming panahon may gala sa holiday. May buntag sa itong mga kaigsunan dali sa ato, sa sunod, sa sugbo, sa itong mga silingan, ng mga nagpayan, nagpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nagpayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit, ng mga lalabigan, mga silingan ato, ng mga probinsya, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, pipi na kabayan, may gala sa Western and Eastern Visayas, Negros Island Region. May buntag. Nag-anot kami nga okay pa sa all right, ang inyong kabuntagon, ang inyong pagmata. Labi na sa mga nanay, nga naroon silang tagstag sa mga kusina. Nalikisik kayo na may kalag bisag sa iyo, sa buntag, bisag sa mano. Kaya doon naman sa imang lakaw, may gala o mga madarbaho sa mano. Muna ka si nanay, permi may gala na sa kusina. Nalikisik kayo na may gala matagbuntag. Nagplano unsay lutoon, pamahaw. Ako man, malibog pa may galaon sa ipamahaw ang karabuntang. Ano sa man, mag itlog lang ta? Mag corn beef lang ba ta? Nag beef loaf lang ba ta? Mag sardinas lang ba ta? Mag buwan lang ba ta? Ana, scramble egg? Ah, kana. Mga madali-dali, may galang asunanon sa mga sama na ito, ano na mga trabaho na labi na magdali. Ah, kanag itlog, ah, batil na kanihan ka. Okay na. Mag-ablig dilata. Corn beef. Awa na. Kumbati na mga igalang na pamahaw. Nga magkape na yun. Ah, inom na yung kape. Sabi na si tatay, oh, ginagamata ni tatay, sus, kape rin ni pagitaon. Asang kape? Para mo lang, sig, di ka itong balik, bang, ginagmata, mga higala. At masalamatan itong lamang nga maghagahong sa atong laing adlaw, laing kinabuhi, kining laing nga pagbata na ito, may galabuntang laing ng kinabuhi, gracia rin. Kagihatag sa Ginoo nato mga kasama, kagihatagan patag lain nga adlaw, lain nga kinabuhi. Samtang sa Bigas Mind, wapasat tayo answer to win promo karon ha, sa Tuesday na ito mubalik. Kay ang atong mga admin officer sa just Tuesday pa may gala mubalik saan? Wala may ikog sa di may gala nga magpaabot ang inyohang premium. Wala nga Tuesday lang lang ta magbalik sa ito ang answer to win promo. Oy, narada may gala ang expected price adjustments. Oh, rollback sugod karong September 1. Ang diesel may gala 3.50 nga ito na sa 4 pesos. 3 pesos and 50 centavos to 4 pesos ang matag litro. Wala ang pag-ubos may gala sa diesel. Onya ang gasolina. Decrease po, maubos ba may gala? Pero gamay-gamay na ilaha, no? I-compare sa diesel. Doon ay pag-ubos may gala o 25 centavos to 75 centavos per liter. Pero kung yung gasolina, muramang gibawi rani ka sa mangkin. Ito na kalabang semana. Gibawi ra. Kay Nisaka, from 84, ang 88 naman karon. Ang diha sa kwa, no? Sa petrol. Agi ka diha, 88 na. Gikan atong 83. Pulang-pulang paghihapon, dapat maabot ng 60 on taon. Wag na ba eh. Ipaabot, bisag 60 pesos lang, okay na kahit ah. Kung saan mo sa si Trump, eh, kalit naman sa pangatake, bisag na okay na itong Strait of Hormuz. Wag na ba eh. Diabot naman ng tuig kapinday, no? Ang problema na to sa krudo. Last year, mamanay ang nahitawo may kalapagsaka sa presos krudo. O karo ba itong February, ba ito nagsugod? This year, no? This year lang ba ito? O. Oh. Hindi naman ako ka-inom-dum. Kaling mag-idaran, magka-idaran na sa mga galawa na. Parang, nakalimot na ito sa... Okay, ito siya check. May gala sa kasamang Jesus Mampong. At ang sangsero, may gala mga presyo sa mga nagunang paralitons, birkando, karong urasa. Mustahon ta, may gala, may saka ba yung mga presyo sa itong mga palitunon? Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
0: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Yes! Mayong buntag ka sa mga Arnold og kasamang gen! O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon, DYHP Arimenti po. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usap sa itong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa ato mga suking tigpaminaw, muhatag nagpresyo sa mga klasik-klasing mga kinasundri sa Carbon Public Market. Tahong, usagatos sang kilo. Halaan, usagatos sang kilo. Bagungon, usagatos sang kilo. Punaw, sinto sa isinta ang ngagdo sa sinto o chinta ang kilo. Saang, sinto o chinta ang kilo. Unod sa swagi, 130 ang lapad. Lukot, 200 ang kilo. Guso, si tinta ngadto sa 80 ang kilo. Lato, 200 ang kilo. Aninikad, 120 ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Imbaw, 160 ang kilo. Kasad, 130 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP. Attack
2: Kining maong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
20: Dahil sa labang kasama ang Jesse Samampong, ikamigala sa Carbon Public Market, tanigura sa karon sa Kabuntago, na dinabati may gala mga presyo sa kuano, kana mga seafoods, mga sa, punaw, saang, lukot, guso, lato, aninikan, scallops, imbaw, kini nga mga pagkaon, mga kalimitang gikan ka sa kanang hangover kasamang distort.

0: Paddington ka ba? Ah, diyan kini dayo ko ano, kini lato dayo. Guso dayo. Ah. Guto mabuntag sa iyo. Tapay ko ano, kini kasag. Kini kasag mga igala, lami kini kasag. Lami na tunuan mo ng kasag. Ah. Halaan. Halaan, kinason ba ng halaan, no? Oh, kinason lagi. Ah. Pag-uungon. Punaw. Oh. Sus, lami sa mga sudan na igalabod mo na imong sudan na nagkagabi. Eh, sus. Bisang unto, kanang unto ba? Pasan na ito na ato na ipa, kanya ni Kuala Louie din, magpa. Magpapalit niya ito ng carbon. Barato ng carbon na, oh. Tagkwa namang kilo. Imbaw, tagkwa no. Sinto, sesinta. Ang duha ka kilo ni Moana, okay naman kay ina. Kakao naman taga news room na. Tagtulo lang magkamuka. Tagtulo lang kakuan ba? Tagtulo lang kakinason. Okay naman lang. Ang sabaw may importante yan. Ah. Napay ko ano? Kasi swaki nakita na kong balita ni kasama ang GC na. Kana namang mga kinason. Lami kitong swaki. Isan? Tag sintos kwintang tayo ng kuwan na, ganang lapan. Ito sa kuwan, sa lahog, sa GY nga merkado. Tag sintos kwintang man. Tag sintos kwintang mga igala ang lapan sa Suwaki. Nala, sabtang sabi ka sabay, nagkasalamat ka sa mga Jesse sa Mampong. Di ay riprap dito mga igala sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga. Si. Dinay sa ano sa Bulacan, Pampanga dinay. Dito ni Megala sa Barangay Santa Rita ug sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga ang naanod ni mga higalas baha. 15 kusuga dinay sa uwan dito. Eh. Unya daghan na mga higala mangalapit sa Bulacan, Pampanga, Metro Manila. Ang na bahaan. Napapisinggit sa mga bata nga, ikulong na yan! Ikulong! Dito to sa Bulacan. Sa mga bata nga naninggit, may galang nga, ikulong nga, ikulong na yan! Ikulong na yan ang mga kurakot! Limang ka ha, mga bata noon, mga 300 to sila kabuo. Nag-chanting. Niubog sa sapa, sa baha, mga igala, dito sa Bulacan. Kaya sigig, singgit, may galang, ikulong na yan, mga kurakot. Karon. Ato ni tanawon bi na naka-ready na si kasamang names. Palihog daw kog play anak names na dra. Balay may galang adaptin sa kilid anang sapa gikauna na mga galag awa na apsos tete pagka to dinduta ra bas balay oy. Sino? Oh, pete dinduta sa balay ra ba oh? Awa. Askan sayang as balay. Kana mga balay ana karon na mga kuan na tingali mga 1 million kapin. 1 million kapin na sa ang preskwa na. So, sayang nga balaya. Oh? Oh? So, kasayang balay. Gi. Pila lang kapag milok, mga igala na nawa daw aso. Oh? Napay, napay mga dindot ka mga balay. Ano, ka mga kongkrito ka mga balay, oh? Karang diha pa sa sila nagtukod nga dapit pag nagsapa ka sa bangkit. Pura na siya ka ng Mananga, bitaw nga itukod ka dahil napita sa Mananga kanang dool yun sa sood yun sa sapa.
1: Ay, ayan na!
0: Oh. Ah! Sus, yung daughter mo. Oh, na. Oh, sus, din. Sayang nga balaya.
2: Moderno, raba. Moderno balaya ka sa mga Arnold. No, tara, atop, oh.
0: Kuluruf.
2: Oh, kunang atop, oh.
0: Kuluruf.
2: Oh. Ya, konkreto ang yan, tibok balay.
0: Konkreto balay.
2: Katupan na siguro mga sa unang panahon ka sa mga Arnold. As di ba ka istriktohon nila ang pagtukod ng mga bay, doon anang mga sapa.
0: Oh, na na ba may nagtukod pa ka sa mga kayo?
2: Oh, ay, mga kili, day.
0: Wapa ba humano?
2: Mga kuan.
0: Oh. Ongoing. Sus, anay, nagupok, eh.
2: May kakumpiyansaan na karoon. Eh.
0: Bisag na ay ko ano?
2: Naman ay riprap pero ni Humok ba? Ang ilaw man ang kasabang Arnold, likod na ng riprap. Yuta, may agyapo na.
0: Wa na, matarong o kuha ng riprap kasabang Ken. Punta ka na din mo siya, kanabitaw ka itong gilumbong ito sa ilaw. Mukuan siya ba? Mugunit ko siya, muhawig ko siya mayo. Di na may naana. Sub-standard na nga riprap.
2: Wa gabay.

0: Ti amo na, oh.
1: Murag yung nitaking.
0: Murag bang ganap itawang nga.
1: Murag naskuan ba, murag na-slide gani pa yung usap pa, oh.
0: Murag itawang kanang duaan, kanang balay-balay, kasamang kin, kanang tumba. Oh, kanang usaw. Oh.
1: Ipil tanaw ni mo din ilang riprap kasamang Arnold na nakita naman din ang mga yuta na. Oh. Ay, no?
0: Bunbun ba din ang kuhan kasamang Ken? No? Mag ilang yuta dito mura siyang bunbun ba?
1: Murag bunbun, humukun.
0: Humukun nga yuta. O niya, ang riprap, pakita din mo nga murag substandard yun nga riprap ni kasamang Ken. Oy.
1: Lagi.
0: Murag manigwa
1: ang matarunga. Gusto ka ng mga balay di sa kilid, no? Mga ipang-abandon na na baka na.
0: Murag ibandon natin alin eh. Kay tawag na rin kusong na hunong awan dito sa Luzon ba? Particularmente na dito sa Pampanga.
1: Uy, naman din ni Solar, ilang balay ka sa mga Arnold. O, natanawan na ang atubangan. No? Solar lang sa mana, o.
0: Ay, sa
1: tarawang atop. Ah, balik. Uy, ito, ani hayang.
0: Ay, sa ha?
1: Maray balay nga na hayang. Uya taon, ay.
0: Dili man? Dili man Solar?
1: Dili na Solar. Kanang itom nga na siyang kilid.
0: Dili, o, oh, man.
1: Uya, ano, ay.
0: Pastilan, uya. Ana may gala ang kinaiyahan ha. Kung bigay nato mga igala at imano ng atong kinaiyahan, nanisad no. Pero kung ato pong gitarong sa ng atong project aning flood control, di sa na may nana ang atong mga kabalayan, mga kasama no. Kung ato gitarong ba ang pag-implementar ang presyo yun. Ang atong gituman mga igala kung 50 million yun.
1: Guba na gid nilang riprap ka sa mga Arnold. Guba na oh.
0: Guba kita lang di ka pa sa unahan no.
1: Oh, ang kining dapit sa Arikas left side, makita maklaro man nimo nga simentado pa, pero dito sa unahan.
0: Wa na gyud.
1: Kanang inigdaing liko anang pag-agi sa sapa. Wa na oy.
0: Wa na.
1: Oh, puro na kuan, puro na yuta. Oh.
0: Puro na yuta. Mura gikab-kab sa yuta tong uban nga mga.
1: Kanan man oy.
0: Wa na.
1: Ano gun. Ikaw ba nga tag-iya nga na tingelikas at bang ana no imo lang natanawan ba nga wana na huslo na gid bunlak na gid imo balay
0: to na gid ana ba
1: oh tanawa ra gud na oh
0: luyas tag-iya ni
1: eh.
0: Kada kasamang Ken kung karuna siya kung kini murag taon-taon naman tayo na human ni balaya mga karuna nga kwan to sa inflation rate tanas sa mga 2 million tigalim
1: labing siguro di na maubos og million no? Kay tanaw ang og imo lang i-consider ang construction materials kung kunti mahala
0: di mahala na ron di na grade pag itong dito squad
1: hayang man ang balay
0: bis nga motoy barato unta to nga construction material dito dapat mag trade man sa nila to sa kagayan di orosan nahala. Mane na itabo dito may galas Pampanga. Duha ka mga barangay may galang apektado. Inya kini, kini kabalay, nanay sa Santo, Santo Cristo. Kini kabalay mga igala. Inya, mane ang nahitabo tungod sa Wayhunong Awan dito sa Luzon area. Hangtod karon doon na paghapoy pipila ka mga dapit may galang na apektuhan. Doon na pa yung mga pagbaha sa Luzon, labi na may gala sa Metro Manila. Gani, sa kini mga gitanaw na mo dari may galang mga video, doon na pa yung mga nag-post sa social media, baha pag-iapon, dito may galang sa Luzon, kini nga mga panahon na. Tungod ni sa bagyo, ang bagyo na ba ni kasamang Ken? Habagat. Doon na ba umabot nga bagyo pa, nasigpatan na galang pag-asa. Kana sa sunod sa Philippine Area of Responsibility. Na pa mag-iapon sa sunod sa Philippine Area of Responsibility. Nala, ato i-check may gala si kasama ang Jane Gallardo sa gawas. Na-low pressure ready ang gimonitor ng atong pag-asa. Ato i-check na tataon ang pag-asa mga kasama. Nasa sunod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kagapong adlaw atong i-celebrar ang ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network. Di nagsugod may gala ang RMN dito sa Cagayan de Oro muna ang DXCC. DXCC RMN Cagayan de Oro. 74 katuig ang nakalabay. Dito si Sir Enrico Canoy. Uban ang mga kalagkuhan sa RMN. Dito sa Cagayan de Oro. Kipista masana may gala sa Cagayan de Oro kagahapong at lawa. Timing man sana. Dito ang daghang kayong litson kasama ang nistong. Ang ato dari pinisik na lang ni. ang ato dere, pinisik na lang ng ato dere, ang ato na lang dere. Anay, usa ka mo klitson. Nangaon, sa tadari. O ba na ito, pananom, og kahoy dito, kining tanom sa paglaom dito sa bukid sa barangay Kantipla. Barangay Tap-Tap ito, barangay Tap-Tap. Aray, dara, ito ko na yung panin namin, ay video na ito, nakakuha, nakahimo, nag-video na yun sila si kasamang Gerald o kasamang Nimuel, oy. Ay nabaga ni Alan Tangkawan. Dara, itong talaon yung video ba, kay dali kayo nakahimo sila na yun, unya ilang giinit, hala, gikan ito sa pagpananom na itong mga fruit-bearing trees na ay manga, na ay santol, fire tree, lumboy, kanang fire tree, mama na ginahimong firewood, mama na no?
1: Kanang kuhaan niyang buwak nga orange kaya kasamang Arnold niya, kanang kung summer, mura din na siya, mura gasigatan out.
0: Mura din na siya di ay.
1: Ibabaw, mura fire tree.
0: Amin ako kanang kuhaan na siya, kanang papel, himong papel, dili din na maode ay. Kay basta mo usap ang man ako ana papel na imo papel fire tray na di ay so karon pa ka bawo wala atong gitanom kagahapon adlaw klase klase lang mga galang atong ipangtanom ni ongot man names sa man atong ikwan kana sige go ni ongot gud dara in celebrations of the RMN 74th founding anniversary. Biso publiko. Dana-dana ni Smokey, no?

Ah, mo na himo ang papel ng palkata. Ba na, ano, disood na sa kabugangan ang atong mga kaigsuunan, no? Atong mga kabaran may gala sa Remed, taga-drama o taga-news department. Enjoy sa baya, kanami taong ikaw, taga-bukit ka ba? Wale ka sa bukit, may gala ma-enjoy sa ka?

0: Kay Moto Bengala to ang triplante kagapong at lawa. Tanom sa paglaom. O niya nga itong uniform mega lagi himo sa Creative Studio 87. Pinagin nila Ma'am Tata o Sir Chris. Salamat kay Sir Chris o Ma'am Tata sa Creative Studio 87. Sa nindot kayong uniform. Labi nag-i-insert ni kasamang Ken Galinia, apastinan. O i-insert ni kasamang Nestor Humisilio. Haskang nindota sa uniform.
1: Nindot kay kasamang Arnold. Mo rin yung tarawag o nindot kay effects sa camera.
0: Ah, nindot kay effects sa camera. Labi na ang camera bitaw nga kuan
1: kanang. Para nang imo. Para nang imo nga latest mansanas.
0: Inutang.
1: Nga sinipitan. Pagka nindot.
0: Wa pa mabayar. Wa pa magsugod. Wa pa magsugod ang bayan.
1: Wa pa madantay.
0: Wa pa maningil.
1: Kama na. Kama na. 1 month after.
0: 24 ka buwan.
1: Sige lang. Dali ra kayong panahon.
0: Sige lang. Ingon pa kong anak. Sige lang. Pa.
1: Okay, pa, magamit man ang trabaho.
0: Ako ha, basta din imuhan.
1: Ako ni ay. Mahali nga supportive, guys.
0: Pwede supportive kayo. Kay, dali, plano nga. Ako ang yung biniyaan, maiyan ha.
1: Bago-bago para mapunto, no?
0: Oo, mga katuig sana. Sige. Ato may galang atong mga kalihukan kagahapong adlaw na dito may gala sa Bukirang Barangay. Sa Sunday sa Sugbo, ang barangay Tap-Tap nananumtag mga fruit-bearing trees kay kamano naman ta may gala sa atong kuan, atong panahon, atong kalikupan nga muraog tungod may gala sa climate change. Kinahan lang ito may gala magnanum og daghan nga mga kahoy para nga maulian ang kahimtang sa atong kalikupan. O di na tapirmi magbaha mga gala o ka na mag-landslide. Pinagi sa daghan ng mga kahoy nga atong ipang tanom diha sa atong kayutaan. Kamudihan nga namin, kung doon na po yung mga yuta, mga luna din ha, pananom mo o mga kahoy. Mangayo mo, pwede mo mangayo o sidling sa MCWD. Libre ra, matad pa may gala sa MCWD. O sa diin arma ka, mangayo mo o sidling na arana diha may gala sa maong mga ahinsya. Standby sa mga balita, may gala human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, oy, nisumbra naman ita, alas 5:07 na.
2: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid doon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay.
8: Pwede lang makakas. Bila ay buhidan.
7: So ano ka? No, binta na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
12: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
11: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
12: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama natin iba matinig na rin.
11: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa Original original Koy Herbal Capsule.
10: The original Koy Herbal Capsule.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
14: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Sherantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usok sa inyong sugar, John Largo.
8: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
9: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
9: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
8: Living Testimonies.
12: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
16: Super Fiber.
15: Mapalit sa mga butika.

0: Polly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: sakit. Biotrol Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Biotrol Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Biotrol Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
12: Biotrol Herbal Capsule.
5: Iday andat, nga nung masulubon man kayo ng naong nimo?
14: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: The original Koy Herbal Capsule.
18: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
19: Wala na ibukol man.
18: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
17: The original Koy Herbal Capsule.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: May budget. So

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
6: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
5: Super Fiber.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart 2.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo.
9: Smart.
8: Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Ora sa mga kasama na 5:23 na.
13: TYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo. Unang balita.
12: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Usa ka 30 anyos nga Filipino nga doktor ang nalakip sa namising human sa niigo nga flash flood sa Nepal. Si Dr. Juan Carlos Manalo katapusan nga ni kontak sa iyang pamilya dinhi sa Pilipinas dito ang Agosto 25 isip kamahin sa iyang garaandan nga buhaton kung kini ana sa abroad. Naabot si Manalo sa Nepal sa unang semana sa Agosto aron mo appeal sa Isha sa guru. Alang sila nga kaila siya tra tour. Usa kini ka sagrado nga pilgrimage kadto sa Mount Kailash o Lika. Manasa Ruvar sa bukiran nga rehiyon taliwa sa Nepal o China. Ang iyang pamilya na kigalayon kini sa Philippine Embassy sa New Delhi oga ni konta, o sa contact person sa pilgrimage sa Denis sa Pilipinas. Apan puros kini nagdumili nga dili pa makakumpirmar kung nakasurvive ba ang maong doktor sa maong kalamidad.
14: Samtang sa mga pambalitar, ang andam na karoon ang Department of Health sa DOH alang sa posibleng pagsaka pa sa mga kaso sa leptospirosis din sa nasud. Ang DOH nakarecord ng 5,486 ka mga kaso sa leptospirosis sa tibok nasud gikan sa Enero hangtod na sa Agosto 27 karoon tuiga. Samtang maghuspan din sa mga kaso nga natala na ito biagi nga tuig kasusama nga mga buwan. Panabalaka lang ang DOH nga madugangan pa kini sa masunod ng mga adlaw. Sa naagi nga tuig, ang DOH nakarecord ng 7,163 ka mga kaso gikan sa Enero hangtod sa Agosto o mas taas o 23% kaysa sa mga kaso karong tuiga. Ang Cordillera Administrative Region minitala sa labing daghang kaso sa sakit nga niabot og 542 o gisundan kini sa Metro Manila nga dunay 521 ingon na ang Central Luzon nga dunay 321 ka mga kaso.
12: Tulog ka mga opisyal sa Armadong Kusog sa Nasun o gusa ka abogado nga si Attorney Michael Pua ang ginakdang mutistiko sa ngayong misuse sa confidential funds sa Department of Education. Labos sa nagparayang impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa House Prosecution Panel, usa sa mga testigo nga si Colonel Manaros Buransing II, motestigo kung giunsa ang usa ka military o nga ang usa ka military wala makadawat og reward money o financial assistance ikan sa DepEd. Kinibisan pa man, gunang ang hinsa ni gamit sa military activity sa pagpasabot kung giyon sa paggamit ang confidential funds nini. Ang tipamaba sa panel nga si Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, na mahayag ang prosecution, muso si pagbalik sa mga sertifikasyon nga naglambigit sa EFP o Gusaka Youth Leadership Summit o man ang DepEd na ligamit sa maong mga kalihukan sa pagpasabot kung giyon sa paggamit ang confidential funds sa ahinsya.
14: Samtang sa unang pang balita gikan sa kauluhan, dunay 42 ka mga testigo ang ombudsman. Alas sa gimo nila nga case building bato kag kani House Speaker Martin Romualdez bahin sa gingon nga kalambigitan ni ini sa mga flood control scandal diri sa nasod. Si Assistant Ombudsman Mico Clavaro dibuti nga kini naglangkob sa 28 ka mga bag-o nga testigo ug ang 14 ni ini ang kani bodyguard ni kani Ako Bicol Party Luis Representative Zaldi Co. Mato ni Clavaro mas gitagaan og gibugaton sa ombudsman ang kalidad sa ilang mga pamahayag kaysa sa gidaghanon. Eksaminon sa ombudsman ang ilang original nga mga affidavit o pagbawi sa mga pahayag sa pipila ka mga testigo subay sa nagpadayong investigasyon.
12: Alas 5:27 na. Mabot sa 200 ka mga opisyal o personnel sa Bureau of Fire Protection ang ipaubos karon sa investigasyon subay sa igong slot for sale sa ahensya. Mato ni DILG Secretary John Vic Remulla subay kini sa pagdakop sa Osaka Senior Fire Officer sa San Fernando, Pampanga. Nagingong nga didemanda o 500 milyones pesos gikan sa usa ka aplikante sa BFP. Aron igarantiya ang usa ka slot alang kaniya. Di naman ni bag-o kasamang ken nga isyu. Sa una pa rin, no?
14: Yod, sa una pa man ang issue.
12: Natoy gi-entrap po gani ang CIDG sa usa ka Bureau of Fire Protection member diri sa Central Visayas sa una kasamang ken. Diin ang ihang trabaho mao ang pag panguligtas bayad ato mga aplikante nga dili ni mo bayaran 50 mil oh, di ka kasuod di ka madawat sa di ka kapasar sa neuro nani ba samtang magingong apan ang mao nga gidakon sa kwarta gius-usan nga to sa 300 mil pesos mahala dito no 350 mil. Atoy amigo na ko nga gibaligya gini ang kabaw. Pagbaligya siya ang kabaw na suod gyud sa BFP kasamang ken dito sa Picas Isla. Mato ni Remulla, ang pagkasikop sa mga BFP official kamahin kini sa gihimo nga kampanya. Pagguba sa gitawag ini nga nakagamot na nga sistema sa korupsyon diha sa BFP.
14: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan ni Manong Guatan sa Ombudsman ito kang Senador Loren Ligarda o ganak nini nga si Batangas Representative Leandro Leviste pagduso o mga counter affidavit pagtubag sa reklamo nga plunder o graft may kalabutan sa gingon nga solar power services ubos sa kompanya ni Leviste. Mato ni Assistant Ombudsman Mico Clavaro na isyo ng kabanduan alas pagpatubag sa inahan o ganak ng mga opisyal. Yung kasyono sa ni Clavaro ang nagbalik-balik ang papangayog extension sa medical leave ni Ligarda. Dugang ni Clavaro kung doon ay seryoso balatian sa Ligarda o salang kaunta ka medical leave ang request ni ini o dili kay magsigig lugway sa iyang bakasyon.
12: Kini klaro, kini pagpanggukod. Malo na tandaan na ni pag sugod pa lang yun sa pagtingog ganing ni Garda o ni Kuan ni Leviste. Akin ni may guk doon yun eh. Daan pa rin ko, wali ko masayop. Huwag ita masayop, may galas itong mga pagduda.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Kaya ito nga papareguban, may galing paluhan ta sa nabantog ng herbal capsule sa Kamisayan o Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamungga, garlic, luya o ginseng. Kamoy buhatag, may galing kaligong salawas, karigon sa atong immune system, marganita, daling masakit. Busa, ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na bubatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa nimigala pagpanigon sa atong immune system. Di tadali migala nga matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa virus, bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas, gamikan sa mga vitamins nga naa nini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, and thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobar krimigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring maparin sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Maparin krimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, SN Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. May mo sa Nimegala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zaray Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koi herbal capsule, barato na, ipiktibo pa!
14: Taas ba ang presyon sa ibadugo ay kabadunay hypertension? Basa taas yung sugar, ang basi may diabetes, ang liwara kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkabagay kayo sa arterial walls, wapalapot sa imong dugo ang sana karason. Nga nung magka-hypertension ka, umataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdawas sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, nilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta ang magrabing imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanintot sa imong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer na akini may mutang sa media ko sa Lim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
12: Mga kasama, nakasinatin ba mo anang anak ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ga deadlines, kaya man unta kayo apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ngipon, magkapangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo. Sa kadugayan, ana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon lang ang deadlines. Kung undunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data. M80 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maoga, balik dayo sa trabaho. Huma ng deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit ng ngipon. Maoga, wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan. Nasawaya na sa 36 katuig. Sa paragit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor. Ug sunda ang girisitang tambal. Nga nasawaya na. Pas-pas relief nga nasawaya na. Nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gawas nga makaboost sa atong immune system. Ang laing na mga benefit nga makuha na to sa adlaw-adlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 mo kini pagpamelo sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate cancer sa mga kalalakinan, colon cancer, guban pag matang sa sabag nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diya sa atong lawas. O gani na matud-an sa mga clinical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo, mas mo improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system. Importante kini sa ilahang pagpakigbatok sa ilahang sakit nga cancer. Dili dali nga maluya unya mo taas ang chance nga magka-survive sa ilahang sakit. So mga dunay cancer, ha, gawa sa inyong medication, pwede ka mong moinom og 6 to 9 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 matag adlaw human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients katong mga nag-maintain og mga tambal kay nasakit og diabetes, hypertension o guban pa nga mga balati ay makatabang sa paginom og Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong moinom og Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw alas sa maayo nga panlawas. 12 pesos lang ang matang soft gel ni ini og affordable kaayo. Timani ha, siguraduha nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kay maokan ay timailhan nga authentic ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede mo mapalit niya sa mga butika, apila usab din na sa Life Extension na Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede niyo ma-avail ang libre nga consultation kada adlaw. Lunes na to sa adlaw, Sabado open kini. Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok, Cebu Gospel Church. Samtang din na sa Konsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic, kada may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Atubangan sa Jollibee. Sa Picas na bahay ni Kabakanunay nga makonstipated, pag-inuman yung Super Fiber, kaya number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo pagkain nga damo ng Super Fiber, kaya sama niya ka sa shea nga powder ang sulod. Imulan niya siyang imix o sa kabaso nga tubig, pwede kang mainom ani ko dali sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dali sa gabi, kaya before pod ka nga makatulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero subdi na sa Life Extension Clinic.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Oras, alas 5:36.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
15: The wonderful supplement.
16: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
18: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: Nagharaw ang tambalgi pang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, sinta na yun akong ibati.
18: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
21: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
22: Seth Living Testimonies.
23: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
24: Na landing ko hospital yung dahil kung dugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
23: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
24: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Purukutso Tungaw.
22: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
23: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
25: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong litig.
23: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
25: Sigurado gina, kung taas imong litig, mababa na iya. Jaime Verano.
22: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
23: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
25: Ako nga sa awad, nai goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
23: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
25: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
22: Living Testimonies.
26: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Oras sa mga kasama na 5:44 na.
2: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o daw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancers, kadunay direct na koreksyon sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga mga pagtuon, dunay tulog ka matang o ka mga rason kun ngano nga makatawang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells namatay o mamatay kini o maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o ginahinay may galang mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung sa mutubo ang cancer iyaning nga babagan o putlunsan sa vitamin D3 aron nga way magian nga ang nutrients containing blood for cancer foods o gamutabang kini nga mapugan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may kala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalibutan sa vitamin D o cancers, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may ganan ito ng mga pasyente sa cancer, kinahanglan minom siya o unom nga to sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Mayroong danong pahinumdum, kinahanglan nga siguraduhon na itong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit na may gala sa mga butika. Magamping ta sa mga peking produkto, mga kasama, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
14: Samtang sa pikas nga bahin, atong sugatong atong kamuntagon, nga positibo kanunay ang atong panlantaw. Pinagis pag-inom, salamian, o healthy pag yung kayo nga kape kining Vita D Plus Coffee Mix. Mokin yung pinakaunang kape, nga doon yung sagol nga Vitamin D3. Kay matang sa shay ni ining Vita D Plus Coffee Mix, doon na po'y 200 ayo nga Vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract. Kandun ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides at terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan sa kinig mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali ka pagadaon sa mga cellula. Gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao na mga pigarita sa isbuntag ang atong imnon, mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, apilo sab din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Blatter Ronda Presinto.
14: Tay close type na multicab na sunog din sa may SRP. Kasama mo sa balita na Demon Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
15: Nagdaman din, gitawag ni mga alas 4 pasado ang taknal sa Kapuro nga dunay nasunog na cross van type na multicab diha ni sa north bound doon sa El Curso. Sa may SRP ning atong dakbayan sugmo ining mao multicab nakuhaan pa og video sa atong higala og iyan nahatag dato ang pagbilaab pagyud sa kayo tibok na bahina sa maong multicab nga gipadagiya ni Claire Fernandez o Claire Fernandez matod sa atong kabubiruan ang Mambaling Fire Brigade volunteer maoy ni Daganda yun kaya mao may dool-dool na fire engine sa maog dapit o niya na fire out na yun nila alas 5:15 nakagawas noon na yun kining driver diha sa suot sa din ni Sugutag aso ginagahan sa itong kabubinuhan yan ulit problema sa wiring sa maong multicap kasama mo sa kabubinuhan Sugmo ako niyo Radyo Man Paul Lauro DYHP Tatak RMN
2: Radyo Mo Nationwide
13: samtang aral program nakapakunhod kini sa kanaganon sa mga sudyante nga hinay mo abaga

0: Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, kapin o sa kamilyon ka mga bata ang nakaangat gigan sa pinakaubos nga level sa pagbasa tungod sa Academic Recovery and Accessible Learning kon aral program sa Department of Education kon DepEd. Base sa independent evaluation sa Youth Impact og World Bank, mikunhod og 9% ang gidaghanon sa mga estudyanteng naglisod og basa, samtang kapin 730,000 usab ang nakaabot sa hustong level sa pagbasa. Subay niini, nagkanayon ang DepEd nga mas hugtan pa nila ang pagpatuman sa aral program aron nga magpadayon ang paglambo sa abilidad sa mga tinun-an sa pagbasa. Kasama mo sa Department of Education, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tata Aramen. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og ang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
3: niresume na ang Nepal sa rescue operations niini sa mga lugar nga labihang naapektuhan sa miigo nga flash flood, human gihimo ang paghunong sa maong operasyon tungod sa kabalaka ug kahadlok nga posibleng laing dilubyo na usab ang masinati sa maong nasod. Ang mga residente sa mga lugar nga peligro sa baha giauhag sa pagbalhin na sa mas taas nga dapit. Sa yuniini gisuspenso sa China ug Nepal ang rescue efforts tungod sa kahadlok nga dunay laing katalagman nga moigo sa maong nasod. Ning pagkutlo sa balita, niabot na ngadto sa kapin 400 ka mga tawo ang natala nga nakala sa Nepal samtang pipila ka mga American nationals ang giingong pabiling missing, umabot sa 1300 ka individual ang wala pa ma-account. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka Amen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo, nationwide.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise, ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Samta pa rin sa itong balita, balitang lokal sa kasugbuano, nakadaog sa kapin 20 milyon na pesos na Mega Lotto 645 jackpot prize.

0: Gibola ni ato miagi nga buwan resize ka wow, pagurihon ni kasama ang Arnold Dutan. 20 million pesos kapin hapit mo 21 Australian. Suwerte ani niya eh. Matod sa Philippine Charity Sweepstakes Office na claim sa usa ka babae nga winner na claim na karon lang buwan na claim babae dining winner kasama ang Arnold
1: masige ka to ha
0: yan nagilom-ilom lang ba no ang yung premyo dito niya na claim sa PCSO main office sa Shaw Boulevard Bandalo yung City sa Kauluhan, kauban ng iyang kapikas.
1: Siyempre.
0: Kauban ng iyang, siyempre. Ang winner, doon ay ticket number 14, 20, 19, 31, 2, o 11.
1: Wala ako, bring number. Wala ako mapapde lang.
0: Wala yung itagog. Kuwarta na naging batuka.
1: Wala ka kapatan.
0: Ano, oy, no? Matod sa maong mananaog, nagtungha pa na ikon siya sa college. Dihang?
1: Agudugaya.
0: Robyadugaya. Dako sa siya nagpuhunan sa? Na, pero bawi pa kayo, oy.
1: Bawi na, bawi.
0: College, estudyante pa siya sa college. Dihang, loyal na kay siya sa maong loto, nga duwa kasabang Arnold. O nagsugod og patad-patad din mga duwa sa pieces. Ang resulta, 20.8 milyones pesos.
1: Hapit 21 million pesos, oh.
0: Hapit mo 21, yung butanta lang tax. Gamay na, pag-ihapon. Naku, pag-ihapon.
1: Naku, pag-ihapon, oh. Taka-mandawi ko nun, eh.
0: Wala sulti, eh. Wala. Wala kong dudaya na.
1: Wala kong sulti, masaya taga-Cebu. Taga-Cebu.
0: Taga-Cebu.
1: Lapo-lapo, makani, o mandawi, o Cebu City, na.
0: O sa Cebuana. Nagay mo yung mga... Nagay mo yung mga...
1: Nagay mo yung silingan, di ha nga.
0: Nikalitong balhin. Nikalitong balhin. Nikalitong biya sa ilang kuan. Gikuyan.
1: Nagduda, magduda
0: na mo. Nabalhin.
1: Ay, saan ninyo pangayag balato? Eh, kaya ba yung nagigipan?
0: Ipunana, no?
1: Gipuhunan.
0: Pero tingin, alam ka, college.
1: College ba?
0: Ibutanan ako sa Ibana. Ibutatala, bisag na sa 30. Kaya huwag man sa gisulti ang edad. Udako-dako na po taon sa daig na posta, no? Pero huwag nga sa musurrender ka sa mga Arnold. Dahil nga, nakapukpo siya ni Ining. 20 million.
1: Nahimong milyonarya. Hala, kamo na. Sugod na mo na.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, makaginawa o jutay ang mga motorista sunod simana, human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana. Base sa Mean of Plot Singapore Trading of Foreign Exchange Averages, sa milabay kupat kaadlaw, ni Baybawang Usakati nubdan sa oil industry nga ang presyos kada litro sa krudo posibleng muus-us og balik 3.50 ngadto sa 4 pesos. Muus-us usab ang presyos gasolina og balik 25 ngadto sa 75 centavos kada litro. Nasairan nga ang maong kalambuan na subay kini sa maraming pagkunhod sa presyo sa mga produkto petrolyo sa world market. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tataka Arnen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity TVT Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Mark Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ito ka, Pabrigo Ban, may galing ipalanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule, suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa. Ata si check mekanis kasamang Julius Balili kay nanatay winner kada butaga. Nasakpan nga linaw sa DYP makadawat may galag pahalipay kasamang Julius. Good morning, guys!
4: Good morning, kasamang good morning, kasalagin! Good morning, Chofi!
1: Gimula mo, ginanin mo nang... Gimula mo, ginanin mo nang lugdagluto niya, ha?
4: Saan may buntag?
5: Ah, may buntag, sir.
1: Isa ba na eh?
5: Si Ruping Pilyaso, sir.
1: Ruping Bilyasa?
5: Pilyaso.
1: Bilyaso?
5: Pi.
1: Ah.
5: Pilyaso.
1: Bilyaso, pila edad?
5: 62, sir.
1: 62, Minyo, Ulitao, Biudo?
5: Minyo, sir.
1: Ah, Minyo. Pila ka mukha nak?
5: Pila mukha nak? Walo ra ka mo, sir.
1: Walo. Ah, gamay ra, gamay ra. Dili ra kay
5: dili. Punanan pa, sir.
1: Dili ra kay daghan, dili ra kay daghan, punanan pa.
5: Ah, punanan pa, sir.
1: Ah, pila ka mo kay bugi puno?
5: Punan pa ko upat,
1: sir. Ang ihan sa kay
5: nanay do.
1: Para kwan dosi talan dosi usa ka dosi na yon. Ah, kini si Mrs. Pila ina ni Mrs.
5: Pareho ra mi sir.
1: Ah, pareho ra mo. Aha, pila ina si mong kabagwangan?
5: Portito sir.
1: Ah, portito na kay apo di ay.
5: Ah, dagan na sir, dosi kabo.
1: Dosi sa kabo. Astag alegrihan ni nga pamilya habas ang nanay kadaghan ang pamilya. Mga anak bibo kayo.
5: Ah, purabuyag sir.
1: Purabuyag oh. Wana imuhan ng karinderya.
5: Ako ala, sir.
1: Ah, okay. Mo na imong paginabuhi, ana?
5: Oo.
1: Oh, okay. Mo sa kasa... Ay, imong asawa sa tabang sa di mo?
5: Oo, oh, naasad.
1: Naasad. Imo mga anak, usabi mga trabaho na?
5: Naay, sila trabaho sa kumpanya niya. Ang uban, na, natabang sa nako.
1: Natabang sa di mo. Usa na may na hurot ni mo diya, nga luto na? Usa na may na luto ni mo diya?
5: Ubay-ubay na ni sir.
1: Ubay-ubay po na.
5: Ang
1: sama niya.
5: Naay tayo pork chop.
1: Naay pork chop. Naay humba.
5: Ginagmay, ginaling, tinuwa, rinataan, nainununan.
1: Ikaw na pinagluto ni talan?
5: Oo, ako na sir.
1: Skang, labi ah.
5: Purabuyag.
1: Purabuyag town, oo. So, diyan ka mo, mga suki, napanawag ka mga suki, luto na na eh.
5: Oo, dali na mo mga suki. Ruino na na eh, anas yung kariyo, upa.
1: Ang nice sila mo, isda niya. Ah, sukari, sukari sa to, sukari sa, sukari.
5: Sukari ni suka, kay matilawak niya.
1: Ang init sa bao, init sa bao.
5: Oh, init pa rin sa bao, sir, na ilataan, na itinuwa.
1: Ay, tinuwa. Usa man ang imong tinuwa, isda, isda, usa nga tin.
5: Kuanay ka ng solid, sir.
1: Solid, oh, lami ka ng solid.
5: Nilataan nga baboy.
1: Nilataan nga baboy, oh. Alat, alat, sukari, sukari, sukari. Pero may kamabinag, di ba, HB, sir?
5: Kada adlaw,
1: gilay. Kada adlaw, gilay. Kung wala lang gawa, tamo ginagbay ka pahalipay.
4: Yehey! Kasi atong nasakpan sa mga nanod, mga nanod sa pahalipay, gikan sa DYHP, na mataya, bukas,
1: and... Yehey! Yehey!
4: Lapuhay lang ng kanila siya. Sa mga nanod, kami nanod na salamat sa Radio HP number 1.
1: Yehey!
4: So, kamagyan na muna o diyan, no? Paabot lang ka muna mo, basin ka muna sa sunod ang magreot sa mga pahalipay. Paminaw lang yun, buntag, hantod, gabi! Kaba na ko rin sa mga lalim na panisgarap, kimini yung kasamang Julius Bali, DYHP, tata, kanay me!
1: Birahe! Saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali. Birahe! Ito na mga samang Julius Balili, mga kamarang, nakalang, sayawi, ang customer mo rin, ang katuman hindi pa rin itong lilatan. Saskan mo, goya. Nakasalamang samang Julius Balili, kasamang Ken, goyan kasamang Ken.
0: Mga tibailhan, ngayon ko, doon ay daghang suksin simulawas, mundili ka regular. Magpagawa sa ibang huga o doon ka may lisan, mabuti-muntian, makasinating kang insomnia. Karoon ay magsakit ang imong ulo para kinsang kalawasan ng lutahan. O yan, doon ay pagkidhamis ang cooties for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Yung mga napagkaluya sa imitibok lawas. Musa, magtaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang palawas. Pagin naman tagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: May buntag ni Robin Loreto Mabahin. Ganami na rin sa Bye Bye Lady sa Bye Bye City Lady.
0: Kasama ng Arnold, dere tay ipaibaw sa gigikan ni Bishop Ruben Labajo kasama ng Arnold. Ang atong kani auxiliary bishop sa Cebu. Niya, tuwa naman ni siya dito sa Prosperidad. Mindanao ni kasama ng Arnold sa Agusan. Tuwa naman ni siya dito ma-assign. Pero ni Asya sa Sugbo kay ang inay taong amahan, no? Si Bienvenido si Labajo ni Taliwa ni Edong Agosto 26. So niya, gihaya karon sa may St. Peter Funeral Homes diri sa Imus. Ibalhin ang iyan patay nga lawas gato sa complex nga naimutang niya sa kilid sa simbahan sa Santa Teresa de Avila sa Talisay karong Agosto 31 alauna sa hapon kay si Bishop Labajo taga Talisay man sila kasama ang Arnold. Padayon dito ang haya hangtod sa September 3 o niya inigka alauna imedia ni Anang Pitraha September 3 dunay misa alang sa paglubong na sa iyang papa nga si Bienvenido si Labajo.
1: Okay.
0: Niya, katura ba day si Sir Bienvenido Labajo matubang Bishop Ruben Labajo pagka-listener ni Attorney Rufil.
1: D.I.
0: Oh, kada adlaw maminaw sa programa. Samtang nasa ko ilang ipahibaw ha kay gikan po ni Jess kasama Jessie Sumampong. Gipahibaw sa akong kasubo nga si Dr. Edelberto Berting Jimena Estumo kanhi Ronda Municipal Councilor namatay po siya itong Agosto 22 kasama ang Arnold 87 years old. Unya gihaya siya diya sa St. Peter Talisay Branch apan karong adlawa karon Sabado alas 10 buntag mubiya na ni paingon dito sa Ronda Catholic Church kay adto magmisa rekiem alas 2 sa hapon unya dayon ilubong mga paryanteng mga higala po gipaybaw ana paybaw ni ini si Rolly Jimena de la Cruz nga gipaagi sa ni kasamang Jesse Sumampong.
1: Mga kasama o mga idol, nani ana ang kahigayunan na kamo makabitbit o mga papremyo apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang inyong mga resibo kung proof of purchase sa Biogesic. 20 kabuok lang sa Biogesic tablet mamahimong ilisan o gusaka raffle coupon. Siguraduha lang ang resibo sa pagpalit sa Biogesic na nakapit sa kini Agosto Jess onwards. Busa palit na mo o Biogesic sa masunod ng mga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed Pharmacy, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More Shopwise, SM Supermarket, Onya SBI ang premyo sa minor winners 2,000 pesos opat ang winners ani onya sa tong major winners of major winner 5,000 pesos ang grand draw ang minor winners makadawat opat ka buka mga kasama tag 10,000 pesos onya ang major winner 100,000 pesos ani lang may galas sa DYHP RMN Cebu aron magpaili sa inyong mga raffle coupon wala man tayo oras. Sangat na lang sa kanito mukhang power sa Cebu HP. Aramin Cebu kami ang inyong mga tig balita.
0: Kaya ni Radio Man, Ken Galenea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Musamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturuma sa samang o sa Lunes Pon. Sa samang takna o sa samang Sibiana. Ni kalimot matakalang tanan. Degang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari. Happy weekend!
2: Pagtutok ng mga balita. Nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
7: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm
10: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
11: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
18: unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
17: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
1: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
2: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
10: Oras sa DYHP RNN Cebu, alasays 18.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
15: Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo.
16: Straight to the point.
15: Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor.
16: Attorney Rufil Fernandez Bañok.
15: Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
10: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
17: Straight to the point.
10: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Kini lang gyud nyo boss nga lagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y pareha makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay kailang nga Sabado o pitsa 29 na, buwan sa Agosto tuiga 2026.
17: Straight to the point.
10: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Nagunas tumisgutanan karong nga buntaga makiksunan, duha ka low pressure area, sod o gawa sa nasod, ang gimonitor karon mga higala sa pag-asa.
17: Straight to the point.
10: Ang LPA na asulod sa Pilipinas dunay low nga chance nga mahimong tropical depression. Samtang ang laing LPA nga gawas pa sa Philippine Area of Responsibility kun par dunay medium nga chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras.
17: Straight to the point.
10: Nga tanig pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: A problema lang ini mga sukinti paminaw gumikan kay bisan pa man og dili mo lambo ngadto sa usa ka bagyo, kini mga higalang LPA apan mo pakusog kini sa habagat.
17: Straight to the point.
10: Resulta na pod sa grabe mahigalang baha-baha dito sa kauluhan.
17: Straight to the point.
10: Og bantayanan ang ato mga area sab dinhi sa Kabisayan og sa Mindanao.
17: Straight to the point.
10: Katalig pagtagad rubutaga mahigala kay kining pagbaha-baha porbida. Grabe dai dito sa Pampanga, no? Grabe mahigala mga pagbaha-baha. Ato sa nihatagad pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Dunay duha kandana nga balay gani dito mahigala nga na anod yun sa baha.
17: Straight to the point.
10: Katarik pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin alas atas sa mayong balita kay human sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa lana karo maabot nga Martes, dunay dakong rollback sa presyo sa diesel, ha? 3 ngadto sa 4 pesos ang matag litro matod pa. O 25 ngadto sa 75 centavos ang matag litro sa gasolina.
17: Straight to the point.
10: Ang atong mga panghinaot, mga pag-ampo nga unta makabuot na gyud sa hingpit ang kahapsay kalinaw diha sa Middle East.
17: Straight to the point.
10: Katari pagtagad rubutaga sa atong pagamanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin Cebu Provincial Health Office muhimo og lain-lain og linain nga imbestigasyon bahin sa kamatayon sa usa ka 7 ka buwan pa nga bata nga gibasol sa inahan mao ang gitarok nga basuna, bakuna.
17: Straight to the point.
10: Kaya talig pagtagad sab, karong abuntaga sa atong pagmanoban ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Samtang sa kauluhan, Kongresista Terry Ridon nitataw nga why public o private prosecutor sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga mo resign sa iyang trabaho.
17: Straight to the point.
10: O gani, magadugang ang prosecution o tigpamaba nga dili maigo sab sa sub-judice rule sa korte.
17: Straight to the point.
10: Sa ning pagtagad rubutaga mahigala sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Si Congressman Adyong usab mga kahigalaan sa Zamboanga nibutyag mga higala nga dili na murag wala sila plano nga ilang ipresentar si Colonel Raymond Dante La Chica nga na sa witness stand mga sukid tigpaminaw may labot sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
17: Straight to the point.
10: Nga no man yung kalakihan nga daw hesitant man. Ah, di man nila mang higala ipresentar si La Chica. Dagay makapangutana kay ilagyod mang higalang gipadako, kabantay mo? O mong kagligal, natubag mga sukit ng paminaw, ang aliases. Ang aliases, silent ang joint circular sa kuwa. Wala siya mang higala mag-ingon nga pwedeng gamiton ang aliases. Because, for practical reason, nag-isgot ang confidential funds, nag-isgot ang confidential activities. So, mo'y gipadako ang mahitungod sa aliases. Ikaduha, gasto sa 11 days, mo'y gipadako. Pero sa legal, wa mahigala legal implication, gumikan kay nga makadaot kang Sara Duterte kay naklaro na nga bisag magasto within 11 days within the legal province in Akin.
17: Straight to the point.
10: Within the ambit of legal province, mga sukid ng paminaw, kinimaong sitwasyon. So, wa, yun. So, kung padakon, pag ginang padakon, Kinsabay naghimo ini mga alias, ha? Nga makatawanan kini mga aliases. Kinsabay nagasto within 11 days. Ngano di man ipatawag si General Chica? Nga iya man tanan.
17: Straight to the point.
10: Amay sulti may higala ni Gina Acosta, ang Chief of Staff, mga higala ni, or ang SDO. Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. Nga iyang gi-release ang kwarta ngadto mga kaigalaan ni Colonel Chica. Og mausab mahigala ang Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortonio. Mausad dito gihapon mahigala ang Chica. So dunay pangan nga maoy naghimo ni ining mga gihimong katawanan nga mga aliases nga maoy gipadako mahigala nga mga aliases nga mao si Colonel Chica nga nun di man siya maoy ipatawag. Ato lang agi katawa mahigala kay murag mahimo magong katawanan mga sukitig paminaw nangita gyud kas kamatuoran.
17: Straight to the point.
10: Nga nun di man katarik pagtagad lubutaga sab sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon kinyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Kay medyo atong i-discuss karubutaga ha, medyo dako yung kuwang. O dili nila mapresentar sa chika mga kaigalan, asa man napita? Ha? Asa man napita mga kaigalan basis na makonvicto sara as of this time? As of this time ha? Di ba't kumuhimog konklusyon kaya basi pada doon na pasaydugan pa mga witnesses. But as of this time, niabot natin ika-disnubi ka adlaw mahigala sa impeachment trial pero bida.
17: Straight to the point.
10: Nagkamamo mahigalang prosecution. Manay honest to goodness nga pag-evaluate na ko ha. Sa maong kaso akong i-discuss o dugang unya mga sukitig paminaw.
17: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahid ombudsman adunay 42 ka mga testigo matod pa. Batok ni kanhi speaker Martin Romaldes.
17: Straight to the point.
10: Tawang ka Martin mahigalang klaro gyud nga dunay gihatod nga mga malita-malitang kwarta. Ang tudon wa pa gyud mga kaigalaan mapasaka.
17: Straight to the point.
10: Kato, klaro mo niya, doon mga pictures. Ha? Naghatod o kwarta, mahigala, malimalitang kwarta dito sa panimay, mahigala ni kinini ang Martin Romaldes.
17: Straight to the point.
10: Doon mga pictures, pwedeng ma-check o AI-generated ba? Hantod nun, case building paghihapon. Muna nga mga Pilipino, dawa na interest mahigala ining impeachment. Kaya laliman ka 19 days nga impeachment trial times 25 million per day. Abot na 475 million ang gasto.
17: Straight to the point.
10: Doon na nabay naprubahan sa 475 million 19 days nga impeachment trial? Wa pa yun.
17: Straight to the point.
10: Di ba tama kahukom? Kaya ba sa'y pada sa sunod o doon na pa mahigala i-present ng mga witnesses? But so far, kung imong i-evaluate ang ng labay ng mga witnesses, wag yun mga sukintig paminaw taon.
17: Straight to the point.
10: O niya, wag pa yun. Nusaman, ang quantum of evidence. Ha? Kahit ilang ibalik-balik, mahigala, prima facie, kung prima facie. Kung doon ay prima facie, granting for the sake of argument, nga doon ay prima facie evidence. Enough ba na nga quantum of evidence, gaya mong tanggalon, mahigala, imong ikonbikto, ang usa ka vice presidente?
17: Straight to the point.
10: At anong pagtagad, robot tagasab sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin na missing a Filipino sa flash flood dito sa Nepal o sa di ay kaduktor nga nag-pilgrimage sa maong nasod.
17: Straight to the point.
10: Sino ako? At aning tagagpagtagad sa mahigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
10: Sa maong flash flood dito sa Nepal, nisaka pa nga to sa 579 ang matod pa namatay samtang libuan paghihapon ang namising.
17: Straight to the point.
10: Iniguban pang mga sekretaryo niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga vitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun ni labian.
6: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, 1 p.m. at Senyala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150, 0928-504-8150. World Connect, 20 years na po kami.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na, may galala, Science 34 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ato sa dawaton, may galang report karon sa kauban on board sa patron na lalaking posibleng gidudahan nga informer sa bag-ulang gidakop sa PIDEA ng mga durugista. Ito sa may tangki talisay, gipusil patay kagabi. Mga ni problema ang dako, mga kaigalaan, kining informer, mga sukit, di ba binang? Gidudahan, mahigala nga agent, na? Gipusil patay. Kinsa kay ba responsable ani mga sukit ni Paminaw. Ato sa Paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP RMN Report.
2: Radio Man Attorney Rufiel, eksklusibo ni natong girespondihan kagabi diha sa Baisitso, Salvador, Barangay Tangki Talisay City. Naglingkod lang diha doon sa Baybayon kining biktima nga si Jimmy Alvarez, 30 anyos ko sa construction worker. Posibleng na dudahan siya informer tungkol kaya itong iaging adlaw ni Ronda o pahigayon ang drug operation sa mga ahinti sa PIDEA sa lugar din. Doon na

0: nagdakpan yung mga nahilang bigit sa pagpayo sa ginilang lugar. Ang biktima na kitaan pa niya sa atong video niya na nagliyok-liyok pa, inungdag yung ikarga niya sa ambulance na yun na may responde sa mga alarma. Apan pipila ka minutos na matay yun siya pag-abot dito sa Talisay District Hospital. Ang Talisay Police wa pa makahatag og update hining maoga exclusive report nga atong nakuha gabi. Kasama mo sa RNN Patrol Urban State Pilot, this is Umampong at inyong radyo man, Olauro, DYHP, Atak RNN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radio Boy Nationwide!
3: Okay, salamat na Radio Man Paul Lauro sa imong report. Oga, nag-chat na ko si kinini ang Jojo. Aba po, good morning Jo. Aan ko na itong asit na yun. Actually, muna yung nakakuyaw sa mga asit ha. Muna mo explain mga higala nga. Muna nga, mas maig mapatawag to skill nila chika dahil. Muna yung siya kwa na. Mapatawag to skill nila chika, duhay mahitabo. Double-edged ng iyang testimonya mga sukit ng Paminaw. Either mapindown si Sara Duterte or ma-explain nila chika mga higala, madisgrasya ang prosecution. Ha? Kay nga naman yung kanyang mga asset, nga naman di managanlan, nga naman mo gamit mga aliases ang mga asset, ang mga agents nga tuwa sa ubos, tuwa sa ground. Ay, kanyang, example mga kigilaan, naaan nga asset. Naaan ba kani or tinuod yun yung asset? O, di ipusil patay. Ha? Kaya naman kang muipon ka dito mahigala sa sindikato, ibutang kang asset ka sa polis, asset ka sa pidiya, tuwa ka dito mga kigilaan sa sindikato pagpamaligya ng drugas. Nagpakaroonin nun ko ka dito nga kauman mo. Unya dito ang information mahigala imong gibaligya, ha? So muna nga kanang matang information, mahal na ang information because ang pagkuha na ang maong information, risgo sa kinabuhi sa usa ka asset. Muna, sayon pa og mag nguwarta ka og sama itong Viva Max mahigala. Wag yung risgo sa kinabuhi na nisto. Kini mao report ni Pulauro, kato ni Mahigalang i-relate sa atong mga latest mga discussions karon labot ini mga aliases. Ha? Nga maoy gipadako mga higala, pero ang kuwa, giklaro naman na mga kaigalaan nga, dili man maoy issue, gudin dahikin. Pag-issue og EOM, dili maoy gipoint out ang aliases, dili gani gipoint out, mahigala, wala gipoint out sad ang 11 days, nga paggasto, dili mao. So, kining pagpadako ini mong issue nga natubag mahigala sa legal, masabot ni mo nga more on theatrics region. Nga lagi, gasto in 11 days, ano diba? Nga kini na yung Senate investigation, Senate impeachment court in 11 days, pila may nagasto in day? 25 million per day. Ha? Sobra pa mahigala sa 125 million.
1: Straight to the point.
3: Og wapon sa joint circular sa kuwa, nga, ginili mahigala nga magasto kay by quarter mana magasto within one quarter or within 11 days na na-explain mahigala ni Limuel Ortonio at all sa investigation reckon nga dili na 11 days ang pag gasto ang paghatag mahigala sa mga asset on the ground but before ana by September pag ingon nga natay budget ani sugod na si Latsika og himo mga higala sa groundworks. Mauna na siya, doon na arrangement dito sa ubos. Muna kung example, kasama ni Store nga, imo nang ipang sa aran ba, trabaho lang ta, wa pa ta, pero sige lang, maabtan na ta sildo. Maabtan na ta. Kay mo man itistimonya ni Ortonio, nga sila chika in the can by September, unya ka na nga quarter, doon na arrangement on the grounds. Muti yung explanation. Doon na arrangement on the grounds. So, pag abot sa kwarta. Kay ilang girelease mahigala apiki naman anang tuiga, ha? So nagasto ang kwarta mahigala sugod mga December 21. Padung na ngadto sa December 31. Mao man ang testimonya mga sugid ti Paminaw or December 20 nana. Sama na sa akong example nga construction worker lagi remit sa iyang asawa. Gigasto mahigala 10,000 anang usa ka adlaw ra pag-abot sa Domingo, gigasto or pag-abot sa weekend. Mi tunol ang bana sa asawa na hurot o gasto. Huwag pasabot mga higala nga nagasto kay questionable na imong asawa. Umay yung asawa ni dong, na-arrange naman daan ang atong utanganan, na utang naman daan ni dong. Ngayon, gitrabaho ko ng usa ka buwan ng Gmail, imo lang gigastog duha ka adlaw. Udong kay tanawa dito sa utanganan, naay tindahan dito sa kakuan, taas itong listahan, dito po sa tindahan ni Nistor, taas itong listahan, tindahan ni Indekin, taas itong listahan. So, kay nagasto og sud lang sa duha ka adlaw, imong ikundinar imong asawa, nga imong girimit imong kwarta, ikundinar ni imong asa niya gibutang ang kwarta, gilustay niya ang kwarta day. Dili ba unfair? Paminawa sa imong asawa, basi imong asawa, dong, wabay kay, wabay kay hatag-hatag, wabay ka mag-jikas o samtang dito kas trabahuan, unya di ay mga utang na itong baliranan, among arrangement sa tindahan nga, mukuha lang ko dito, basta kay mubayad ini kabot sa Sabado. Dili makarelate ang mga dato anay, but ang mga pobre mahigala ang masa makarelate magod. Kaya tanawa ha, bisa ganing maingon nga, wabita to nagpatabang na to diriday katong mga kuhan nga naay makubrang kwarta. Kana pag ingon nga naay makubrang kwarta, wa pa ganing makubrang kwarta, nahurot na mga higalas kuhan eh. Nahurot na dito sa utang. Mago na ipasalig, bisag mo loan kag SSS, maingon, ato ka sa tindahan, utang ako niya bugas kay magawasan man, marilisan man may karong kuhan. Saad man tong kuan isis nga marilis ang loan karong lunes sa pagkuhaan lang sa kog bugas niya. Inig abot marilis bayad. Na nahurot o bayad ni Storm Ingo, hindi ka nga gilustay. Ha? Ate nga tagay pagtagad mga sukintig paminaw. Di ay, klaro-klaro nga explikasyon ay. Pagpangutan ng Bam Aquino, ngadto mahigala ni Limuel Ortuño, nga si Limuel Ortuño, Assistant Chief of Staff ni Sara Duterte. Kini mo'y credible manghigala nga witness, kaya dito mga sas dool. O mangutan na ka about, unsa may prinsipyo anang Sara? Unsa din na Sara? Unsa may iyang kanang routine di ay? Ang makasulti na ang people within her circle. Na kay personal knowledge, kay kauban man mo. Na ganyan mo sulti nga lahi. Ang pangutana, ano nakasulti magana? Dito ka? Wa kay personal knowledge. Munang sama sa giingon mahigala ni Attorney Pua, gihimu ag istorya man kagilang nga gilabay sa Attorney Pua o laptop ni Sara Duterte. Pangutana, kisa may nagsulti. Munang, diklaro ni Attorney Pua, wa yung tao na mahitabo eh. Fake news. Tanaw ko ng kaliber ni Arthur Attorney Pua mga higala as a lawyer, sugot magunang inanaon ng kasi mong boss na mabuhi man sa Attorney Pua mga higala mag-practice. Ha? Mabuhi man mag-practice sa iyang profession as a lawyer. So, ingon sa Attorney Pua, that's fake news. Kisa may musulti nga gilabay si Pua o Guan, ang ilang gipintalan o maayo ba nga mauni ang batasan, Sara? Kinalang credible ang imong witness nga musulti. Kanong nakaingon maka? Kay dito ko anang panahon nga gilabay si Puha. Ano dito man ka? Empleyado man ko dito. Or janitor man ko dito. Ano ba? Kanang klaro. Di kayo magawas na ng istorya nga huwag yung may bawig asagikan. So, ngayon si Puha, ay magtuwa na kay fake news. So, kini si Ortuño, gipangutan na mahigal si Ortuño, katuuhan ba si Ortuño? Katuuhan. Nga naman, Assistant Chief of Staff siyang Sara. Unsa may prinsipyo ang Sara? Kinsa may nangutana si Bam Aquino mga sugitig paminaw. Kini nga pangutana di gina self-serving question because the question was raised by a senator judge who is a member of the majority black of the Senate. Dili ni pangutana coming from the defense. Nga makaingon ka ba nga leading question nga aron mo gawas nga tubag. Anangutana ang senator judge nga si Bam Aquino nga membro sa majority black. Unsay question ni Bam Aquino? Nga unsay tubag ni Ortuño nga very credible nga answer? Nga muna akong giingon, muna risgo kung mo exhibition ang usa ka party o present o hostile witness. At ang paminawon si Bam Aquino nga pangutana o ang tubag ni Ortuño human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:44 na.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. pick 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
7: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash-ali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na.
12: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
16: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit ng sakit.
4: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
7: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash-ali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee na apay 10% off para sa tanan.
17: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
18: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna, may kilala size 47 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
3: Atong balikan, may kilala itong discussion, robotaga. Kanang klaro-klaro ba? Nga discussion. Now, ang pangutana, gikan ni Bam Aquino, Senator Judge. Si Bam Aquino, membro ni sa Majority Black. Unsay pangutan ng Bam, unsay tubag mahigala ni Ortonio. Data pa minaw, Nims. Ah, or magklaro na to? Sige, sige dong.
21: Oh? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama? Na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang?
22: Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used.
20: Straight to the point!
3: Oh, pause, pause, na. Damage, kaya na prosecution. Eh, sulti ko, be. Katong klaro lang ba? Kanang... Ang mga naminaw na ko nga di prinsipyo ha, ay lang tong naminaw nga paminaw na upadayon pero katong mga nakadawat og mali-malitang kwarta, di gyud mo analyze og tarong. Prangka lang isurya once tabunan na imong mata og mali-malitang kwarta, di nakakakita sa kamatuoran. Mo na prangkang pag-isurya. Kining pangutan ng Bam Aquino. Iyang gipangutan sa Ortonio. Si Ortonio mahigala Assistant Chief of Staff ni Sara. Mayor pa Sara dito. Siya may magkasabot. Kada ba mangutan ka unsa na Sara dai? Unsa may prinsipyo na Sara? Ang makatubag na kanang tao nga naa sa iyang dool. Assistant Chief of Staff naa kini sa iyang circle. Mo ni magkatubag nga di prinsipyo na Sara, dili na di prinsipyo. Ya, may magkatubag. Labi mingon nga kana Sara mahilig na kanang kuan dai pure gyud nga kape ang gusto ana, na, kanang buntag na, di way sugar sugar kuan gyud. Kisa may magkasulti kanang tao nga naa sa dool, mo ni dunay personal knowledge. Kay magsulti ka mahigala nga amigo min Sara kuan ana. Ano ka amigo mo? Wa ana nagka. Nya wa kay supporting explanation dai. Kwa na, wa kay personal knowledge. Gawas mo yung ka-classmate man eh. O niya, kami gikuyo ganas kuan. At least doon na ba'y klaro ba? Kinahitabua mga kagalan, kinipangutana, kisaman ko noy, be, o imong i-evaluate niya, ang nangutana si Bam Aquino, ang ipangutana, very credible. Ganong credible? Because naa siya mahigala sa circle ni Sara. O niya gipatawag sa nga witness na, dili self-serving witness because the defense was not the one calling him as a witness to sit down at the, on the witness stand. Gitawag siya as witness by subpoena ad testificandum initiated by the prosecution. My goodness.
20: Straight to the point.
3: Naabot siya na, gipresent siya din ha. Dili kay gipresent og tuyo nga aron nga ma nindot ang mapagawas ng story about Sarah. Dili. Because kini nga witness ang nagpalingkod na nidiha, dili ang defense but the prosecution kay ilang gihimo ng hostile witness. Diyon sa gibuhi ang istorya. Asa man ang paborong istorya na ron. Balik, ibalik ko no gabay dong. Evaluate na to. Katong walang, di prinsipyo lang ha. Katong di prinsipyo lang, fair lang nga mo evaluate why malitang na dawat, why kwartang na dawat. Klaro-klaro lang. Ang mga tao nga fair lang nga naminaw. Kini pangutana ni Bam Aquino ug ang tubag ni Ortonio. Asa man ni may pabor? Di ba ni damaging in the part of the prosecution?

0: Balik sa mamakinogog na kwan, talawa, ba, balik dong. O, oh, siya to i-evaluate eh. Kini nga pangutana o kini nga tubag, kaya saman ni pabor sa prosecution o sa defense, ha? Sige, ka-proceed dong names.
1: Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama, na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang?
2: Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for.
1: Okay, last question, Mr.
0: Hindi, natukans ba aming noon yung kwan? Tubag pa mahigala mahinong doon pangutana ba makino importante ba nga kining maong kwarta ka na naklaro di pagasturay sa o importante din anak sir kay sa mga tuig nga naguban ming Sara Duterte si Sara gusto sa gyud nga kanang ang kwarta intindi anang kon magasto gyud sa tarong ha de ya karon why bias bias ha kini nga line of question ni ba makino o kini nga line of answer nga gihatag mahigalang Ortonio witness kini sa prosecution nga ilang gipatawag ha considered as hostile witness but sila nag-initiate nga mapatawag niya. Asa may nakaginansya ani mga witness? Ang prosecution nga nagpatawag sila ba'y nakaginansya o sila ba'y naalkanse? Kano lang mga pag-evaluate ba? Kay bingon sa mga tuig nga sa katuigan nga kuyog ming Sara sino? Di ginasya, gusto sa ginasya nga, unsay intindi ng kwarta, magkasto yun, anak, yun, nga purpose. Siya may credible nga musulti, anak. Kaya nga, no, siya may kuyog ni Sara. Siya man mga higala mo, oy, nasa inner circle. O doon ay laing tao nga may istorya nga, jealous tayo ang kwarta. Asa, nga nung nakaingon mga, bisag mingon na ka nga, janitor, magugod dito, dito kus dool, kita, yun ko. Bisag mo, anak lang, at tatanawon, unsay connection. Layo na ganit ka niya, ikaw may musulti nga, jealous tayo, lisod kayong tuuhan because you do not have the personal knowledge. So, kini nga witness, mo'y dunay personal knowledge, kung saan ay prinsipyo ang Sara Duterte. Ang prinsipyo na emang higalang, gusto siya nga, kanang sa dugay ang katuigan na kuyog ming Sara, gusto sa gin siya nga, kanang kwarta nga, kwan, magasto gin sa klaro, gin niya agastuhan. So, karon, ang pangutanan da karon, why bias bias lang? Fair evaluation. Kani nga line of testimony, asa mo'y nakapaburan eh? Ni pabor ang prosecution ani o ni pabor ang depensa? So, mo dai na gustong Sara karon. Usaon man pagkonbikto man akong giingon. Hantod na 19 days na lang mahigala sa impeachment trial bida. Alcance ang defense, alcance ang prosecution, ginansa ang defense. Dapat sulting lakso no. Ang sulting lakson mga kaigalaan. Unsa man ang pagkonbikto Sara? Nining tubaga mahigala nga maayo man dai prinsipyo Sara nga ang gusto magisang ang kwarta nga intindin na diha. Dapat sulting lakson ay. Kini lakson pun senator judge ni member pun ni sa majority block. Unsa may sulting lakson? Sige daw, play daw, play. Ari tang lakson, sige daw. Okay, gamay lang kayo ha. Okay na, sige.
3: Kasi sa ngayon nanguhula kami, saan ba napunta yung pera? Ano yung present security classification? Has it been declassified or is it still classified information?
2: Sir, I would have no idea po, sir. First,
3: Teka muna. Terminated na po ba yung PFP? Terminated na? Tapos na?
2: If in terms of the activities, sir, I would assume, sir, na tapos na po.
3: Therefore, sir, kung tapos na, declassified na.
2: As to the terminology, sir, unfortunately.
3: Declassified meaning hindi na ito classified information. You know, I'm trying to drive at this scenario, no? Kasi ang dami sa amin, nagtataka talaga. Totoo ba talaga yung mga aliases? Totoo ba nakatanggap sila ng reward, ng informant's money, para lang matapos na yung aming panghula, baka pwedeng maipresenta all the documents relative to the PAPs, relative to the PFP, relative to the expected outcome. Para lang makapag-decision kami. Kasi sa

0: nanguhula kami. Saan ba napunta yung pera?
1: Oh, pause. Talawa. Nya, within 19 days, karon ha, mag-desisyon ang Senate Impeachment Court, wag niya sa ebidensya. Ang sulting ortonyo, ang sulting niyo, wag niya, kaya nasara, sa among pagdugay, pagkuyog, sa pangunta ng BAM, gusto gina sa ngang kwarta, klaro gina pagkagasto. Karon sa laksyon, sa sulting laksyon, dahil hanggang ngayon, nanguhula pa kami. Nanguhula pa sila mga higala. Pero imo i-convicto ang tao na nanguhula pa mga ganit di ay. I-convicto ni mga tao by overwhelming evidence. Convince yun ka. Karon nanguhula pa man sila. Asa pa na? Padong kwarta. Tuwa lagi ni La Chica kwarta. Ha? O na may presumption of regularity. So regular tong kang La Chica, ang burden of proof nga dunay problema, to asa prosecution, no asa kaprobar pa, hantod nun. O na, gawas ko ba ba laksyon ha? Dahil hanggang ngayon, ang huhula pa kami. So karon, imo na yung konbiktuhon ang tao o manghuhula lang ka, di na kakinalag senator judge at nakalakiham, kuha ang nakag, na may daghang mambaraha na skarbon, pwede sila na lang mo, oy, atong pabaraha. O, no. Panalisod mga higala karon hantod karon manghula day itagantagan pa sila asa maning kuana gitagantagan pa ka imo Hesus Ginoo ko simple kayo bisa mga di kinahanglan og law student ron imo minaw sa kong program sabot sila nga because in case of doubt remember ha og labor case gani in case of doubt ang judge mo timbang-timbang niya dunay doubt sa iyang pagtimbang-timbang sa kani ibutantap empleyado versus employer. Itimbang-timbang ni mo dunay doubt, pulos maayog mga arguments, maayong abogado sa employer, maayong abogado sa labor, niya man maayong pagkatimbang-timbang. Now, in case of doubt, malibog ang judge, the doubt must be resolved in favor of labor. Ha? Munang inigabot sa magkasukaso, gani, dili gani, overwhelming ang ebidensya sa employer, mapildi, sagad may labor case, mapildi ang employer. Nga naman, in case of doubt, the doubt must be resolved in favor of labor. Pag-abot niyo mo criminal case, ang quantum of evidence, imong iprobar mahigala beyond reasonable doubt. Nadili ganit ka-probar mahigala, bisa pag sadaan pa ng tauhana, kuwang ang quantum of evidence, the doubt must be resolved in favor of the accused. Simple ka na ng mga principles of law, mga sukintig paminaw. Karon, as of this time, selection sila, nagmanghuhula pa kami. Sa man ang humanghula, dili ba na doubt? Kadakong doubt, anak mahigal, doubtful sila na unsa man ni, dakong pagduda dahi unsa man ni, kahanan sa, nabay sa sara ni, wabay sa akin, ang huhula pa man sila hanto doon. Kay kung panalitan o muingon ta nga ang paghukom sa usa ka tao, sadan o dili, pinaagi na lang o panghuhula, di na tayo kinahanglan ang judge at ang kalakiha. Ang atong kinahanglan na may naghang mambaraha na skarbon. Ay! Ay! Yung laksyon, hanggang ngayon, nanguhula pa kami. Ha? Hanggang ngayon, nanguhula pa kami. Now, kung gusto ka nga, tinuod ba na mga aliases o dili, ipatawag La Chica. Ano di ba ipatawag La Chica? Ipatawag si Colonel La Chica kasi ay maka-explain, anak. Gusto ta nga, maklaro-klaro lang. Ha? Yung laksyon hanggang ngayon, nanguhula pa kami. Ang pangutanan na koron, sa mga naminaw na toron, labi na, katong take bar, exam, sa usaka senaryo nga, ang dako ka ng daot nga nanguhula pa ka, imo bang ikonbikto di ay, ang usaka tao sa imong basihanan nga paghula-hula lang, pagtagantagan na, imo manahula din, no? Ha? Kaya kung mauho na, bida. Namay daghang maghimad-himad, mo na lang itong himu-uhuis. Ugi na, ebidensya, may basihan. Ang basihan, pagkakaroon, di ka ng hula-hula na lang pagkakuyawa. Ah, ay, gawas ba ba? Laksun hanggang ngayon, nang huhula pa kami. Muna akong giingon. As of now, kung ako'y mo evaluate, klaro-klaro, pag-evaluate ba? Bida, na ikan, 19 adlaw na sa impeachment trial, nagasto nag 475 million. Kamamo mahigal ang prosecution. Prangka na nga pagka-istorya. Sa akong evaluation na, okay niyo, kita magin mo sa tubag ni Ortonius question ni Bam Aquino, kining pamahayag ni Lacson nga nanguhula pa sila ron. Eh, ano ron, klaro ba? Nga makaingon mo nga itong analysis, may kini may klarong analysis. Ha? Gika na mahigala nato base sa itong prinsipyo. Klaro-klaro lang. So muna nga, di pa kumukonclude, kaya basi ipaday doon na pasalay dugang i-present o niya, o maabot. But as of now, wapag yun. Hanap pa mahigala, jis panas, kung mauhon.
2: De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: At untak na alas 7:01 na, standby. Alas RMN 558 Manila, musunod na kanon dayon.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Christian Vascones. Araw po ngayon ng Sabado, August 29, 2026. At narito na ho ang ulo ng mga balita. Ilang lugar sa Central Luzon nalubog sa baha kahapon dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Ilang bahay tinangay ng rumaragas ang tubig. Tulay sa Tarlac City, bumigay. Mahigit 5,000 kaso ng leptospirosis na itala ng DOH ngayong taon. Pamilya ng Pilipinong nawawala sa flash flood sa Nepal, umapila ng tulong. Bilang ng mga nasawi sa trahedya, sumampa na sa halos 600 habang halos 2,000 ang nananatiling nawawala. Panukalang 2027 national budget, may pork barrel pa rin ayon sa isang kongresista. Paulit-ulit na pagpapalawig ng medical leave ni Senator Loren Legarda, pinuna ng ombudsman.
4: Sana ko ay sumagot na po yung mag-ina sa kanilang kaso. Hindi naman ito witch hunt, hindi naman natin tinatarget ang kung sino man.
3: Palitan ng piso kontra dolyar, nagsara sa all-time low na 62 pesos. Mega job fair at iba't ibang aktibidad kasabay ng 74th anibersaryo ng RMN Networks, naging matagumpay kung saan 74 job seekers hired on the spot.

0: Mga kasama, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng magandang araw. At sa detalye ng ating mga balita, nalubog na naman sa bahang ilang lugar sa Central Luzon kahapon dahil sa walang humpay na pag-ulang dala ng habagat. Sa barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino, Zambales, isang bahay ang bumigay dahil sa pagragasan ng tubig sa ilog matapos na masira ang dike. Nakalikas naman ang pamilyang nakatira sa nasirang bahay bago ito bumagsak. Halos maabot din ng tubig ang ginagawang temporary footbridge sa barangay habang pinasok din ng baha ang barangay hall. Sa bahay naman ng San Felipe, tuloy-tuloy ang rescue and evacuation operations ng MDR Remo sa mga binahang bahay sa barangay San Rafael. Ilang katutubong aita ang indilika sa sitio Anagka sa barangay Rosete. Nakaranas din ng malawakang pagbaha sa ilang barangay sa Botolan. Mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang bumigay na dike sa Bukhaw River dahil sa posibilidad na pag-apaw ng tubig. Sa Lubao, Pampanga, 4 mga kasama na bahay pa rin ang nilamon ng rumaragasang tubig dahil sa pag-apaw ng Santo Cristo Dam. Ayon kay Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda, nasira ang bahagi ng retaining wall at slope protection ng dam dahil sa pagbara ng mga punong kahoy sa ilang openings ng dike. Samantala, mag-aalas 12 ng hating gabi kanina ng maputol at bumigay ang Ninoy Aquino Beach sa Tarlac River sa lungsod ho ng Tarlac. RMN Network News. Mahigpit na binabantayan ngayon ang ilang lugar sa Bulacan kasunod ng pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam sa bayan ng North Sagaray. Alas 9 na kagabi nang buksan ang isang gate ng Ipo Dam dahil sa pagtaas ng water level nito bunsod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Nasa 35 cubic meters per second ang papakawalang tubig ng dam. Una nang inabisuan ang posibleng epekto nito ang bayan ng Angata o Angata, Bustos, San Rafael, Baliwag, Plaridela, Pulilan, Kalumpita, Paumbong, Hagonoy at lungsod ng Malolos. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kasama. Habagat pa rin ho ang magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong weekend. Ayon po sa pag-asa, dulot ito ng low pressure area sa loob na at labas po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ng LPA sa loob ng bansa sa layong 560 kilometers east, northeast ng Itbayet, Batanes. Inaasahang mabubuo ito bilang bagyo sa mga susunod na araw at tatawaging bagyong Pilandok. Samantala, patuloy ding binabantayan ang isa pang LPA sa labas ng bansa na may katamtaman at tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Nagdeklara na ang suspensyon ng pasok po ang mga pampubliko at pribado na mga paaralan. Lahat po yan ng antas ng paaralan sa mga sumusunod na lugar sa bansa. Sa Metro Manila, Valenzuela, Marikina at Las Piñas. Sa Maynila rin po, sa Caloocan at Navotas, shift to alternative delivery modes. Habang sa Pangasinan naman, sa Dagupan at Alaminos. Sa Bulacan, North Sagaray, Santa Maria, Kalumpit at Malolos, shift to alternative delivery modes. Habang sa Masinloc, Zambales naman po, nagpatupad rin ng kahalintulad na suspension po ng pasok. Sa San Fernando, shift to alternative modes o delivery modes, para naman po yan sa Pampanga. Samantala, mga kasama, nakapagtala ang Department of Health ng 5,486 na kaso ho ng leptospirosis mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. May pinakamataas na kaso ang Cordillera Administrative Region o CAR na umabot sa 542, kasunod ang Metro Manila na 521 at ang Central Luzon naman na may 391 na mga leptospirosis cases. Mas mababa ito ng 23% sa nagdaang taon kung saan naitala ang 7,163 na kaso ho sa kaparehong panahon. Ginpaman, inaasahan na tataas pa ito sa mga susunod na araw matapos ang mga malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Aliwanag ng DOH na ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis ay may incubation period pa ng hanggang 2 linggo. Dahil dito, 33 leptospirosis fast lanes ang binuksan sa mga ospital ng DOH sa mga apektadong riyon. Nagtatag din ng mga inter-hospital referral network upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga tertiary specialty center. Patuloy naman ang paghimok ng ahensya sa publiko na iwasan ang paglusong sa tubig-baha at magsuot ho ng kagamitang pangkaligtasan kung kinakailangan. Siyam na minuto o 10 minuto makalipas ang alas 10 o alas 7 ng umaga. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng Pilipinong napaulat na nawawala sa flash flood sa border po yan ng Nepal at Tibet sa China. Kahapon ang kumpirmahin ng Philippine Embassy sa New Delhi na kabilang ang mga Pilipinong doktor na si Juan Carlos Manalo sa mga nawawala base sa opisyal na datos ng Nepal Tourism Board. Sa isang social media post, sinabi ng kapatid ni Manalo na si Ciara na huli na nila itong nakausap noong August 25, isang araw bago ho ang trahedya. Ang huling alam na lokasyon nito ay sa Immigration Office sa Girong. Handa naman daw ang embahada na tumulong sa paghahanap sa nawawalang Pinoy. Samantala, sumampa na sa halos 600 ang bilang ng nasawi sa malagim na flash flood, habang halos 2,000 naman ang nawawala kabilang ang higit 500 turista. Sa ibang balita naman, founder ng foundation kung saan sumama ang nawawalang Pilipinong doktor ay kaugnay pa rin po ito na balita ha. Sa Nepal, kinumpirmang nasa loob ng binahang gusali ang lahat ng mga pilgrimage noong naganap ang flash flood. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald Ulepa.
1: Pinumpirma ni Jagadish Jaggi Vasudev o Sadguru, isang Indian guru at founder ng Isha Foundation, na kasama itong nawawalang Pinoy sa 60 pilgrims sa loob ng gusali ng maganap ang matinding flash flood. Una lang pinumpirma ng Nepal Ministry of Foreign Affairs na kasama si Juan Carlos Manalo sa mga nawawala sa flash flood sa Nepal. Ayon kay Sadguru, nasa loob ng immigration building sa Girong, Nepal, ilang minuto bago ito tinangay ng rubarangasang tubig. Anya, huli ito nga nakatanggap ng mensahe mula sa group leader ng grupo na nasa immigration building ilang minuto bago nangyari ang insidente. Pagkatapos ito ay hindi na aktibo ang cellphone ng leader at hindi na nila ito makontak. Nabilang sa 80 pilgrims na nasa immigration building ang 34 na lalaki at 46 na babae mula sa iba't ibang pamilya ng mundo.
2: One each from Finland, Hungary, Israel, Lithuania, Philippines, Portugal, Russia, and South Africa. Looking at the scale of destruction, it looks bad. The entire group was there in the building.
1: So narito na nawagan na rin ng tulong itong pamilya ni Manalo para mapabilis ang paghanap sa 30-anyos na doktora. Ayon sa DSA, nagsipag-ugnayan na rin ang embassy sa India at Honorary Consulate General sa Nepal at sa mga otoridad para tulungan ang mga apektado Pilipino sa nasaan bansa. Kasama mo, Arimen Adjuman Gerald Di Unet.
0: Samantala, 27 pamilya na sunugan sa San Fernando City sa La Union. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera.
3: RNN Live Report.
4: Pansamantalang nanunuluyan sa mga barangay hall ang nasa 27 pamilyang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Ilocano Sur, San Fernando City, La Union, madaling araw ng August 28, 2026. Batay sa initial na ulat, umabot sa 12 kabahayan ang napinsala sa insidente, habang patuloy pang kinukumpirma ng mga otoridad ang kabuuang bilang ng mga residenteng naapektuhan. Kasalukuyang nanunuluyan ang mga pamilya sa mga barangay hall ng barangay Tangki at barangay Ilocano Sur habang inihahanda ang mga kinakailangang tulong para sa kanila. Agad namang rumisponde ang Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagpadala ng 2 fire truck upang tumulong sa Bureau of Fire Protection sa pag-apula ng sunog. Naghatid din ang PDRRMO ng Emergency Medical Services upang mabigyan ng agarang tulong ang mga residenteng naapektuhan ng insidente. Personal din in-inspection ni Special Assistant to the Governor Mark Christopher Ortega ang lugar at inalamang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan. Samantala, patuloy na isinasagawa ang verifikasyon sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan habang inihahanda ng pamahalaang panlalawigan ng mga ayuda at iba pang kinakailangang tulong para sa mga pamilyang nasunugan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, The Talk RMN.
3: RMN Live Report!
0: Isang rider daw ho ang sugatan matapos sumalpok sa truck. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
3: RNN Live Report!
5: Sugatan ng isang motorista na sumalpok ito sa lumilibal na dump truck patungong Ecotourism Road sa intersection sakop ng Barangay Cota, Lusod ng Lucena. Sa kuwang video, makikita na hindi parehas nagbinor sa nasabing lugar ang 2 sasakyan na kinasakutan ng truck at isang motorsiklo. Tila hindi napansin ng rider ang truck, kaya ito ay bumangga na nagtamo ng sugat na naisugod naman sa paggamutan. Patuloy naman sa investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Kasama mo sa Raman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol at Gerdo Maceda, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
0: Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng panibagong reklamo ng malversation at graft sa Sandigan Bayan laban kay dating ako, Bicol Representative Saldico. 2 niyang staff at 8 opisyal ng DPWH. Kauna ito sa Ghost Flood Control Project sa kahabaan ng Balagtas River sa Bulacan na nagkakahalaga ng mabigit kumulang 77.2 million pesos. Base sa investigasyon, paulit-ulit ang pag-aaproba ng mga bayad sa construction trading na Sims Construction sa kabila ng non-existing na proyekto. Una ng kinasuhan ni Ko o si Ko noong Nobyembre 2025 ng isang bilang ng malversation at 2 bilang ng graft sa Sandigan Bayan. Kaugnay naman ito sa sira-sirang proyekto ng SunWest sa Nauhan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga naman ng 289.4 million pesos. Sinasabing beneficial owner si Ko ng SunWest.
3: RMN Network News.
0: Samantala, pork barrel na nanatili umano sa panukalang 2027 national budget. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
3: RMN Live Report.
6: Ibinunyag ni House Deputy, Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pananatili ng pork barrel sa panukalang 2027 national budget. Kaya naman babala ni Tino sa publiko, asahan na ang malawakang insertions sa pambansang pondo sa susunod na taon, lalo na sa budget ng Department of Public Works and Highways. Tinukoy ni Tino na ang plano ng DPWH na magsumite ng institutional amendments sa National Expenditure Program ay hindi simpleng pag-amyenda sa nauna nitong isinumite, kundi pagpapasok ng mga proyekto na for later release o FLR ang pondo. Gitinyo, patunay ito na kahit nagpapatupad ng reforma sa budget process ay nananatili pa rin ang pork barrel system dahil nailulusot pa rin ang mga congressional amendments, insertions at iba pa. Bunsod nito, itiniyak ni Tinyo na mahigpit niyang bubusisiin ang DPWH budget, lalo na ang alokasyon para sa pagpapatayo ng mga silid-aral. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN! RNN Live Report.
0: Mga GOCCs, nawala ng pakinabang pero pinopondohan. Tinabubuwag ng isang senador. Kasama natin sa balitang yan, si Ranjuman o si Ranjuman Conde Batak.
3: RNN Live Report.
7: Pinabubuwag ni Senator Ping Lacson sa gobyerno ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na maituturing na non-performing o bigong gampanan ang mandato pero laging nabibigyan ng pondo. Sa pagtalakay ng 2027 national budget, iginit ni Lacson na limitado lang ang pondo ng gobyerno pero taon-taon ay nabibigyan ng pondo gayong hindi na kumikita at wala ng pakinabang. Mungkahi pa ni Lacson na kung hindi man mabuwag, ay wag na lamang ponduhan sa susunod na taon. Posible anyang hindi binubuwag ang GOCC dahil sa humanitarian consideration bunsod ng mga empleyadong maaaring mawala ng trabaho. Gayunman, kailangan nang ikonsidera ang mahigpit na fiscal space ng gobyerno. Tugon ni Finance Secretary Frederick Go, may 21 GOCCs na ang magsasara na o kaya ipa-absorb sa ibang ahensya. Pero mabagal, matagal at masalimuot pa ang magiging proseso nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Ranjuman Conde Batak, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
0: Alas 7:19 na ho mga kasama. Mga balitang dapat antabayanan sa RMN Network News. Usap-usapang pagbibitiw ng ilang miyembro ng prosecution, itinanggi ng House Prosecution Panel.
8: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
9: Si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval para sa 74th anibersaryo ng RMN.
10: Isang mainit na pagbati sa buong RMN Networks sa inyong 74th anniversary. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang RMN. Sa radyo man o sa mga makabagong platforma, patuloy kayong naghahatid ng balita, impormasyon at mga kwentong mahalaga sa ating mga komunidad. Sa panahon ngayon na napakabilis kumalat ng impormasyon, napakahalaga ng kapagkakatiwalaan at responsableng pamamahayan. Maraming salamat sa RMN sa patuloy na pakikinig sa tinig ng ating mga kababayan at sa pagbibigay ng serbisyong tunay na may malasakit sa Pilipino. Mula sa pamalang lungsod at sa buong Malabon, hangad namin ang marami pang taon na makabuluhan at tapat na paglilingkod, RMN. Patuloy niyong abutin ang mas marami pang Pilipino at maging boses ng bawat komunidad. Maligayang 74th anibersaryo, RMN Networks. Mabuhay po kayo!
9: Si Senator Risa Ontiveros para sa 74th anibersaryo ng RMN.
11: To the men and women of RMN, congratulations and mabuhay sa 74 na taong paghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at commitment sa larangan ng malayang pamamahayag. Gabayan sana kayo ng Panginoon sa inyong patuloy na serbisyo sa ating mga kababayan. Cheers to 74 remarkable years and to many more years of serving, informing, and inspiring Filipinos. Maligayang 74 na anibersaryo, RMN Networks.
3: RMN Network News.
0: Makasama alas 7.23 o 23 na hon ng magandang umaga. Umarangkada na ang special election sa Dasmariñas City sa Cavite para mapalitan sa Kongreso ang pinatalsik na si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Alas 5 kaninang madaling araw nang simulaan ang botohan na tatagal hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Limang kandidato ang naglalaban sa posisyon, sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalaga, Lysander Aguilar Ordenes, Jacinto Bautista Franny Jr., at si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga. Target ng COMELEC na may proklama ang bagong kinatawan ng distrito bukas sa August 30. Samantala, kaugnay ng pagdaraos ng halalan, ipinatutupad ngayon sa Dasmariñas City ang liquor ban.
3: RMN Network News.
0: Pinabulaan na ng House Prosecution Panel ang usap-usapang ilang abogado ng prosecution ang magbibitiw para italagang full-time spokesperson. Kasunod po ito ng inilabas na guidelines ng Senate Impeachment Court sa sub-judice rule o pagbabawal sa prosecution, depensa, respondent at senator judges na magkomento sa publiko hinggil sa merito ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mananatiling buo ang 11 miyembro ng House Prosecutors at lahat ng private prosecutors hanggang matapos ang paglilitis. Samantala, may inisyal na listahan na aniya sila ng mga ikinokonsidera bilang maging tagapagsalita ng prosecution. Tumanggi muna si Ridon na pangalanan ng mga ito na aniyay galing sa mga kasalukuyan at dating miyembro ng Kamara.
3: RMN Network News.
0: Kuha muna tayo ng sitwasyon dyan ho sa Dasmariñas Elementary School. Makakasama natin sa balitang yan, update mula kay Radyoman Chelsea Arcilla.
3: RMN Live Report.
12: Patuloy na dinadagsa ng mga rehistradong botante ang mga precincts dito sa Dasmariñas City, Cavite para sa special election para mapunan ang nakabakanting pwesto ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Dito tayo dumiretso sa Dasmariñas Elementary School ngayong umaga dahil ito rin yung unang paaralan na binisita ni COMELEC Chairperson George Garcia. Maulan ngayon dito, Radyoman Christian sa Dasmariñas City, pero as early as 4 a.m. ay may mga botante nang pumunta, lalo na yung mga senior citizens, persons with disability at mga buntis para bumoto simula alas 5 hanggang mamayang alas 7 o hanggang ngayong alas 7. Alas 7 ng umaga hanggang alas 3 naman ng hapon ikakasa yung regular voting, pero pasado alas 8 ay may mga naka-standby ng mga botante sa mga tents na itinalaga ng nasabing ikwalahan, habang may iba naman na nasa waiting shed malapit sa gate naghihintay. Hindi naman nahirapan itong mga botante dahil pagpasok na pagpasok pa lang sa gate ay may mga personnel lang ng paaralan at COMELEC na nag-a-assist hanggang sa makarating sila sa kanilang mga precincts na pagbobotohan. Sakaling mahirapan nga itong mga botante na pumunta sa mga precincts dahil nga sa lakas ng ulan, ay posible umanong i-extend ang voting period ayon kay COMELEC Chairperson Garcia. May mga naka-standby naman na pulis sa loob at labas ng paaralan para siguruhin na magiging payapa ang nasabing eleksyon, habang may mga ambulansya namang naka-standby sa labas ng paaralan in case of emergency. Samantala, sa ngayon naman ay kasalukuyang binibisita ni COMELEC Chairman Garcia ang DJMP ng Dasmariñas City at magkakasa rin siya ng ocular inspection sa arena ng Dasmariñas City kung saan ikakasa ang canvassing o pagbibilang ng kabuoang boto mamayang hapon. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Ercilia sa Top RMN.
3: RMN Network News.
0: Samantala, hindi pa nakikita ng prosecution ang pangangailangang iharap sina Colonel Raymond Lachica at Ramil Madriaga bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Lachica ho ang dating pinuno ng Vice Presidential Security Group na itinuturong pinagbigyan ng 2022 confidential funds ng OVP habang nagpakilalang bagman ng bise naman si Madriaga. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers, pahaharapin muna sila sa paglilitis sa susunod po na linggo sina retired Colonel Manaraos o Manaros, Boransing at Colonel Magtanggol Panopio.
13: Sa punto ngayon, ito as we speak, hindi pa kailangan. Meron pa kasi kaming tatlong
14: i-presenta
13: na witness, di ba, DS Pal? Tatlo pa yata yun. Hindi naman dapat nakafocus sa kanila yung usapin ng ano eh. Ang ini-impeach dito, ang ating pangalawang pangulo. Ang pinag-uusapan dito yung maling paggamit at maling pag-liquidate ng pera na tinatawag nating confidential and intelligence funds. No? Kailangan lang natin ipakita na merong pag-approve o imprimatur ang ating pangalawang pangulo tungkol dito sa paggamit na ito.
0: Kumpiyansa naman si House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na matatahi ng AFP witness ang buong kwento ng paggasta sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Layunin na kanilang testimonya na malaman kung paano napasama ang AFP certifications sa liquidation ng pondo.
15: Matatahi na yung buong kwento, kumbaga. Makikita natin kung paano ginastos, saan napunta, ba't walang resibo, ba't walang additional information tungkol saan nagamit. Saka yung mga hanging questions po na kay Ortonio, saka hanging questions po kay Ginang Acosta, magkakaroon po ng konting ilaw. No? Hindi po nila trabaho yan na kumuha ng pera at ipamudmud o ipamigay yung mga pera na yan. Ang trabaho po nila dyan is to secure yung kanilang vice president. No?
0: Yan po si House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V. Sinitan ng Office of the Ombudsman ang ilang beses na pagpapalawig ng medical leave ni Senator Loren Legarda. Sa gitna ito ng pag-iimbestiga ng Ombudsman para sa kasong plunder kaugnay ng nabigong 10 billion peso solar projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, hindi tuloy maiwasan ng ahensya ng pagdudahang may seryosong sakit talaga ang senadora. Nakadagdag din aniya sa panghihinala ang sabay nilang paglabas ng bansa ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste na humiling naman ng dalawang buwang travel authority sa Kamara. Apelan ni Clabano sa mag-ina, sagutin na ang kanilang kaso.
16: Ang pinaka-punto po kasi ng investigators po natin, itong pagmahal no, ng ating kuryente ay may kinalaman dito sa nangyaring ghost electricity na sinulong po ng mag-ina. Kung natapos nila at na-fulfill po nila yung kanilang promise dati na mag-deliver ng sapat na requirement para sa kuryente natin, ay sana hindi ganito kataas ang presyo ng kuryente ngayon. Sana ho ay sumagot na po yung mag-ina sa kanilang kaso. Hindi naman ito witch hunt or hindi naman natin tina-target ang kung sino man. Ang gusto lang natin malaman, ano ba talaga ang nangyari dito?
0: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano sa panayam ng DZXL RMN Manila. Una nang itinanggi ng mag-ina ang mga alegasyong plunder sa kontrata ng solar project. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na may nakakapasok ng mga international groomers sa loob ng group chat ng larong Roblox. Ayon kay Remulla, nakita nila sa GC ng Roblox ang mga sinasabing extremist conversations na nangihikayat ang mga manlalaro na gumawa ng karahasan. Dagdag pa niya, ang mga lingwahe na ginamit ng nasabing chat ay criminal in nature. Kaya naman, nais ng kalihim na iba ng ganitong klaseng na mga laro na tinatangkilik ng milyong-milyong mga kabataan sa Pilipinas.
17: May ginamit sa Roblox kayo
0: chat group na yan. Maraming naging friend. The language that means are criminal in nature. Inciting the fears to violence. Kaya gusto namin ipanay yung ating passengers. At saka international na si Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng pulisya ang mga online groomers na nanghihikayat sa mga menor de edad na gumawa ng karahasan. Una lang inihayag ni Remulla na naimpluwensyahan ng ganitong laro ang grade 8 shooter sa Zamboanga City na nagresulta sa pagkasawi ng isang grade 10 na biktima nito at ng mismong estudyanteng namaril. Samantala, suportado ng kalihim ang panukalang higpitan ang paggamit ng internet sa mga batang edad 14 pababa.
14: So we gave our opinion, dapat 14 years and below ay restricted na ang use of the internet. But it is not our call, eh. Congress na lang yun. So it was taken up yesterday during the budget hearing and they were in support of it. But we will see how the legal process goes, how the judicial, the process of the lawmakers do that that will result in this.
3: RMN Network News.
0: Ang Philippine National Police inihahanda na ang mga tauhan nito para sa paggamit ng bagong body-worn camera na may artificial intelligence. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo.
3: RMN Live Report.
17: Inihahanda na ng Philippine National Police ang mga unit at personnel nito para sa mga bagong body-worn cameras na may artificial intelligence o AI. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang nasabing AI-enabled body cameras ay magpapalakas sa pagdokumento ng mga police operations ng mas klaro at mas maasahang footage. Anya, makakatulong ito para mapreserba ang mga ebidensya, masuportahan ng mga isasagawang investigasyon at pananagutan ng mga personnel. Ayon pa kay Nartates, ang itong teknolohiya ay magpoprotekta hindi lamang sa publiko, kundi pati sa mga police para makita ang tunay na pangyayari habang isinasagawa ang mga operasyon. Kiniyak naman ito sa publiko na mga body cameras ay gagamitin ng mga police para transparency at accountability sa mga operasyon at naayon sa umiiral na batas at polisiya. Noon ang sinabi ni SALG John Vicrimulla sa ginap na briefing ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng DILG na bumibili ang PNP ng 10,000 hanggang 20,000 bagong body-worn camera na may AI ngayong taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: RMN Live Report!
0: Ang Malacanang nagbabala sa panganib ng dayuhang impluensya sa liderato ng bansa. Kasama natin sa balitang yan mula sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar.
3: RMN Live Report!
18: Nanawagan ng Malacanang ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes at soberanya ng bansa kasunod ng ulat na ilang politiko umano ang tumatanggap ng suporta mula sa China. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan maging malinaw ang paninindigan ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Babala ni Castro, hindi dapat hayaang maimpluwensyahan ng dayuhang interes ang pamumuno at mga polisiya ng bansa. Mahirap anya kung ang isang lider na namumuno sa Pilipinas ay kontrolado o naiimpluwensyahan na ibang bansa dahil maaring ibang interes at naratibo ang isulong nito sa halip na kapakanan ng mga Pilipino. Git ng Malacanang, dapat manatiling nasa kamay ng mga Pilipino ang pagpapasya sa direksyon ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
0: Alas 7:36 na ho mga kasama. Naitala sa kasaysayan ng Pilipinas ang pinakamababang antas ng halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara ng kalakalan kahapon. Umabot sa 62 pesos and 26 centavos ang US dollar na pinakamababang naitala sa magkasunod na araw. Sa pagbubukas ng trading, naitala ang palitan na sa 62 pesos and 5 centavos na mas mababa noong makaraang araw na nasa 61 pesos. Ang patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Amerika at Iran ang sanhi raw ho ng pagbaba ng halaga ng Philippine currency. Samantala, naging matagumpay ang pagdaraos ng iba't ibang aktibidad kasabay ng pagdiriwang ng ika-74 na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks sa Mega Job Fair sa Robinson's Novaliches sa Quezon City 74 ang hired on the spot mula sa halos 1,000 nag-apply ng trabaho.
19: Happy po kasi po ilang buwan na rin po akong tambay sa bahay.
20: Salamat po kasi nagkaroon ng chance. Almost 2 months na rin nung nag-aano po ako ng work. So, malaking opportunity to na, na nakita ko and na-hired on the spot agad.
21: Thank you po dahil naisip po nila na magkaroon ng program ng ganito sa sobrang dami po na walang work. Magkakaroon na po ako ng financial para po sa next next year po kasi bala ko po kasi mag-college na po ulit.
22: Sobrang worth it po na in-organize po nila to at sobrang worth it po na pumunta po dito kasi po meron po talagang opportunity na naghihintay po para sa mga job seekers po na nandito.
0: Makasama yan po yung sunurang tinig ng ilan mga aplikante na hire on the spot. Congratulations ha! Bukod sa job opportunities, marami rin ang nabigyan ng mga serbisyo gaya ng libreng gupit ng buhok, medical at dental services na may kasama pang gamot, HPV screening, PhilHealth encoding, family planning counseling, bloodletting at marami pang iba. Naghandog naman ng awitin para sa mga dumalo sa aktibidad ang singer-songwriter na si Myrus. Lubos ang pasasalamat ng RMN sa mga nakiisa at naki-celebrate sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng radyoman ng DZXL News, 93.9 IFM Manila, RMM Marketing Media Ventures, RMN Foundation Incorporated, at sa ating mga partners at sponsors. Ang mga sumusunod, ang Quezon City Public Employment Service Office, Quezon City Health Department District 5, ang Department of Labor and Employment Quezon City Field Office, ang Quezon City LGU, Councilor Joseph Joe Visaya, Rotary Club of Kamuning, Robinson's Sombaliges and Robinson's Mall, Lingkod Pinoy, Dr. Jose and Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, ang Bohinger Ingelheim, ang Maynilad, Manila Water, Aboitiz Power, Virginia Food Incorporated, ang Wingzilla, AMC Audio and Lights, at ang City Clothing. Tanggap po muna tayo ng sitwasyon mula dyan sa Salisa Elementary School sa Dagupan City, kaugnay po ng 74th RMN Anniversary Mission 2026. Makakasama po natin mula sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera. Happy anniversary, Idol Joanna!
3: RMN Live Report!
12: Tama ka dyan, maghahatid ng iba't ibang libreng serbisyong medikal at pangkomunidad ng Radio Mindanao Network sa mga residente ng Dagupan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng 74th anniversary nito sa pamamagitan ng RMN Mission 2026, handang tumulong sa iyo, Medical and Public Expo ngayong August 29. Gaganapin po itong aktibidad dito mismo sa may Salisay Elementary School Gymnasium dito sa Dagupan City at magsisimula po yan alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga libreng servisyong handog sa publiko ang medical check-up, pamamahagi ng vitamins, massage, haircut, food distribution at iba pang servisyong pangkomunidad. Pangungunahan naman ng Maria Corina Quarantining Program ang pamahagi ng pagkain bilang bahagi ng layunin ng ornament na maghatid ng tulong at malasakit sa mga komunidad. Tampok din sa pagdiriwang ang isang public expo na magsisilbing pagkakataon upang magilala at magsuportahan ang iba't ibang lokal na negosyo, produkto at servisyo. Ang programa ay hatid ng RMN Network, RMN MMP, RMN Foundation at 104.7 IFM Dagupan sa tulong ng City Government of Dagupan at Barangay Salisay Council sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at sponsors. Bukas at libre para sa lahat ng nagsaring aktividad bilang bahagi ng pagpunta sa 74 na taon ng serbisyo, impormasyon at malasakit ng RMN sa bawat Pilipino. Kasama mo lang dito sa IFM Dagupan ko si Idol Joanna De Vera sa Talk RMN.
3: RMN Network News.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito sa RMN Network News. Ako po si Christian Bascones. Wala po sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. At sa lahat po ng ating mga kababayang Ilocano na imbag nga bigat.
9: Init na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years. Tatak RMN.
1: via satellite.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
1: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa itong mga balitang lokal, notado ka drug pusher sa tangke talisay, nga nung kabuan ng hipanidas kapulisan, dakparigyotos bypass operation, ito miaging gabi. Samtang balita sa sports, Kevin Kiambao, Guy Soto, mi aswat sa kanaugan sa Gilas. Ni G. Suganob, andam na siyang world title eliminator. Kini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, diretso, balitang Metro Cebu. Headlines.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
4: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
5: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: At oras karon alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumusot trabaho? Dili palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Alas 7:49 na karon sa detalye na sa atong mga balita. Dotado nga drug pusher sa tangke talisay nga anong kabuan ng gipanidas ka pulisan og sa PDEA na dakpan ang gindi atol sa bypass operation. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold de Bustamante.
7: DYHP Tatak RMN Report.
8: Nadakpan ang yun ang notadong drug pusher sa sunod sa talisay at sa bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Talisay City Police Station alas 6:07 kagabi sa Sitio Salvador, Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Si PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ay ilasin ang target o nadakpan sa ihaga mga sakop nga si alias Peter, 53 anyos, na residente sa Boga, Barangay. Nasakmit sa mga operatiba sa PDEA 7 o sa Talisay City Police Station ang unom kaputo sa gituang sabu nga mutimbang sa 80 gramos gado na estimated average market value nga 544,000 pesos ang mga nakuha ng ebidensya giduso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong nga chemical analysis matod ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga unom kabuan nila nga gipaubos sa case build up ang suspitsado human madawat ang impormasyon gikan sa laga kasaligang tinubdan gingog nga makabaligyan ni og 100 grams nga sabu matag semana gikan sa supplier. Gandam na ang kasong kalapasan section 511 article 2 Republic Act 9165 ang pasaka sa PDEA 7 batok kang alias Peter. Kasama mo sa PDEA 7, inyong Rajuman, Arbo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide.
9: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.

0: Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki ng tindahan.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Mga kasama ako ninyong kasamang Radyo Man po Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa buda kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka faktor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa buda kung ang usa ka cancer patient adunay ay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers na labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
4: Sports ngayon! Sports ngayon!
5: Ato malita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst, international boxing judge, kasabag Edward Ligas, linya na to ron. Kasabag Edward, may buntag.
6: Mayong buntag kasamang kyan, kining atong balita sa sports, yatod ganyo sa DTX 500. Mibida kagabi ino sa ilang dua sa Jordan, sila ni Kevin Kiambao, kay Soto, CJ Perez, oga Dwight Ramos. Kulbahinam kaayo ang mga dua tali sa Jordan o sa Gila sa Pilipinas. Sa first quarter, gilubong pag-ayo no, ang Gila sa 28-14. ngadto na sa second quarter, ah,